0: formal evidences, yung pieces of evidence rather, na documents, ano po, ito yung mga screenshots from Meta na na-send sa email nitong yung resource person nga, ano po. Nabasa ko rin kahapon yung inyo pong komentaryo on the admissibility of the documentary evidence kapag ito po ay produced electronically. Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan, bakit po sinasabi na kapag galing ang yung piraso ng ebidensya ay produced digitally, eh yung photocopy daw noon ay considered as original. Tama po ba ang pagkaintindi namin? At para po sa ating mga kababayan, let's set the record straight. Ano po ba ang sinasabi ng Korte Suprema hinggil po dito?
1: Nasa ating electronic rules on evidence at saka amended rules on evidence na kapag ang isang bagay ay isang photocopy or isang duplicate na tinatawag, ito ay kinokonsidera ng korte na original. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang ipresenta yung original mismo ng dokumentong ito. Kasi for all intent and purposes, kinokonsidera ito ng korte as original. At itong mga printout naman, kunwari itong mga screenshot, kapag print mo ito, original po ang printout nito. Kasi andun nakalagay po ito sa rules on electronic evidence.
0: So ito po ay nasa ilalim ng procedure na pinatutupad ng Korte Suprema. But your thoughts on this, sir? Bakit po ba, para po sa kapakinabangan din ng ating mga kababayan, why are we using the procedures from the court, from the judiciary, sa gayong ang impeachment trial ay sui generis, o this is a class of itself. Bakit po ginagamit natin ito from a perspective na itong impeachment trial ay political in nature also? Hindi lamang po ito strictly legal, hindi lang po ito strictly ano, no? Bakit nga po ba natin ginagamit ito?
1: As a general rule, Al, diba, ang impeachment court is, tama ka, ito isang political na proseso. Mm-hmm. And katotohanan, nakasulat sa Constitution na ang Senate ay may sole power to try and decide the case. Akibat nito, Al, yung powers ng Senate na gumawa ng rules or impeachment rules regarding sa kung paano nila ikakandak yung impeachment proceeding. At itong impeachment rules na ginawa ng Senado ay ito yung unang magiging basehan ng proseso o procedure ng impeachment court. Kapag walang nakalagay sa impeachment rules na for example, walang nakalagay kung paano mo i-authenticate yung isang screenshot or paano mo i-authenticate yung isang screen record, pwede kang magkonsulta sa rules of court ng ordinaryong korte, o ito yung tinatawag na rules of court natin. Ibig sabihin, yung rules of court ng judiciary o ng korte ay nagsusuplementa lamang sa impeachment rules na sinusunod ng impeachment proceeding ngayon.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin po, ito ay supplementary lamang doon sa rules ng impeachment trial. Attorney Red, gusto rin po naming maintindihan, ano po, in the interest of not wasting the time of the public, not wasting the time of the impeachment court, kaya maasahan po ba natin na sunod-sunod pa rin? Mauulit ba yung nangyari kahapon? Siguro no, sa mga susunod na pagkakataon na palaging nag-o-object. Ano po ba ang dapat gawin halimbawa ng kabilang side, no? Whether it be from the defense or the house prosecution, para hindi siya laging na-o-objectan ng kanyang kalaban?
1: Definitely, Al, no, magpapatuloy itong bangayan sa impeachment court, itong pag-o-object ng bawat kabilang panig sa mga anumang motion o testimonya o ebidensya na iprepresenta ng prosecution or iprepresenta ng defensa. Parte ito ng politikong proseso ng impeachment. At isa kadagdag pa nito yung mga batikang abogado.

0: nakasali sa impeachment proceeding. So na, para sa akin, malaking bagay yun kasi talagang alam nila kung kailan mag-o-object, kailan dapat hindi ipresenta itong ebidensya na to. Doon nagkakaroon ng pag-o-object doon sa kabilang panig. And I think upang siguro hindi natin maiiwasan yung pag-o-object talaga or para malimitahan siguro yung pag-o-object at siguro hulaan nila nila or ipresenta na lang nila yung mga ebidensya na kung paano dapat ipresent ito sa tamang paraan para hindi na magkaroon ng grounds upang mag-object yung depensa o prosecution.
1: Opo, Attorney Red, isa pa no sa obserbasyon natin. Of course, hindi lang naman tayo nanonood nung impeachment trial kahapon, not just the general public, but of course, yung ating the members of the bar, yung ating mga dekano, yung ating pong mga kilalang abogado dito po sa ating bansa. And I am seeing something common sa kanila na sinasabi nila na yung mga objections from the side of the defense are anchored on mere technicality. Kumbaga, ibig sabihin, parang nangyayari lang, tinetechnical lang ng defense itong mga sinasabi ng private house prosecutor.
0: Alam mo, gaya nga na sabi natin kanina na dapat paisip siguro ng karamihan sa atin na ang impeachment proceeding hindi yan isang striktong court proceeding. Ito ay isang, gaya na sinabi mo, isang political na proseso na pag-remove ng isang impeachment officer nang naayon sa konstitusyon. Ibig sabihin, ang rules of evidence dito or yung technical rules ay hindi masyadong nag-a-apply. Okay? So, at isa pa dito ay ang impeachment proceeding ay naapektuhan ito ng public opinion. So, kapag ang abogado ng depensa o prosecution ay paulit-ulit na nag-o-object kahit wala namang grounds to object dun sa mga katanungan, parang napupunta or naiisip ng mga mamayang Pilipino, baka may itinatago. Kaya object ng object. So, yun yung mahirap doon. Yun yung mahirap dun sa palaging object ng object.
1: Po, Attorney Red, kahapon din na kalap natin ang balita na may grupo ng mga abogado na gustong mapatigil pansamantala ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dahilan ng grupong ito ay dahil hindi raw fit para maging presiding officer si Senator Judge Cheese Escudero. Ito po ba sa inyo pong palagay maaaring katigan ng Korte Suprema dahilan para matigil itong impeachment trial pansamantala o ito po ay as a rule ay magpapatuloy pa rin?
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Dog ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. And of course, katuwang po natin ang ating Global na Tayo team ngayong araw na ito mula sa production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Of course, ang ating producer din, Ms. Diesel Nanyong. Sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison at si Mr. Milo Jonella. Sa Wirecast, si JP. And of course, sa ating live audio streaming, kasama naman natin si Hero. And of course, tayo po ay napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphone. Pwede nyo pa rin po kaming masubaybayan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? At handa na naman po ba kayong harapin ng isang araw dito sa ating buhay dito sa Pilipinas. May binabantayan tayong bagyo ha. Bagong lahat, may binabantayan tayong bagyo. Ito pong si Bobby na batay po sa pinakahuling report ng ating Weather Bureau na Pag-asa, nakapasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility. So ang tawag ngayon dito ay Inday. Yan. Super typhoon po itong si Inday. Pero hindi naman po ito nakikita batay sa ikang data o informasyon mula sa Pag-asa, hindi po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng Pilipinas. Lalapit lang ito sa Batanes, sa pinaka-northern tip ng Pilipinas sa Batanes. Pero ang problema dito, hahatak ito ng matinding habagat. At ang paghatak nito ng matinding habagat magdudulot ng mga matitinding pag-ulan dito sa malaking bahagi po ng bansa, particular dito sa western coastal area, western region ng Pilipinas, central region ng bansa, maging dito sa National Capital Region. Inaasahan din po, kagabi lang nakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan dito, although it was a thunderstorm. Pero matindi yung pag-ulan kagabi dito sa National Capital Region, particularly dito sa Quezon City, maging sa Manila. Marami na kagad ang binaha kagabi. Samantalang sa amin, sa Antipolo, wala akong naramdaman na ulan. Okay? Pero dito sa Quezon City talagang bumaha. Okay? Maging sa ibang mga bahagi ng Pilipinas, nakakaramdam na po ng matinding pagbuhos ng ulan, particularly dito sa may bahagi ng Mindanao, okay? At saka sa Visayas. At siyempre, ito pong Super Typhoon Inday, bagamat hindi ito magla-landfall, sabi ko nga, nasa northern tip ng Pilipinas, lalapit sa Batanes. So, minomonitor din natin ang sitwasyon dito po sa area ng Batanes, sa Region 1 and Region 2. Okay? So, makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga local government units, sa ating Office of Civil Defense, sa lahat po ng mga ahensya na inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paghandaan itong epekto ng Super Typhoon Inday. Kasi nga po papalapit. Napakalaki po nito. Nanalasa na ito sa Marianas Island. Bago pa ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility, nanalasa na po ito sa Marianas Island, sa Guam, sa Rota, At grabe po yung epekto doon nung bagyo. It brings back memories. It brings back memories of Yolanda. Kaya tayo'y ayoko naman sabihing lucky, pero mapalad pa rin tayo na hindi ito magla-landfall sa Pilipinas, itong si Inday. Alright? So nakikipag-ugnayan po tayo ngayon sa ating Office of Civil Defense, Mima Ropa, para malaman po ang sitwasyon doon sa kanilang area, sapagkat ang bukod po kasi dito sa Region 1 and 2 kung saan lalapit ng gusto itong super typhoon na si Inday, makararamdam naman ng matinding buhos ng ulan sa hinang habagat itong western coastal regions o western region ng Pilipinas. And this includes of course bukod sa West Philippine Sea, kasama na dito ang Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, lalo na Palawan. So kasama po natin ngayon ang ating OCD Mima Ropa, Regional Director, walang iba kundi si Major General Arnulfo C. Matanggihan. Magandang araw po, Regional Director Matanggihan, at maraming salamat po sa pagpapaundak ninyo sa ating programa.
5: Magandang umaga din, Ray, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Global na Tayo.
4: Thank you very much, Major General Matanggihan. Matanong lang po namin, kamusta po muna ang sitwasyon ng weather diyan ngayon sa Mimaropa, sa kabuuan ng Mimaropa?
5: Well, una po sa lahat, siguro linawi natin yung sitwasyon na base sa pag-asa, bababa ang chance na tumama ng direkta ang super typhoon na Inday. Inday na ang tawag natin dahil pumasok na ano, sa ating bansa. Ano. Ang epekto nito sa Mimaropo ay ang paghatak ng habagat na inaasahan magdudulot ng humigit kumulang mga 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa rehiyon sa mga darating na araw. Para maintindihan natin ng ating mga kababayan, ang 50 hanggang 100 millimeters ay inaasahang kabuuang dami ng ulan sa loob lamang ng isang araw. Katumbas ito ng 5 hanggang 10 sentimetro ng tubig ng ulan. Katamtaman hanggang malakas na ulan po ito. Kung ikakalat sa buong araw, ang maaari nitong idulot ay panandaliang pambaha, pagbaha sa mga mababang lugar at nahinang drainage. So hindi ito yung ulan na nagdudulot ng malawakang pagbaha. Gayunpaman, kapag ganitong dami ang bumuhos ng sabay-sabay sa loob lamang ng ilang oras, maaari ring magkaroon ng flash flood, kaya manatili tayong alerto dyan. Mm-hmm. Sa ngayon, wala pa namang nare-report sa aming opisina, sa aming operation center, na malakihan o malalakas na pag-ulan sa ating mga probinsya.
4: Okay. So as of now, wala pa naman po na
5: wala pa po
4: buhos ng ulan. Pero yung preparations po ninyo sa kabuuan ng Mimaropa, kamusta po?
5: Yes. Para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, nagsasagawa ang RDRMC, itong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Mimaropa, ng Pre-Disaster Risk Assessment.
4: Mm-hmm.
5: Kasama namin dito ang PAGASA, ang MGB, ang ating mga member agencies. Tuloy-tuloy din ang 24/7 na monitoring ng ating Regional Operation Center. At naabisuhan na rin ang lahat ng mga provincial at local DRM councils para manatiling handa. Ganun din yung mga prepositioning natin ng mga food items at non-food items ay nailagay na naman natin sa ating mga probinsya.
4: Mm-hmm. So, matanong ko lamang po, Major General Matinggihan, ano po ba ang minomonitor, binabantayan ng OCD Mimaropa sa kabuuan ng Mimaropa na talagang susceptible sa ikang matinding buhos ng ulan o pagbaha?
5: Well, base doon sa latest model na ginawa ng MGB o yung Mines and Geoscience Bureau, ay walang barangay sa Mimaropa ang nasa mataas na antas ng posibilidad na magkakaroon ng pagbaha dahil lamang doon sa 50 to 100 millimeters na pag-ulan.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
5: However, ang nakikita namin na maaring magkaroon ng malalakas na pag-ulan ay dito sa mandang Palawan at Mindoro, kung saan na yung habagat na mahahatak from the western side of the Philippines ay maaring tumama doon ng mga malalakas na pag-ulan.
4: Mm-hmm. Well, okay. Palawan, ano? Major General Matanggihan, Palawan ang nakikita,
5: yes,
4: talaga.
5: Po.
4: Okay, all right. Pero ito sa for example dito sa Mindoro, do we have ikang masasabi nating areas of concern na dapat tutukan din?
5: Ganito po kasi ang nature nung ano, yung mga pagbaha. Pag yung lupa ay tuyong-tuyo, ito pala ay mahina mag-absorb ng tubig kumpara doon sa medyo basa-basa na ang ating mga lupa. So dahil nagdaan tayo sa mahabang tag-init at medyo tuyo-tuyo pa yung lupa, may mga areas na kahit hindi binabaha ay binabaha ngayon. Well, Noong huling mga low pressure area nung nakadaang linggo ay may naiulat na pagbaha panandalian doon sa may bandang Pola. At sa may bandang Romblon din naman ay may kaunting pagbaha noon. But ito ay panandalian lamang. Hindi ito yung pangmatagalan na pagbaha ang nangyari doon sa mga areas na yan.
4: Pero bagamat ganito ang nakikita po ninyong sitwasyon na although makakaramdam tayo ng habagat, ng pag-ulan, like you said, ano po, Major General Matinggihan, hopefully and cross our fingers and sincerely praying na hindi nga masyadong maka-apekto itong habagat sa Mimaropa region. Pero just the same, yung pong mga paghahanda ninyo, in place na. That is in coordination, of course, with the local government units ng Mimaropa, maging ng iba pang national government agencies, Major General Matinggihan.
5: Opo, naka-coordinate na po yan sa ating mga local government units. Ganito po ang ating ang sistema dyan. Yung first responder po natin ay talagang yung mga local government units. Pag ito po ay lumampas na sa kanilang kapasidad na mag-responde doon sa sitwasyon, ang lahat ng agencies ng RDRMC ay magpo-provide ng tulong sa ating mga local government units. Direkta po ang coordination natin, ang communication line natin between RDRMC with the OCD as the chairman and the secretariat patungo sa mga provincial DRMC na pinamumunuan naman ng mga gobernador na siya nakapasakop sa mga munisipal at barangay DRMCs. Ngayon na sa panahon ng may mga disasters, ang una pong nagre-respond diyan ay yung mga local government units. However, ang mga ahensya under ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ay mayroon na pong pagkahanda kagaya ng mga pag-prepositioning ng mga supplies and relief goods under ng response cluster po natin under ng DSWD. Ay naka-standby na po rin ang mga search and rescue assets natin ng AFP, PNP, PCG at Bureau of Fire Protection.
4: Pero although alam kong handang-handa na po kayo by all measures, pero meron din po ba kayong plano na just in case mag-set up ng mga evacuation centers, Major General Matinggihan, just in case na lumala ang sitwasyon?
5: Opo, sa kasalukuyan po, walang pangailangan ng preemptive evacuation dahil mababa ang panganib base sa inaasahang gabi ng ulan. Pero nakahanda ang lahat ng mekanismo, naka-identify na ang mga evacuation centers ng mga bawat LGU, naka-preposition ang mga food at mga non-food items in coordination with DSWD. At kagaya ng sabi ko, nakahanda rin po tayo kung kailangan ng mga search and rescue assets. Ang mahalagang paalala siguro natin ay sa mga mangingisda at maritime sector. Dahil sa pinalakas na habagat, inaasahan natin na magiging maalo ng karagatan sa Western Seaboard. Ang paalala lang po natin ay sundan ng mga gale warnings at mga abiso ng Philippine Coast Guard bago pumalaot. In fact, meron na po mga ilang mga biyahe ng Roro ang kinansel muna dahil po sa maado na karagatan.
4: Okay. So sa ngayon po, meron na po tayong reported cancellations ng
5: Opo, meron na port pong, operations. Reported cancellation.
4: How about yung mga stranded passengers po?
5: Reported cancellation po ito.
4: So how is OCD and the local government units coordinating regarding stranded passengers, Major General Matinggihan?
5: Ito po naman ay in place na po ito kagaya po sa yung Lucena to Romblon na trip. Pag ito po ay kinansel, yung hindi na po ito umaalis ng Lucena. Kung ito naman po ay from Romblon at may mga stranded, meron din po silang mga yung yung local DRMC po ay meron din silang provision for yung mga stranded passengers.
4: I
5: Pero
4: see.
5: Kadalasan po yan ay yung mga local travelers po natin taga dyan din po sa probinsya at nakikutuloy na lang sa mga kamag-anak.
4: Wow, it seems so na handang-handa na po ang Mimaropa region sa tulong ng Office of Civil Defense in coordination with the local government units at iba't ibang mga national government agencies. Well, with that, Major General Matinggihan, siguro talagang dito makikita yung preparations at disiplina. Ano, ito ba'y dala ng pagiging ika nga career officer ninyo sa Armed Forces of Defense, sa serbisyo, Major General Matinggihan?
5: Siguro po nakatulong ng konti yung ating experience sa military dahil doon sa sense of urgency natin
4: yan,
5: at saka doon sa disiplina na nakuha natin doon. Pero ito po ay hindi lamang doon sa ating, ito po ay tulong na paghahanda. Gaya ng yung paghahanda po ay yung ready, yung preparedness po ay under ng DILG yan kay Director Ray Maranan. Yung response naman po ay napakalaki ng ginagawa ng DSWD natin, si Director Benchi Gonzalez. So, tulong-tulong po ito. At saka, hindi naman po pwedeng maging handa tayo kung yung mga pamayanan natin ay hindi tumutulong.
4: Yun. With that, Major General Arnulfo Matinggihan, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin, and we hope and pray na ito yung hindi ang first and last na makakakuha po kami ng panayam at update po mula sa OCD Mimaropa.
5: Sige po, palagi po kaming nakahandang magbigay ng update sa inyo. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa amin. Gusto ko lang po magbigay ng konting paalala sa ating mga kababayan kung mamarapatin.
4: Go ahead po, go ahead po.
5: So, kahit na po mababa ang panganib sa ngayon, tatlo rin po ang paalala natin sa ating mga kababayan. Una, patuloy tayong sumubaybay sa official na abiso ng PAGASA at ng inyong mga local DRRMO, hindi sa mga hindi verifikadong post sa social media. Pangalawa, para sa mga nasa low-lying at riverside na lugar, manatiling alerto sa mga local na abiso, lalo na kapag tumatagal o lumalakas ang ating pag-ulan sa inyong lugar. At pangatlo, gamitin natin ang panahong ito para ihanda ang mga family emergency plan at go bag. Ang kahandaan ay hindi lang para sa isang bagyo o isang habagat. Ito ay isang pang-araw-araw na kultura na dapat manatili sa bawat Pilipino para tayo ay maging handa sa ating lahat.
4: With that, Major General Matinggihan, maraming salamat po muli at best regards sa OCD Mimaropa, and sabi nga, our sincere prayers na talagang hindi masyado maka-apekto itong habagat na ito na hihilahin nitong Super Typhoon Inday. Maraming salamat po, Major General Matinggihan.
5: Maraming salamat din, Ray. Maraming salamat sa global na tayo.
4: Si Major General Arnulfo C. Matinggihan ng ating Regional Director, Office of Civil Defense, Mimaropa. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. So, matapos po nating mga kapanayam ang ating OCD Mimaropa, we are going to talk naman, makikipag-usap, makikipag-ugnay naman tayo with our Department of Social Welfare and Development. Ang tabayanan po niyan, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
6: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo pa'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kanina po nakapanayam natin si Major General Alnurpo si Matinggihan. Siya po ang Matanggihan. Siya po ang Regional Director ng OCD Mimaropa. And the way na nag-report sa atin si Major General Matanggihan, ready na po ang OCD Mimaropa. Although nakapatuloy pa rin po silang nagmo-monitor sa magiging epekto ng bagsak ng ulan sa hinang habagat. Ano po, lalo sa pag sinabi po kasi natin Mimaropa, that means sa Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. So binabantayan din nila yung epekto lalo na sa mga coastal areas, lalo-lalo na doon sa mga fishing communities natin, pagbabawal sa mga paglalayag ng mga barko, lalo na ng mga passenger vessels. Lalo kasi meron na pong mga reported na cancellation ng vessel trips, no? Suspension dahil po sa magiging maaring sanhi ng sama ng lagay ng karagatan, ng alon. And of course, doon sa ilang mga areas areas sa Mimaropa, particularly Palawan, doon din natin tinitingnan yung matinding epekto ng maaring pagbuhos ng ulan sa hinang habagat. Dahil na rin po ito sa paghila ng super typhoon na Inday na pumasok na po dito sa Philippine Area of Responsibility. Okay, at kasalukuyan po tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development sa ating buting spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao, para malaman naman po natin ang mga nakahanda ng preparasyon ng DSWD, lalo na dito sa Region 1, Region 2, o sa maski na dito sa bahagi ng Batanes kung saan nakikitang lalapit itong super typhoon na si Inday. Pero meron pa rin tayong sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 10 po tayo na umaga. Sa kabuuan ng ating programa, makakapanayam din po natin former Congressman Robert Ace Barbers na siya pong tumatayo ngayong House of Representative impeachment Team Advisor at Spokesperson. Okay, so makikipag-ugnayan din po tayo sa kanya. And of course, kay Congressman Terry Ridon na bahagi mismo ng House of Representatives Prosecution Panel. Dahil po sa unang-una sa second day, doon sa ikalawang araw kahapon na isinagawang impeachment trial dito laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan yung second day po ng impeachment trial, nagpresenta na po ang prosecution ng kanilang kauna-unahang witness sa katauhan ng isang NBI agent na si Kalilong, di ba? Si NBI agent Kalilong, at ang nagtatanong doon sa panig naman ng prosecution panel ay si Attorney Ligutan. Samantalang sa defense panel naman si Attorney Narbasa. Okay, so marami tayong pwedeng tanungin doon dito sa ating former Congressman Ace Barbers being House of Representatives Prosecution Panel Manager Advisor, gaya na rin kay Congressman Terry Ridon na siyang miyembro mismo ng prosecution panel ng House of Representatives. Okay? So tabayan niyo po lahat yan. And of course, makakasama din po natin sa ating programa si Undersecretary Rosemary Edilion ng DepDev. Ito naman ay may kaugnayan dito sa lumabas na latest na inflation index natin for the month of June. 6.4 ang inflation natin for the month of June. Mas mabagal ito kumpara nung inflation nung May na pumalo sa 6.8. Okay? So, bumagal. Ulitin ko lamang po ha, dun sa mga nakikinig po sa atin at nanonood, ang inflation po hindi po ibig sabihin yan ni pagbaba o pagbawas ng mga pangunahing bilihin, kundi pagbagal lamang, pagbagal ng mga presyo ng bilihin. Hindi yung biglaan kagyat na pagbawas sa presyo, kundi pagbagal ng mga gastusin o mga bilihin. Ano po? Alright. Sige, antabayan po nyo lahat yan. And of course, later on, kung tayo papalarin, makakausap din natin mismo ang Office of Civil Defense Region 1 naman. Kanina kausap natin ang OCDB Maropa. Later on sa ating programa, we're also going to try to talk to our OCD Region 1 sa kabuuan pa rin po ng ating programa. So, antabayan nyo po lahat yan dito sa ating programang Global na Tayo. Doon sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na sumusubaybay, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, anuman ang inyong time zone. Naway kayo'y sumusubaybay at nakakapagatid po kami sa inyo ng mga mahalagang impormasyon at balita. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
9: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
8: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
10: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ng eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. So, tinututukan din po natin bukod dito sa pagtutok natin sa bagyong super typhoon na si Inday at maaring epekto nito lalo sa paghila nito ng habagat ano po at magdulot ng mga matinding pag-ulan at pagbaha sa malaking bahagi ng Pilipinas. Tinututukan din po natin yung mga naging kaganapan sa ikalawang araw ng impeachment trial dyan po sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Tulad po na nabanggit ko kanina, isinalang na po ng prosecution panel o prosecution team mula sa House of Representatives ang kanilang kauna-unahang witness kahapon. Ito ay sa katauhan ng isang NBI agent, NBI agent Kalilong. At dito doon sa naging unang araw ng pagsalang ng witness ng prosecution team, nag-concentrate po nila doon sa doon sa Article 4, kung di ako nagkakamali, sa artikulo na articles of impeachment na grave threats, no, laban sa mga pagbabanta ng pagpatay, destabilization na nabanggit at na ilagay pa sa social media ni Vice President Sara Duterte. So plinay po 'yon, yung video na 'yon. Kung saan yun nga po nabanggit o naihayag ng Vice Presidente yung kung siya ay mamamatay, may kinausap na siya na patayin din si Pangulong Marcos Jr., si First Lady Lisa, and of course ang dating former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Okay, at marami pang ibang mga. So, doon po matagal yung mga mahigit 2 oras, halos magtatatlong oras din po yung naging direct examination ng prosecution dito sa kanilang first witness. Okay? At syempre, may mga panahon na sunod-sunod ng objection ng defense panel sa panguna ng kanilang defense lawyer na si Attorney Narbasa hinggi dito. Ganoon naman po talaga sa isang trial. Alam niyo kung anong magandang nakikita ko dito? Na-expose kung tututok ka dito sa impeachment trial. Ngayon, ano po? Ma-expose ka kung ano ang nangyayari sa loob ng isang courtroom. No? Na-expose ka kung ano nangyayari sa isang courtroom. Merong defense, merong prosecution. Nakikita nyo ngayon kung paano tumatakbo ang isang korte. Kung paano ito naglalatag ng ebidensya, paano kino-question, paano dinidepensa. So, mamaya po, tabayan na ninyo yan ha, sa yung ating mga panayam na yan hinggil dyan sa impeachment trial kahapon. Samantala, ito na, makakausap na po natin ngayon ang ating Department of Social Welfare and Development Assistant, ang ating spokesperson, walang iba, kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Maganda umaga po, ASEC Irene, at welcome back sa programang Global na Tayo.
12: Irene, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
4: Alright, thank you very much po, ASEC Irene. Siguro, ASEC Irene, I'll go straight to the point sa epekto po nitong, maring epekto nitong super typhoon na Inday. Ano po ang mga pangunahing hakbang na ginagawa na ngayon o nagawa na ng DSWD para matiyak yung agarang tulong sa mga maaring maapektuhang regions, bayan o pamilya nitong Super Typhoon Inday?
12: Yes, Ari. Nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development. Nakahanda tayo na umalalay sa mga local government units na maaaring nga po maapektuhan, madaanan nito pong si Bagyong Inday. Sa katunayan, Ray, nasa mahigit 4.7 million family food packs yung nakaprepositions sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Gayun din po, meron tayong mga existing framework agreements. Maaari tayong mag-drawdown ng karagdagan pa kung kinakailangan. And of course, tayo rin po ay nakapagpreposition na ng mga ready-to-eat food boxes sa mga major ports across the country. And meron na rin po tayong mga non-food items na nakapreposition. Sa madaling salita, ang mga goods po o mga relief goods ng DSWD ay nasa ground na po and they are ready for distribution in case kakailanganin po ng karagdagang tulong.
4: Alright. Kanina po nakapanayam namin ang Office of Civil Defense Mimaropa. Pero ang all set naman sila, naka-monitor silang mabuti, in coordination din sila with the Department of Social Welfare and Development. Pero ang kamusta po ang Region 1 and Region 2? Kasi dito lalapit lalo na sa Batanes. Kamusta po ang coordination ng DSWD with the provincial governments of Region 1, Region 2, maging dito sa Batanes, sa ASEC Dublao?
12: Well, tama, nabanggit mo yung Region 1 and Region 2. Full capacity mga warehouses natin dyan sa mga regions na yan. And then, tayo po ay
4: nagkakalaan
12: sa mga dyan naman po sa Batanes. So, we have more than enough resources para nga po maipamahagi sa mga maapektuhan sa mga kapatayan. Ang aming po yung process ay rin na Alright. Direktiba, nakapag-ugnayan. Nakapag-ugnayan. Nakapag-ugnayan.
4: Okay, medyo choppy yung signal ni Asek Irene Dumlao. Okay, medyo pipihit ng konti na lang. Yan, sige.
12: Uh-oh. Pero Ray, gaya ng sinasabi ko, no?
4: Okay, sige. Sandali lamang po at medyo naputol na yung ating linya ng communication. We will try to reestablish communication with Asek Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Sa mahalaga po kasi na malaman natin kung yung mga paghahanda ng DSWD. Ano po? Eh, kasi direktiba na rin po yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa lahat ng mga government agencies, maging ng mga local government units, na paghandaan itong hagupit. Ito po. Yan, nagbabalik na po si Asek Irene Dumlao. Asek, pasensya na po. Naputol lang din yan ang ating komunikasyon.
12: Yes, Ray.
4: Opo. Okay. So, alright. Just to have a ballpark figure, Asek Irene, gano'n na po karami ang family food packs or any yung pang-relief na ipadala na natin at na preposition na natin sa for Region 1, Region 2, maging dito sa bahagi ng Batanes?
12: Well, gaya nga ng binabanggit ko kanina, sabi ko, we have more than 4.7 million family food packs prepositioned across the country.
4: Mm-hmm.
12: And nakompleto na rin po natin sa katunayan yung pagpapadala ng karagdagang goods dyan nga po sa Batanes kasi nakita natin na isa ito dun sa mga maapektuhan. Now, for Region 1, we have more than 105,000 family food packs. Sa Region 2 naman po, we have more than 217,000 family food packs na naka-preposition po sa mga warehouses natin dyan sa Region 2. Mm-hmm. And of course, kung kinakailangan pa na magpadala ay meron naman po tayong mga food packs pa na napoproduce sa ating pong Luzon Disaster Resource Center. So, madali po ang pagpapatid natin ng tulong. Nabanggit ko rin sa Batanes, ang full capacity natin dyan nasa more than 20,000.
4: Mm-hmm.
12: In fact, 23,000, more than 23,000 ang nasa Batanes na po, no? We have more than 5,000 in the province. We have more than 3,000 in Basco. We have also in Uyugan, in Sabtang, in Ibana, Mahataw, and Itbayan.
4: Mm-hmm.
12: So, makikita natin, Ray, we have preposition goods in areas that might be affected by Bagyong Inday.
4: Alright. Pero siyempre, bukod po dito sa Region 1, Region 2, Batanes, meron pa rin tayong ibang mga regions na binabantayan, particular dito sa Visayas. Dahil po dahil naman po ito sa epekto ng habagat o matinding pag-ulan. So, how are we focusing on other regions, Asek Irene?
12: Well, just the same, Ari, meron tayong mga naka-preposition na mga goods dyan po sa mga regions na nabanggit. Halimbawa, dito sa Region 7, sabihin na natin dito sa Region 7, meron po tayong, let me just draw my slides, Sa Region 7, meron tayong mahigit 98,000 na mga family food packs na naka-preposition sa mga warehouses natin dyan. Just the same, meron tayong BDRC, yung Visayas Disaster Resource Center, matatagpuan yan sa Mandawi City. And we have more than 500,000 family food packs na naka-preposition and are ready for deployment or ready to be dispatched anytime, Ray.
4: Alright. With that, Asek Irene, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa ating programa. And thank you so much for the opportunity once again. Not unless meron pa po kayong mahalagang impormasyon na gustong iparating. Go ahead po, Asek Irene.
12: Well, Ray, tayo na pagsalamat din sa iyong programa at binibigyan daan niyo po ang DSWD. Lagi lang po nating pakiusap sa ating po mga kababayan, makipag-ugnayan po tayo. Makinig sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan, hindi nga po sa paglikas, sa isasagawang mga preventive evacuation kung kinakailangan para po tayo maprotektahan at mailayo po mula sa anumang uri ng kapahamakan. Yun lamang po, Ray, at maraming salamat muli at magandang umaga.
4: Thank you very much ang ating pong Assistant Secretary ng Department of Social Welfare and Development at spokesperson ng DSWD, Asek Irene Dumlao. Ayan, okay? So, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. We're also trying to contact Congressman or former Congressman Ace Barbers na siyang tumatayo po ngayong House of Representatives. Ikang House of Representatives sa impeachment panel manager / advisor. Yan, okay? Para po sa ikang take naman Congressman former Congressman Ace Barbers para po dito sa naging takbo ng ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So okay, magbabalik po kami while we establish our communication. Magbabalik po kami makalipas pa rin ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Alright, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating former Congressman Robert Ace Barbers. Tumatayo po ngayong House of Representatives Prosecution Panel Advisor and Manager. Okay, at ito po yung may kinalaman sa ginanap na ikalawang araw ng impeachment trial sa Senado. Magandang umaga po, Congressman Ace Barbers.
14: Magandang umaga, Ray. Magandang umaga sa iyong mga suking tagapakinig at sa ating mga kababayan. Good morning.
4: Good morning, good morning. Pasensya na po kayo at naabala namin kayo ano po sa umagang ito. Pero patawag po kami kong dahil gusto lang po namin maunang-una malaman kamusta ang inyong naging pakikipag-usap sa ating prosecution panel sa ginanap na ikalawang araw ng impeachment trial, lalong-lalo na nung isinalang na po yung kauna-unahang witness ng prosecution na NBI agent na si Kalilong.
14: Well, nakita naman natin no na klarong-klaro no sa presentasyon ng ebidensya at witness preparadong-preparado yung ating prosecution panel no. Mm-hmm. At dahil dito ay ito ang resulta ng kanilang paghahanda no. Nakita natin kung gaano ka consistent yung statement din ng ating witness at yung kanyang pagpapatunay na itong video ginagamit bilang ebidensya ay sinuri nilang mabuti, pinag-aralan mabuti at bago ito ipinresenta dito sa atin sa impeachment court. So, we can say na prepared at nakaplano ang ating prosecution panel. Sa kabilang banda naman, no, nakita natin na medyo narattle ng konti itong itong ating defense team, no?
4: Mm-hmm.
14: Medyo nagulat sila kahit kapag ka walang sagot sa mga ebidensya, ang unang estratehiya ay object. So, yun ang nangyari.
4: Okay. Alright. Pansin-pansin nga po, yung hindi pa natatapos si Attorney Ligutan, eh may objection kagad. So, medyo napansin din po yon ng presiding judge, presiding officer, I think, ni Senator Chisesco Dero. Napansin din. At hindi lang yon, pati ng taong bahay, napansin. Maski ako, napansin ko. So, patapusin mo muna bago mag-object.
14: Kasi, pagka medyo ang iyong panig ay hindi kaya nga masagot pagpresenta ng ebidensya, ang una mong estratehiya ay siyempre objekan, no, na tanggapin ng korte yung ebidensya niya.
4: Mm-hmm.
14: At normal naman yan na rin, no, sa isang paglilitis nangyayari talaga daw yan, no.
4: Okay. Pero ito pong nangyaring ito kahapon, second trial day. Sa tingin po ba ninyo, okay, naging maganda yung, ako, for my own personal point of view, naging maganda yung performance ng prosecution panel. That's my own personal point of view, maganda. Pero ang tanong ko is, sa tingin po ba ninyo na ihatid ng prosecution panel sa publiko, sa taong bayan, yung dapat na malaman nila dito sa pagharap ng witness na ito, lalong-lalo na doon sa grave threats na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte?
14: Okay, para sa amin na sa panig ng prosecution ay nahatid naman, no, ang mensahe na itong recording na ito, itong video na ito, ang siyang magpapatunay na binigkas ng ating pangalawang pangulo yung mga pagbabanta, no, sa buhay ng ating presidente, ng ating first lady at ng dating speaker ng house, no. Ang ibig sabihin niyan ay hindi ito haka-haka o hindi ito gawa-gawa lamang, no, na certify po ng ating witness na yung video na yan ay authentic. Ang ibig sabihin, sinuri nilang mabuti gamit ang technology na itong ebidensyang ito ay hindi minanipula, hindi gawa-gawa, hindi spliced, at hindi fabricated.
4: Mm-hmm.
14: So isang punto yan na nakita o nailatag ng prosecution at naihatid sa ating mga kababayan.
4: Mm-hmm.
14: Kaya naman pinayagan ng impeachment court na dahil kumpleto sa requisitos, ika nga, no, eh yung pag-authenticate dito, pinayagan na ipalabas ito kahapon. At nakita natin na itong pagbabanta, isa palang totoong nangyari.
4: Mm-hmm, mm-hmm. Pero hindi pa dito natatapos yan, ano po, Kong Ace, dahil ngayong ikatlong araw, i-cross-examine naman ito ng defense panel.
14: Yes.
4: So ano yung naging hurdle ninyo with the prosecution team mula sa House of Representatives? Ano yung nagiging advice mo sa kanila? Ano yung napag-usapan ninyo kung pwedeng ma-share?
14: Yung kanilang gagawin ngayon ay of course hindi ko maaring maibigay sa inyo,
4: yes, yes.
14: Ray, dahil ito po ay kanilang strategy, no. Ngunit ang mahalaga dito ay may pagkakataon naman ang ating defense panel na i-cross-examine yung witness na si Agent Kalilom. Ano pang dapat i-expect ng tao?
4: Mm-hmm.
14: Ang dapat i-expect ng tao diyan ay tingnan kung consistent ba yung witness sa kanya mga sinabi sa pangalawang araw ng trial, no? Consistent ba yung mga sagot niya? Kahit paano babalik ta rin ang pagtatanong ng pagko-cross-examine sa kanya, consistent pa rin ba ang ating witness sa kanyang sinabi dito sa pag-direct examination ng prosecution.
4: Ayun.
14: So, yan ang dapat natin abangan.
4: Okay. Pero sa tingin nyo ba, Kong Ace, matutulad dito kay defense attorney Narbasa na puro object tayo ng object? Wala naman sigurong ganun, ano?
14: Wala naman siguro. Kasi,
4: okay.
14: Siguro, meron kasi mga pamantayan dun sa pagtatanong, no?
4: Yan,
14: kapag medyo nag-overstep o beyond the boundaries yung ano, eh siguro yung ating prosecution panel ay will object. No? Remember, itong witness nito ay witness ito ng prosecution.
4: Yan, oo.
14: So, syempre, dapat lang naprotektahan ng panig ng prosecution yung kanilang witness. No? Mm-hmm. At siguruhin na hindi lumalabag no sa kanyang karapatan itong defense panel sa kanilang pagtatanong.
4: Alright. Siguro last question na lang po, Kong Ace. Kasi sa mga naging pahayag ng ilang mga prosecution team panel, may nagsasabi na panalo. Maski na nung first day, panalo sila. Second

0: nagandaan ito na ano. So kaya siguro ang opinion ng ating mga kababayan, lalo na ng ating membro sa prosecution panel, ay may victory, no? Pangalawa, itong pangalawang araw ay nailatag ng mabuti, napakilalang mabuti ang witness na inihanda ng prosecution panel, na kung saan nakita naman natin kahapon na panay ang object ng kabilang kampo, ngunit na overrule ito ng ating impeachment court, ng ating presiding officer, no? So para dahil siguro sa ganung mga pangyayari ay naisip, no, ng ang opinion na nabuo sa isipan ng ating miyembro sa prosecution panel ay wagi, no, sa unang dalawang araw ang prosecution panel. But we should not consider it as a victory, ika nga, no?
1: Yes.
0: Para tayong para tayong nanonood ng basketball, first quarter pa lang ito. So hindi pa natin alam kung sino ang lamang, no, sino ang dahil nagpapalitan pa ng shoot itong ating mga dalawang pati.
1: Okay. Well, unang-una sa lahat, maraming salamat, Kong Ace. Alam kong nakaabala ako sa inyo, ha, sa umaga nito. Thank you very much for adjusting your time for us. Napakalaking bagay po nito para sa amin. Maraming salamat po, Kong Ace.
0: Anytime. Maraming salamat din. Thank you.
1: Ang ating pong Congressman Robert Ace Barbers, o former Congressman Robert Ace Barbers, na siyang tumatayo po ngayong House of Representatives Prosecution Panel Manager and Advisor. Alright, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Kasama naman natin sa linya ng komunikasyon ang ating pong Undersecretary ng Department of Economy, Planning and Development. Walang iba kundi si Undersecretary Rosemarie Edilion. Yusek Edilion, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Yes, magandang umaga, Sir Ray.
1: Good morning, ma'am. At nice to hear you voice again dito sa programa. Thank you so much. Yusek, napatawag po kami tungkol dito sa, well, good news din ito para sa akin at sa iba pa natin mga kababayan. 6.4 ang inflation for the month of June, 6.4. This is much slower, is slower than the 6.8 nung previous month. So, ano po ang mga naging factors for dito sa naging pagbagal from 6.8 to 6.4.
2: Yeah, tama po 'yan, no? So nag-decelerate, tawag namin, no? Nag-decelerate yung ating inflation. So ano po 'to sa both food and non-food inflation po nag-decelerate. So with respect to food, nakita natin actually negative inflation yung sa meat natin. So nagkaroon tayo ng marami kasing naging stock sa inventory. Yung iba dito domestic production, yung iba naman import pile up nung sa dati pa, no? So naging maganda yung nito, production nito. Tapos pati po sa rice natin, nagkaroon din ng pagbagal ng inflation natin, again, which is also a good thing. Ang tumaas lang po talaga is yung sa electricity, tumaas yung generation charge. Una na doon dahil nga sa mas mataas yung price ng diesel nung June of this year kesa nung June of last year. Pati na rin po yung depreciation ng ng peso po.
1: Okay. So, pero malaking factor din po ba dito, Yusek Edilio, kasi na yung cost sa transportation and logistics, kasi medyo humupa na no? Yung tension sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, at medyo nag-stabilize ang supply ng langis.
2: Yeah, tama po yun. Nakita natin ang deceleration, although mataas pa rin. It will be some time bago natin makita na bumaba ito to pre-war levels. No? Kasi alam naman natin na maraming infrastructure, ang infrastructure ng oil, no, ang nasira dahil dito sa gera. Pero nakikita natin na unti-unting nag-stabilize yung market. Pati na pagtitingnan natin yung futures mas mababa na siya kaysa nung syempre nung kasagsagan ng nung gera po.
1: Okay. But do we see a trend na babagal pa ito for the month of July? Yusek?
2: Ah, tama po. Ang isang nakikita lang naming pwedeng ano no, pwedeng

0: naging risk, tawag natin upside risk sa inflation, ito pong ano, tong sa weather natin, no? So ngayon, meron tayong habagat, but thankfully, hindi pa po ito yung mga malalakas na, ano, no? na ulan. So, sana naman, ganito lang yung parang nagdidilig lang. No? Tapos yung ang El Nino. Although dito po sa El Nino medyo malaki na po yung nagiging paggawa dito ng ano ng Department of Agriculture natin, tapos nakita rin natin, siguro naramdaman din natin na yung mga water companies din medyo binawasan na nila yung pressure na para mapatagal natin yung ano yung stock natin ng tubig.
1: All right. So itong although may kinakitaan natin yung pagbaba ng ibang mga sectors, pero yung sa housing, ano po, Yusek, yung housing pati yung utilities, kuryente, nagpakita ng ano ng pagtaas. Paano po natin ito maya-address, paano natin ito maiko-correlate dito sa 6.4 inflation rate?
0: Yung opo, yun nga pong electricity ang naging isang factor na sa pagtaas ng presyo, even on a month on month, no. Tumaas talaga yung ano yung generation charge. Tapos like I said, a part of it is because yung diesel na binibili natin, syempre mas mataas kesa nung last year. Tapos yung peso depreciation nga rin, no? So mas maraming peso ang kailangan mo para bumili ng ano ng the same barrel of oil. Pero going forward, ang hopefully mag-stabilize na ulit yung ating supply, yung mga RE, mga renewable energy natin that will be going online, no? Expected naman natin yun towards the end of the year. So medyo malaki po ang maitutulong nito para ano mapababa yung singil sa kuryente, kasi dadami yung ano yung supply ng ating kuryente.
1: So we could see hopefully mas babagal pa ang inflation rate for this month of July. Can we say that, Yusek?
0: Tama po 'yan. Ang like I said, ang medyo ano na lang natin parang question mark, no, yung sa ating ano, yung sa food.
1: Yes.
0: Pero dito po ang panawagan namin is maging ano, no, maging mapanuri yung ating mga ano, mga consumer, yung mga mamimili, bumili po ng ano ng yung mga mas mura na klase ng vegetable. Tulad po ngayon nakita namin na mataas yung ano yung potatoes. Wag muna po tayo mag-potatoes, ganun. Para hindi ano, para tayo mismo hindi masyadong maapektuhan itong mga pagtaas ng ano presyo.
1: Yeah.
0: Kasi hindi po ano eh, hindi po general price increase ito eh. Parang may certain ano lang talaga food items lang talaga na tumataas.
1: Tulad yan nung ano Yusek, nung kasagsagan ng kamahalan ng karne ng baboy tsaka ng ano. Ang ginagawa ko na lang noon, pinipicturean ko yung karne. Oo. Tapos din.
0: Pwede rin.
1: I just said that to make to lighten our discussion. Pero totoo 'yung sinasabi ni Yusek eh, na 'di ba, may yung rationale ba, Yusek, yung logic na. Kung sobrang mahal nung produkto, it's either humarap ka ng iba na outlet na pwede mag-offer sa'yo ng mas murang halaga. Meron naman ganun eh, kasi may open competition naman yan sa market. Okay. O humanap ka ng alternative doon. Okay. Anyway. Pero Yusek, pasensya ka na, pero matanong ko lang, pwede ba ako magsingit ng isang tanong na outside of our topic today? Yung upper middle income status na nakuha natin ng Marcos administration, na mismo ng World Bank ang nag-assess. How will that affect the economy as a whole? Anong benepisyo ng ekonomiya natin that yung UMIC na yan for the economy? And how will that help encourage investors to invest in the Philippines?
0: Yeah, tama po yun. No? Actually, meron parang siyang recognition na meron tayong tamang ginagawa. Tinitingnan ko nga na parang this was ano, no, since 1987 pa yung pagiging middle income country natin, lower middle income country. Tapos ngayon naging upper middle income tayo. Sabi nga nila, parang sobrang tagal, no. Pero kung If we go back, makita natin ang dami nating pinagdaanan talaga, no? Yung naging crisis ng power noong 1990s, no? Yung talagang 12 hours na brownout 'yon. Meron tayong oil price shock din noon, meron tayong Asian financial crisis, global financial crisis, tapos yung COVID, yung kumbaga marami tayong pinagdaanan, pero anong nangyayari is bumabalik tayo. Pero bumabalik tayo stronger. So nakakaano pa tayo eh, nakakausad pa. So that is really a testament, no? Kung paano natin kayang ma-overcome itong mga to. And I think yung mga investors will be looking at that na, uy, merong ano, may magandang ginagawa talaga ang Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: In fact, ito pong sa issue po ng let's say disaster response, ano?
1: Mm-hmm.
0: Actually best practice po tayo dito eh. Tayo po yung meron talagang parang very standard na tulad ngayon meron tayong impending na super typhoon.
1: Mm-hmm.
0: Nandiyan na kagad yung
1: naka-deploy na
0: kagad. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Yes, may pre-positioning kagad tayo. Even now na we're preparing for the El Nino, meron na kagad ginagawa ngayon pa lang, no?
1: Mm-hmm.
0: Kahit na a few months away pa tong El Nino. So ganoon, no? Meron tayong mga institutional na ano po eh, na mga processes, mga policies natin, mga programa natin that really makes us resilient.
1: Yun. And of course pag naging tuloy nga UMIC na tayo, upper middle income class, ang marami nagsasabi, nako, dito tayo makakakuha ng ano, ng mga ODA. Totoo ba 'yon, Yusek?
0: Opo, pero may grace period naman po 'yon, may transition period naman po 'yon. So, but what this means as well is kasi ibig din sabihin is medyo nakakaangat na tayo, no? Tapos ang expectation din sa atin 'yan is kaya na nating ano suportahan din yung sarili natin, and if we have to borrow, pwede naman tayo mag-raise ng ano.
1: Mm-hmm.
0: ng funds from mm-hmm. commercial mm-hmm. Sources, no?
1: Mm-hmm.
0: So in fact medyo matagal na rin yung paghahanda natin dito, no, yung ating move towards sa financial inclusion. Dati noon tatandaan ko parang ilang ano lang mga less than one quarter lang data ng Pilipino yung may bank account.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon po, nasa lampas 60% na, no? So, tapos naging mas accessible din yung mga financial instruments. Pero going forward, ang kailangan nga po dito maging mas sophisticated tayo mga ano, no, mga Pinoy, yung mga savers po,
1: mm-hmm,
0: no,
1: mm-hmm,
0: na hindi lang sa savings account tayo nag-invest, dapat yes. Meron na tayong iba pang pinag-iinvestan para dumami yung ating sources of capital, para yun nga dahil hindi na natin kailangan mangutang ng development assistance loans.
1: Alright. With that, Yusek Edilion, as usual, paulit-ulit kami nagpapasalamat po sa oras na ipinagpagkakaloob nyo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po, Yusek Edilion.
0: Yes, wala pong ano man at magandang umaga po.
1: Ang ating pong Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Alright, sige, at magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya,
3: Doon ang kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pag...
4: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Okay, kagyat po nating kinakat short yung ikang station plug natin. Ano? Dahil sapagkat nasa linya na po natin ang isa pang napakahalagang panayam ngayong araw na ito. Ito po ay may kaugnayan pa rin sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na dun sa nangyaring second day impeachment trial. And of course, yung araw na ito, may ano po, pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw na ito. So nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating pong butihing Congressman, Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at ikang miyembro po ng House Prosecution Panel. Maganda umaga po, Congressman Ridon, at welcome back sa programang Global na Tayo.
5: Ay, maganda umaga. Maraming salamat sa pag-imita.
1: Alright. Congressman Ridon, siguro unang-una, diretsuhin ko na po yung tanong, ano bang naging assessment ninyo dito sa naging second day kahapon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, especially nung pagsalang po ng kauna-unahang witness ng prosecution panel?
5: Maganda. Maganda ko yung kinalabasan ng kahapon. Lahat po ng mga ebidensya na gusto ko namin maipasok, naipasok ko namin. At yun naman po yung pinakamahalaga sa amin, maipasok ko lahat ng ebidensya. So, inaasahan namin yung araw na ito, madedepensahan naman namin yung aming unang witness. Dahil i-cross-examine na po siya ng depensa.
1: Ano po ang ano? Pwede po ba naming well, alam kong medyo confidential ano kung ano yung napag-uusapan ng House Prosecution Panel para sa ikang third day na to, kasi today will be the ano, the cross-examination ano po ng defense panel dito kay NBI agent Kalilong. So how is the prosecution panel preparing for the cross-examination ng defense dito sa witness po ng prosecution?
5: Eh, alam po ninyo, yung sabi lang ko yung witness mo namin na totoo, wala naman nung ibang problema. Kasi siya naman yung talaga yung talagang nagsuri, nagtingin kung talaga bang gumawa ng pagbabanta yung ating pong pangalang Pangulo, no, laban sa ating pong Pangulo.
1: Okay. Kunin ko na rin ang reaction niyo dito, kung Congressman Ridon. Bakit maraming nakakapansin na, well, patuloy na kinu-question ng defense panel yung legality ng pagkaluklok ni presiding judge o presiding officer Senator Chis Escudero sa impeachment trial court. Nag-submit pa sila sa Korte Suprema ng anti-order. Anong reaction niyo dito? Why do you think they're doing this? Lagi nilang lumalabas itong issue na ito sa kanila.
5: Eh, alam po ninyo, ano yan eh, kasama mo yan sa mga pampagulo ng impeachment proceedings, kasi dalawahan pa rin ho yung tactics eh ng ating pong pangalang Pangulo, makisali dito sa impeachment trial habang linalakad ho nila yung kaso nila sa Korte Suprema. No? So, basa naman na ho sila dyan, pero mataas ho yung pagtingin ho namin na hindi na ho makikialam yung Korte Suprema. Dito po sa isang pampolitikang exercise, ginagawa po ng Senado, ginagawa po ng Kamara para sa pananagutan naman ng taas sa opisyal ng gobyerno.
1: Okay. Ang si Vice President Sara Duterte nagpunta ng Senado kahapon to talk to her defense legal team. Hindi siya nag-appear sa impeachment trial court, and she was nagsagawa pa siya ng isang maliit na parang press briefing, press con, and may sinabi siya na magiging bloodbath pero unbowed siya. So, anong reaction po niyo dito, Congressman Ridon?
5: Wala yung bloodbath na yan. Kasi, totoo, sabi siya, siya naman yung nagsabi ng bloodbath eh. Pero hindi ka pwedeng magkaroon ng bloodbath kung hindi ka kasali. Hindi ba? Pagkakaibig sabihin nung kasali ka sa bloodbath, magpakita ka sa paglilitis, manood ka ron. Hindi yung pinapabayaan mo na yung mga abogado mo roon na madapa, papahiya, hindi ba? Samantalang sitting pretty ka lang galing sa TV. Hindi ba? So, yun, panawagan sa kanya. So, hindi pa ho yan. Hindi yan kasali sa bloodbath. Dapat magpakita siya dun sa paglilitis.
1: So, para sa inyo, dapat talaga nandudun siya. Pero, di ba nag-motion si, I think, ni Ray Shen, ni Atty. Kapunan, na there possibly na baka mag request o mag-motion kayo na mag-appear mismo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial court, especially pag ang pinag-uusapan itong article na involving yung grave threats sa Pangulo at sa unang ginang.
5: Tama po yun. Pwede mo namin pag-aralan, no, kung kailan isasalang yung pangalang Pangulo at maimbitahan para sa Pina. So, tinanong natin kung matutuloy po yan o hindi.
1: Okay. So, ano pa, pero nasa ano po ito? Nasa isa sa mga balak gawin ng prosecution na talagang mag-file ng motion, ng request na maimbitahan si Vice President Sara.
5: Katulad sabi ni Atty. Kapuna no, kapo, yan may mga pwedeng pag-isipan ng prosecution panel. Pag-aano natin kung matutuloy yung
1: nga. Pero ang tanong doon, kung halimbawa mag-grant man yung motion o request, sa tingin nyo, pupunta, mag-a-appear pa rin ang Vice President sa Senate?
5: Well, sa dulo-dulo naman, no, meron pong right against self-incrimination ng ating pong respondent, pangalang Pangulo. No? So, tinan po natin kung tatalima siya doon po sa request po na yan o i-insist po niya yung right against self-incrimination.
1: Okay. So, ulitin ko lang kung Redon, alam ko busy po kayo kasi magpe-prepare kayo for this trial day. What can the public expect on this third day, especially sa cross-examination ng first witness ng prosecution?
5: Again, ang simple lang naman ho yung prinsipyo na pinag-usapan na namin mula kahapon hanggang ngayon, ano, magsabi lang ho yung witness ng totoo. Huwag mo siyang magpadala doon sa mga mahihirap po na tanong po ng depensa. Siya ang bahala doon sa bagay po na yun. Basta totoo lang ang mahalaga.
1: Walang script dito. Congress.
5: Wala
1: Okay. Anyway, maraming salamat po Congressman Terry Redon sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin.
5: Maraming salamat. Pagdawaga.
1: Ang ating pong Congressman Terry Redon ng Bicol Saro Party List and of course, member po ng House Prosecution Panel. Ayan. Dito pa rin po yan sa ating programang Global na tayo. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Step, gusto mong tawagan ng PAGASA dito sa phone ko, landline? Hindi na. Sige, pahinga na tayo. Maglabi na tayo.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Okay,
4: global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Okay, kayo po yung sumusubaybay na sa mga nalalabing bahagi ng ating edisyon ngayon ng programang Global na tayo. Paalala lamang po ha, ang ating ang ating programang Global na tayo ay atin po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service at isa po ang Radyo Pilipinas World Service sa himpilan na nasa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Okay? And of course, ang Radyo Pilipinas World Service po ang international radio station or international arm radio station ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services na nakapagbo-broadcast po tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast through the facilities o ng shortwave facilities ng United States Government Media, yung USGMA o mas kilala sa tawag na VOA. Kaya magandang araw po, magandang gabi o kamusta sa mga kasamahan natin dyan sa Voice of America sa may Tinang Tarlac. Thank you very much for always supporting itong ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. And of course, syempre, bukod sa shortwave broadcast, meron pa tayong ibang mga platforms like ang ating online digital platform na nakakarating din sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan napapanood nyo kami at napapakinggan at the same time sa ating pong Facebook broadcast, ano po, live sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And sa mga cellphone, pwedeng-pwede rin po, Android man yan or iPhone. Okay? I-download nyo lang yung PBS e-box radio receiver app at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa through your cellphone, Android man or iPhone. Okay? Yan, sige. Pero kung gusto nyo sumulat, pwede pa rin. Oo, may mga natatanggap po kaming mga letters mula sa ating mga foreign listeners, mula sa Japan, sa India, meron kami natatanggap mula sa, would you believe it, mula sa China, nakakatanggap po kami ng mga reception reports. India, Japan, China, Brazil. Brazil. Meron din po sa bahagi ng London. Okay? Sa Australia. Sumusulat po sila. Kung gusto nyo sumulat, kung mahilig pa rin kayong sumulat, di ba? Kung mahilig pa rin kayong sumulat at gumagamit pa rin kayo ng snail mail, pwede po kayong magpadala ng liham sa amin. At kamustahin kami at kamustahin din namin kayo. Through mail, pwede. O, address namin ha. Ito yung address namin. Radio Pilipinas World Service, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines. Ayan, ulitin ko po. Kung gusto nyo lumiham, sumulat, lalong-lalo na dun sa romantic pa rin. Kasi ngayon, sabi nga ni JP, mas gusto niya ng sumusulat ng love letter kaysa sa text lang. O, mas romantic daw siya kasi pag sumusulat siya. Gamit noon? Nga stationery. Yan, yung mga gamit noon. Stationery, yung pang mga papel na may mabango. Alam niyo ba 'yon? Alam mo ba 'yon, JP? Nakagamit ka ba noon? Ay, ka step. Meron na ba sumulat sa iyo na gamit ay stationery? At si Milo, alam 'yon. Maraming sinulatan ito noon eh. Okay. Si Ate Susan, yan, sigurado maraming mga natanggap na love letters to nung kanyang kabataan. Hindi alam ni JP. Doon sa ating mga mga seniors niya, yung mga romantic na sumusulat ng love letter gamit yung stationery, di ba? Ngayon kasi puro text di ba? Yan. So, padala nyo sa amin kung gusto nyo sumulat. Pwede po. Ulitin ko, address sa Radio Pilipinas World Service, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City. Philippines. Yan. Okay? Sige po. At syempre, tayo rin po ay kaya nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga nakapanayam ngayong edisyong ito na programang Global na Tayo. Una-una kay Major General Arnulfo C. Matanggihan, ang ating Regional Director ng Office of Civil Defense, Mimaropa. And of course, kay ASEC Irene Dumlao, ang ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Yung pong kay Major General Matanggihan at ay yung paghahanda po ng OCD Mimaropa sakasakaling manalasa yung matinding buhos ng ulan sa hinang habagat na hinihilahin naman nitong super typhoon na si Inday. Ulitin ko, ito pong super typhoon Inday, pasok na po siya ha. Si Bobby, yung international name niya nung nasa labas pa siya ng Philippine Area of Responsibility. Itong super typhoon Bobby, ito yung nanalasa sa Marianas Island. Ito yung humagupit sa Guam, ito yung humagupit sa Rota. Okay? Ngayon, nakalagpas na po siya, nandito na siya sa atin. Pumasok na siya sa Philippine Area of Responsibility natin. Ang tawag po sa kanya ngayon ay Inday. Hindi po yung Inday ng impeachment trial. Bagyo po to. Super Typhoon Inday. Okay? Yan. So, bagamat, ulitin ko ha, bagamat hindi po ito magla-landfall, sabi ng ating Weather Bureau, sa Pilipinas, pero lalapit ito sa northern tip ng bansa, dito sa may bahagi ng Batanes. Pero sa laki po kasi nung Super Typhoon Inday, maapektuhan niya ang Region 1 at Region 2. Plus yung hihilahin niyang habagat na magdudulot ng matinding pag-ulan. And of course, pag sinabi nating matinding pag-ulan, that will cause flooding, at landslides. Okay, so nakabantay din po tayo dyan sa Region 1, Region 2, sa Visayas, maging dito sa bahagi ng Mimaropa. And of course, si ASEC ay rin dumlaw para po sa preparation naman ng DSWD, yung mga nakapreposition na nila, mga family food packs, mga relief packs, at iba pang mga ayuda sa mga local provincial at local government natin na maapektuhan po nitong super typhoon na si Inday. And of course, nakausap din po natin si Undersecretary Rosemary Edilion ng ating Department of Economy, Planning and Development o DepDep, hinggil naman po dito sa inflation natin for the month of June. Bumagal po ang inflation natin, 6.4 for the month of June kumpara sa 6.8 nung buwan ng May. Di ba? 6.8 nung May, pero ngayon June bumagal na po siya ng 6.4. Okay, so may trend po na pababa ang inflation, pagbagal ng inflation. May, hindi po pagbawas ng presyo, ha. Ulitin ko po, may pagkakaiba po 'yon. Ang inflation po, ang ibig sabihin ng inflation, bumabagal lang yung pagtaas ng presyo ng mga produkto. Mataas pa rin siya, pero bumabagal. Hindi po siya nababawasan. Hindi siya bumababa, bumabagal. Yung po ang tamang term doon, okay? So sa ngayon, simula nung April, kasi nasa mahigit 7 ang inflation natin. And then May, bumaba ng 6.8. Ngayong June, nasa 6.4. So may trend na siya na pababa dahil nagno-normalize na po yung sitwasyon sa Middle East, lalo na sa pagitan ng US at ng Iran. So nagno-normalize, dumadaloy na naman ang langis dyan sa Strait of Hormuz. Although meron pa rin konting tension, pero nagno-normalize na yung flow ng komersyo. Diyan sa lugar na yan at nagno-normalize ang presyo at nakaka-apekto kagad sa world market, sa oil market at sa presyuhan. Pero mayroon pa rin po tayong mga items dito sa Pilipinas na mataas pa rin ang halaga. Okay? Although mayroong ilang bumaba, pero may tumataas. Tulad niyan yung sa housing, yung electricity bill, yung water bill, di ba? Isa yan sa mga talagang nagpapadagdag sa malaking porsyento na nawawala sa kita o sweldo ng isang ordinaryong manggagawang Pilipino. Yung upa sa bahay, yung mortgage sa bahay, yung bayad sa kuryente, nagtaas, yung bayad sa tubig, nagtaas, di ba? Di ba, one time, one point, tumaas din ang presyo ng LPG, although bumababa na rin yung presyo ng LPG, pero one point, tumaas din ang presyo ng LPG. So, lahat po yan nakakontribute din. Pero, mas nakita pa rin yung pagbaba ng mas maraming items, kaya bumaba sa 6.4. And hopefully, sabi nga ni Yusek Edilion, by this month, July, kung lalabas ang inflation rate ng August for July, umaasa sila na mas bababa pa yung inflation rate for the month of July. And of course, nakausap din natin ang ating former Congressman Robert Ace Barbers na tumata yung House Prosecution Panel Manager and Advisor. Gayun din si Congressman Terry Redon ng Bicol Saro Party List at member mismo ng House Prosecution Panel. Hinggil naman sa kanilang assessment nitong nakalipas kahapon na second day ng impeachment trial at pagpipresent ng prosecution panel ng kanilang kauna-unahang witness sa impeachment trial court kahapon. At ang paghahanda nila, okay, although hindi sila nagbigay ng detalye because that's confidential, pero yung paghahanda naman ng prosecution panel para sa tinatawag na cross-examination ng defense panel. Kasi ngayong araw pong ito, isasalang muli itong si NBI Agent Kalilong sa witness stand para ang defense panel naman, yung mga abogado naman ni Vice President Sara Duterte, ang magtatanong, ang mag-uurirat, ang maghihimay ng mga naging pahayag nitong witness ng prosecution na si NBI Agent Kalilong. So, antabayanan po natin yan. Mamaya yan. Magsisimula naman mamayang hapon. Tingnan natin kung gaano katibay itong testimonya ng prosecution panel na si NBI Agent Kalilong. Makikita natin dito kung totoo ba ang sinasabi niya. May basihan ba? Solid ba siya? Hindi ba to scripted lang? Kasi kung scripted to, sabi nga nung iba, scripted yan eh. So tingnan natin, kung scripted to at hindi ka nagbasa, hindi mo memoryado ang script mo, pag kinos-examine ka, ng dikdikan, mahuhuli ka. So, tingnan natin mamaya ang another episode ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pag-edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat ng ating nakatuwang sa production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama ang ating producer si Ms. Lizelle Danyong, sa master control, of course, si Mr. Milo Junela, na sabi ko, maraming napadalan ng mga stationery noong mga panahon na yun. Di ba, paano yan? Ano yung amoy? Kasi hindi gumagamit ng glue to eh. Ibang glue yung ginagamit niya, hindi paste eh. And of course, si Ms. Susan Aison din. Nakatanggap, eh, sigurado to, maraming natanggap ng mga love letters to nung kabataan niya, no? Ng mga stationery, di ba? Maraming ano to eh. Maraming nanligaw dito, sigurado, di ba? Maraming nabulag ito noon eh. Na ano, talagang maraming. And of course, sa ating pong wirecast operator si JP. Ayan, JP, kung gusto mong maging romantic, magtanong ka kay Kuyang Milo mo. Ayan, yan ang nakakumuha ng style. And of course, sa ating live audio streaming, andyan naman si Hero. Hindi na pwede ito. Tapos na ito. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pa programang Global na Tayo. At tabayan na ng mga susunod pa nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Service Program, Dateline Malacanang. Makakasama po nyo dito si Mr. Erwin Peñano at iba pa nating kasamahan sa Radyo Pilipinas World Service. Again, maraming salamat. Thank you very much at ingat po tayong lahat.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
8: Amoy pawis, amoy araw.
9: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo.
10: Ma, tama na.
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
14: O ano, game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippine mission to the European Union has hosted a policy dialogue in Brussels to strengthen economic ties between the Philippines and the European Union. The forum brought together government officials, business leaders, and experts to discuss trade, investment, sustainability, digital transformation, and regional connectivity. Trade Undersecretary Alan Gapti, the Philippines' chief negotiator for the proposed Philippines-European Union Free Trade Agreement, highlighted opportunities for deeper economic cooperation and stronger trade relations. The Philippine mission says it remains committed to supporting efforts toward a more dynamic and mutually beneficial economic partnership with the European Union.
5: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Still in Belgium, the Philippine Embassy in Belgium has joined the nation in commemorating the 10th anniversary of the 2016 South China Sea Arbitral Award. The embassy said the landmark ruling, together with the United Nations Convention of the Law of the Sea, remains the foundation of the Philippines' policy in the West Philippine Sea and affirms the country's lawful maritime rights. It also emphasized that the award continues to uphold the rule of law and the peaceful settlement of maritime disputes under international law. The embassy likewise honored the dedication of Filipino uniformed personnel, public servants, fisherfolk, and coastal communities in protecting the country's maritime interests.
5: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: In our news, the Philippines and Norway have signed a new agreement to strengthen cooperation against online sexual abuse and exploitation of children. Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. and Norway's National Deputy Police Commissioner Lars Erik Alfheim signed the Memorandum of Understanding aimed at improving information sharing, joint law enforcement operations, training, and other collaborative efforts. Philippine Ambassador to Norway Enrico Foss said the agreement marks another milestone in the two countries' partnership against transnational crime and in protecting vulnerable sectors, particularly children. The deal also reinforces efforts to combat trafficking, child sexual exploitation, and the production and distribution of abusive materials online.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Meanwhile, in the United Arab Emirates, more than 120 overseas Filipinos received assistance during the SAGIP, a community outreach program organized by the Philippine Consulate General in Dubai and its partners. The initiative provided career coaching, medical checkups, and mental health counseling and employment guidance to Filipinos affected by recent disruptions in the region. Participants also received grocery packs through the support of private sector partners and community organizations. Consul Aleya Maria Gica said the outreach reflects the resilience of overseas Filipinos and the spirit of Bayanihan in helping members of the Filipino community overcome challenges.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: And in Jordan, the Philippine Embassy in Jordan has successfully facilitated the repatriation of a Filipino minor from an orphanage in Amman. The child was released through close coordination between Philippine and Jordanian authorities and is scheduled to arrive in Manila, where custody will be turned over to the Department of Social Welfare and Development for care and rehabilitation. Officials say the case marks the first time Jordan has directly released a Filipino child from an orphanage to the Philippine government. Since 2023, the Philippine Embassy and the Migrant Workers Office in Jordan have assisted in the repatriation of 54 non-marital Filipino children.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
0: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
7: Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
11: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 2026 National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan.
12: Headlines. 7 lugar sa bansa isinailalim na sa signal number 1 dahil sa pagpasok ng Super Typhoon Inday. Mga ahensya ng pamahalaan, all set na ang paghahanda sa hagupit ng bagyo.
13: Headlines.
10: Personal na pagharap sa paglilitis, mas makabubuti kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Panig ng depensa, handa na para sa cross-examination sa ikatlong araw ng impeachment trial ngayong Miyerkules.
7: Headlines.
12: Mas mababang interest rates at mas mataas na loan ceiling iniaalok ngayon ng Pag-ibig Fund.
7: Headlines.
10: Variation order ng LRT1 South Expansion Project aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Headlines.
12: Pagkakaloob ng patient transport vehicle sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao, pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
7: Headlines.
10: Unemployment rate noong Hunyo bahagyang tumaas ayon sa Philippine Statistics Authority.
7: Headlines.
12: At Estados Unidos naglunsad ng panibagong pag-atake laban sa Iran.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
14: Sa buong bansa.
13: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Araw po ng Miyerkules ngayon, July 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Sabayan po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 2026 National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan. Makakabenepisyo sa nasabing programa, hindi lamang ibinibigay para sa mga undernourished, kundi para sa lahat na ng kindergarten hanggang grade 1. Ang iba pang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa Pangulo, meron ng feeding program noon, subalit kulang-kulang at pili lamang ang nabibigyan ng benepisyo ng naturang programa. Kaya ang resulta, sabi ng Pangulo, kulang ang pagkain, hindi nakakakain ng mabuti, kaya't hindi makapag-aral mabuti ang mga mag-aaral. Sinabi ng Pangulo na pati bilang dahilan ang kakulangan sa pagkain kung bakit hindi makapag-aral ang mabuting mga kabataan, kaya't kanilang pinalalakas ang kampanya at binuksan ngayong araw ang Nationwide Feeding Program. Sabi ng Pangulo, gusto nilang makasiguro na ang mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kakailanganin pang alalahanin ang kanilang kakainin, ganun din ang kanilang mga pamilya, ngayong tutulong ang pamahalaan na sila ay mapakain. Pakinggan natin si Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
16: Natin namimili tayo kung sino ang bibigyan dahil namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ng pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali ay lahat na lang na papasok ay papakainin namin.
15: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Isinailalim na sa Signal No. 1 ang 7 lugar sa bansa dahil sa pagpasok ng Super Typhoon Inday. Kabilang dito ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portions ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, gayon din ang northern at central portion ng Catanduanes. Ayon sa PAGASA, inaasahang makakaapekto ang malakas na hangin sa mga nasabing lugar habang hindi inaalis ang posibilidad na magtaas ng signal number 2 or 3. Inaasa naman ang malakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga baybayin at matataas na lugar, bunso ng super typhoon at pinalakas na habagat. Posibleng lumabas ng bansa ang bagyo sa Sabado.
13: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
10: All set na ang mga paghahanda ng pamahalaan para sa epekto ng Super Typhoon Inday. Binigyang diin ng Presidential Communications Office na nasa high alert status na ang disaster response units ng gobyerno at kasabay nito ay kasado na ang pamamahagi ng relief supply sa mga maaapektuhang pamilya ng super bagyo. Ayon pa sa PCO, tuloy-tuloy din ang monitoring para matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Base sa kanilang records, nasa 4.7 million na food packs ang nakaprepara habang 364,283 na ready-to-eat food boxes at 271,446 na non-food items ang naihanda para sa mga maapektuhan ng malakas na bagyo. Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng food packs ang inihanda ang pondo ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga posibleng matamaan ng super typhoon.
14: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
12: Itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Alert Level Bravo at Alert Level Alpha sa ilang lalawigan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Isinailalim sa Alert Level Bravo ang lalawigan ng Batanes na inaasahang makakaranas ng malalakas na hangin na maaaring umabot sa 88 kilometers per hour at malakas na hanggang matinding pag-ulan. Samantala, nasa Alert Level Alpha naman ang 13 lalawigan kabilang ang Abra, Apayao, Aurora, Cagayan, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at Quirino. Ayon sa DILG, maaring makaranas sa mga lugar na ito ng hanging aabot sa 61 km per hour at katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan at ang publiko na maging alerto, sundin ang mga abiso ng mga otoridad at ipatupad ang mga paghahandang nakasaad sa Operation Listo para mabawasan ang panganib dulot ng bagyo.
14: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
10: Kasado na ang lahat ng paghahanda ng Office of Civil Defense, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government units para sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Inday. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na wala pa man sa loob ng bansa ang Super Bagyong Inday, ay naikasa na ang mga paghahanda, partikular ang mga pre-disaster risk assessment and scenario building. Mahalagaan niya ito para agad na matukoy ang mga lugar na pinakamatinding tatamaan ng bagyo, isama pa ang mga posibilidad ng baha, flash floods at landslides. Maiting na rin ang isinasagawang information dissemination ng OCD, katuwang ang mga disaster risk reduction and management offices. Patuloy rin aniyang nakataas ang blue alert status sa senyales ng heightened alert kaugnay ng epekto ng Super Typhoon Inday.
18: Ito pong PIDRA and scenario building, no, inaalam saan, kailan at gaano katindi yung mga hazards na tatama sa kanila o mga bantang panganib. Kaya nalalaman po ano ang mga klaseng paghahanda ang dapat gawin. Tama po, regular itong ginagawa kapag ka mga ganito na may paparating na bagyo, no, para at least malaman po nila kung ano din yung niya-abiso sa kanilang mga constituent po, no, sa mga komunidad at sa mga pamilyang nasa lugar nila.
10: Yan ang pahayag ni OCD spokesperson Juni Castillo.
14: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
12: Inilatag na ng Office of Civil Defense o OCD ang preemptive measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OCD Region 2 Information Officer 2 Alvin Aison na hinikayat nila ang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na magpatupad ng preemptive evacuation kung kailangan, partikular sa mga residente sa coastal areas. Pinatitiyak din na gumagana ang backup communication systems para mapanatili ang ugnayan ng mga opisyal.
19: We also need to ensure po yung ating mga evacuation centers are ready, available, and fully operational. And maglalabas din po tayo ng advisory kung pwede po tayo mag-suspend ng classes and work is deemed necessary by the appropriate authorities.
12: Si OCD Region 2 Information Officer 2 Alvin Aison.
14: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
10: Ilang lokal na pamahalaan na ang nagsuspindi ng mga klase sa mga paaralan bunsod ng inaasahang epekto ng Super Bagyong Inday. Sa Caloocan, suspindido na ang face-to-face classes sa Early Childhood Care Development, ALS at Kinder hanggang Senior High School sa pampubliko at pribadong paaralan. Suspindido rin ang klase sa preschool hanggang Senior High School, pribado at pampubliko sa Navotas. Habang suspindido naman ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Malabon. Patuloy ang paalala ng mga lokal na pamahalaan sa mga residente na maging alerto sa epekto ng Super Bagyong Inday.
14: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
12: Mahigit 248,000 na ektarya ng standing crop sa buong bansa ang pinangangambahang maapektuhan ng Bagyong Inday. Sa panay ng programang Boses, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kabilang dito ang mahigit 183,000 ektarya ng palayan at halos 65,000 ektarya ng taniman ng mais. Karamihan sa mga ito ay nasa seedling at vegetative stage kahit patuloy na binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon. Dagdag pa ni Dimesa na nakahanda na rin ang mga intervention ng kagawaran para sa mga maapektuang mag-asaka. Kasama na rito ang insurance at loan packages sa mga maapektuang mag-asaka at agri-stakeholders.
20: Meron na po tayong mga preposition na mga binhi, mga pataba at iba pong gamit para kung sakali na tamaan po sila at ganun pa rin po yung forecast track at makaayos na po ay pwede po uli sila makarecover at magtanim muli. Of course, yung ating pong insurance coverage, yung indemnification, doon po sa mga tatamaan, nakahanda na rin po yan. At later on po yung ating quick response fund na 1 billion ay standby din po plus yung ating iba pang programa kagaya po ng ating survival and recovery loan packages.
12: Yan ang pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
10: Sa kaugnay pa ring balita, walang patid ang isinasagawang paghahanda ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Mimaropa kaugnay ng mga pagulang posibleng dala ng superbagyong Inday. Sa panayam ng Global na Tayo kay Office of Civil Defense, OOCD Mimaropa Regional Director Retired Major General Arnulfo Matangihan, sinabi nito bagamat hindi tatama sa kalupaan ng Pilipinas ay hindi pa rin sila nagpapakampante pagdating sa posibilidad ng matagalang pagbuhos ng ulan. Oras kasi na tumagal ang buhos ng ulan ay posible aniyang magdulot ito ng flash floods kung saan partikular na apektado ang mga lalawigan ng Palawan at Mindoro.
23: Tuloy-tuloy din ang 24/7 na monitoring ng ating Regional Operation Center at naabisuhan na rin ang lahat ng mga provincial at local DRRM councils para manatiling handa. Ganun din yung mga prepositioning natin ng mga food items at non-food items ay nailagay na naman natin sa ating mga probinsya. Nakikita namin na maaring magkaroon ng malalakas na pag-ulan ay dito sa Mandang Palawan at Mindoro.
10: Si OCD Mimaropa Regional Director Retired Major General Arnulfo Matangihan.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
12: Handa na ang Batanes sa posibleng pananalasa ng bagyong Inday. Ayon kay Batanes PDRRMO, Local Disaster Risk Reduction Management Officer Cesar Roldan Esdicul, naka-standby na ang mga evacuation center para sa mga ililikas na residente. Handa na rin anya ang generator sets, pagkain at iba pang pangangailangan ng mga maapektuhang lugar.
24: Pa naman po pagkain at the same time, bawat munisipyo po ay may mga naka-preposition na po tayong mga family food packs, shelter repair kits, and even hygiene kits para po just in case na kailangan ay agad po nilang pwedeng magamit sa bawat munisipyo.
12: Si Batanes PDRRMO, Local Disaster Risk Reduction Management Officer, Cesar Roldan Esdicul.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, alas 11:18 ng umaga. National Capital Region Police Office o NCRPO walang anumang namomonitor na magsasagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalita si AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
25: Yes, John, walang anumang namomonitor na anumang magsasagawa ng kilos protesta ang pamunuan ng National Capital Region Police Office hinggil nga sa ikatlong araw na pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang text message, kinumpirma nga ni NCRPO Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita nga nito, na wala silang namomonitor na anumang kaguluhan at magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Dagdag pa nga ni Asilo na nasa mahigit 1,400 na pulis ang naka-standby dito nga sa bisinidad ng Senado at patuloy na nakaantabay at naka-alerto ang mga ito sakaling magkaroon ng anumang tensyon sa labas ng Senado. Muli naman siniguro ng NCRPO na on the ground at palagi ang naka-standby ang kanilang mga tauhan at nakipag-ugnay na sila sa ilang mga kalapit na regional office kung kakailanganin ng agarang kadagdagan ng tao ngayong hapon. John, mula pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
12: Binigyan din ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mas makabubuti kay Vice President Sara Duterte kung haharap ito ng personal sa kanyang paglilitis. Ito ang naging pahayag ni Castro kasunod ng umaarangkada pa ring impeachment trial ng Vice Presidente. Ani Castro, bagamat alam niyang hindi magiging bukas sa kahit na anong opinion si VP Sara, ay magpapakita pa rin ang kanyang sinseridad at kredibilidad ang pagharap mismo sa impeachment court ng pangalawang pangulo.
0: As a Filipino and as a lawyer, mas maganda na ang isang tao na naaakusahan ay makaharap ng mga witnesses against her. Although alam ko hindi niya tatanggapin ko. Hindi niya tatanggapin ang opinion ng kahit sa sino. Mas maganda kung ako ang lawyer at alam ko na walang mali. Malinis. Walang pwedeng itangin sa kanya. Papaharapin ko siya.
12: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
10: Kasunod ng bigla ang pagdating ni Vice President Sara Duterte at pagpapalabas ng pahayag nito ay nagbigay na rin ng reaksyon ang mga tagapagsalita ng House Prosecutors. Kaugnay ito ng pagbigkas ng Vice Presidente sa linya mula sa tulang Invictus na "I will be bloodied but unbowed." Sinabi ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers na malayang magpahayag ng saloobin ng Vice Presidente pero mas makabubuti kung haharapin niya mismo ang paglilitis na inilaan para sa kanya.
1: Na pagkakataon, pag nandyan ang ebidensya, tingnan ang ebidensya, suriin ang ebidensya, pakinggan natin itong ebidensya at dyan ho ang magiging basihan ng ating mga hukom o ng ating mga senator judges pagdating ng panahon.
10: Yan po ang pahayag ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
12: Senador Ping Lacso, nilinaw na hindi siya tutol sa pananaw ng impeachment court tungkol sa threshold vote para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
2: Nilinaw ni Senator Judge Ping Lacso na hindi siya tutol sa pananaw ng impeachment court presiding officer Chief Escudero tungkol sa 16 na boto ng senador ang threshold o kinakailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Pagkos, ayon kay Lacson, nakikiisa siya sa pananaw na ito. Anya, kahit may mga senador na nakakulong at nagtatago, kasama pa rin sila sa bilang na 24 na mga senador sa ilalim ng 20th Congress. Pinaliwanag ni Lacson na ang kanyang pagtatanong sa impeachment court ay naglalayong malaman kung ang pahayag ni Escudero hinggil sa kinakailangang 16 na boto ay personal na legal opinion nito o opisyal ng pasya ng korte. Pinunto ng senador na nabanggit lang kasi

0: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Panig ng depensa handa na para sa cross-examination sa unang testigo ng prosecution sa impeachment trial ngayong araw. Magbabalita si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nakahanda ang defense team ni Vice President Sara Duterte para sa inaasahang cross-examination ngayong araw kay NBI agent John Mark Kalilong na siyang unang testigo ng prosekusyon kahapon. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, lagi naman silang handa. Kahapon din sa pakikipagpulong ng Vice Presidente sa kanila, wala naman umanong marching orders o bagong direktiba dahil ang kanilang kampo laging handa sa paglilitis. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
4: Parati akong tinatanong sa marching orders, you know, if at this point kailangan pa namin ng marching orders, ibig sabihin hindi pa kami handa. Ito, hindi, that's very far from the truth. Matagal na po kaming handa, so there's really no need for any marching.
3: Matatandaan na kahapon, dapat ang cross-examination sa unang testigo. Pero ipinagpaliban ito ng impeachment court. Sa pagpepresenta naman kay Kalilong bilang testigo kahapon, ilan sa mga ebidensya na kanyang ipinresenta ay ang video ng umunoy pagbabanta ng bise noong November 23, 2024, October 18, 2024 at pati na rin ang video na hindi itinatanggi ng bise ang kanyang mga pahayag. Ginamit din naman bilang ebidensya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na reaksyon sa pahayag ng bise at pati na rin ang mga pagpapatotoo ng mga miyembro ng media sa umano'y pagbabanta. Si Kalilong ay isang agent na digital forensic expert na nag-preserve at nag-authenticate ng mga video na nagsilbing ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nininaw ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na magpapatuloy ang impeachment trial hanggat wala pang inilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema kaugnay ng petisyong kumikwestiyon sa paghalal kay Senador Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Tongol, may karapatan ang sino man na gamitin ang lahat ng legal na o legal remedy. Pero dahil nakabinbin na ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang impeachment court bilang pagtalima sa sub judice rule. Ipinaliwanag din niya na kung sakaling maglabas ng kautusan ng Korte Suprema, ang magiging tugon ng Senado ay pagpasyahan nito ng buong impeachment court bilang isang collegial body.
6: The presiding officer said yesterday and was confirmed earlier, any person can raise the matter. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yun, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung impeachment court regarding that matter.
5: Si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iginiit ni House Prosecutor Lawrence Defensor na malaking puntos sa House Prosecution Panel ang day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, ito'y dahil sa mga inilatag nilang matibay na ebidensya sa Senate Impeachment Court, kabilang na ang mismong clip ng pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pananatilihin umano ng panel ang kanilang lakas at determinasyon hanggang sa matapos ang kaso at magkaroon ng pinal na desisyon.
7: We hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial.
2: Ang tinig ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Minarkahan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan bilang isang good performance ang naging pagsalang ng prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa si Capunan na sa mga susunod pang araw ng pagdinig ay lalo pang gaganda at titibay ang performance ng prosecution bunsod ng mabibigat na ebidensya at testimonyang kanilang hawak. Ani Capunan, klarong-klarong na ipresenta ang mga ebidensya na maituturing na good shot sa isang paglilitis. Sa kabilang sa kabila nito ay dapat pa rin umanong maging mapagmatsyag ng prosekusyon at huwag basta-basta magpaka-kampante.
8: It gets better and better and better. So we had a good presentation of a witness from 4 hours and 30 minutes. Pero klaro-klaro yung evidence, kita yung mga videos and all that.

0: Yan ang pahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Issue ng kamera, huwag gamitin kontra sa mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Issue ng kamera, huwag gawing panakiputas sa mga ebidensya. Ito ang naging matapang na pahayag ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Bilda ito ni Adjong matapos tangkaing questionin ng Defense Counsel na si Attorney Sheila Sison ang moral na panindigan o integridad ng mga mambabatas sa pagbubukas ng pagdinig. Ayon kay Adjong, dapat ihiwalay ng depensa ang mga walang kaugnayang kontrobersya at huwag itong gawing pangkalatang naratibo para lang lituhin ang publiko at ang korte. Din ang mambabatas hindi chismis o sabi-sabi ang mga hinaharap na sakdal ng Vice Presidente kundi ang konkretong dokumento mula mismo sa mga lehitimong ahensya ng pamahalaan. Sa kabila ng mga patutsada ng kabilang panig, kumpiyansa ang prosekusyon na sapat at nag-uumapaw ang kanilang bitbit na patunay para makumbinsi ang Senator Judges kundi ang buong taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinaliwanag ng isang political law expert na naging mainit na tunggalian ng prosekusyon at depensa kung saan naging mainit na issue rin ang tila pag-ulan ng objection sa mga ipinipresentang ebidensya ng prosecution. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Political Law Professor Attorney Red Jello Agbayani, idinetali nito na ang naging galaw ng depensa ay tinatanggap naman sa anumang paglilitis, lalo't ang motibo nito ay ang pigilang maipresenta ang ebidensya na kung tatanggapin ng presiding officer ay posible na rin hindi magamit sa nagpapatuloy na paglilitis. Binigyan din ni Attorney Agbayani na tinatanggap ng korte ang print out mula sa anumang electronically captured o screenshot evidence dahil maituturing pa rin itong original bagay na maaring tinututulan ng depensa. Gid pa na eksperto na ang patuloy na objection ng depensa ay maaari ring magbigay ng ibang kahulugan sa paningin hindi lang ng Senator Judges kundi pati ng publiko.
4: Ang impeachment proceeding ay naapektuhan ito ng public opinion. So kapag ang abogado ng depensa o prosecution ay paulit-ulit na nag-object kahit wala namang grounds to object dun sa mga katanungan, parang na pupunta or naiisip ng mga mamayang Pilipino baka may itinatago kaya object ng object. So yun yung mahirap doon sa palaging object ng object.
0: Si Political Law Professor Attorney Red Jello Agbayani.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:31 ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
6: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. a Radyo Pilipinas, Radyo Publico Coverage.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:33 ang ating oras. Sa iba nating balita, Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council nagpulong para paghandaan ang posibleng epekto ng superbagyong Inday. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala. J. Mark.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Nagsagawa nga ng pre-disaster risk assessment o PIDRA ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council sa tanggapan ng MMDA sa Pasig City ngayong umaga. Dito, kanilang tinalakay ang mga posibleng epekto sa Metro Manila ng hagupit na superbagyong Inday na ngayon nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Batay sa ulat na pag-asa, posibleng sa Biyernes sa ganap na maramdaman ang epekto ng bagyo. Kaya naasahan na ang malakas na ulan, lalo't paigtingin pa nito ang habagat na tatagal hanggang sa Linggo. Tiniyak naman ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na handa ang kanilang mga kagamitan para sa anumang pagtugon, lalo na sa mga lugar na bantad sa pagbaha. Ipinag-utos na rin sa mga may-ari ng billboard sa EDSA at iba pang pangunahing lansangan na magkusa na lamang na ibaba ang mga ito pagsapit ng Biyernes upang hindi makapaminsala. Bagamat ulan at hindi hangin ang inaasahang hahagupit sa Metro Manila sa buong weekend. Sa panig naman ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, pinalalahanan nito ang lahat ng LGU na expect for the worst dahil mabuti ng handa kaysa mapinsala sa kasagsagan ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Hindi natitinag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pag-asagawa nito ng maritime patrols at iba pang security monitoring at checking sa external threats sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang first semester command conference ng punong ehekutibo sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Giit ni Bronner na mula Northern hanggang Western Command ng AFP ay mahigpit ang pagbabantay sa mga namomonitor na external threats, particular dito ang presensya ng China sa West Philippine Sea. Ibinida naman ni Bronner na nagpapatuloy ang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas sa iba't ibang bansa at like-minded nations, gayon din ang balikatan at ilan pang small-scale military drills at activities upang mas mapalakas ang depensa ng Pilipinas.
9: Report po natin sa ating Pangulo na tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa nating maritime operations among the Navy, Coast Guard, and the BFAR, including other agencies. And then we also emphasize the joint activities that we are doing with our ally, the United States, and our partner nations, like-minded nations. So tuloy-tuloy pa rin po yung ating multilateral maritime cooperative activities. Our joint exercises are continuously going on throughout the year. Hindi lang po yung balikatan ng exercise natin, marami tayong mas maliliit na exercises. And we also have international exercises.
0: Si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Paglikha ng mga oportunidad, tinututukan ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na paglakas ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
6: Report.
10: Aabot sa 1.71 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang ilegal na droga na winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang public destruction sa Quezon City ngayong araw. Sinaksihan ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres.
11: Sa kanyang presentation sa 48th Annual Scientific Meeting ngayong umaga ay binigyang diin ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na sa gitna ng patuloy na paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas, mahalagang maipadama sa ordinaryong mamamayan ang benepisyo nito sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad at mga epektibong polisiya. Matatandaan ngang kamakailan ay umangat ang estado ng ating bansa bilang upper middle income country ayon sa World Bank. Narito ang pahayag ni Secretary Balisacan.
12: Journey must be driven by higher productivity, greater innovation, stronger industrial competitiveness, and wider access to economic opportunity. Ultimately, however,
13: Progress in all these areas depends on something even more fundamental, the quality of our institutions. That brings me to our fourth pillar.
11: Kaugnay nga niyan ay sinasagawa itong annual scientific meeting ngayong araw kung saan nagtitipon-tipon ng mga eksperto upang bumalangkas ng mga pulisiya na makakatulong na maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng science and technology. Mula dito sa Manila, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Yan po ang ulat ni Quincy Kahilig.
0: Samantala, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang variation order para sa LRT 1 South Extension Project. Susuporta ito sa pagkumpleto ng common station na mag-uugnay ng LRT 1, MRT 3 at MRT 7 at kalaunan ay sa Metro Manila Subway. Sakop ng variation order ang viaduct works, railway system, signaling at integration ng automatic fare collection. Inaasahang matatapos sa March 2028 ang mga kailangang gawin para sa interim operations ng Common Station.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, ilan pa sa inaprobahang inisyatiba ang Philippine Geothermal Resource De-risking Facility ng Department of Energy na layong bawasan ang investment at exploration risks sa geothermal energy development. Dagdag pa rito ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033 ng DICT, isang roadmap na layong itatag ang Pilipinas bilang isang regional hub para sa AI infrastructure and technology innovation. Inaprubahan din ang Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project na magpapalakas at mag-aayos ng piling pampublikong paaralan sa Metro Manila para mas maging ligtas laban sa mga sakuna.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagalok ang pag-ibig na mas mababang promotional interest rates at itinaas pa sa 10 million pesos ang maximum home loan ceiling. Layon itong tulungan ng mga Pilipinong manggagawa sa kanilang housing payments sa gitna ng mas mataas na commercial lending rates. Ayon kay DSUD Secretary at Pag-ibig Board of Trustees Jose Ramon Aliling, sumusuporta ang inisyatibang ito sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program para mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng abot kayang sariling bahay. Sa ilalim ng programa, maaari makakuha ng kwalipikadong borrowers ng 3% na taunang interest rate at magbayad ng 4,005 pesos na buwan ng hulog para sa bahay at lote na nagkakahalaga ng 950,000 pesos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong buwan ng Mayo 2026 ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa ulat, umakyat sa 4.8% ang unemployment rate noong Mayo mula sa 4.7% noong Abril 2026 at 3.9% sa kaparehong buwan noong 2025. Katumbas po ito ng tinatayang 2.15 na milyong Pilipino na walang trabaho. Samantala, nasa 95.2% ang employment rate o humigit kumulang 49.63 milyon na Pilipino na may trabaho o sariling hanap buhay noong Mayo. Mas mataas ito ng tinatayang 738,000 kumpara sa 48.89 na milyong employed persons na naitala noong Abril. Nasa 12.2% naman ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang papagkakakitaan. Kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas sa bilang ng mga empleyado ang agriculture and forestry, accommodation and food service activities, administrative and support services, construction at human health and social work activities.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinaunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pag-turnover ng 44 na patient transport vehicles sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas ilapit ang healthcare services sa mga komunidad. Kabilang sa mga nakatanggap ng PTV sa ang Agusan, Basilan, Bukidnon, Camiguin, Davao, Dinagat Islands, Lanao, Maguindanao, Misamis, Sulu, Surigao, Tawi-Tawi at Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Higit 1.9 billion pesos na halaga ng illegal na droga winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Quezon City. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Aabot sa 1.71 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang ilegal na droga na winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinaguang public destruction sa Quezon City ngayong araw. Sinaksihan ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres at Dangerous Drugs Board Chair Oscar Valenzuela ang ginawang pagsira sa mga nasamsam na kontrabando sa pamamagitan ng thermal decomposition sa Cosmopolitan Memorial Chapels and Crematory sa Barangay Doña Imelda. Kabilang sa mga winasak ang mahigit 200 kilo ng shabu, 55 kilo ng marijuana, gayon din ng ecstasy, liquid marijuana na dati nang ginamit bilang ebidensya sa mga kasong naresolba ng korte. Ayon kay Undersecretary Neres, kasing halaga ng pagsamsam sa mga ilegal na droga ang pagtitiyak na tuloy na itong masisira para hindi muling makabalik sa komunidad. Dagdag pa niya, regular na nagsasagawa ang PDEA ng public destruction activities para maiwasan ang drug recycling at mamanatili ang transparency sa kampanya ng pamahalaan kontra ilegal na droga. Mula sa PDEA para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 44 na minuto makalipas ang alas 11 na umaga. Bali muna tayo sa Pag-asa DOST para sa kanilang isinasagawang press briefing kaugnay ng Super Typhoon Inday.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
14: Base sa ating Tropical Cyclone Bulletin, mapapansin po natin no, ang current location ng Super Typhoon na si Inday at sa susunod na 4 na araw. Bukas nga ng umaga, inaasang nasa 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa darating naman na Biyernes ay nandito sa 515 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. At sa darating na Sabado ng umaga, halos nandito na sa northern boundary ng ating air responsibility, 470 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At sa darating naman na Linggo ng umaga, totally nasa labas na ng PAR sa layang 915 kilometers north-northwest of extreme northern Luzon. So, muli balikan natin yung forecast track. Ito pong pinakikita ang mga forecast location, yun yung posibleng maging movement ng sentro ng bagyo nitong super typhoon na si Inday. It doesn't necessarily mean na ito po yung bagyo. Iyan lang po yung movement ng sentro. At pansinin din natin yung parang apa or cone-like feature na nakapalob itong center track natin. Ang area of probability, pinakikita po kung saan pa pwede yung maging actual na pagkilos. Maaring ang forecast natin is 875 kilometers ng northern zone in the next, over the next 24 hours. Pero yung maging actual ay maaring pahilaga or more on the southern portion nitong point forecast natin ito. So that is why sa mga kababayan natin, kung titingnan po natin yung ating forecast position, forecast track at yung area probability, may tendency pa pala na mas maging malapit ang sentro dito sa may bandang dulong hilagang Luzon. Kaya patuloy po tayong magbibigay ng 6-hourly update patungkol nga sa super typhoon na si Inday. All throughout its course, sa loob ng ating air responsibility, inaasahan po natin na super typhoon ito and then by Friday ay posibleng maging typhoon category na lamang. Pero malakas pa rin po yun, no? Super typhoon and typhoon category inside the PAR, sigurado yung epekto, possibly sa extreme northern Luzon area, bukod pa sa pagpapaybayo ng habagat. Then, urirati naman natin or usisayin natin yung posibleng maging pag-ulan in the next 24 hours, yung pinag-ibayang habagat dito sa may bandang Mindanao area, no? Dahil napakalayo pa ng bagyong si Inday sa ating bansa, yung pinag-ibayang habagat, yung pinakita natin na kaulapan sa Mindanao, posibleng magdulot ng mga pag-ulan around 50 to 100 millimeters of rain dito nga sa Sultan Kudarat at Sarangani. Simula po ngayong araw hanggang bukas ng tanghali. Samantala, bukas ng tanghali hanggang sa darating na Biyernes ng tanghali, makita natin from Mindanao area, nagkaroon na tayo ng mga significant amount of rains dito sa Western Visayas at Palawan area. Dahil gradually, yung epekto ng habagat, inaasa natin dahan-dahan mag-oscillate or mag-ship towards the central and the northern part of the country. And then, pagdating naman ng Friday afternoon to Saturday afternoon, makikita nga natin or mapapansin natin sa ating mga mapa, bukod sa may ilang bahagi na ng central and southern Luzon ang may posibleng makaranas ng habagat, including Metro Manila, meron na rin po tayong mas mataas na value, no? 100 to 200 millimeters of rain, inaasahan dito sa may bandang Occidental Mindoro, lalawigan ng Antique, samantala 50 to 100 millimeters of rain sa mga areas na naka-highlight ng yellow, including Metro Manila. Ngayon, yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendensing umapaw, tumaas ang level ng tubig, at pwede rin magdulot ng mga pag-uho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng mundo, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nakakaranas ng pag-ulan. No? That is why, yung weather advisory, kasabay din po nating issue, along with the tropical cyclone bulletin, para mabigyang abiso yung mga kababayan natin, and even the disaster managers para sa paghanda sa peligro na dulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. In terms of malalakas na hangin naman, bukod kasi dun sa dalang hangin ng bagyong si Super Typhoon Hinday, ang pinag-ibayong habagat ay pwede rin magdulot ng mga pagbugso, occasional na pagbugso ng hangin, ngayong araw sa lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, nakararaming bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, nakararaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa mga susunod na dalawang araw, bukas hanggang sa Biyernes, nakararaming bahagi ng ating bansa pwede pong makaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin dahil nga sa pinag-ibayong habagat. Lalong-lalo yung mga lugar dito sa western section ng ating bansa. Samantala, kung inyo pong naisip ano nga ba yung posibleng maging highest wind signal na ating itataas, we're not ruling out the possibility 2 or 3. Kung magkakaroon ng more to the westward na movement within the area of probability, kung magkakaroon ng pagbabago sa direksyon, sa lakas, yun nga po, include natin sa ating 6-hourly tropical cyclone bulletin. In terms of ano na may epekto nito sa lagay ng mga pag-alo ng karagatan sa ating bansa? Dahil sa paparating na bagyong Super Typhoon Hinday, may nakataas po tayong gale warning, no? Dito sa mga karagatan sa paligid ng Isabela at dito sa bayan ng Dilasag at Kasiguran sa may bandang Aurora, may nakataas po dyang gale warning dito rin sa may bandang northeastern coast of Northern Samar. Hanggat maaari, huwag na po malawad dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala sa mga susunod na araw, no? This is good for 12 to 24 hours. Sa mga susunod na araw, posible pa pong lumawak yung mga bahaging karagatan, lalong-lalo na sa Hilaga at Silangang bahagi ng Luzon, ang magkaroon ng gale warning. Kaya't antabayanan din po natin yung every 12 hours na issue once naman ng ating gale warning. Alas 5 ng hapon at alas 5 ng umaga. Samantala, ano nga ba yung nasa nating impact naman ng hangin? No? Over the next 3 days, this is what we call the risk map. Base dun sa tinatayang paglapit ng bagyo. And makikita natin sa ating forecast, ina-anticipate natin na ngayong araw hanggang bukas, wala pa itong significant impact. Pagdating ng Biyernes, ito pong dulong Hilagang Luzon, di Batanes Group of Island, Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang, Uyugan, yung mga kabayanan po dyan ay posibleng makaranas ng minimal impact. However, this will also be updated along with the tropical cyclone bulletins na ipinapalabas nga ng PAGASA. Ito po, zoom out lang natin yung Batanes area. At yun nga, binanggit nga natin na yung possible effect ay sa darating pa na Friday, yung impact. Pero, maaaring din itong mabago, kaya antabayanan po yung lahat ng forecast products and advisories coming from PAGASA. At yan po muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.
15: Salamat po, Engineer Perez, ang ating duty weather forecaster mula sa Weather Division. At ngayon naman para sa mga updates sa ating major river basins at dam monitoring patungkol pa rin sa Super Typhoon Hinday, ipepresent ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydro Meteorology Division, Sir Juan Paolo P. Pamintuan.
16: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Juan Paolo Pamintuan. Pe-present po natin ang update sa ating mga monitored major dams at mga river basins pagdating po sa mga pagbaha. Simulan po natin sa Angat Dam. Ngayong umaga po, alas 8 ng umaga ay pababa pa rin yung kaniyang trend ng water level at naitala po ang 157.07 meters na antas ng tubig. Ito po ay pinakamababa mula noong 2010. Na nagkaroon po tayo ng 157.56 meters. Sa ngayon po, ito yung ating all-time low na water level sa Angat Dam. Bumaba po siya ng 57 cm in the last 24 hours at kita nga po dito sa trend in the last 30 days na patuloy yung pagsadsad niya. Pagdating naman po sa ating forecast, na nakikita po natin na makakabawi yung water level ng Angat Dam dahil sa inaasahan nating pag-ulan, dulot ng habagat na pinalakas nitong si Bagyong Hinday. Tungo naman po tayo dito sa Ipo Dam na nasa Bulacan din po, 100.37 ang kanyang current water level. Tumaas po ng bahagya kumpara kahapon at medyo malayo pa naman po sa kanyang normal high water level. So masasabi po natin low risk o mababa yung tsansa ng pagpapakawala ng tubig na posibleng magdulot ng pagbaha. Next naman po yung ating Lamesa Dam na nandito sa Quezon City. Water level po ay nasa 79.56 meters. Wala po siyang pinagbago. Kumpara sa level niya kahapon. At ang layo po niya mula sa normal high water level o yung kanyang overflow level is 0.59 meters. Medyo malayo pa po ito. And dahil meron tayong binabantayan nga po na ulan, dala ng habagat at nung bagyong Inday, meron pong maliit na tsansa ng pag-overflow ng Lamesa Dam. Pero sa ngayon po, hindi pa po ito sigurado. Magantabay po tayo sa mga susunod na updates dito sa PAGASA. Tungo naman po tayo sa mga dams sa Northern Luzon. Ang Buklao Dam, nasa 740.22. Maliit lang po yung kanyang binaba mula kahapon. Malayo po siya sa kanyang normal high water level by almost 12 meters. Kita po natin sa trend na medyo consistent lang and nagpa-plateau siya pababa. So wala rin po tayong threat dito in terms of water release. For Binga Dam na nasa Benguet din po, bumaba rin po ng bahagya, nasa 567.68 meters. And malayo din po siya sa kanyang critical level. So low threat tayo for water release. Finally, San Roque Dam na nasa Pangasinan, 228.41. Napakalayo po niya sa kanyang normal high water level. Nasa 51 meters yung kanyang agwat dun sa critical. That's why wala rin po tayo nakikitang threat dito ng pagbaha. Final po natin, Pantabangan, 178.16. Pababa rin po yung kanyang trend. Kita rin po dito. Malayo po siya sa normal high by 37.84 meters. Magat Dam na nasa Isabela, 160.93, pababa pa rin po yung kanyang trend, consistent. Nasa 29 meters yung layo niya sa critical level as of this morning. And finally, yung Kaliraya Dam na nasa Laguna, 286.26, tumaas po siya ng bahagya at oscillating lang yung kanyang pagbaba at pagtaas, pero wala po tayo nakikitang threat din ng pag-spill. Punta naman po tayo sa lagay ng ating flood outlook in the next 12 hours at mas mahaba pang panahon. Meron po tayong flood monitoring advisory na naka-issue dito sa mga nakalista na region. So Region 4B, Mimaropa, Region 6, Western Visayas, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 10, Northern Mindanao, Region 12, Soccsargen at Barm, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So ito pong mga active natin na flood advisory ay for the next 12 hours hanggang alas 6 po ng gabi at mag-antabay po tayo sa mga susunod na advisory natin dahil as reported po by kanina sa weather update, ngayong araw po hanggang bukas ay nandito sa Mindanao yung mga inaasahan nating pag-ulan at kakaibat po nun ay yung pagbaha. At mula po bukas hanggang Biyernes, aakyat po siya, magkakaroon na po dito sa may Palawan, Western Visayas at sa may Region 4B. At Biyernes hanggang Sabado, may Region 3. At so, mag-antabay po tayo sa mga susunod na advisory at mga warning ng PAGASA pagdating po sa pagbaha. Yun lang po ang advisory from Hydromet Division. Maraming salamat po at magandang umaga.
15: Salamat po, Sir Pamintuan, ang ating duty hydro forecaster from the Hydromet Division. Ang pangalawang parte po ng ating press conference ay ang Q&A session. But before that, nais ko lamang pong i-acknowledge ang presence ng key officials ng DOST PAGASA, headed by Dr. Nathaniel T. Servando, our administrator, represented by the Chief of the Weather Division, Engineer Juanito S. Galang, and the Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr. Nais rin naming pasalamatan ang aming media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipahatid sa ating mga kababayan ng mga update mula sa DOST PAGASA. Kasama natin ngayon dito sa PAGASA Media Room from DZRH, ABS-CBN, Philippine Star, DCBB, DZMM, and IBC-13. So we'll begin with the question and answer portion of this press conference. Pakibanggit po lamang ang inyong pangalan, affiliation, and if possible, kung para kanino po ang inyong katanungan. Maraming salamat po. Pwede na po tayo mag-start.
17: Yes. Hello po. Hello. Meron na. Simula pa nung makita ho natin itong bagyo na to, parati hong sinasabi ng pag-asa na hindi magla-landfall. Pero kailangan pa rin na maganda ng mga kababayan natin dahil sa epekto nito na buba kalalakas yung mga pag-ulan, pati yung binabanggit na malakas na hangin na pwedeng maapekto o makaapekto dun sa mga kababayan ho natin na kahit hindi malapit sa bagyo ay makakaranas ng mga pag-ulan at saka hangin pa rin itong ng bagyong Inday.
18: Hello, hello. Maraming salamat sa tanong. In terms muna sa lakas ng hangin, yung pinakita ng kasamahan natin kanina na by Friday may minimal impact dito sa may Batanes area, kung makikita natin sa, kung babalikan natin yung presentations kanina. And then sa lakas ng hulan, inaasahan natin magsisimula yan dito sa may western section ng Visayas by tomorrow, and then naaakyat yan. Kung ang concern natin naman dito sa may Metro Manila at western side ng northern tsaka central Luzon, by Friday, Saturday, unti-unti na yung mararanasan. So, makikita natin dito, 50 to 100 dito sa may part ng Zambales, Bataan, Metro Manila, by Friday na yan hanggang Sabado. So, yun yung inaasahan natin. May mga concentration na malalakas, 100 to 200 sa may Occidental Mindoro. Dahil yan sa hatak ng bagyong si Super Typhoon Inday, epekto ng Southwest Monsoon. Thank you.
17: Opo. Follow-up lang po. Doon sa 50 to 100 millimeter na mga pag-ulan at kasama po dito yung Metro Manila, possible po ba na makaranas din tayo ng mga pagbaha dito sa Metro Manila, lalo na thunderstorm lang, nakakaranas na po tayo ng pagbaha doon sa usual na mga areas na kadalasan pong binabaha?
18: Well, dito sa Metro Manila, may mga areas po talaga na konting ulan lang binabaha. Kaya sa ngayon pa lang, habang wala pa mga malalakas na pag-ulan, pinaghahanda na po natin mga kasamahan natin o yung mga kababayan natin doon sa mga areas na identified naman kung saan na yung mga areas na yon. Thank you.
17: Thank you po.
15: Any other questions po?
19: Hi sir, Josiah Antonio pa from Philippine Star. Para lang po, since medyo bago lang po itong impact-based forecasting po, no? Baka po pwedeng pa-explain lang po sa audience natin kung ano yung ibig sabihin ng minimal risk dun sa extreme northern part ng Luzon.
18: Explain po lang kasamahan natin.
20: So, bali ang impact-based forecast po kasi ay tinetake into consideration ito yung population, yung mga building structures, types of building over the area, bukod pa yung pinakang actual hazard, yung hangin. So in this case, we're talking about the severe wind. So kung titingnan natin kung madalang or kukonte ang mga struktura na sa tingin natin ay mahina at hindi kakayanin yung particular lakas ng hangin, then magiging minimal ang impact. For example, alam naman po natin dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon na yung mga kababayan natin dyan ay nakapag-adjust na. Alam natin na yung mga struktura, kanilang kabahayan dyan ay gawa talaga sa bato, no? And then yung makikita natin yung projection natin ng bagyo, basically, ang inaasahan natin ay yung pinakamahina o pinakamababang level ng wind signal ang tatama dito. Then dagdag pa dyan, bato nga yung mga struktura, then minimal po inaasahan nating epekto dito sa may bandang mga bayan or dito sa balalawigan ng Batanes sa mga bayan pong nabanggit. However, gaya ng sinabi ko, maaring mabago pa yung senaryo kahit patuloy din tayo magbibigay ng update. Tropical Cyclone Bulletin, the impact-based forecast, the weather advisory, and even yung gale warning, no? Yung kaninang tanungan ni Sir Alan isa, bukod pa dun sa malalakas na ulan, pwedeng maging maalon din sa mga darating na araw sa western section. So kaya pong lahat, inaantabayan or pinapayuhan na magantabay sa official forecast products na ipapalabas ng Pag-asa patungkol nga po sa Super Typhoon sa Inday, pinag-iba yung habagat, and then yung epekto nito sa kalupaan ng ating bansa.
19: Thank you po. Yung next question ko, ay, sige pa sir.
21: May dagdag ko lang din po ano, tungkol sa impact-based forecasting. So, ang IBF po ay multi-hazard. So, na-discuss ni Junior Chris kanina yung tungkol sa severe wind pa lang yun. Ano. So meron ding mga hazards like yun nga sa baha, storm surge, landslide, and so in the coming months, starting actually this July, ay sisimulan na ng PAGASA ang pag-i-issue ng mga impact-based forecast para sa mga hazards na nabanggit ko. Thank you.
19: Next question naman po, since recently po nag-record low po yung Angat Dam, paano po mag-increase na po ba in the next coming days yung water level nito given na may mga bagyo na, may mga ulan na po tayo in the next coming days?
21: Salamat po na nabanggit nyo yung tungkol sa Angat. Actually, nabanggit na rin namin nung nakaraan na itong mga bagyo, incidentally, yung mga bagyo talaga nakatulong sa atin para magkaroon ng additional na supply ng tubig para sa ating mga dams. Fortunately, dito sa pagdaan ni Super Typhoon Inday ay ina-expect natin na may mga pag-ulan na kumbaga masaswak doon sa watershed ng Angat. Kung kaya't we are forecasting na magkakaroon ng pag-angat ng water level by approximately 1 meter. So, still, hindi pa rin yan sapat para mapunan yung mga kakulangan ng dam para ma-sustain yung operations niya at masuplayan yung ating needs for domestic water, irrigation, and power generation. So, magantabay pa rin tayo sa mga susunod na mga weather systems kung may bagyo pa. Hindi naman sa pinapanalangin natin na magkabagyo muli, pero we have to accept it na yung bagyo talaga yung malaking bagay para umangat yung ating water level sa mga dams. Thank you.
15: Yan, so may mga katanungan pa po ba tayo sa mga kasamahan natin? Yes.
3: Val Gonzales po ng DGRH. Base ho dun sa image, satellite image, medyo malawak ho yung kaulapan, saklaw ng kaulapan, bagamat medyo malayo pa siya dun sa mismong mga lugar sa ating bansa, lalo na dyan sa Luzon area at iba pang mga lugar. Yung mga lugar na nasa ilalim ho ng tropical cyclone, hindi pa ho nila physically nararamdaman yung lakas ng impact ng ulan at mag-

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon nga po ay kasilukuyan po nating napakikinggan nga po yung press briefing po dyan sa Pag-asa, sa DOST Pag-asa po. Ito po ay patungkol pa rin sa Super Typhoon Inday. Ayon po kay Sir Chris Perez kanina, sinabi niya po na isa sa mga binabantayan natin, ito yung pinag-iba yung habagat, yung at itong Super Typhoon Inday at ang epekto nito sa pagtama sa kalupaan. Sinabi rin po ng Pag-asa kanina po ay ngayon po starting July, no, ngayon pa lang sisimula na po nila ang pag-issue ng impact-based hazard. At also, sinabi rin po, may nabanggit ang patungkol nga po sa Angat Dam kasi nga napababalita nga po na ang Angat Dam ay bumababa yung water level po nito. Kaya naman sinabi po, inamin, no, aminado po ang Pag-asa na incidentally nakatutulong ang bagyo sa pagdagdag po ng tubig sa dam. Inaasahan na 1 meter na pag-angat sa water level sa Angat Dam. Pero sinabi rin po ng DOST Pag-asa na hindi raw po ito sapat upang tugunan yung mga operations, no, tulad nga po ng domestic water, irrigation at iba pa. Sa ngayon po, subukan natin, no, balikan ang ayun, patuloy na inaayos natin yung connection, no, kasi nagkaroon tayo ng kaunting technical
1: problem. Na itong Super Typhoon Inday ay
0: kikilos. Pero sa ngayon na
2: maraming salamat na ngayon po na, ng mga katanungan
0: pa po ba? Si Sir Chris Perez ay nagsasalita sa
3: good afternoon po, Ariel Ross from ABS-CBN News. Yung sa Angat Dam po, no, kasi 157.07, sabi po kanya.
0: Mga kababayan, wag po tayong kaagad, no, na mabahala, no, at gawin po natin, mga kababayan, ay ang lahat ng nararapat natin gawin tulad ng pagtutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang mga balita. At sa ngayon ng muli, balikan muna po natin ang Pag-asa DOST press briefing.
3: Laguna Lake, kaya wala pang water service interruption sa atin. Ano pong yung level ng Angat Dam? Kasi critical low is 160, tapos it's still going below that. Na talaga...
4: Salamat, Ariel, sa tanong. Well, siguro masabi nating good news ito dahil nga dahil dito sa kay Super Typhoon Inday ay sabi ko nga kanina, we have forecasted na magkakaroon ng approximately 1 meter na pag-angat simula dito sa 157.07 meter kanina by around Friday, July 13. Ay aabot ito ng 158.10. So, ibig sabihin, mula ngayon hanggang before Friday siguro bababa siya to the masabi nating historical low na. And then, magsisimula siyang aangat. Tungkol dun sa mga water interruption ay patuloy naman yung pagkikipag-ugnayan namin sa NWRB and yung mga water concessionaires. Siguro, base dito sa projection namin ito ay magkakaroon ng I think actually bukas yata or sa Friday magkakaroon ng update. Kailangan bang mag magbawas ng supply ng tubig or as is muna dahil magkakaroon ng konting pag-angat dun sa Angat water level.
3: Yes, sir. Follow up siguro, sir. At this point po, mananawagan na po ba ang Pag-asa na mag-conserve talaga ng paggamit ng tubig sa mga kumukuha ng tubig sa Angat Dam?
4: Well, actually, simula pa lang nung nakita natin na tuloy-tuloy yung pagbaba, ay nagsimula na tayong manawagan sa ating mga kababayan in collaboration with our other partners sa national government agencies na dahil nga patuloy pa rin sa pagbaba, ay patuloy din kami nananawagan na magtipid tayo sa tubig. Yung mga hindi kailangan na activity siguro sa ngayon na nag-involve ng paggamit ng tubig ay isang tabi muna. Yun lang muna siguro ang mga basic needs, basic na paggamit ng tubig ang i-prioritize natin.
3: Thank you, Sir Jun. Sunod naman po tungkol dun sa mga ina-expect nating paulan dahil sa enhanced habagat. Sir, baka pwede kayong maging mas descriptive kasi kanina ang sabi lang ay magkakaroon ng mga pagbaha. And yet, meron tayong heavy to intense sa Mindoro at sa Antique, no? sabi po ni Sir Jun ay dinadevelop pa yung impact-based forecast para sa flooding and landslide. Pero pwede po bang mabigyan ng description yung ating mga kababayan kung ano in-expect nilang dami ng ulan and potential na pagbaha sa mga lugar nila? Especially sa, hindi lang sa PAGASA, no, pati sa iba't ibang weather models, mukhang mabababad po sa grabing ulan yung Mindoro, Panay, Negros, and posibleng pati sa may Western Luzon, including Metro Manila. Para lang po siguro mas angkop yung pwede nilang preparations.
5: Hello, maraming salamat. So, base sa pinakita natin kanina sa presentation ni Engineer Perez, makikita nga natin na 50 to 100 millimeter per hour. Although, ito, makikita natin na 50 to 100 millimeter per hour dito sa may Mimaropa, pero itong Occidental Mindoro kasama na yung mga ibang areas dito sa may Western Visayas, itong Antique, mas malalakas ang ulan kasi mas exposed to dito sa may hatak ng habagat. At isa rin, paghandaan din natin yung dito sa Metro Manila, ang kalakasan kasi by late Thursday hanggang Saturday ang impact dito sa Metro Manila. So, alam naman natin, may mga areas talaga, maraming areas dito na madaling bahain. So, may couple of hours pa tayo o days na makapaghanda dito sa may Metro Manila area.
6: Ayan, so maraming salamat po. Yes, sir.
7: Sir, at this, although tuloy-tuloy yung preparation no, ng mga LGUs dito sa Metro Manila, may nag-meeting na ang MMDA regarding dito. Based dito sa mga information natin na hawak ngayon, kailangan ba ang pagre-recommenda na kung sakasakali man, particular dun sa talagang lugar na binabaha, na kung kinakailangan dahil nga sa magiging epekto nito sa mga kababayan natin, kailangan ba na magsagawa na ng mga paglilikas dahil hindi man yung bagyo mismo yung kakaharapin natin pero yung mga pag-ulan na mararanasan natin sa Metro Manila?
5: Well, regarding naman sa paglilikas, may mga updated tayo ng mga forecast na ilalabas. So, habang papalapit ang bagyong si o papalapit ang bagyong si Inday, Super Typhoon Inday, maglalabas tayo ng mga mas updated na information para makatulong sa mga decision makers dito sa mga LGUs, lalong-lalo na dito sa may Metro Manila area.
7: Oh,
5: kasi, so maglalabas po tayo.
7: Kasi lalo na nababanggit nyo kanina na pwede nating bukas Webes ng gabi, baka makaranas na tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan. Beyond, baka kasagsagan ng malalakas na ulan, dun pa maisipan nung mga kababayan natin na lumikas dun sa mga lugar nila. Dahil sa mga pagbaha na mararanasan dun sa mga flood prone areas.
5: Sir, regarding dyan, may close coordination po tayo sa OCD, sa NDRRMC. And then, every twice a day, nagkakaroon tayo ng online meeting sa kanila. So, ipapaabot po natin kung may mga pagbabago o na kailangan gawin dito sa, hindi lang sa Metro Manila, pati sa ibang panig ng ating bansa.
7: Okay. Thank you.
6: So, any other questions? Meron po tayong katanungan dito mula sa YouTube from Dan Joseph Sanchez. Posible po ba na magtaas ng wind signal mostly sa Luzon, especially Pampanga and NCR, due sa size ng wind field niya? Sino po ang pwedeng makasagot? Yes.
8: Ano po yung areas of concern, ma'am?
6: Mostly Luzon, especially Pampanga and NCR.
8: Well, kung babalikan po natin yung forecast track kasi kanina, more towards the extreme northern Luzon area yung pwedeng maging direct effect. Binanggit natin kanina, we're not ruling out the possibility na pwede tayo magtas ng 2 and 3. Kung magkaganon pa man, likely, dito sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon area, pwedeng mangyari yon. However, sa ngayon, ang confidence natin na more towards extreme Northern Luzon nga yung takbo. So, basically, ang nakikita natin yung areas of concern ni Sir ay baka wala naman Pampanga areas, hindi tayo magtas ng wind signal. However, yung epekto ng habagat, baka magdulot po ng mga pag-ulan dahil dito binanggit din natin kanina yung pagbugso ng hangin, no? Strong to gale force gust bukas, Biyernes, most parts of the country. So maaaring walang signal sa inyong lugar sa Pampanga sa mga darating na araw, pero asahan po yung mga pagbugso ng hangin dahil sa pinag-ibayong habagat ng super typhoon na Sinday.
6: Thank you very much po. Susunod po na katanungan, ito po bang si Super Typhoon Inday at Enhanced Habagat ay mga epekto po ng tinatawag na Super El Nino? Sino po yung pwedeng makasagot? Ayan, so let's acknowledge the presence of the Chief of the Climate Monitoring, Ms. Ana Liza Solis, to answer the question. Ayan.
9: Yeah, good morning po. As we have mentioned prior po nung nagpalabas ang pag-asa ng El Nino Advisory Number 1, as early as March, nung nagpalabas tayo ng El Nino Watch, sinasabi na natin po yung posibleng impact or precursory effect ng El Nino or Super El Nino na tinatawag, na ang category po natin is yung tinatawag na Very Strong El Nino. So yun po yung equivalent ng tinatawag natin Super El Nino, Very Strong, in which medyo mas mainit at tumataas nga po yung temperatura ng ibabaw ng dagat. So ito yung sinasabi natin na mga precursory or potential impact ng itong paparating nating El Nino. And yes, yan po yung mga impact po, early impact ng El Nino na ating minomonitor sa ngayon, na pinipredict po natin at based on historical record ay nagkakaroon tayo ng mga super typhoon category at enhanced habagat. So ito na po yung mga sinasabi natin na mga potential impact nitong very strong El Nino na paparating.
6: So thank you very much po, Ms. Ana. Other questions po sa... Yes po, Sir Ariel.
3: Hello po. Sorry, mangungulit lang po. Sir, ang recent na hindi landfalling pero super typhoon at humila ng habagat ay yung Karina noong 2024. And grabe po yung pagbaha doon. No? Based naman sa forecast nyo po ay hindi naman ata aabot sa ganung level, or medyo malayo pa po, so we don't know yet kung paano hihilahin nung bagyo ang habagat. Ang tanong po, sir, is aabot ba sa ganong level para yung ating mga kababayan hindi magulat, or wait and see hanggang makita kung paano yung hila ng super typhoon, or sundin na po yung present ano ngayon?
5: Anyway, yung nilabas nating information ngayon, mostly itong western section talaga yung apektado. So, identified na natin yung mga areas. And then yung mga may na-identified na tayo as early as now na yung mga orange na sa 100 to 200, ito po yung dapat maghanda talaga. So, anyway, every 6 hours, naglalabas tayo ng mga updated information, baka yung mga posible na yung mga orange areas na to mas madagdagan pa. So, yun po. Para sa guidance din ng mga kababayan natin.
3: Sir, baka kasi may gustong makarinig ng gaano ba kataas yung baha sa kalsada, may class or work suspension ba, may mga kalsada bang masasara or matatakpan dahil sa landslide, baka may mga ganong pwede yung ma-describe ang pag-asa para lang mas apt yung preparation kesa sa babaha at magkaka-landslide lang.
5: Anyway, isa to sa mga part ng multi-hazard impact-based forecasting natin. So, every hazard, maglalabas tayo ng different warning. So, sa ngayon, hindi pa naglabas ng warning for landslide. And then, sa flooding, wala pa rin tayo nakikita, kaya hindi pa rin tayo naglalabas. So, possible sa mga susunod na mga issuances.
10: Dagdagan ko rin lang, Ariel. Tulad nga na nasabi ni Sir Jun, wala pa sa ngayon yung mga ganong kadetalyado na information. Pero eventually, papunta po tayo doon. Kasi nga ito impact-based. So, makikita natin yung mga ilalabas na warnings, advisories ng pag-asa will be more on the impact. So, for the case ng flood, although nasa pilot areas pa lang tayo ngayon, like Tuguegarao in the Cagayan River Basin and Legazpi in Bicol area, pero eventually sasakupin natin in the coming years yung buong Pilipinas, yung mas detalyado na pag-i-issue ng warning, katulad na mga ganun, kung gaano itataas ng pagbaha sa mga kalsada siguro, dun sa ilog mismo, yung mga katabing communities na adjacent to sa mga river basins natin. Pero sa ngayon po, sabi ko nga, papunta tayo doon and we are starting off this month for the pilot areas. Pero being said na may mga moderate to heavy rainfall dyan sa southern part, sa western part ng ating bansa due to the enhanced habagat. Ngayon pa lang, binibigyan na natin ng kaukulang paghahanda yung ating mga kasamahan dyan, yung mga, especially yung mga local government units, na wag po nating isa pag walang bahala itong mga ganitong warnings, dahil ang mga bagyo, ang ating panahon ay very dynamic, so anything can happen ka nga. So in the coming days, patuloy po kami maglalabas ng mga warnings, and eventually dapat makarating sa mga end users with the support of you in the media. Thank you.
3: Thank you, sir.
6: And so, other questions po? Yes, sir.
11: Magandang umaga po. Miko po of DZMM. For anticipation lang po ng public, since it's already the rainy season, at nagsimula na nga po yung pagdating ng mga bagyo, no, dito sa ating bansa, pwede po naming malaman kung na-forecast nyo na po ba kung ilang bagyo yung tatama po sa ating bansa ngayong July, and yung interval po sana, like ngayon ay meron tayong bagyong Inday, kailan po yung susunod na bagyo? May mga low pressure area na po ba kayo na namomonitor around yung Philippine po? Thank you po.
5: Actually, after nitong Inday, may minomonitor tayong, kung babalikan natin yung satellite imagery kanina, babalikan ba yun? Meron tayong minomonitor na cloud cluster dito sa May Pacific, so posible na ma-develop into low pressure area yan. So, isa rin yan sa binabantayan natin na mas mababa yung track nito kumpara sa

0: magkakaroon ng break. Pero ang binibigay nating forecast for the whole month, yung sa interval, sa ngayon hindi pa tayo naglalabas kung sa mga interval na yan.
1: And for the benefit lang din po, additional details for information sa public, kailan po na pre-predict or na forecast ng PAGASA kung ito po ay magiging super typhoon, yung ganun pong categories?
0: Well, daily minomonitor naman ng PAGASA yan. Minsan as early as 2 to 3 days nalalaman na yan kung mag-i-intensify ba siya into typhoon or super typhoon. Pero siyempre hindi natin nilalabas yung mga ganung information na maaaring mag-create ng takot sa mga tao. So kapag halos sigurado na, tsaka natin nilalabas yung mga ganung information para hindi lang mag-create ng takot sa mga tao.
1: Okay. Thank you po.
2: Ayan, so thank you po.
3: Hi sir, Von Aquino po from GMA News. Sir, para lang po ma-imagine ng mga tao or ma-anticipate nila yung dami ng ulan na pwede nating maranasan paglapit po nitong bagyo, no? Can we compare it to previews na mga habagat and bagyo na naranasan natin? Yung amount ng rainfall na mararanasan sa mga areas, lalo na po dun sa mga binanggit natin?
0: Yung kung maalala natin yung super typhoon Uwan, although naglandfall kasi itong Uwan eh, yung 50 to 100 millimeter per hour, halos naranasan siya dito sa may Eastern Visayas area tsaka Quezon. So yung mga baha na naidulot doon, halos pwede siyang i-compare yung ganitong intensity na nilalabas ng PAGASA. Yung 50 to 100 na naranasan ng bagyong Uwan. So medyo kung gaano kataas, depende sa area. Medyo, ano kasi, hindi siya, kumbaga, hindi mo siya may compare na yung epekto ng ulan na ganitong dami sa lugar na to ay parehas lang din sa iba. So, depende sa areas talaga.
3: Pero sir, can we compare it to close to Ondoy? O hindi naman? Hindi pa naman?
0: Yung Ondoy, masyadong malakas na yon kasi very solid siya na tumawid talaga dito sa may Metro Manila area. Hindi pa siya ganun kaka-comparable talaga.
3: Thank you, sir.
0: Thank you.
2: Yes, so may katanungan pa po? Yes.
4: Dagdag lang ho dun sa tanong ni Ms. Von Valgonzales po, DJRH. Para ma-magnify natin kasi, dun po sa international media, nakikita na ho ng publiko yung impact nito dun sa mga lugar na dinanan niya, Saipan, other parts of the US, sa Marshall Islands, etc. Ang lakas ho ng, o Marianas Islands, ang lakas ho nung impact, yung hangin ho talagang parang na pong si Ondoy o parang si Yolanda na yung lakas. May assurance po bang may bibigay bilang comparison na rin na may tuturing kung yung ganong klase ho ng lakas ay mararanasan din sa Pilipinas, although pangalawa na lang ho siyang lugar na maaari niya hong daanan?
0: Hello. Kung makikita natin kasi dito sa mga binanggit pong areas kanina, halos dun talaga dumaan ang bagyong si Super Typhoon Inday. Pero kung makikita natin sa forecast track natin, medyo malayo. Yung ganong scenario na mararanasan na ganong kalakas, sabi nga ni Sir Chris kanina, kung magbabago significantly ng direction to, kung mas bababa, maaaring maapektuhan o maranasan yung ganong kalakas sa may Batanes area. Yan ay kung magbabago significantly ng track. Pero kung hindi, hindi natin mararanasan yung ganong kalakas na hangin tsaka yung ulan.
2: And so next question po. Yes po.
5: Alisa Insigne po from IBC News. Nabanggit nyo kanina you forecasted 2 to 4 typhoons this July. So does that mean na bababa pa yung tubig sa Angat, sa mga dam, example yung Angat, or madadagdagan pa po?
6: Doon po sa 2 to 4 na bagyo, masasabi natin na may pagtaas. Assuming na tatama yung mga pag-ulan dito sa watershed ng mga dams. Pero, yun nga, dahil forecast pa lang yung kung saan dadaan yung 2 to 4 na bagyo na yun, hindi natin alam kung magla-landfall siya or baka gigilid lang sa ating

0: par. So hindi natin masabi sa ngayon. Pero hopefully nga kung magdulot 'yun ng mga significant tapag ulan, well, we would expect na magkakaroon ng karagdagang supply ng tubig sa ating mga dams.
1: Additional lang po. And ano yung proper way po ng preparation since this month if mangyari nga po yung 2 to 4 na typhoons and yung isa yung Inday ay super typhoon. Paano po kaya para lang sa knowledge ng public? Paano yung dapat na talaga na paraan ng paghahanda? Ilang oras yung preparation bago lumikas and ano ba yung mga eksaktong na dapat gawin para maging ligtas po sa bagyo?
2: Hello. Actually, dahil ang PAGASA in close coordination naman sa NDRRMC, so lagi tayo nagbibigay ng mga updated information and then from the council na abisuhan na yung mga maapektuhang areas, at least 3 to 5 days nalalaman na nila yan. In 3 to 5 days lead time, nalalaman na.
3: So, other questions po? Ayan, so I think lahat ng concerns natin ay na-cover na. At kung may mga katanungan po na hindi nabasa ngayon sa ating live stream din, susubukan po ng ating social media na ma-address ang inyong mga katanungan through the comment section, perhaps later na lang after the press conference. So para sa iba pang karagdagang impormasyon at detalye, maaari nyo pong bisitahin ang aming website sa www.pagasa.dost.gov.ph at magtungo din po sa aming official social media platforms sa Facebook page DOST Pag-asa, sa X at DOST_Pag-asa, at sa aming YouTube channel DOST Pag-asa Weather Report. And you can also download the Panahon application on your mobile phones. And with that, we pass it on to the Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr., to close our press conference.
0: Maraming salamat. Katulad nga po ng na-discuss na natin, ano po, na si Super Typhoon Inday ay hindi malayo ang possibility na magla-landfall, pero meron pa rin itong mga kaakibat na epekto sa kanyang paglapit sa landmass ng Pilipinas. Tulad na nga nitong enhancement ng habagat na magdudulot ng significant na rainfall, na pag-ulan. At patuloy po kami mag-i-issue ng mga warning na ilalabas from the national down to the to our regional services divisions. Meron po kaming 5 services divisions, by the way po, ano? Meron sa Northern Luzon, NCR, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So sila po yung mga kasama namin para sa pag-impart nitong mga information mula dito sa National Flood Forecasting and Warning Center. Kaya patuloy po tayong magantabay sa mga sa magiging development itong si Super Typhoon Inday. At muli, maraming salamat po sa patuloy na pagtulong nyo sa amin sa pag-impart ng mga information na ito. Maraming salamat po.
3: Salamat po, Engineer Paat. Thank you very much to our duty weather forecaster and hydro forecaster, DOST Pag-asa officials and personnel, ang ating media partners and friends who are present here and on Facebook and YouTube, at sa ating mga kababayan who join us online na patuloy na nag-aantabay sa mga updates mula sa DOST Pag-asa. And that concludes our press conference. And on behalf of our DOST Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel T. Servando and the whole DOST Pag-asa community, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan.
10: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Kapitan sa pagkain. Gusto magandang hapon. Maraming salamat po.
18: Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.
19: Gyasek, bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon. Gyasek, bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
20: Malalaman mo anong kaso nila.
21: Meron pa rin katarungan at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
22: So kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
21: Walang pinipili ang justisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
23: Katotohanan, pananagutan, katarungan. Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
24: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
23: Simula na ng paglilitis. Haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
21: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
25: So, sumubaybay talaga ako niyan.
26: Siyempre, taong bayan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
27: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
21: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
25: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
21: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansa Pilipinas.
23: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
28: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
29: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
30: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
31: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
32: Artsy Craftsy!
31: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
33: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
34: 3 tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
35: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
36: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
37: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
38: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA.
37: Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
19: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, isinusulong na West Philippine Sea Victory Day tuwing July 12 at ang datos ng mga naitan ng barko noong buwan ng Hunyo sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea ating tatalakayin kasama si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral Trinidad, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
0: Yes, magandang hapon, Music March and Joshua, magandang tanghali rin sa mga talasubaybay ninyo.
19: Yes, Admiral, thanks for joining us. Nananawagan po ngayon ang AFP sa mas maraming local government units na ideklara ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Bakit po mahalaga na may pagdiwang ito sa buong bansa?
0: Alam mo, Joshua and Marge, na una sa lahat, itong ruling ng Arbitral Tribunal, which we are commemorating on the 12th, the 10th anniversary, is a landmark decision. It is sabihin, this will go down in the annals of history, in jurisprudence, as a legal victory for the country. Importante ito sapagkat this debunked the 9-line claim of the Chinese Communist Party. And it upheld our stand na walang bis. It is important that this will be celebrated, commemorated every year. Kaya nga nalawagan tayo sa lahat ng mga LGUs na i-commemorate ito yung Labrador Pangasinan ng Municipality at Cebu City. Hello, Joshua.
19: Alright, can you hear us? Nawawala po kayo sa linya, Admiral?
0: Yes, maliwanag naman kayo.
19: Alright, nagkakaroon lang po ng bahagyang technical problem. Hindi po namin kayo nairinig dito sa aming bahagi. Subukan po namin kayong balikan, Admiral, kung nairinig po kami maya-maya lamang.
0: Okay, sige.
19: Okay. Maganda to, no, Yusek, dahil itong pag-alala sa pag-award sa atin na kung ano yung ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kasi marami ngayon ang tinitake for granted na parang okay lang yan, okay lang na nandyan yung mga barko ng China. Hindi nila nalalaman yung kahalagahan kung na dapat nating angkinin yung ating teritoryo.
18: Exactly. Saka 10 years na pala, yes. Joshua. Mm-hmm. Parang nung isang araw lang, binabasa ko lang yung arbitral award na yan. Mm-hmm. No? Tapos, I mean, tuwang-tuwa pa ako nung araw na yun na parang, mm-hmm, ayan, finally, na-set na on record na tayo talaga ang may-ari ng West Philippine Sea. At nakaka-proud yan bilang Pinoy na na-recognize yan internationally.
19: And kudos sa kay Defense Secretary Gibo Teodoro na sa ating paninindigan dahil yung minumungkahi nga ng China na magkaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal, isa parang PR stunt nga lang daw naman talaga ito na talaga namang hindi dapat bigyan ng ganong karapatan ng ibang bansa na mangisda sa ating mga karagatan.
18: Exactly.
19: All right. Well, sa punto nito, subukan natin balikan si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral, can you hear us?
0: Yes.
18: He's back.
19: Okay. Admiral, doon po tayo sa ating pagdiriwang itong July 12. Bakit po mahalaga ito na may yung celebration sa buong bansa?
0: Yes, mahalaga ito sapagkat this is a legal victory for the country. The ruling of the Arbitral Tribunal in 2016 affirmed na yung ating maritime domain, yung ating entitlements ay para sa Pilipinas. It debunked the imaginary nine-dash-line claim of the Chinese Communist Party. And Cebu City and the municipality of Labrador in Pangasinan have passed resolutions commemorating itong ruling ng Arbitral Tribunal, the 10th anniversary, itong July 12. That's why nabanggit po natin, we are encouraging other LGUs, not only local government units, but pati yung mga non-government organizations, yung may iba't ibang offices ng gobyerno, to show support for this ruling. I would like to highlight yung atin ito, na maraming ginawang mga activities to commemorate this. Apart from the LGUs, nananawagan din po tayo sa mga NGOs to be one in supporting and commemorating the Arbitral Tribunal ruling.
18: Okay. Sir, since nabanggit niyo na nga po yung mga LGUs, no, may mga LGU ba na nagpatupad na ng West Philippine Sea Victory Day? At ano po ba ang inaasahan ng AFP na magiging epekto nito sa pagpapalawak ng kamalayan at pagmamahal ng mga Pilipino sa ating maritime rights?
0: Yes, we are calling on yung ating mga kababayan sapagkat kumakita po natin yung results sa mga OCTA surveys. Mataas ang mga feedback, maganda ang feedback, ang support for the AFP. They understand the issue. They are willing to support the country, to fight for the country. Ito ay mga individuals na lumalabas sa mga surveys. We would also like to encourage yung mga LGUs, the same thing, na maglabas ng mga statements, mga resolutions, calling on them to support and to come out with statements na they support. And they would like to pass, we would like them to pass resolutions to show na iisa tayo yung ating bansa when it comes to commemorating this 10th anniversary ng Arbitral Tribunal ruling.
19: Okay. Sir, sa pananaw po ng AFP, paano po natin may papakita na nananatiling makabuluhan at may bisa ang arbitral award kahit hindi ito kinikilala ng bansang China?
0: Alam mo, una sa lahat, yung ating pag-perform ng ating mandate, Joshua, tuloy-tuloy yan. Yung Philippine Navy, lalong-lalo na yung mga barko natin, mga aeroplano ng Philippine Air Force at the Philippine Navy, to include the Philippine Army, ano, active, retired at mga reservists natin. Nagpapatuloy yung ating support, yung ating pag-conduct ng mga patrols, yung pag-engage natin ng mga like-minded nations. Kung makita nyo yung ating mga maritime activities sa karagatan ay nagpapatuloy, sa himpapawid, yung ating mga exercises ay dumadami ang participants. From unilateral, naging bilateral, naging multilateral. So ito ay mga activities ng AFP na nagpapakita na tayo ay magpapatuloy na itaguyod yung ating mga maritime rights and that we are, yung pag-enforce ng Arbitral Tribunal is done through these activities by the AFP.
18: Okay, sir, no, isa din po sa mga mungkahi ay ang pagsasagawa ng mga activities sa mga paaralan tuwing July 12 upang maipaliwanag ang kahalagahan ng arbitral ruling. Ano po ba ang reaksyon ng AFP tungkol dito?
0: Yes, meron tayong effort sa ating mga paaralan na ibahagi sa ating mga estudyante ano ang halaga ng una sa lahat ating maritime domain, ano ang nangyayari, anong ginagawa sa atin, and what we are doing. At ano ang ruling, ng ano ibig sabihin ng ruling ng Arbitral Tribunal. Ito ay ginagawa natin through our engagement with DepEd at sa iba't ibang units ng AFP all over the country. Engaging yung ating mga studentry para malaman nila ang katotohanan.
19: Alright. Sir, sa ibang usapin naman po tayo, nakapagtala ang AFP ng 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard sa apat na mahahalagang bahagi ng West Philippine Sea nito lamang buwan ng Hunyo. Ano po ang pinapakita ng bilang na ito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa ating karagatan?
0: Una sa lahat, number one, ito ay nagpapakita na yung ating AFP is we have the capability to monitor what is out there. Ito ay magandang sinyalis sapagkat in the past, nahihirapan tayo mag-monitor, lalong-lalo na yung ganong kalawak at yanong kadami. Secondly, ito ang mag-drive ng deployment ng ating mga barko at mga eroplano. Pangatlo, papakita rin to na yung illegal presence ng PLA Navy, Chinese Coast Guard at ng Maritime Militia ay naandun pa rin. So ano man ang sinasabi nila, ano man ang charm diplomacy nila, eh una sa lahat dapat tanggalin nila muna yung kanilang mga barko na nag-i-intrude sa ating karagatan. That's why every week nagre-report tayo, every month nilalabas ang report, na naandun pa rin sila.
18: Okay, sir, no, 74, no? Bagamat mas mababa ito kumpara sa naitala noong Mayo, no? Nananatili pa rin po itong mataas ang presence po ng mga barko ng China, no? Sir, sa pananaw po ba ng AFP, may ituturing po ba itong isang positive na senyales o nananatili pa rin po ba itong seryosong hamon sa ating seguridad?
0: Yes, seryosong hamon ito. Sapagkat anuman ang sabihin nila, hindi nila tayo malimig lang. They could not say one thing, and yet ang reality sa baba ay naandun pa rin ang kanilang barko. Yung sinabi nila na nagpasa na joint undertaking for Bahaw de Masinloc na maging common fishing ground, ito ay isang very weak attempt to portray na everything is fine. Everything is fine sapagkat na monitoran natin, naandun pa yung mga barko nila sa ating maritime domain.
19: Alright. And ayon din po sa ulat, mahigit 20,000 domestic at foreign vessels ang inyong minomonitor noong Hunyo at halos 6,000 sa mga ito ang hindi tumugon sa radio challenge. Ano po ang ginagawa ng AFP sa mga barkong hindi tumutugon at gaano po ito nakaka-apekto sa ating maritime security operations?
0: Yes, una sa lahat, Joshua and Yusek March, you know, itong pag-monitor natin sa ating maritime domain, ito ay nagbibigay sa atin ng picture kung ilan ang dumadaan all over the country. So, na-monitor natin for the month of June. 20,000 plus ang dumaan, 20,494. Ang ginagawa ng Navy nito, the Coast Guard, we challenge them. Challenging them is a normal procedure. Tinatanong natin, anong pangalan, saan papunta, saan galing. Bagamat alam naman natin through the AIS, anong pangalan, saan nakaregister, anong type ng barko, saan galing, saan papunta. We would just like to double check kung ang sinasabi ba nila sa challenge ay consistent na lumalabas sa ating AIS monitoring. Yung iba doon hindi sumasagot, but majority naman ay sumagot sa atin.
18: Okay. Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon.
0: Yes, sa ating mga kababayan, ano? Yung ating kinocommemorate ngayon is the 10th anniversary of the Arbitral Tribunal ruling. This is a very significant milestone. And it will go down in history as a legal victory for the country. Ito ay nasasaad na yung ating maritime domain. Yung entitlement yan ay para sa atin. At walang visa ang kiniklaim ng Chinese Communist Party. Mag-iisa tayo as we commemorate the 10th anniversary. Ipakita natin ang suporta sa ating bansa, sa ating mga maritime frontliners.
19: On that note, maraming salamat po sa inyong oras. At sa impormasyon, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
0: Maraming salamat din, Joshua and Yusek March.
18: Umabot sa 220 mga obra mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lumahok sa West Philippine Sea Mural Festival 2026. Silipin natin yan sa report ni JM Thompson.
1: Mula sa makukulay, nakabibighani at out of the box na mga likhang sining, ito ang mga obra ng mga kalahok na nakapasok sa top 100 national finalists ng West Philippine Sea Mural Festival 2026 sa National Library of the Philippines. Higit 200 ang nakilahok sa kompetisyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patunay na ang mga likhang sining na ito ay may kapangyarihan hindi lamang para pagandahin ang komunidad, kundi pati pag-isahin ang mga tao at paigtingin ang pagmamahal sa bayan.
2: Ito ay nagpapakita ng internalization at saka ownership, pag-aako ng West Philippine Sea.
1: Ayon pa kay National Defense Secretary Gibo Teodoro, ang pinagsama-samang kulay at kakayahan pagdating sa pagpinta ang ibinahagi ng mga visual artists mula Apari hanggang Hulo. Ito ay nagpapakita ng pag-ako ng ating bayan sa West Philippine Sea at karapatan anya ito ng mga Pilipino na ipasa ang kaalamang ito sa mga kabataan. Malaking bahagi rin ng imahinasyon ng mga Pilipino para maging inspirasyon.
2: itong espiritu na to, hindi naman tayo nagsasabi na bumala tayo sa kanyon. Pero yung pagtatayo lamang at paghihindi sa paglilinlang ng mga umaakop, sumasakop sa mga or nagsusubok sumakop ng teritoryo natin, hindi tayo pwede manahimik dito.
1: Binigyang diin din ni Teodoro na ang programang ito ay isang simbolo ng paglaban ng bansa. Hindi lang anya atin ang West Philippine Sea, kundi pag-aari ito ng mga susunod na Pilipino. Sagrado ang obligasyon na pangalagaan ito at gamitin para humubog ng bagong Pilipinas na matatag at malakas, hindi lang para sa bansa, kundi sa mundo. J.M. Thompson, para sa Bayan.
19: Sa ibang balita, itinaas na sa heightened alert ang Philippine Coast Guard kasabay ng pinaigting na paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa bansa. Inatasan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang lahat ng kinauukulang Coast Guard District stations at substations na maghanda at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at local disaster units para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad at maritime stakeholders. Ipinatutupad na rin ang mga hakbang ng PCG.

0: Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro.
1: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Magtutuloy-tuloy na ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ito ng pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa National Capital Region. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr., patuloy ang pag-aaral na ginagawa ng Regional Tripartite Wage Board upang magpatupad ng salary increase sa iba't ibang rehiyon. Inaasahan na mararamdaman ang wage hike sa susunod na mga buwan o bago matapos ang 2026. Dagdag pa ng Pangulo, ito na ang pinakamaraming pagtaas ng sahod sa nakalipas na apat na taon. Simula 2023, umaabot sa 7% ang average increase per wage order. At sa 85 pesos na increase, umabot na sa 210 pesos ang kabuuang naaprubahang salary increase para sa mga manggagawa. Para kay Pangulo Marcos Jr., prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Upang mas lalo pang paigtingin ang pagbibigay ng masustansyang pagkain sa lahat ng mga pampublikong paaralan, pinangunahan ang kapakanan ng mga manggagawa. Upang mas lalo pang paigtingin ang pagbibigay ng masustansyang pagkain sa lahat ng mga pampublikong paaralan, pinangunahan kaninang umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang national kick-off ng school-based feeding program ng Department of Education sa Pulilan, Bulacan. Sa Pulilan Central School, aabot sa 700 na mga mag-aaral ang kasama sa feeding program. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking bagay itong programa ng DepEd sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara upang matugunan ang kaso ng malnutrisyon at mga tumataas na bilang ng pagkabansot ng mga kabataan. Dagdag pa ng Pangulo, tutulong ang pamahalaan sa mga magulang at ito nga mismo ang magpapakain sa mga kabataan sa ilalim ng feeding program sa mga paaralan. Layunin din ng Pangulo na maisulong ang programa upang makapag-aral ng mabuti ang mga bata at maihanda para sa kanilang kinabukasan. Ang mga magsasaka at makikinabang din sa programang ito ng DepEd dahil sa kanila pa rin bibilhin ang masustansyang pagkain sa pamamagitan ng Department of Agriculture sa pangunguna naman ni Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Sa ilalim ng school-based feeding program, magbibigay ng mainit at masustansyang pagkain at gatas ang pamahalaan para sa mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 hanggang grade 6.
2: Napakalaking bagay para sa akin dahil alam naman natin na kuminsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin, pinakamahalaga sa ating mga buhay ang ating mga anak. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit at sila ay makapag-aral na mabuti at kasama na po yan dahil marami tayong ginagawa para binabago natin ang pag-aaral para tayo naman masasabi natin hinanda na natin ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng Pilipinas.
1: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong pwersa ng pamahalaan para sa paghahanda sa Super Typhoon Inday. Sa weather update ng PAGASA, nakapasok na kaninang umaga pa sa Philippine Area of Responsibility ang super bagyo na namataan sa east of Northern Luzon. Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nagsagawa na ng paglilinis sa mga drainage at sa mga daluyan ng tubig lalo.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa puntong ito ay ating pararaanin ang ilang mga panayam patungkol sa mga paksang merong impact sa ating lipunan at sa ating mga kababayan nasa loob man o labas ng ating bansa. Para sa una nating panayam ay sa patuloy po no, na pagbabago ng panahon ay kasabay rin nitong nag-iiba ang pananaw at pamumuhay ng pamilyang Pilipino. Bagamat nananatiling mahalaga ang kasal bilang institusyon, kapansin-pansin nga ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong pinipiling magpakasal sa nakalipas na mga taon. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng mga figures no na nakalap ng ating pamahalaan at ano ang ibig sabihin nito para naman sa kinabukasan ng ating lipunan. Kaugnay nito ay makakasama na natin sa linya ng komunikasyon ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development, walang iba kundi si DED Lolito R. Tacardon. Deputy Executive Director Tacardon, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat po ng sumasubaybay po sa inyong programa.
0: Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa aming munting programa na Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, Deputy Executive Director Tacardon, batay po kasi sa ulat ng CPD ay tuloy-tuloy na nga po no, itong sinasabing pagbaba ng registered marriages dito sa Pilipinas sa nakalipas po na dekada. Ano po ba yung mas malalim na paliwanag sa likod po nito? Ito po ba ay dulot ng economic aspects, pagbabago po ba ito sa values o kombinasyon po ng iba't ibang mga salik?
2: Opo, base po sa ating mga available na data, nakikita po namin na nagpangit po kanina, this is a very complex phenomenon, kaya kombinasyon siya ng maraming mga factors. No? For one, economically, nakikita natin based dun sa ating mga qualitative study that the cost of example getting married is a very important factor pa din, ano, kaya ang dinedelay or di kaya ay hindi na nagpapakatan, and nagbabago rin yung mga preferences nila for family formation, yung mga kabayan natin, and sometimes meron ding preference na to achieve mga personal goals before they enter into formal union. So in general, parang more of nagbabago yung mga aspirations, nagbabago yung mga certain aspects and directions ng and arrangement ng mga nagpapalak na mag-asawa, kaya medyo nakitaan natin yung pagbaba ng incidence of formal marriage.
0: At dahil na nabanggit nyo na po itong aspirations, ay tulad ng ating nabibigyang diin, ay itong pagbaba ng bilang ng mga kasal dito sa Pilipinas ay may tuturing na reflection nga po nitong shifting o nagbagong mga aspirasyon sa buhay. Sa obserbasyon po ng CPD, ay paano po ba eksaktong nagbago ang priorities ng ating mga kababayan, lalong-lalo na itong ating mga kabataan?
2: Opo, sa pandang ng kabataan, I think it's more of the preference nila and the goal nila for personal development. Nakikita natin that nag-emerge na rin yung mga couples na hindi pa nagpapakasal, pero they are dedicated to, kumbaga parang i-establish yung kanilang career, establish yung kanilang goals, and nagpapakita rin yan dun sa mga datos na nakikita natin because based for us, for example, sa National Demographic and Health Survey, bumaba pa rin yung mga bilang ng pinapanganak as women improves yung kanilang socioeconomic status including yung kanilang participation in the labor force at saka yung kanilang education. And that's also something na nakita natin during our qualitative studies na they are preferring to achieve personal goals muna.
0: Mm-mm.
2: And setting aside muna yung formal marriage. Pero it doesn't mean na nakikita natin namin na talagang ayaw na nilang magpakasal. I think it's more of timing, no? Yung kanilang pagpapakasal. And the fact din na lumalaki yung bilang ng nakukuhabit without marriage or yung living in arrangement na tinatawag natin. Parang they are creating a certain arrangement that mm-hmm. they can still pursue yung kanilang mga other aspirations and personal goals. Not just as a couple, but also as an individual.
0: Mm-mm-mm. At sa datos po kasi no, ng Philippine Statistics Authority or PSA, yun nga po, no, bumaba ang marriages mula mahigit 400,000 o 429,000 noong 2014 pa po ito, no, hanggang 371,000 na lang po noong 2024. Bale, malaki din, no, yung nawala dun sa dekada, no, within this period. Sa ganito pong klaseng trend, no, na eto may mga bumababa talaga at dahil yan sa probably mga personal aspirations ng ating mga kababayan, lalong-lalo na syempre naiiba nga po, no, meron tayong mga shifting priorities na sa ngayon na yung iba mas gusto na lang ng career advancement kaysa magkaanak o kaya minsan may mga couples okay na sa kanila yung merong mga may masasabing may mga alagang hayop na lang, yun na lang yung kanilang mga anak imbis na talagang mag-anak po sila. E ano po kaya yung possible long-term demographic impact nitong ganitong trend sa population growth naman dito sa Pilipinas?
2: Yeah, definitely, it will impact sa demographic trend natin kasi marriage is one of the indirect determinant kasi ng fertility, which in turn is also a direct factor naman siya ng population growth rate. Kasi yung marriage indicates sometimes yung exposure natin to fertility, yung panganganak. So kung mas although hindi siya automatic kasi marami pa rin namang pinapanganak even or nanganganak outside the marriage.
0: Mm-hmm.
2: But definitely na meron siyang factor pa din in the sustained decline of our population growth rate in the future. But I think yung aspect kasi ng yung dimension kasi niya is for example from the perspective of the Commission on Population, we're looking at the opportunity na mas na empower yung mga kababaihan and yung mga couples to have more quality life or better quality of life as they form their family, with this changing shift sa kanilang mga aspirations. But yung atin ang pinaghahandaan natin, the DPT is really gearing towards ensuring demographic resilience. No, ibig sabihin, magbago man yung landscape of our demography in the Philippines or population, the country should still be able to pursue socioeconomic development.
0: Mm-mm-mm. At Deputy Executive Director Tacardon, nakita rin po pala na bumagsak yung bilang ng kasal noong panahon na meron pong COVID pandemic at biglang tumaas naman po ito noong 2022, noong medyo nagbubukas na po ulit yung ating kumbaga yung ating mga communities, no, dahil meron pa po pala mga tinatawag na postponed weddings, kumbaga pinagpaliban kasi merong mga lockdowns. Sa inyong pagsusuri, paano nyo po hinihiwalay yung naging impact po, no, ng pandemic sa tunay na pagbabago po ng marriage behavior ng ating mga kababayan?
2: I think when during the pandemic talagang mayroong disturbance in terms of the trend. Dahil nga with but more of its structural and institutional arrangements kasi yan, no, because of the lockdowns as you mentioned. Pero after that, after the rebound, nasabi natin, patuloy na lang ng bumababa. No? Mm-hmm. So that means talagang this is already the natural trend na nakikita natin. Hindi na lang siya artificial decline since the after nung pandemic. No? So talagang nakikitaan natin na may disruption sa trend during the pandemic, pero unti-unti, ano, since the years after the pandemic, talagang steady yung decline. So yung ano natin, and we are looking at eto na yung
0: DED Tacardon. Ayun, medyo nawala tayo. Tawagan lang natin ulit si Deputy Executive Director Tacardon. Medyo nawala lang yung ating linya ng komunikasyon. Ayun, ayun, DED Tacardon, medyo nawala lang tayo. Go ahead po.
2: Yeah, yun ang sinasabi ko kanina. I think since the pandemic, ano, and up to the latest data, I think yan na yung nakikita natin na natural trend nung declining marriages.
0: Ito naman po, no, sa konteksto po ng kulturang Pilipino kung saan mahalaga yung kasal bilang pundasyon po ng pamilya. Kasi syempre, although meron tayong mga kababayan, probably yung mga medyo batang henerasyon na po ay open sa ganitong setup, pero meron pa rin tayong mga kababayan na merong traditional mindset po. Ay, paano po nakikita ng CPD ang unti-unti pong pagbabago ng kahulugan ng pamilya sa kasalukuyan?
2: Yeah, I think that's a very important aspect ng sa part ng government to consider yung changing consideration in family formation, especially sa mga policy ang kailangan nating gawin. For example kasi yung sa part ng CPD, actually we're not into preferring kung ano yung dapat arrangement of marriage. Ang aming is to ensure that the government would be able to support the development of families regardless of their arrangement, whether formally married sila or in cohabitation. As long as the family aspirations are supported and responsibly formed by mga couples concerned. So the government should be able to protect them regardless ng kanilang family or marital arrangement. So yun yung inaano namin, no, in as a matter of policy, dapat masuportahan bawat ita kung ano man yung kahit ano yung kanilang preference ng marital arrangement.
0: At speaking of that po, no, yung mga marital arrangements, sa pagdami po ng mga live-in setups at non-traditional families, no, in contrast dun sa traditional setup natin ng pamilyang Pilipino, ano po ang mga hamon pa, no, na kinakaharap po ng ating Commission on Population and Development sa pagdisenyo po ng policies na parehong magpoprotekta at kumikilala sa iba't ibang anyo po ng pamilyang Pilipino?
2: Ang emphasis lang lagi namin is that whenever couples and saka mga mga individuals decide ano to enter into specific marital arrangement, ang lagi namin emphasize is their preparedness not to assume the responsibilities na kakibat doon. No, one is the responsible parenthood pa din sa mga kanilang mga anak, regardless of the number, isa man yan or dalawa, the respect pa din and the right ng bawat isa na ma-develop, dapat ay may mutual support pa rin ng mag-asawa development nilang dalawa, and maiwasan ano yung mga forced union, forced marriages, lalo na yung sexual abuse ano within that relationship, at maiwasan ano yung mga illegal unions, like for example mga child marriages na pinagbabawal na ng batas natin, at saka yung syempre yung abuse lalo na kapag ang involved ay minor, no? Kasi may mga incidences din tayong nakakalat na meron ng mga minors din that to into live-in arrangement, for example, dahil hindi sila pwedeng ipakasal pa, no? So in those cases talagang I think that there should be a need to review yung mga family-oriented policies to also be responsive doon sa mga ganong shifting arrangements.
0: When we're talking about naman po no, the bigger picture, ay paano po nakatutulong yung mga datos regarding the number of marriages no dito sa ating bansa? At maging yung trend analysis dito sa mas malawak na development planning, particular sa workforce, education, at economic policies.
2: Yeah, mahalagang bagay po yan. You know, so that all government at all levels, mapa-local, mapa-national, at mapa-regional, dapat kinukonsider niya yung information na to, because most of our services are actually family-based, no? Like yung mga social protection intervention natin, family kasi yung ano nila eh, no? Yung target group nila, no? Hindi lang yung siya individual, no? So that means by having an understanding of this family and marital arrangement that is now evolving, magkakaroon ng more responsive mga services. And more importantly, yung pamamaraan ng pagbibigay ng mga social protection services and other types of welfare services sa iba't ibang arrangement. For example, paano ba natin matisiguro na yung mga hindi kinasal ay bahagi rin sila ng mga social services, ng mga health services na kailangan natin. Kasi kung lalo na kung loosely defined, yung usually kasi ang pinaka nare-recognize dyan ng beneficiary yung head of the household. So, parang, in those aspects, kung may mga services na gano'n, dapat in any types of marital arrangement or family arrangement, ay accessible pa rin sa kanila yung mga government services.
0: Siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan dito sa interview, Deputy Executive Director Tacardon. Sa harap po no nitong mga bagong trends sa pagpapakasal dito sa ating bansa. Ano po yung pangunahing mensahe po no ng Commission on Population and Development sa ating mga stakeholders po no, sa publiko at maging sa ating mga policy makers upang masiguro na yung bawat pamilyang Pilipino, kahit ano pa man po no ang setup, mapa-traditional man o modern, ay meron po nga sapat na suporta at oportunidad upang sila po ay umunlad.
2: Yes, I think yung message ko would be pertaining to different government agencies, no, na we have to recognize that change na yung family configuration ng ating bansa. And this is a reflection ng mga economic trigger, mga shifting aspirations, and other factors no, na nag-affect sa mga family formation. So ang task natin sa gobyerno is to acknowledge this dynamic and to ensure na protektahan sila at ma-harness yung kanilang kakayahan individually as well as family para humundan. No? Masiguro natin na lahat ng gustong mag-form ng family, regardless of their arrangement, are free to do so, able to do so, and yung mga barriers towards that should be removed ano, by the programs and services na binibigay ng gobyerno. No? So, in short, the government should be able to support informed decisions sa mga couples and the individuals who would like to form their families.
0: And with that po, maraming salamat po Deputy Executive Director Tacardon for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development, walang iba kundi si Ginoong Lolito R. Tacardon. Magbabalik po ang ating programa makalipas po ang ilang mga paalala.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami. Meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
0: At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At sa puntong ito ay ating makakasama naman ang ating Armed Forces of the Philippines dahil sa gitna po ng tumitinding tension pa rin po no, sa Indo-Pacific, nagpahayag po ng pag-alala ang ating Department of National Defense at ang ating sandatahang lakas. Kaugnay po ng isinagawang ballistic missile launch ng China mula sa isang submarine sa South

0: sa ating mga kaaliadong bansa at partner country sa Pacific hinggil sa insidente ito, although nabanggit nyo na hindi lang tayo no, yung nagsalita against this act.
1: Yes, yung mga statements of support, statements condemning yung act ng Chinese Communist Party are very strong statements that show iisang panindigan natin. Pangalawa, they show that they support our stand. Pangatlo, iisa tayo, mga freedom-loving nations, na nagko-condemn, nagko-call out sa ginawa ng China, ng Chinese Communist Party. Itong mga statements nila, hindi lang ito basta-basta statement, but ito ay nagpapakita din ng resolve nila to support international law na yun ang tinatayuan natin when it comes to the West Philippine Sea.
0: Ang siguro po no, ito nga susunod na katanungan ko po sa inyo, Rear Admiral Trinidad, ay mahalaga po na ma-reiterate lalong-lalo na sa ating mga kababayan na probably ay hindi pa masyadong kumbaga hindi sila masyadong maalam regarding doon sa 2016 arbitral ruling. Ano po ba no, ang talagang kahalagahan po ng pagsunod sa international law sa gitna po ng tumitinding tension within the Indo-Pacific region?
1: Alam mo, itong Steph, itong pag-celebrate natin, pag-commemorate ng 10th anniversary ng Arbitral Tribunal, hindi lamang ito simpleng commemoration.
0: Mm-mm.
1: We are commemorating this because for once, international stood with the stand of the country. Sinuportaan niya ang panindigan ng ating bansa. Ibig sabihin, yung panindigan natin sa West Philippines ay nakaangkla sa international law. Hindi lamang ito haka-haka. Hindi lamang ito imaginary stand. Hindi lamang ito galing sa ating mga ninuno na ipapasa natin sa mga next generation.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay nakaangkla sa international law. And international law validated our stand. Pangalawa, it invalidated the expansionist claims ng Chinese Communist Party na pawalang bisa nitong ruling na to ang sinasabi nila 9-line or 10-line. Pangatlo, it leveled the playing field. Hindi pinag-uusapan dito malaking bansa, maliit na bansa. Yung malaki at mas malakas ay siyang tama, might is right. Hindi ganun. Lahat tayo dapat ay sumunod sa international law. If not, babalik sa panahon na walang international law at maging anarchic and chaotic ang international arena, which we don't want to happen. That's why we have been calling out the Chinese Communist Party and all other relevant countries to stand by international law and to respect international law. Yaman nga lang, Steph, yung Partido Komunista ng China ay hindi na nirerespeto ang international law.
0: Ngayon nga po no, na nalalapit na yung 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling no, July 12, 2026 to be exact, ay paano pa po pinalalakas ng ating AFP ang mandato sa pagprotekta sa ating sovereign rights?
1: Yeah, number one, for this particular July 12 activity, we have been calling out, una sa lahat, ano, we support yung ginawa ng local government unit ng Cebu at ng Labrador, Pangasinan. In fact, we are even encouraging other local government units and even non-government organizations to bring out statements of support or resolutions commemorating this day. Bakit? We would like this to be institutionalized in our memory, hindi lamang sa generation ngayon. Para itong significant ito sapagkat one month after June 12, July 12 naman, ito commemorate natin yung ruling ng Arbitral Tribunal. And ayaw natin na basta-basta mawala na lang ito. As the years go by, dapat yung mga next generation Filipinos ay maintindihan nila ang significance ng ruling na ito. Pangalawa, pinapakita natin, Steph, sa buong mundo yung ating commitment to international law. Because the Arbitral Tribunal cemented in international law yung ating... And lastly, to honor the bravery of our troops, yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga airmen, yung ating mga sailors, mga special operators, mga marines, na nasa West Philippine Sea, sa nine features natin, sa Baho de Masinloc, nagpapatrolya doon sa ating Northern Islands. That's why this activity, this July 12 date, we have been very strongly pushing for it, na dapat ito ay manatiling maliwanag at umaalab sa puso at isipan ng bawat Pilipino.
0: Siguro po no one of the few last questions no bago po kayo pakawalan Rear Admiral Trinidad. Sa mas malawak po na konteksto ay paano po ba dapat tumugon? Kasi nabanggit niyo kanina no wala sa laki liit ng bansa no ang pagbibigay o paglalabas ng boses no against sa mga ganitong uri ng gawain ng China. Mukhang naputol tayo at tawagan lang natin na muli si Rear Admiral Trinidad. Ayan, para mapagpatuloy natin. Dahil magandang pag-usapan ang ating yung ating topic ngayon dahil very relevant at ayun. Naputol po tayo Rear Admiral Trinidad. Ulitin ko na lamang po yung tanong po, no?
1: Yes
0: po. Ang katanungan po natin is sa mas malawak na context po ay paano po ba dapat tumugon ang mga bansa, no? Although kanina nabanggit nyo wala sa laki, wala sa liit ng isang bansa yung kumbaga pagvo-voice out, pagko-call out sa mga ganitong uri, no, ng gawain na inilulunsad ng China, no? Sa ganito po, no, paano yung dapat puntugon sa mga matatawag po na military provocation mula dito sa mga international powers tulad nga po ng bansang China?
1: Yes, alam mo, sir, importante na ang bawat bansa ay mag-express ng kanilang panindigan. Mm-hmm. When it comes to international law, especially in this part of the globe, the vast expanse of the South China Sea at sa atin naman sa West Philippine Sea. Bakit? Ang mga bansang ito ay nakikinabang naman sa panindigan ng Pilipinas. Kung sila ay nakikinabang sa panindigan ng Pilipinas, it is but proper for them to express support. Mm. Hindi naman ibig sabihin when they express support, kinakalaban nila ang bansang China o ang Chinese Communist Party, yung ruling regime. Tayo naman, we've been very vocal, but there are other avenues that we engage China, the Chinese people, and that we leave up to the other government agencies, the other dimensions of national power. But sa hanay naman na AFP at ng DND, we have to perform our mandate, we have to call out what is wrong, we have to push for our stand in the West Philippine Sea, and we expect the same from the other countries who are benefiting from our very strong stand in the West Philippine Sea and the entire South China Sea.
0: Siguro ito na lamang po, no, bago ko po kayo tuloy ang pakawalan dito sa interview na to, Rear Admiral Trinidad. Ano naman po ang kabuang mensahe ng ating sanatahang lakas sa publiko at maging sa iba pang mga stakeholders upang mapanatili ang kumpiyansa sa kakayahan na makatugon sa mga gawain na inilulunsad po, no, katulad nga po nitong paglo-launch ng ballistic missiles, no, na ginagawa po ng China.
1: Yes, una sa lahat, ano, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na we are commemorating the 10th anniversary of the Arbitral Tribunal ruling. Nais kong sabihin that the AFP remains fully committed to our constitutional mandate to protect you, our people, to secure the integrity of our territory, and to protect national sovereignty. We will continue to sail, to fly, to operate within the legally defined maritime zones. And these maritime zones, the entitlements there have been backed up by international law, by the Arbitral Tribunal ruling. We will be guided and anchored on the rule of law. And nais kong sabihin, magkakaisa tayo ngayon pag-commemorate, pag-celebrate sa 2016 Arbitral Tribunal ruling. Nais kong bigyan ng malaking shout-out yung isang NGO na tuloy-tuloy pinaglalaban yung access sa ating maritime domain, yung atin ito, coalition. Ito ay civil society. Hmm. Iba't ibang grupo ito na naglalayag, pumupunta sa Baho de Masinloc, sa Pag-asa, to show that even civil society could support the stand of the country. We need more of these from other NGOs, non-government organizations, and other LGUs to follow yung example, the nationalistic example na ginawa ng Cebu at ng Labrador in Pangasinan. Having said that, Steph, your AFP will keep performing its mandate and remain true and committed to the Constitution and to constitutional processes.
0: And with that po, maraming salamat po, Rear Admiral Trinidad, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas ngayon. Maraming salamat po muli. God bless po sa ulitin po at mabuhay po kayo.
1: Walang anuman, Steph, Vicente, at sa mga taga-subaybay ninyo, keep tuning in. Maraming salamat. Happy 10th anniversary and God bless us all.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita ng ating Armed Forces of the Philippines kaugnay ng mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea, walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: At tayo nagbabalik muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. At sa puntong ito ay tayo nananatili pa rin po, no, na nakatutok sa kalagayan, no, sa estado po ng iba't ibang mga lugar dito sa ating bansang Pilipinas dahil nakapasok po, no, nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility itong dating tinatawag na Super Typhoon Bavi. Ngayon ay ano na siya, no, bagyong Inday. At hindi lamang po yung mismong bagyo ang ating binabantayan kasi hand in hand ito, no, meron tayong habagat din at isa sa mga nakikita, no, na maaring maapektuhan ng habagat tapos kumbaga papalakasin pa, no, nitong bagyo, ang Calabarzon Region o Region 4A. At kaugnay nito ay kasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense Calabarzon, walang iba kundi si Sir Rayan Derek C. Marquez. Sir, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang hapon, Steph. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat po sa muli niyo po nga pagsama sa amin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa pinakahuling ulat po no ng pag-asa, although mababa yung chance ang maglandfall, yung bagyong Inday mismo no diyan sa Calabar Zone, pero maaari pa rin itong palakasin ang habaga tulad ng aking nabanggit kanina. So ano po ang kasalukuyang assessment no ng OCD Calabar Zone sa posibleng epekto nitong hatakan na ito no sa rehiyon?
1: Thank you, Steph. Posible pa rin na magkaroon ng mga different scenarios o may mga binabantayan tayo na kinoconsider sa pagpasok ng bagyong Inday. Una niyan yung pagkakaroon natin ng sustained ng southwest monsoon, so yung habagat. Maaring palakasin ito ang habagat at yung habagat mismo yung magdala sa atin ng mga malakas na pag-ulan, mga thunderstorms, so may mga local thunderstorms pa rin tayo. Bukod pa doon yung gustiness, yung hangin. So maaari pa rin magkaroon tayo ng malakas na paghangin lalo na doon sa mga area na mga baybayin. So may area tayo ng mga tabi ng mga dagat, saka yung mga katubigan natin, pinaalalahan natin na maaari na maglikha pa rito ng malakas sa paghangin. Bukod pa doon ay yung, syempre, magdudulot ito ng mga landslide kapag malakas ang pag-ulan, nababad yung ating mga kalupaan, maaaring magdulot din ng mga landslide sa mga areas na matataas na lugar at the same time pababa doon sa mga bulubunduhin o sa mga flatlands.
0: Nabanggit po no sa mga ulan na kabilang nga po ang Calabar Zone sa mga lugar na maaaring makaranas ng malakas na pag-ulan mula Biyernes hanggang Linggo. Ano-ano po ba yung particular na hazards po no na binabantayan ng OCD Calabar Zone tulad po nitong hopefully wala namang mangyaring ganito no, yung mga pagbaha at landslide?
1: Siyempre yung flooding, binabantayan natin yan lalo na kung tuloy-tuloy yung pag-ulan, maaaring maging saturated na yung kalupaan. At pangalawa, yung lakas ng hangin. Yung mga light materials yung bahay, maaaring tamaan ito. Pati yung mga lakas ng daluyong o yung ibig sabihin, yung daluyong ng tubig. So, ayan, binabantayan nga sa mga naglalayag. Paglakas ng ulan, baha, pagbaha, hindi naman natin yung flooding. So, inaasahan natin mga 50 millimeters to 100 millimeters yung ibabagsak na ulan. So, relatively marami yon. And we hope na makapaghanda din tayo kasi maaaring magdulot ng pagbabaha lalo na sa ating mga areas na mga mabababa yung area.
0: Kung hindi nga po no, direktang tatama ang bagyong Inday dyan sa Calabar Zone, ay paano po ipaliliwanag sa publiko ang ulitin ko lamang po ang tanong, paano po maipaliliwanag sa publiko ang panganib po nitong indirect effects gaya ng habagat upang maiwasan po ang complacency?
1: Yung super typhoon Inday, maaaring itong hilahin or palakasin yung ating habagat. So yung habagat yung magdadala ng malakas na paghangin, malakas na ulan, at saka na pwede magdulot ng pagbabaha at saka landslide. So yun yung binabantayan natin. Bukod pa dito yung mga localized thunderstorm, ibig sabihin yung mga kaulapan na maaaring magpalakas ng ulan at the same time magdulot ng mga pansamantalang pag-ulan. Pero bukod doon, siyempre pumasok tayo sa El Nino. Ngayon ang natawag natin, ito na yung mga early impact ng El Nino. Yung pagkakaroon natin ng mga super typhoon saka yung mga enhanced na habagat. At babantayan natin dahil dito, meron tayong tinatawag na very strong El Nino. So during very strong El Nino, may mga dinadalang impact ito katulad ng mga super typhoons. So ito nang si Super Typhoon Inday, ito na yung epekto ng El Nino. Yung pagkakaroon natin ng malalakas na super typhoon at saka yung enhanced habagat. So malayo man tayo dun sa super typhoon kasi sa northern part to. Pero meron tayong southwest monsoon or yung habagat. Yung habagat, yung ini-intensify ng bagyo, yung habagat, hinihila niya. So, huwag tayong maging complacent kasi yung habagat ay maaaring magdulot
5: ng malakas na pag-ulan, may hangin din, at the same time, yung gustiness o yung hangin na maaaring may dulot nito, pati yung mga localized thunderstorm. So, yung mga mabababang area, maaaring magkaroon ng flooding, at saka yung mga susceptible naman sa mga landslide, yung mga areas na nasa bulubundukin, pwede naman magkaroon ng landslide.
0: Sa ngayon po, no, Sir Rayan, ay ano po ang kasalukuyang estado ng kahandaan ng mga lokal na pamahalaan dyan sa Calabarzon region, lalo na dun sa mga flood-prone at landslide-prone areas?
5: Yung ating mga local MDRIM offices, yung ating mga local DRIM councils, sinabihan na natin sila na magkaroon ng paghahanda. So sa ngayon, naka-heightened blue alert tayo sa buong Calabarzon. Magkakaroon tayo ng regional teams na nagbabantay sa buong Calabarzon. So una, itinaas na natin yung ating level ng paghahanda na sa blue alert na tayo. Pangalawa, magkakaroon tayo ng mga duty officers dito sa regional emergency operation center ng Calabarzon para tiyakin na kung magkakaroon ng mga pangangailangan na galing sa regional office, mabibigyan natin agad ng tulong yung mga nasa local government units. Sinabihan na rin natin yung mga local government units, yung mga local MDRIM O na maghanda. Siyempre, yung kanilang pre-positioning ng mga pangangailangan, yung pag-alerto ng mga response teams, at saka yung siyempre yung patuloy na pagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga nasasakupan. Napakahalaga nito kasi sila rin yung nakakaalam ng area kung alin yung mga maaaring susceptible sa pagbaha, susceptible sa landslide. Kung nakikita natin na mataas yung pagkakataon na maaaring magkaroon ng pagbaha sa pag-landslide, magkaroon na tayo ng preemptive evacuation. Yun yung ating ginagawa ngayon. Kung magkakaroon talaga ng mataas na antas ng threat, lalo na doon sa mga areas na palaging binabaha, saka yung threat na magkaroon ng landslide.
0: Meron na po bang kumbaga mga coordination with other national and local government agencies regarding these preparations at paano po pinalalakas yung mismong koordinasyon na ito upang kahit papaano, no, although hindi nga direktang tatama pero meron naman pong habagat, ay talagang mapaghandaan at matugunan agad yung pangailangan ng ating mga kababayan na maaaring maapektuhan nitong habagat.
5: Yes, as early as this week, ang regional DRM Council Emergency Operation Center ay nakantabay na. Nagkakaroon na rin tayo ng mga series of coordination with the National DRM Council through their EOC. So, bukas na ang Emergency Operation Center ng ating national, bukas na rin ang Emergency Operation Center ng regional para magkaalap ng informasyon. At same time, yung weather updating. Meron tayong every 6 hours, meron tayong weather updating. Naglabas na rin tayo ng mga abiso. At the same time, nag-uusap-usap yung mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa the level ng DIP.
0: Sir Rayan? Ayun, medyo nawala tayo. Tawagan lang natin siya ulit para dahil mahalagang impormasyon ang kanyang ibinibigay po, no, dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Antabayanan lang natin, no? Hopefully ay makakonect. Ayun, sir, naputol lang tayo. Go ahead po.
5: Yung paghahanda natin at the level ng national sa regional. Sinisigurado po natin na naka-preposition po yung ating mga kagamitan, tauhan, in the eventuality na mangailangan po yung mga local government units na magkaroon po ng mga tactical response team sa ibaba.
0: Sir, meron po ba kayong o meron po bang mga particular na paalala ang OCD Calabarzon sa mga residente po sa rehiyon na nakatira malapit sa mga ilog, baybayin at mga bulubunduking lugar?
5: Opo. Ang mga panganib po ng bagyo ay yung malalakas na hangin, pagbaha, daluyong ng bagyo or yung storm surge, saka yung pag-uho ng lupa. So sisikapin po natin na magkaroon po tayo ng paghahanda bago dumating yung bagyo. Alamin po natin yung mga balita tungkol sa panulat panahon at saka yung mga anunsyong pangkaligtasan katulad po ng pakikinig dito sa ating estasyon. Alamin po natin yung mga plano ng ating komunidad, yung kung saan po tayo lilikas, yung mga safe areas, dapat po alam na po natin yan para once na magkaroon ng abiso ang ating mga local government units, tayo po ay lumikas ng mas maaga. Suriin po natin yung ating bahay, kumpunihin yung mga mahihinang bahagi at sa mga sirang bahagi to para masigurado na hindi po tayo maapektuhan kung may malakas na hangin or malakas na pagbaha. Ililikas po natin kasama yung mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Once na sinabihan po tayo na lumikas na, ihanda po natin yung ating go bag na naglalaman ng mga pangailangan ng pamilya, lalo na yung mga gamot, yung mga pagkain ng mga bata, at same thing, pampalit ng mga damit. At saka, kung magbigay na po ng abiso ang ating mga local DRM officers na lumigas na, tayo po ay lumigas na papunta doon sa mga evacuation centers, mga safe areas.
0: Mm-hmm. And with that po, maraming salamat po Sir Rayan for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo at syempre, stay safe po sa inyong lahat na nandyan sa Calabar Zone.
5: Maraming salamat, Seth. Maraming salamat, Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat po. At atin nakasama ang spokesperson ng Office of Civil Defense sa Calabar Zone Region, walang iba kundi si Sir Rayan Derek C. Marquez. Dadako na tayo sa ilang mga balita mula dito sa ating bansa. Sa mahalagang balita, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakahanda na ang mga family food packs at non-food items sa lahat ng rehiyon na posibleng maapektuhan ng bagyong Inday. Sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na mayroon ng 4.7 million family food packs na naka-preposition na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aniya, maging sa mga pangunahing pantalan sa bansa, meron na rin silang nakahandang mga ready-to-eat food packs para naman sa mga mai-stranded sa biyahe. Binigyang din naman ni Asek Dumlao na sapat ang mga relief goods na nakaposisyon na saan mang panig ng bansa at kung kakailanganin pa aniya ay maaari pa rin namang magpadala ang kanilang ahensya.
6: Nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development. Nakahanda tayo na umalalay sa mga local government units na maaari nga po maapektuhan, madaanan nito pong si Bagyong Inday. Sa katunayan, Reyna, sa mga 4.7 million family food packs yung naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Gayun din po, meron tayong mga existing framework agreements. Maaari tayong mag-drawdown ng karagdagan pa kung kinakailangan. And of course, tayo rin po ay nakapag-preposition na ng mga ready-to-eat food boxes sa mga major ports across the country. And meron na rin po tayong mga non-food items na naka-preposition. Sa madaling salita, ang mga goods po o mga relief goods ng DSWD ay nasa ground na po and they are ready for distribution in case kakailanganin po ng karagdagang tulong.
0: Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, patuloy namang naghahanda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa rehiyon ng Mimaropa sa posibleng panlalasa ng habagat na hinahatak ng Bagyong Inday na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ito ang pahayag ni Office of Civil Defense Mimaropa Regional Director Retired Major General Arnulfo C. Matanggihan sa naging panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Regional Director matanggihan, mababa ang banta ng panganib ng habagat sa Mimaropa Region o Region 4B, ngunit nakahanda ang lahat ng mekanismo nito sa lahat ng local government units tulad ng mga food and non-food items sa koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD evacuation centers maging ang kanilang mga search and rescue assets. Aniya, bagamat hindi direktang apektado ang rehiyon ng Bagyong Inday, pinalalakas naman ng habagat ang mga alon sa karagatan kaya nagbigay na sila ng mga paalala sa mga mangisda at maging sa mga maritime sector stakeholders na sundin ang abiso ng Coast Guard bago pumalaot. Ayon pa sa opisyal, nag-cancela na rin ng ilang biyahe ang mga ro-ro vessel patungo sa ilang lugar sa Mimaropa para sa kaligtasan ng mga biyahero.
7: Sa kasalukuyan po, walang pangailangan ng preemptive evacuation dahil mababa ang panganib sa hanggabi ng ulan. Pero nakahanda ang lahat ng mekanismo. Naka-identify na ang mga evacuation centers ng mga bawat LGU. Naka-preposition ang mga food at mga non-food items in coordination with DSWD. At kagaya ng sabi ko, nakahanda rin po tayo kung kailangan ng mga search and rescue assets.
0: The Office of Civil Defense Mimaropa Regional Director, Retired Major General Arnulfo C. Matanggihan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, consistency sa testimonya ng unang testigo ng prosecution panel ang dapat tutukan ng publiko. Dapat tutukan ang naging testimonya ni NBI agent John Mark Kalilong sa isasagawang cross-examination ng defense legal team ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ito ang naging pahayag mismo ni dating Congressman Robert Ace Barbers na tumatayo ngayong House Prosecution Panel Advisor at Manager sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon pa kay Barbers, nakahanda ang House Prosecution Panel para sa ikatlong araw ng impeachment trial kung saan magkakaroon na nga tulad ng ating nabanggit kanina ng cross-examination ang defense panel na magtanong kay NBI agent Kalilong hinggil sa mga naging pahayag nito sa unang araw ng pagtestigo nito sa Senate Impeachment Court. Dagdag pa ng House Prosecution Panel Manager at Advisor sa pamagitan ng cross-examination, mapapatunayan na may kredibilidad at katotohanan ang mga naging pahayag ng unang testigo ng prosecution panel.
8: Ano pang dapat i-expect ng tao? Ang dapat i-expect ng tao dyan, ay tingnan kung consistent ba yung witness sa kanya mga sinabi sa pangalawang araw ng trial, no? Consistent ba yung mga sagot niya? Kahit paano babalikta rin ang pagtatanong ng pagko-cross-examine sa kanya, eh consistent pa rin ba ang ating witness sa kanyang sinabi dito sa pag-direct examination ng prosecution?
9: Ayaw.
8: So yan ang dapat ng inabangan.
9: Okay.
0: Di dating Congressman Robert Ace Barbers na tumatayo ngayong House Prosecution Panel Advisor.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga natatanging barangay nutrition scholars at katuwang sa nutrisyon sa Alamino City, Pangasinan, binigyang pagkilala sa gawad parangal ng nutrisyon. Narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan.
9: Cut the Cup ya Regional 10 City Launching ya Nutrition Month 2026 sa agawa so ikaapat ya gawad parangal ng Nutrition jan Alamino City Pangasinan ng ikapito ya Hulyo 2026 sa liga na programa binibir iray lokal akaiba tan sari matalunggaring ya Barangay Nutrition Scholars o BNS lapod sari contribution da at pangipaaksab na sari programa at Nutrition na say abitlan pan kabitbiran at nibase at say monitoring and evaluation of local level plan implementation o MELPI Pro ya National Nutrition Council at pan-ibaluar at performance na kada barangay at pangipaksab na sari programa at nutrisyon na ni itermet su cash incentives at sari analo bilan pamidbir at sari contribution da at pamabiskag ya nutrisyon at komunidad. Unong adminsahe ng Mary Grace Palma ya analon outstanding barangay nutrition scholar ang gano aliwan mainuman may so trabaho ya BSN na sasalatan iya'y likat dyan sari ugugaw ya unaabig so bunigas tan atateng ya nanunengneng so kaimportante an ya nutrisyon. Manlalapod RP Degupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, CSC Mountain Province, nagbabala sa mga kawaniin ng pamahalaan laban sa online gambling. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Donna Kawisbalyo.
10: Pinalagipan ni Civil Service Commission wenno CSC Mountain Province Field Office dagiti empleyado ken opisyal ti gobyerno aliklikan ti panagsugal. Inbaga daytoy ni CSC Mountain Province Field Office Director Anita Verina Paredes kadagiti empleyado ang nag-attendar iti flag raising ceremony iti Provincial Plaza ditoy Bontoc. Sigon kani Paredes adda iti CSC resolution amang ipagal iti panagsugal dagiti government employees and officials. Impalagip ni Paredes daytoy kalpasan ti adua reports anaawat ti opisina da maipanggap iti panagsugal dagiti government officials ken employees ng runa iti online gambling. Nagapila ni Paredes kadagiti amin nga opisyal ken empleyado nga isardeng ti panagsugal ken aganad iti panag-aramat iti online platforms tapno saan ang mabiktima dagiti scammers. Manipod dito DZRA Bontoc, siyak ni Donna Kawisbalyo para Aserradyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk, kaso ng Child in Conflict with the Law o CICL sa lungsod ng Tabuk, itinuturong dahil sa dysfunctional family at ineffective parenting. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
11: Kaduan nga ubing akaraman ti children in conflict with the law ken children at risk dito yung syudad iti Tabuk ket nanggapo dahiti saan ano urnos nga pamilya wenno dysfunctional family. Dahiti ti impakamo ni Social Welfare Officer 2 Gijon Wansi, CICL kan CAR focal person iti CSWD office ti LGU Tabuk. Kunana nga iti dahito muna nga semestre iti tawen, natakwatan iti juvenile delinquency problem kat imadu, gapu kaligiti ineffective parents weno guardians. Kahit nangasawan mabaybayan iti panakasubaybay weno kasapulan, dagiti anak iti unag ti pagtaingan. In palawag pa ni 1C, nga iti pamilya iti muna nga social environment dagiti anak, nga isumutlang iti panakaisuro iti nasaya at akababalin weno values. Dinakamat pa ni Wansing aday to bing nga agbaling nga problema gapot ang may sawe na solo parent iti mga aywang kadakwada, effective iti social media, screen gadget, can peer pressure. Ito muna a semestre iti rito yung atawan 2026, aday iti 35 akaso na iti ubing kangrunaan iti panagtakaw dito yung syudad iti Tabuk. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena 52nd Nutrition Month Celebration Umarangkada na sa Calabar Zone. Climate Smart Food Systems at Pangangalaga sa Kalikasan tampok sa selebrasyon. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni Joshua Miguel Suarez.
12: Isinusulong ng National Nutrition Council at Regional Nutrition ang hakbang sa pagtiyak ng sapat at masustansyang pagkain para sa bawat pamilya sa paglulunsad na 52nd Nutrition Month Celebration sa rehiyon noong Lunes, Hulyo 6 sa Tanza, Cavite. Sa temang Sapipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat at sub-theme na nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan, binigyang pansin ng kampanya ang paggamit ng climate smart practices at ang pagbuo ng mas matatag na food systems. Ayon sa opisyal na pahayag ng NNC Calabar Zone, layunin itong mapanatili ang pinagkukunan ng pagkain sa gitna ng mga hamon ng climate change at masuportahan ang mga target ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028. Samantala, nagsagawa naman ng mga organizer ng ceremonial tree planting, technical sessions at marketplace na nagtampok ng mga lokal na produkto ng rehiyon. Nagsama-sama rin sa aktibidad ang nutrition workers, lokal na pamahalaan at iba pang sektor para palakasin ang sama-samang pagkilos para sa nutrisyon, food security at pangangalaga sa kalikasan. Mula Radyo Pilipinas Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Supplemental Budget 2 na nasa 411 million pesos inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ng Puerto Princesa sa Palawan. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Goody Sarsagat.
13: Ing aproban din sa una ig pangarawang pagbasa iang Sangguniang Panglungsod iang Puerto Princesa ang ing papangabay ni Mayor Lucille Bayruon na Supplemental Budget number 2 da Dindagon. Nagkon si Vice Mayor Attorney Jimbo Maristela na sobra sa 411 million pesos ang request nga supplemental budget ang alkalde nga nakatutok sa tatlo ka mababol nga proyekto kapareho ay ang pagbitang ni ang solar panel sa Kabuuan ni ang Green City Hall nga kaabot sa 105 million pesos katabida ang sobra sa 100 million pesos drain system sa Barangay San Manuel nga pirming nagakatiner iba sa timpoy ang taguran ig incinerator machine para sa mga medical ig hospital waste. Agkumpirma ra digi ang konseho tungod nagpresenta imatinlo ni Budget Officer Regina Cantillo ang babalani ang supplemental budget nga alin sa mga proyekto nga arapan na padayon ang mga savings. Agasarig nga maaprubahan ang ikukon nga panukalang ordinansa sa manason na regular na sesyon iang sangguniang palunsod iang Puerto Princesa City. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, mga magsasaka sa Kalbiga, mas pinalakas ang science-based farming para sa heirloom rice at sweet corn. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
14: Sa nain pang balita, ginpakusog sa gobyerno lokal sa Bungto sa Kalbiga summer ang kinaadman ng kapasidad sa mga parag-uma pinaagi sa Agro Ecosystem Analysis o AISA No. 4 sa duha nga Farmers Field School. Ginpahigayon ang AISA para sa heirloom rice production and commercialization sa Barangay Literon ngan para naman sa sweet corn production and management sa Barangay Mahangkaw. Pinaagi sininga aktibidad, gintutduan ang mga farmer participants nga mag-obserbar ngan mag-analisa sa aktual nga kahimtang sa era tanom. Lakip sa era gintutukan ang plant health, soil fertility, water management, pests and diseases, beneficial insects, weeds ngan iba pa nga environmental factors nga nakakaapekto sa pagtubo sa tanom. Tumong sa AISA nga buligan ang mga parag-uma nga maghimo sa mas husto na papanahon ngan science-based nga desisyon sa pagdumara sa era uma. ginpapakusog liwat sini ang sustainable farming practices, lakip ang integrated pest management para malikayan ang sobrang paggamit sa kemikal ng maibanan ang gastos sa produksyon. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. LGU Tandag nagpatupad ng no sailing policy para sa mga sasakyang pandagat dahil sa bagyong Inday. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
15: Nagpagawas na ang kagamanang lokal sa dakbayan sa Tandag, Surigao del Sur o Executive Order Number 26 Series of 2026 nga nagdeklarar o no sailing policy o temporaryong pagdili sa tanang kalihukan sa mga baybayon, dagat o suba sa tibok syudad. Parayon ang implementasyon sa maong kamanduan o magpabiling ipatuman hangtod nga opisyal kining bakwion sa lokal nga kagamhanan. Gihimo kining lakang isip pagpangandam sa posibleng epekto sa super typhoon na Bavi nga pagatawgon o Inday sa igayon nga musulod na kini sa Philippine Area of Responsibility. Gipaybalo o gipainumduman ang tanang residente, labi na ang mga mangingisda, operator sa mga panagatan o gagantong nagplano nga moadto sa mga baybayon, suba o kadagatan, gahugot nga musunod sa maong kamanduan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Parayon usab nga mag-monitor ang kagamanang lokal sa dagan sa panahon o magpagawas o dugang pahibalo kung gikinahanglan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas sa World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo. SSU Stalwart TV and Visual Arts pasok sa top 100 finalists ng WPS Mural Festival 2026. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
16: Hambuok in Stalwart TV and Visual Arts in Sulu State University at SSU. Akadiwan si na Lucas Sug, mga nakalamod, hanggat os finalist si in West Philippine Sea WPS Mural Festival 2026. Ininima po si kapamalayak si Nawi Protector Seas inalistahan si na mga finalist na mayroon mabut pa tuangat os kauhaan ng mural entries akatibuka na hula Pilipinas. Tamod na dun hainin STVA yamin kawaka na inahinangan nila ha Barangay Asturias Holoslu. Pagtuntuman ti magna ina pagkontis sina bulan February ha tahun yan na min maksud mapasung ina pamaham sin katane na tungod sin kahalhaan ha pagpasung sin paglukis sa bilang hambukdan sin pagpamahalayag ka. Diato saan mga visual artists in nagpakita siningat kapandayan habat sa Jehika pa nanam in pagalasa pa karakatan sa kupan sin hula. Peguhan ni Julius King Vivas sin pagkakada competition ini damikian na limamuday sa bahalong sinduang katuskohan entries in Lukisem sin Hapsat. Samantara, nakakanta iyan ipag-announce in a major award sa bulan November tahun duang ay bukaw kaantag punong. Tingha RP Holo, Nurida Salip Chilgram para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Hulo. Puntahan naman natin ang Iligan. Mobile Medical Mission patuloy pa rin isinasagawa ng BARM Marawi Rehabilitation Program para sa mga internally displaced persons mula sa Marawi City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
17: Opisina Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program antaka BARM MRP na inadiniran pa man nagyong kuto akalalayaman na programa iran na Mobile Medical Mission para kumabang sa tanuwa internally displaced persons antaka IDPs si sagyang kaiya mga derpa sa Darussalam Village Barangay Delay Proper Marawi City. Giyong ko to programa iran na maawid siran sa piti barangan anta ka mga importante mga healthcare services. Ay pinduwagiran anta kay pangilbakiran si kung mga bangsa tanu matatago si sagyang kanan na miya aloy adar pa. Adano to pialalaguyan na patpulo agutlo ka mga residente anta ka mga bangsa tanu kiyapian o di na miya makakuha sa mga serbisyo o mga benefits si sagyang kanan na activity anta ka programa a mobile medical mission. At panuto miya nga dadawatiran anta ka miya makakuha siran sa libre anta ka mga free medicine so di na mga bulong ang kinanglaniran so mga importante mga consultation sa inipagisiran may pantag sa giyong kuto akamubulawasan niran agupadpan ang mga serbisyo. Aya malam yagulwan si sa giyong kanan na mobile medical mission BARM MRP naging kaiyabang sa tano si Dr. Norjana Bubong. Apadiyanon si Dr. Hanifa Dansal. Giyang kana na mga doktor tano ang mga batintika na makapupon si Sagyang Kaiya bang sa tano si Sagyang Kaiya Lano del Sur na langon na nang dedicated anta ka mga expert para sa giyong kuto akip magan sa mapia mga health assessments ago mga consultation kinanglan o mga bangsa tanu a IDP. Isa ini amala kung mga programa anta ka itataro sa mga galbo kagiyang kaiya opisina a Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program. Madakal pa nagyong kutupan na mga updates si Ran anta ka mga programa iran na itataro si Ran din para kumabang sa Tanua IDP. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At inyo pong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating Palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
1: Global na Tayo.
0: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
1: Global na Tayo.
0: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na!
1: Global na Tayo.
2: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po niyo lingkod, Ray Sampang. And of course, katuwang po natin ang ating Global na Tayo team ngayong araw na ito mula sa production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Of course, ang ating producer din, Ms. Diesel Nanyong. Sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison at si Mr. Milo Jonella. Sa Wirecast, si JP. And of course, sa ating live audio streaming, kasama naman natin si Hero. And of course, tayo po ay napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, sa inyo po mga YouTube browser type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphone. Pwede nyo pa rin po kaming masubaybayan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? At handa na naman po ba kayong harapin ng isang araw dito sa ating buhay? Dito sa Pilipinas. May binabantayan tayong bagyo, ha? Bago lahat, may binabantayan tayong bagyo. Ito pong si Bobby na batay po sa pinaka... sa

0: Pero ang problema dito, hahatak ito ng matinding habagat. Ano po? At ang paghatak nito ng matinding habagat ay magdudulot ng mga matitinding pag-ulan. Ano po? Dito sa malaking bahagi po ng bansa, particular dito sa western coastal area, western region ng Pilipinas, central region ng bansa, maging dito sa National Capital Region, inaasahan din po. Kagabi nga lang po, kagabi lang, nakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan dito. Although it was a thunderstorm, pero matindi yung pag-ulan kagabi dito sa National Capital Region, particularly dito sa Quezon City, maging sa Manila. Marami na kagad ang binaha, ano po, kagabi. Samantalang sa amin, sa Antipolo, wala ako naramdaman na ulan. Okay. Pero dito sa Quezon City talagang ano, bumaha, okay? Maging sa ibang mga bahagi ng Pilipinas, nakakaramdam na po ng matinding pagbuhos ng ulan, particular dito sa may bahagi ng Mindanao, okay? At saka sa Visayas. At siyempre, ito pong Super Typhoon Inday, bagamat hindi ito magla-landfall, sabi ko nga, nasa northern tip ng Pilipinas, lalapit sa Batanes, so minomonitor din natin ang sitwasyon. Dito po sa area ng Batanes, sa Region 1 and Region 2. Okay? So, makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga local government units, sa ating ika nga po, Office of Civil Defense, sa lahat po ng mga ahensya na inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paghandaan itong epekto ng Super Typhoon Inday. Ano po? Kasi nga po, papalapit. Napakalaki po nito, nanalasa na ito sa Marianas Island. Bago pa ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility, nanalasa na po ito sa Marianas Island, sa Guam, sa Rota, ano po, at ika nga, grabe po yung epekto doon nung bagyo. It brings back memories. It brings back memories of Yolanda. Kaya tayo'y, we're very, well, ayoko naman sabihing lucky, pero mapalad pa rin tayo na hindi ito magla-landfall sa Pilipinas, itong si Inday. Alright? So, nakikipag-ugnayan po tayo ngayon sa ating Office of Civil Defense, Mimaropa, para malaman po ang sitwasyon doon sa kanilang area. Sapagkat ang bukod po kasi dito sa Region 1 and 2, kung saan lalapit ng gusto itong super typhoon na si Inday, makararamdam naman ng matinding buhos ng ulan sa hinang habagat itong western coastal regions o western region ng Pilipinas. And this includes, of course, bukod sa West Philippine Sea, kasama na dito ang Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, lalo na Palawan. So kasama po natin ngayon ang ating OCD Mimaropa, Regional Director, walang iba kundi si Major General Arnulfo C. Matanggihan. Magandang araw po, Regional Director Matanggihan, at maraming salamat po sa pagpapaundak ninyo sa ating programa.
1: Magandang umaga din, Ray, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Global na tayo.
0: Thank you very much, Major General Matanggihan. Matanong lang po namin, kamusta po muna ang sitwasyon ng weather diyan ngayon sa Mimaropa, sa kabuuan ng Mimaropa?
1: Well, una po sa lahat, siguro linawin natin yung sitwasyon na base sa pag-asa, bababa ang tsansa na tumama ng direkta ang super typhoon na Inday. Inday na ang tawag natin dahil pumasok na ano, sa ating bansa. Ano. Ang epekto nito sa Mimaropo ay ang paghatak ng habagat na inaasaha magdudulot ng humigit kumulang mga 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa rehiyon sa mga darating na araw. Para maintindihan natin ng ating mga kababayan, ang 50 hanggang 100 millimeters ay inaasahang kabuuang dami ng ulan sa loob lamang ng isang araw. Katumbas ito ng 5 hanggang 10 sentimetro ng tubig ng ulan. Katamtaman hanggang malakas na ulan po ito. Kung ikakalat sa buong araw, ang maaaring itong idulot ay panandaliang pambaha, pagbaha sa mga mababang lugar at mahinang drainage. So hindi ito yung ulan na nagdudulot ng malawakang pagbaha. Gayunpaman, kapag ganitong dami ang bumuhos ng sabay-sabay sa loob lamang ng ilang oras, maaari ring magkaroon ng flash flood, kaya manatili tayong alerto dyan. Mm-hmm. Sa ngayon, wala pa namang nare-report sa aming opisina, sa aming operation center, na malakihan o malalakas na pag-ulan sa

0: ating mga probinsya.
1: Okay. So as of now, wala pa naman po na
0: Wala pa po.
1: buhos ng ulan. Pero yung preparations po ninyo sa kabuuan ng Mimaropa, kamusta po?
0: Yes, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, nagsasagawa ang RDRMC, itong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Mimaropa, ng Pre-Disaster Risk Assessment. Kasama namin dito ang PAGASA, ang MGB, ang ating mga member agencies. Tuloy-tuloy din ang 24/7 na monitoring ng ating Regional Operation Center. At naabisuhan na rin ang lahat ng mga provincial at local DRM councils para manatiling handa. Ganun din yung mga prepositioning natin ng mga food items at non-food items ay nailagay na naman natin sa ating mga probinsya.
1: So matanong ko lamang po, Major General Matinggihan. Ano po ba ang minomonitor, binabantayan ng OCD Mimaropa sa kabuuan ng Mimaropa na talagang susceptible sa ikang matinding buhos ng ulan o pagbaha?
0: Well, base doon sa latest model na ginawa ng MGB o yung Mines and Geoscience Bureau, ay walang barangay sa Mimaropa ang nasa mataas na antas ng posibilidad na magkakaroon ng pagbaha dahil lamang doon sa 50 to 100 millimeters na pag-ulan. However, ang nakikita namin na maaring magkaroon ng malalakas na pag-ulan ay dito sa mandang Palawan at Mindoro, kung saan na yung habagat na mahahatak from the western side of the Philippines ay maaring tumama doon ng mga malalakas na pag-ulan.
1: Well, okay. Palawan, no? Major General Matinggihan, Palawan ang nakikita
0: yes,
1: talaga.
0: Po.
1: Okay. All right. Pero ito sa for example dito sa Mindoro, do we have ikang masasabi nating areas of concern na dapat tutukan din?
0: Ganito po kasi ang nature ng ano, yung mga pagbaha. Pag yung lupa ay tuyong-tuyo, ito pala ay mahina mag-absorb ng tubig kumpara doon sa medyo basa-basa na ang ating mga lupa. So dahil nagdaan tayo sa mahabang tag-init at medyo tuyo-tuyo pa yung lupa, may mga areas na kahit hindi binabaha ay binabaha ngayon. Well, noong huling mga low pressure area nung nakadaang linggo ay may naiulat na pagbaha panandalian doon sa may bandang Pola. At sa may bandang Romblon din naman ay may kaunting pagbaha noon. But ito ay panandalian lamang. Hindi ito yung pangmatagalan na pagbaha ang nangyari doon sa mga areas na yan.
1: Pero bagamat ganito ang nakikita po ninyong sitwasyon na although makakaramdam tayo ng habagat, ng pag-ulan, like you said, ano po, Major General Matinggihan, hopefully and cross our fingers and sincerely praying na hindi nga masyadong maka-apekto itong habagat sa Mimaropa region. Pero just the same, yung pong mga paghahanda ninyo in place na. That is in coordination of course with the local government units ng Mimaropa maging ng iba pang national government agencies, Major General Matinggihan.
0: Opo, naka-coordinate na po yan sa ating mga local government units. Ganito po ang ating ang sistema dyan. Yung first responder po natin ay talagang yung mga local government units. Pag ito po ay lumampas na sa kanilang kapasidad na mag-responde doon sa sitwasyon, ang lahat ng agencies ng RDRMC ay magpo-provide ng tulong sa ating mga local government units. Direkta po ang coordination natin, ang communication line natin between RDRMC with the OCD as the chairman and the secretariat patungo sa mga provincial DRMC na pinamumunuan naman ng mga gobernador na siya nakapasakop sa mga munisipal at barangay DRMCs. Ngayon kung sa panahon ng may mga disasters, ang una pong nagre-respond diyan ay mga local government units. However, ang mga ahensya under ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ay mayroon na pong pagkahanda kagaya ng mga pag-prepositioning ng mga supplies and relief goods under ng response cluster po natin under ng DSWD. Ay naka-standby na po rin ang mga search and rescue assets natin ng AFP, PNP, PCG at Bureau of Fire Protection.
1: Pero although alam kong handang-handa na po kayo by all measures, eh, pero meron din po ba kayong plano na just in case mag-set up ng mga evacuation centers? Medyo general matinggihan, just in case na lumala ang sitwasyon.
0: Opo, sa kasalukuyan po, walang pangailangan ng preemptive evacuation dahil mababa ang panganib base sa inaasahang dabi ng ulan. Pero nakahanda ang lahat ng mekanismo. Naka-identify na ang mga evacuation centers na mga bawat LGU. Naka-preposition ang mga food at mga non-food items in coordination with DSWD. At kagaya ng sabi ko, nakahanda rin po tayo kung kailangan ng mga search and rescue assets. Ang mahalagang paalala siguro natin ay sa mga mangingisda at maritime sector. Dahil sa pinalakas na habagat, inaasahan natin na magiging maalo ng karagatan sa Western Seaboard. Ang paalala lang po natin ay sundan ng mga gale warnings at mga abiso ng Philippine Coast Guard bago pumalaot. In fact, mayroon na po mga ilang mga biyahe ng Roro ang kinansel muna dahil po sa ano sa maado na karagatan.
1: Okay. So sa ngayon po meron na po tayong reported cancellations ng
0: Opo, meron na
1: port
0: pong,
1: operations.
0: Reported cancellation.
1: How about yung mga stranded passengers
0: reported
1: po?
0: Cancellation po ito.
1: So how is OCD and the local government units coordinating regarding stranded passengers? Medyo general matinggihan.
0: Ito po naman ay in place na po ito kagaya po din sa ano sa yung Lucena to Romblon na na trip. Pag ito po ay kinansel, yung hindi na po ito umaalis ng Lucena. Kung ito naman po ay from Romblon at may mga stranded, meron din po silang mga yung local DRMC po ay meron din silang provision for yung mga stranded passengers.
1: I
0: Pero
1: see.
0: Kadalasan po yan ay yung mga local travelers po natin taga-dyan din po sa probinsya at nakikutuloy na lang sa mga kamag-anak.
1: Wow, it seems so na handang-handa na po ang Mimaropa region sa tulong ng Office of Civil Defense in coordination with the local government units at iba't ibang mga national government agencies. Well, with that, Major General Matinggihan, siguro talagang dito makikita yung preparations at disiplina. Ano, ito ba'y dala ng pagiging, ika nga, career officer ninyo sa Armed Forces of sa serbisyo, Major General Matinggihan?
0: Siguro po nakatulong ng konti yung ating experience sa military. Dahil doon sa sense of urgency natin
1: yan,
0: at saka
1: oo,
0: doon
1: oo.
0: Sa disiplina na nakuha natin doon. Pero ito po ay hindi lamang doon sa ating... Ito po ay tulong na paghahanda. Kagaya ng yung paghahanda po, ay yung readiness, yung preparedness po ay under ng DILG yan kay Director Ray Maranan. Yung... response naman po ay napakalaki ng ginagawa ng DSWD natin, si Director Benchy Gonzalez. So, tulong-tulong po ito. At saka, hindi naman po pwedeng maging handa tayo kung yung mga pamayanan natin ay hindi tumutulong.
1: Yung With that, Major General Arnul po Matinggihan, maraming maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin, and we hope and pray na ito po, ito yung hindi ang first and last na makakakuha po kami ng panayam at update po mula sa OCD Mimaropa.
0: Sige po, palagi po kaming nakahanda magbigay ng update sa inyo. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa amin. Gusto ko lang po magbigay ng konting paalala sa ating mga kababayan kung mamarapati
1: Go
0: po.
1: ahead po, go ahead po.
0: So kahit na po mababa ang panganib sa ngayon, tatlo rin po ang paalala natin sa ating mga kababayan. Una, patuloy tayong sumubaybay sa opisyal na abiso ng PAGASA at ng inyong mga local DRRMO, hindi sa mga hindi verifikadong post sa social media. Pangalawa, para sa mga nasa low-lying at riverside na lugar, manatiling alerto sa mga local na abiso, lalo na kapag tumatagal o lumalakas ang ating pag-ulan sa inyong lugar. At pangatlo, gamitin natin ang panahon ito para ihanda ang mga family emergency plan at go bag. Ang kahandaan ay hindi lang para sa isang bagyo o isang habagat. Ito ay isang pang-araw-araw na kultura na dapat manatili sa bawat Pilipino para tayo ay maging handa sa ating lahat.
1: With that, Major General Matinggihan, maraming salamat po muli at best regards sa OCD Mimaropa, and sabi nga, our sincere prayers na talagang hindi masyado makaapekto itong habagat na ito na hihilahin itong Super Typhoon Inday. Maraming salamat po, Major General Matinggihan.
0: Maraming salamat din, Ray. Maraming salamat sa global na tayo.
1: Si Major General Arnul po si Matanggihan ng ating Regional Director, Office of Civil Defense, Mimaropa. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. So, matapos po nating mga kapanayam ang ating OCD Mimaropa, we are going to talk naman, makikipag-usap, makikipag-ugnayan naman tayo with our Department of Social Welfare and Development. Ang tabayan po niyan, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dantling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dantling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dantling Kaalaman.
4: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dantling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo pa'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kanina po nakapanayam natin si Major General Arnul po si Matinggihan. Siya po ang Matanggihan. Siya po ang Regional Director ng OCD Mimaropa. And the way na nag-report sa atin si Major General Matanggihan, ready na po ang OCD Mimaropa. Although, nakapatuloy pa rin po silang nagmumonitor sa magiging epekto ng bagsak ng ulan sa hinang habagat. Ano po, lalo sa, pag sinabi po kasi natin Mimaropa, that means sa Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. So, binabantayan din nila yung epekto lalo na sa mga coastal areas lalo-lalo na doon sa mga fishing communities natin, yung pagbabawal sa mga paglalayag ng mga barko, lalo na ng mga passenger vessels. Lalo kasi meron na pong mga reported na cancellation ng vessel trips, no? Suspension dahil po sa magiging maaring sanhi ng sama ng lagay ng karagatan ng alon. And of course, doon sa ilang mga areas or areas sa Mimaropa, particularly Palawan, doon din natin tinitingnan yung matinding epekto ng maaring pagbuhos ng ulan sanhi ng habagat. Dahil na rin po ito sa paghila ng super typhoon na Inday na pumasok na po dito sa Philippine Area of Responsibility. Okay, at kasalukuyan po tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development sa ating buting spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao, para malaman naman po natin ang mga nakahanda ng preparasyon ng DSWD, lalo na dito sa Region 1, Region 2, o sa maski na dito sa bahagi ng Batanes kung saan nakikitang lalapit itong super typhoon na si Inday. Pero meron pa rin tayong sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Sa kabuuan ng ating programa makakapanayam din po natin si former Congressman Robert Ace Barbers na siya pong tumatayo ngayong House of Representative impeachment team advisor at spokesperson. Okay, so makikipag-ugnayan din po tayo sa kanya, and of course kay Congressman Terry Ridon na ikang bahagi mismo ng House of Representatives Prosecution Panel. Dahil po sa ikang unang-una sa second day, doon sa ikalawang araw kahapon na isinagawang impeachment trial dito laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan yung second day po ng impeachment trial nagpresenta na po ang prosecution ng kanilang kauna-unahang witness sa katauhan ng isang NBI agent na si Kalilong, di ba? Si NBI agent Kalilong, at ang nagtatanong doon sa panig naman ng prosecution panel ay si Attorney Ligutan. Samantalang sa defense panel naman, si Attorney Narbasa. Okay, so marami tayong pwedeng tanungin doon dito sa ating former Congressman Ace Barbers being House of Representatives Prosecution Panel Manager Advisor, gayon na rin kay Congressman Terry Ridon na siyang miyembro mismo ng prosecution panel ng House of Representatives. Okay? So, tabayanan niyo po lahat yan. And of course, makakasama din po natin sa ating programa si Undersecretary Rosemary Edilion ng DepDev. Ito naman ay may kaugnayan dito sa lumabas na latest na inflation index natin for the month of June. 6.4 ang inflation natin for the month of June. Mas mabagal ito kumpara nung inflation nung May na pumalo sa 6.8. Okay? So, bumagal. Ulitin ko lamang po ha, dun sa mga nakikinig po sa atin at nanonood, ang inflation po, hindi po ibig sabihin yan pagbaba o pagbawas ng mga pangunahing bilihin, kundi pagbagal lamang. Pagbagal ng mga presyo ng bilihin. Hindi yung biglaan kagyat na pagbawas sa presyo, kundi pagbagal ng mga gastusin o mga bilihin. Ano po? Alright. Sige, antabayan po nyo lahat yan. And of course, later on, kung tayo papalarin, makakausap din natin mismo ang Office of Civil Defense Region 1 naman. Kanina kausap natin ang OCD Mimaropa. Later on sa ating programa, we're also going to try to talk to our OCD Region 1. Sa kabuuan pa rin po ng ating programa. So, tabayan niyo po lahat yan dito sa ating programang global na tayo. Doon sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na sumusubaybay, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, anuman ang inyong time zone. Naway kayo sumusubaybay at nakakapagatid po kami sa inyo ng mga mahalagang impormasyon at balita. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin
7: kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alak.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating former Congressman Robert Ace Barbers. Tumatayo po ngayong House of Representatives Prosecution Panel Advisor and Manager. Okay? At ito po yung may kinalaman sa ginanap na ikalawang araw ng impeachment trial sa Senado. Magandang umaga po, Congressman Ace Barbers.
8: Magandang umaga, Ray. Magandang umaga sa iyong mga suking tagapakinig at sa ating mga kababayan. Good morning.
1: Good morning, good morning. Pasensya na po kayo at naabala namin kayo ano po sa umagang ito. Pero patawag po kami, Kong, dahil gusto lang po namin maunang-una malaman kamusta ang inyong naging pakikipag-usap sa ating prosecution panel sa ginanap na ikalawang araw ng impeachment trial, lalong-lalo na nung isinalang na po yung kauna-unahang witness ng prosecution na NBI agent na si Kalilong.
8: Well, nakita naman natin, no, na klarong-klaro, no, sa presentasyon ng ebidensya at witness, eh preparadong-preparado yung ating prosecution panel, no? Mm-hmm. At dahil dito ay ito ang resulta ng kanilang paghahanda, no? Nakita natin kung gano'ng ka-consistent yung statement din ng ating witness at yung kanyang pagpapatunay na itong video ginagamit bilang ebidensya ay sinuri nilang mabuti, pinag-aralan mabuti at bago ito ipinresenta dito sa atin sa impeachment court. So we can say na prepared at nakaplano ang ating prosecution panel. Sa kabilang banda naman, no, nakita natin na medyo naratel ng konti itong ating defense team, no. Medyo nagulat sila kaya kapag walang sagot sa mga ebidensya, ang unang estratehiya ay object. So yun ang nangyari.
1: Okay. Alright, pansin-pansin nga po yung hindi pa natatapos si Attorney Ligutan. Eh, may objection kagad. So medyo napansin din po 'yon ng presiding judge, presiding officer. I think ni Senator Chis Escudero napansin din. At hindi lang 'yon, pati nung taong bayan napansin. Maski ako napansin ko, patapusin mo muna bago mag-object.
8: Diba? Kasi pagka medyo ang iyong panig ay hindi kaya nga masagot itong pagpresenta ng ebidensya, ang una mong estratehiya ay siyempre objekan, no, na tanggapin ng korte yung ebidensya niya. At normal naman yan na rin, no, sa isang paglilitis nangyayari talaga daw yan, no.
1: Okay, pero ito pong nangyaring ito kahapon, second trial day. Sa tingin po ba ninyo, okay, naging maganda yung, ako, for my own personal point of view, naging maganda yung performance ng prosecution panel. That's my own personal point of view, maganda. Pero ang tanong ko is, sa tingin po ba ninyo na ihatid ng prosecution panel sa publiko, sa taong bayan, yung dapat na malaman nila dito sa pagharap ng witness na ito, lalong-lalo na doon sa grave threats na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte?
8: Okay, para sa amin sa panig ng prosecution ay nahatid naman, no, ang mensahe na itong recording na ito, itong video na ito, ang siyang magpapatunay na binigkas ng ating pangalawang pangulo yung mga pagbabanta no sa buhay ng ating presidente, ng ating first lady at ng dating speaker ng house no. Ang ibig sabihin niyan ay hindi ito hakahaka o hindi ito gawa-gawa lamang no, na certify po ng ating witness na yung video na yan ay authentic. Ang ibig sabihin, sinuri nilang mabuti gamit ang technology.

0: pathology na itong ebidensyang ito ay hindi minanipula, hindi gawa-gawa, hindi spliced, at hindi fabricated.
1: Mm-hmm.
0: So isang punto yan na nakita o nailatag ng prosecution at naihatid sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman pinayagan ng impeachment court na dahil kumpleto sa requisitos, ika nga, no? Eh, yung pag-authenticate dito, pinayagan na ipalabas ito kahapon. At nakita natin na itong pagbabanta, isa palang totoong nangyari.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Pero hindi pa dito natatapos yan, ano po, Kong Ace, dahil ngayong ikatlong araw, i-cross-examine naman ito ng defense panel.
0: Yes.
1: So ano yung naging huddle ninyo with the prosecution team mula sa House of Representatives? Ano yung magiging advice mo sa kanila? Ano yung napag-usapan ninyo? Kung pwedeng ma-share?
0: Yung kanilang gagawin ngayon ay, of course, hindi ko maaaring maibigay sa inyo,
1: yes, yes.
0: Ray, dahil ito po'y kanilang strategy, no? Ngunit, ang mahalaga dito ay may pagkakataon naman ang ating defense panel na i-cross-examine yung young witness na si Agent Kalilom. Ano pang dapat i-expect ng tao?
1: Mm-hmm.
0: Ang dapat i-expect ng tao dyan ay tingnan kung consistent ba yung witness sa kanya mga sinabi sa pangalawang araw ng trial, no? Consistent ba yung mga sagot niya? Kahit paano babalik ta rin ang pagtatanong ng pagko-cross-examine sa kanya, eh consistent pa rin ba ang ating witness sa kanyang sinabi dito sa pag-direct examination ng prosecution.
1: Ayun.
0: So yan ang dapat nating abangan.
1: Okay. Pero sa tingin nyo ba, Kong Ace, matutulad dito kay defense attorney Narbasa na puro object tayo ng object? Wala naman sigurong gano'n, ano?
0: Wala naman siguro. Kasi,
1: okay.
0: Siguro, meron kasi mga pamantayan dun sa pagtatanong. No?
1: Ngan,
0: medyo nag-overstep o beyond the boundaries yung ano, siguro yung ating prosecution panel ay will object. No? Remember, itong witness nito ay witness ito ng prosecution.
1: Yan, oo.
0: So, syempre, dapat lang na protektahan ng panig ng prosecution yung kanilang witness, no?
1: Mm-hmm.
0: At siguruhin na hindi lumalabag, no, sa kanyang karapatan itong defense panel sa kanilang pagtatanong.
1: Alright. Siguro last question na lang po, Kong Ace. Kasi sa mga naging pahayag ng ilang mga prosecution team panel, may nagsasabi na panalo. Maski na nung first day, panalo sila. Second day, lalo na panalo sila. Pero marami naman ang nagsasabi na hindi pa tapos ang laban, huwag niyo sabihin panalo na kayo kagad. Bakit ba sinasabi ng prosecution panel tuwing tatanungin sila na feeling nila panalo sila on the first day at second day at sa mga darating pa siguro mga why? Why is that?
0: Ang unang rason ay dahil sa unang araw, sa dami ng naririnig natin na hindi matutuloy ang paglilitis, ito'y natuloy. No?
1: Yan.
0: Dahil pinagandaan ito na ano. So kaya siguro ang opinion ng ating mga kababayan, lalo na ng ating membro sa prosecution panel, ay may victory. No?
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, itong pangalawang araw ay nailatag ng mabuti, napakilalang mabuti ang witness na inihanda ng prosecution panel, na kung saan nakita naman natin kahapon na panay ang object ng kabilang kampo, ngunit na overrule ito ng ating impeachment court, ng ating presiding officer, no? So para dahil siguro sa ganung mga pangyayari ay naisip, no, ng ang opinion na nabuo sa isipan ng ating miyembro sa prosecution panel ay wagi, no, sa unang dalawang araw ang prosecution panel, but we should not consider it as a victory, ika nga, no?
1: Yes.
0: Para tayong nanonood ng basketball, first quarter pa lang ito. So dapat hindi pa natin alam kung sino ang lamang, no, sino ang ano, dahil nagpapalitan pa ng shoot itong ating mga dalawang pati.
1: Okay. Well, unang-una sa lahat, maraming salamat, Kong Ace. Alam kong nakaabala ako sa inyo, ha? Sa umaga nito. Thank you very much for adjusting your time for us. Napakalaking bagay po nito para sa amin. Maraming salamat po, Kong Ace.
0: Anytime. Maraming salamat din. Thank
1: okay.
0: you.
1: Ang ating pong Congressman Robert Ace Barbers, o former Congressman Robert Ace Barbers, na siyang tumatayo po ngayong House of Representatives Prosecution Panel Manager and Advisor. Alright, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Kasama naman natin sa linya ng komunikasyon ang ating pong Undersecretary ng Department of Economy, Planning and Development. Walang iba kundi si Undersecretary Rosemarie Edilion. Yusek Edilion, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Yes, magandang umaga, Sir Ray.
1: Good morning, ma'am. At nice to hear you voice again dito sa programa. Thank you so much. Yusek, napatawag po kami tungkol dito sa, well, good news din ito para sa akin at sa iba pa natin mga kababayan. 6.4 ang inflation for the month of May, for the month of June, 6.4. This is much slower, is slower than the 6.8 ng previous month. So, ano po ang mga naging factors for dito sa naging pagbagal from 6.8 to 6.4.
2: Yeah, tama po 'yan, no? So nag-decelerate tawag namin, no? Nag-decelerate yung ating inflation. So ano po 'to sa both food and non-food inflation po nag-decelerate. So with respect to food, nakita natin actually negative ano pa nga inflation yung sa meat natin. So, nagkaroon tayo ng marami kasing naging stock sa inventory. Yung iba dito, domestic production. Yung iba naman, import pile up nung sa dati pa, no? So, naging maganda yung ano nito, production nito. Tapos, pati po sa rice natin, nagkaroon din ng pagbagal ng inflation natin again which is also a good thing. Ang tumaas lang po talaga is yung sa electricity, tumaas yung generation charge. Una na doon dahil nga sa ano, no, mas mataas yung price ng diesel nung June of this year kaysa nung June of last year. Pati na rin po yung ano, yung depreciation ng ano ng peso po.
1: Okay. So pero malaking factor din po ba dito, Yusek Edilion, kasi na yung cost sa transportation and logistics, kasi medyo humupa na eh, no? Yung tension sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, at medyo nag-stabilize ang supply ng langis.
2: Yeah, tama po 'yon. Nakita natin ang ano, no, deceleration, although mataas pa rin. It will be some time bago natin makita na talaga bumaba to pre-war levels, no? Kasi alam naman natin na maraming infrastructure ang infrastructure ng oil, no, ang nasira dahil dito sa gera. Pero nakikita natin na unti-unting nag-stabilize yung market. Pati na pagtitingnan natin yung futures eh. Mas mababa na siya kaysa nung syempre nung kasagsagan ng ano nung gera po.
1: Okay. But do we see a trend na babagal pa ito for the month of July? Yusek?
2: Ah, tama po. Ang isang nakikita lang naming pwedeng ano no, pwedeng maging risk, tawag natin upside risk sa inflation. Ito pong ano, tong sa weather natin, no. So ngayon, meron tayong habagat, but thankfully hindi pa po ito yung mga malalakas na ano no, na ulan. So sana naman ganito lang yung parang nagdidilig lang, no. Tapos yung ang El Nino. Although dito po sa El Nino medyo malaki na po yung nagiging paggawa dito ng ano ng Department of Agriculture natin. Tapos nakita rin natin, siguro naramdaman din natin na yung mga water companies din medyo binawasan na nila yung pressure na para mapatagal natin yung ano yung stock natin ng tubig.
1: All right. So itong although may kinakitaan natin yung pagbaba ng ibang mga sectors, pero yung sa housing, ano po, Yusek, yung housing pati yung utilities, kuryente, nagpakita ng ano, ng pagtaas. Paano po natin ito maya-address? Paano natin ito maiko-correlate dito sa 6.4 inflation rate?
2: Mm-hmm. Yung opo, yun nga pong electricity ang naging isang factor na sa pagtaas ng presyo, even on a month on month, no. Tumaas talaga yung ano, yung generation charge. Tapos like I said, a part of it is because yung diesel na binibili natin, syempre mas mataas kesa nung last year.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung peso depreciation nga rin, no? So mas maraming peso ang kailangan mo para bumili ng ano, ng the same barrel of oil.
1: Mm-hmm.
2: Pero going forward, ang hopefully mag-stabilize na ulit yung ating supply.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga RE, mga renewable energy natin that will be going online, no? Expected naman natin yun towards the end of the year. So medyo malaki po ang maitutulong nito para ano, mapababa yung singil sa kuryente, kasi nadami yon, ano, yung supply ng ating kuryente.
1: So we could see hopefully mas babagal pa ang inflation rate for this month of July. Can we say that, Yusek?
2: Tama po yan. Ang like I said, ang medyo ano na lang natin, parang question mark, no, yung sa ating ano, yung sa food.
1: Yes.
2: Pero dito po ang panawagan namin is maging ano, no, maging mapanuri yung ating mga ano, mga consumer, yung mga mamimili, bumili po ng ano, ng yung mga mas mura na klase ng vegetable. Tulad po ngayon, nakita namin na mataas yung ano, yung potatoes. Huwag muna po tayo mag-potatoes, ganun. Para hindi ano, para tayo mismo hindi masyadong maapektuhan itong mga pagtaas ng ano, presyo.
1: Yeah.
2: Kasi hindi po ano eh, hindi po general price increase ito eh. Parang may certain ano lang talaga, food items lang talaga na tumataas.
1: Tulad 'yan nung ano, Yusek, nung kasagsagan ng kamahalan ng karne ng baboy, tsaka ng ano, ang ginagawa ko na lang, no, ang ginagawa ko na lang noon, pinipicturean ko yung karne. Oo. Tapos din
2: pwede rin.
1: I just said that to make to lighten our discussion. Pero totoo 'yung sinasabi ni Yusek eh, na 'di ba, may yung rationale, 'di ba, Yusek, yung logic na. Kung sobrang mahal nung produkto, it's either humarap ka ng iba na outlet na pwedeng mag-offer sa'yo ng mas murang halaga. Meron naman ganun eh, kasi may open competition naman yan sa market. Okay. O humanap ka ng alternative doon. Okay. Anyway. Pero Yusek, pasensya ka na, pero matanong ko lang, pwede ba ako magsingit ng isang tanong na outside of our topic today? Yung upper middle income status na nakuha natin ng Marcos administration, na mismo ng World Bank ang nag-assess. How will that affect the economy as a whole? Anong benepisyo ng ekonomiya natin, that yung UMIC na yan, for the economy? And how will that help encourage investors to invest in the Philippines?
2: Yeah, tama po yun. No? Actually, meron parang siyang recognition na meron tayong tamang ginagawa. Tinitingnan ko nga na parang this was ano, no, since 1987 pa yung pagiging middle income country natin, lower middle income country. Tapos ngayon naging upper middle income tayo. Sabi nga nila, parang sobrang tagal, no. Pero kung if we go back, makita natin ang dami nating pinagdaanan talaga, no. Yung naging crisis ng power noong 1990s, no. Yung talagang 12 hours na brownout 'yon. Meron tayong oil price shock din noon, meron tayong Asian financial crisis, global financial crisis, tapos yung COVID, yung kumbaga marami tayong pinagdaanan. Pero ano nangyayari is bumabalik tayo, pero bumabalik tayo stronger. So nakakaano pa tayo eh, nakakausad pa. So that is really a testament, no, kung paano natin kayang ma-overcome etong mga to. And I think yung mga investors will be looking at that na, uy, merong ano, may magandang ginagawa talaga ang ano, ang Pilipinas.
1: Mm-hmm.
2: In fact, ito pong sa issue po ng ano, ng let's say disaster response, ano? Actually best practice po tayo dito eh. Tayo po yung merong meron talagang parang very standard na tulad ngayon meron tayong may namaman na, na

0: pag naging tuloy nga UMIC na tayo, upper middle income class, ang marami nagsasabi, "Nako, di na tayo makakakuha, di na tayo makakakuha ng ano ng mga ODA." Totoo ba 'yon, Yusek?
1: Opo, pero may grace period naman po 'yon, may transition period naman po 'yon. So, but what this means as well is kasi ibig din sabihin is medyo nakakaangat na tayo, no? Tapos ang expectation din sa atin niyan is kaya na nating ano suportahan din yung sarili natin, and if we have to borrow, pwede naman tayo mag-raise ng ano, ng funds from commercial sources, no? So in fact, medyo matagal na rin yung paghahanda natin dito, no, yung ating move towards financial inclusion. Dati noon, tatandaan ko, parang ilang ano lang, mga less than 1/4 lang data ng Pilipino yung may bank account. Ngayon po, nasa lampas 60% na, no. So, tapos naging mas accessible din yung mga financial instruments. Pero going forward, ang kailangan nga po dito maging mas sophisticated tayo mga ano, no, mga Pinoy, yung mga savers po, no, na hindi lang sa savings account tayo nag-invest, dapat meron na tayong iba pang pinag-iinvestan para dumami yung ating sources of capital, para yun nga, dahil hindi na natin kailangan mangutang ng development assistance loans.
0: Alright. With that, Yusek Edilion, as usual, paulit-ulit kami nagpapasalamat po sa oras na ipinagpagkakaloob nyo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po, Yusek Edilion.
1: Yes, wala pong ano man, at magandang umaga po.
0: Ang ating pong Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development, o DepDev. Alright, sige, at magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang
5: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, kaget po natin kinakat short yung ika nga station plug natin. Ano, dahil sapagkat nasa linya na po natin ang isa pang napakahalagang panayam ngayong araw na ito. Ito po ay may kaugnayan pa rin sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Lalo-lalo na dun sa nangyaring second day impeachment trial. And of course, yung araw na ito, may ano po, pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw na ito. So nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating pong butihing Congressman, Representative Terry Redon ng Bicol Saro Party List at ikang miyembro po ng House Prosecution Panel. Maganda umaga po, Congressman Redon, at welcome back sa programang Global na Tayo.
6: Ay, maganda umaga. Maraming salamat sa pag-imita.
0: Alright. Congressman Redon, siguro unang-una, diretsuhin ko na po yung tanong, ano bang naging assessment ninyo dito sa naging second day kahapon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, especially nung pagsalang po ng kauna-unahang witness ng prosecution panel?
6: Maganda ko yung kinalabasan nung kahapon, lahat po ng mga ebidensya na gusto ko namin maipasok, naipasok ko namin. At yun naman po yung pinakamahalaga sa amin, maipasok ko lahat ng ebidensya. So, inaasahan namin yung araw na ito, madedepensahan naman namin yung aming unang witness dahil i-cross-examine na po siya ng depensa.
0: Ano po ang ano? Pwede po ba namin, well, alam kong medyo confidential ano, kung ano yung napag-uusapan ng House Prosecution Panel para sa ikang third day na to, kasi today will be the cross-examination ng defense panel dito kay NBI agent Kalilong. So how is the prosecution panel preparing for the cross-examination ng defense?

0: dito sa witness po ng prosecution?
1: Hindi, alam po ninyo, pinagsabi lang po yung witness ko namin na totoo, wala naman ng ibang problema. Kasi siya naman yung talaga yung talagang nagsuri, nagtingin kung talaga bang gumawa ng pagbabanta yung ating pong pangalang Pangulo, no, laban sa ating pong Pangulo.
0: Okay. Kunin ko na rin ang reaction niyo dito kung Congressman Redon. Bakit marami nakakapansin na, well, patuloy na kinu-question ng defense panel yung legality ng pagkaluklok ni presiding judge o presiding officer Senator Chis Escudero sa impeachment trial court. Nag-submit pa sila sa Korte Suprema ng anti-order. Ano reaction niyo dito? Why do you think they're doing this? Lagi na lang lumalabas itong issue na ito sa kanila.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, kung saan atin pong iniugnay ang ating Philippine Foreign Service Post, mapa-embahada man o konsulado sa ating Filipino diaspora around the world, mapa-overseas Filipino worker man o isang non-resident Filipino o NRF. Kasalukuyan po tayong nasusubaybayan live na live sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-search na lamang po sa inyong search bar sa inyong Facebook ang pangalan ng ating himpilan at hanapin nyo na lamang po ang logo na nasa aking likuran upang madali nyo pong ma-distinguish kung ano yung ating official Facebook page. Samantala, meron din tayong mga re-uploads and replays sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. Pagkatapos ng live sa ating Facebook, ay agad po naming i-upload ang episode na ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko upang inyo pong mabalikan, kasi alam naman po natin ang sistema ng Meta ngayon, no, na after 1 month ay nawawala na lang, no, yung mga live stream sa ating Facebook page. Bay sa lahat naman ng Facebook pages and accounts, no, pag may live stream after 1 month ay nawawala. Kaya minarapat din namin na maglagay ng re-uploads sa ating YouTube channel para madali nyo pong mabalikan yung ating mga episode. Samantala, bukod sa ating social media platforms, ay meron din po tayong tinatawag na Evox PBS Receiver app. So paano po ito ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install sa pamagitan po ng ating Google Play Store para sa mga Android phone users, at sa Apple App Store naman po para po sa mga gumagamit naman po ng mga iPhone. Kumbaga, syempre hindi naman pwedeng nakatenga lang sa inyong mga cellphone, no, kung kayo po ay on the go, pero meron pa rin data ang inyong smartphone, ay maaari nyo pong mapakinggan live na live, no, ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Pagpasok nyo po sa Evox PBS Receiver app, ay pakipindot nyo lamang po, no, yung icon ng Radyo Pilipinas World Service at mapupunta na kayo dito sa ating programa. Samantala, bukod sa mga social media platform at yung ating audio live streaming platform, ay meron din po tayong tinatawag na shortwave radio na posible po. Naging posible po yan dahil sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po natin bilang Voice of America. Ang babangon sa makabayang serbisyo po publiko po ay nagkakaroon po ng replays via shortwave radio sa ano po yan, every Sunday ng madaling araw po within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. that's Philippine Standard Time sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Unang-una po dyan, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At meron din tayong mga replays no ng BMSP ng babangon sa makabayang serbisyo publiko every Thursday din po ng madaling araw within the same time frame, 1:30 AM to 4:30 AM Philippine Standard Time no. Medyo parang medyo nakaligtaan kong magpakilala no para sa araw ito sa ngalan po no ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At syempre ako po ang inyong makakasama no sa ating mga diskusyon patungkol sa mga services po ng ating Philippine Foreign Service Post. And of course, ang kalagayan din po ng ating mga kababayan, ng ating Filipino community all around the world. At sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay babalik tayo sa Espanya. Bakit ba tayo babalik sa Espanya? Kasi last week ay pinagdiwang po natin no, ang tinatawag po na Philippine-Spanish Friendship Day. Kung hindi po ako nagkakamali ay natatapat po yan every June 30. No, annually yan, itong Philippine-Spanish Friendship Day. At alam naman natin na talagang mahaba, no, matagal talaga ang pinagsamahan ng Pilipinas at ng bansang Espanya. At yung kultura na from Spain ay na-integrate natin no, sa ating kultura dito sa Pilipinas, no, kitang-kita no sa ating national costume, sa ating wika, inadapt natin yung mga Spanish words, sa pagkain din, meron ding influence dyan. At yun sa overall culture and overall traditions natin ay talagang nakakabit dyan ang ating ties with Spain. At kaugnay po nito ay makakasama natin muli dito sa ating programa. Walang iba kundi si Consul General Mark Francis Hamoy ng ating embahada dyan sa Madrid, Spain. Conjen, welcome po muli sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Buenos dias a todos at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon po dyan. No? At maraming salamat po sa buling pag-aanyayan nyo sa amin para makadaupang palad kayo sa inyong palatuntunan.
3: Maraming salamat po, Conjen. Yun nga po, welcome back dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. So, Conjen, sa pagdiriwang po, no, bale, ika-24 na anibersaryo nitong Philippine-Spanish Friendship Day last week, ay paano po ba mailalarawan no, ng ating embahada dyan sa Madrid ang kasalukuyang estado po ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Espanya, knowing na way beyond no, this 24 years, no actually, 333 years ay na-colonize tayo ng Spain?
4: Mm-hmm. So, magsimula tayo kung saan nag-umpisa yung Dia de la Amistad, no? O yung Friendship Day na tinatawag natin. Ito yung nag-umpisa, ito ang makasaysayang ganap, no? Kung napinag-ugatan itong paggunita na ito ay yung dekreto ni Presidente Emilio Aguinaldo upang bigyan ng safe passage, no? Or wag tratuhin ayon sa kanyang dekreto. Huwag tratuhin na mga prisoners, no, mga captives, yung mga Espanyol na nakubkob sa simbahan sa Baler, bagkos ay turingin silang mga kaibigan, no, at binigyan sila ng safe passage, binigyan sila ng malayang paglakbay muli pabalik sa Espanya, no? At dahil doon ay yung dapat na nagtapos na kabanata sa ating kasaysayan, no, sa pagitan ng Pilipinas at ng Espanya, imbes na matapos ito ng mapait, no, dahil nag-gera, nag-revolusyon, ay nag-umpisa ang panibagong kabanata ng ating ugnayan sa Espanya bilang magkaibigan. At ito ay isinabatas ng ating Senado at ng ating Kongreso. Gaya ng sinabi mo, 24 na taon, halos quarter of a century na, na bilang magunitain taon-taon sa 30 ng Hunyo bawat taon, no? At ang masasabi ko po dyan ay tayo lamang ang dating overseas territory ng Spain na merong batas na ganyan na Dia del Amistad sa pagitan ng ating bansa at ng Espanya. Walang ibang dating colony ng Spain na may ganyang batas sa kanilang sariling mga bansa, no? So isang mapagbabalakian natin mga Pilipino na bagamat may mapaitay na kasaysayan, maraming abuso na nangyari, ay sa dulo ng ating pakikibaka para maging isang malayang republika ay tinuturing natin yun na kabanata na lamang, no? At tayo ay handang makipag-ugnayan ng patas, no, bilang parehong sovereign countries, no, parehong malayang mga bansa, malayang mga demokrasya sa bawat isa, no, sa pagitan ng Espanya at saka ng Pilipinas.
3: Akon dyan, dahil nabanggit yun na ang Pilipinas ang natatanging overseas, naging overseas territory ng Spain, no, na magkaroon ng ganitong klaseng pagdiriwang, no, yung Filipina-Spanish Friendship Day. Gaano po ba kahalaga, no, at least for our Filipino diaspora dyan sa Spain, itong ganitong pagkilala sa atin, no, ng bansang Espanya?
4: Dito taon-taon ay nagkakaroon kami ng selebrasyon, no, bilang paggunita at pagdaos, no, ng makasaysayang yugto na ito sa ating dalawang bansa. And nitong taon na to ay inanyayahan muli tayo ng Asosasyong Kultural de Galion de Manila, no, isang cultural foundation dito sa Espanya. Ang mga kasapi po nito ay magkahalong mga Espanyol at mga Pilipino, at doon sa kanilang taunang hapunan, no, formal dinner in celebration of Dia del Amistad, and we were given an opportunity to speak there, no, and we spoke about the you know, the strength of our bilateral relations with Spain and how the next few years would be quite exciting in the sense that our embassy and their you know, our both our embassies and our both our ministries, our Department of Foreign Affairs and their Ministerio de Asuntos Exteriores, are working closely together, no, to really make our bilateral relationship more substantial, no, kasi sa nakaraan ang ating ugnayan sa Espanya ay halos nakatuon lamang sa mga kooperasyon na pangkultura, no, sa pag-aaral ng wika, pagpapalitan ng mga akademiko, at halos sa doon lang umiikot, no, kasi yun nga ang pinaka pundasyon, no, ang pinaka bedrock ng ating relasyon sa kanila is yung cultural affinity natin, no, dahil nga gaya ng nabanggit mo kanina, halos mahigit 3 siglo tayong nasa sinakupan ng Espanya, no, and dito sa ating kasalukuyan, no, ibig nating palawakin pa itong ating ugnayan sa Espanya upang hindi lamang nakatuon sa kultura kundi pati na rin sa ekonomiya at pati sa turismo at pati sa kooperasyon na pansiguridad halimbawa, no. So yun po ang inaasahan namin na mangyayari sa susunod na 2 taon, no, 3 taon, lalo na next year, no. Babanggit ko lang bago tayo maubusan ng panahon ay gugunitain po natin ang ikalawalumpot anibersaryo ng ating ugnayang diplomatiko sa Espanya. So, tinatawag po natin yan na milestone anniversary. So, both sides are now planning different events and activities as well as, you know, the framework agreements, no, that we might wish to discuss moving forward so that we could really strengthen and deepen our bilateral relationship, no?
3: Mm-mm-mm. At kanina nabanggit niyo po, Conjen, no, na naka-focus tayo sa ngayon sa historical and cultural ties. Sa ngayon po, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, ay ano po yung mga, aside from going to events, no, para dito sa Philippine-Spanish Friendship Day, ay ano po yung mga pangunahing initiatives na isinusulong po, no, o nilo-launch ng ating Philippine Embassy sa Madrid upang higit pa pong mapalalim yung ating historical and cultural ties with Spain?
4: Yeah. Una dyan, no, para sa next year, no, kasi nabanggit ko milestone anniversary nga next year. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng kasunduan, no, ang Prado Museum, isa sa pinakatanyag na museo sa buong mundo, no? Lalo na pagdating sa mga classical art, no? Yung mga katulad ni na mga Goya at saka mga Velázquez, no? Ito yung isang napakalaking museo dito sa Espanya. Sa unang pagkakataon ay meron tayong ugnayan sa kanila at ito ay itinataon para sa pagunita nga ng ating ika-walong dekada, no, ng ating ugnayang diplomatiko sa Espanya. Magkakaroon po ng meron pong curator, no, isang eksperto na Espanyol. Siya lamang yata ang nag-iisang eksperto sa buong mundo pagdating sa 19th century Philippine art, no? At hinahalughog niya po ang lahat ng mga kolektor dito sa Espanya. Yung kanilang mga bodega or kanilang mga storeroom sa basement ng Prado, mga kolektor dyan sa Pilipinas, no? Nakikipag-usap siya para ma-curate ang isang exhibition kung saan ang i-feature nila, no, sa Prado mismo itong mga tinatawag natin na 19th century Philippine masters, no? Ito yung mga artists ng Pilipinas na bago pa man si Juan Luna at saka si Hidalgo, Felix Resurreccion Hidalgo, ay nagsipag-aral na rin dito sa Espanya, no? Marami po yan sila. Hindi ko po kabisado lahat ng kanilang mga pangalan. Pero yun po ang pakay, no, para sa next year para magkaroon ng isang major exhibition sa Prado ng 19th century Philippine masters.
3: Mm-mm-mm. At kanina nabanggit
4: yun, no?
3: Yes po, parang ang daming ano, ang dami pong aabangan for next year, 2027.
4: So, isa pang malaking nangyari this year, for example, ay pagkatapos ng medyo masalimuot kasi napaka-komplikado ng mga regulasyon dito sa Madrid, no, pagdating sa mga codes, no, tungkol sa mga building at paano ginagamit ang building, ay muling inilunsad, no, ng pasuguan ang Casa Filipinas, no? Dating tinatawag na Centro Filipinas and Madrid, ngayon ay Casa Filipinas. Ito ay sentro kultural, no? Para sa mga Pilipino dito sa Madrid, no? Kasi itong espasyo na simple lamang, no, pero kayang magkaroon ng event na hanggang 120, 140 na tao, no? Pwedeng mag-forum, pwedeng mag-lecture, pwedeng mag-film showing, pwedeng mag-presentation, etc. And yung nilunsad namin noong pagbukas nito, no, 2 days after muling magbukas ang sentro, ang Casa Filipinas, ay nag-book launch ng panibagong historical volume, no, na isinulat ni Carlos Madrid, isang Espanyol na matagal nang nanirahan dyan sa Pilipinas. Dati siyang direktor ng Instituto Cervantes sa Maynila at inilusad yung kanyang bagong aklat, no, bagong limbag na historical book about the Baler siege, no, the siege and surrender, parang ganoon yung title, no. Espanyol ito at So halo-halo yung bisita natin doon at yun ang ibig naming mangyari doon sa Casa Pilipinas, no? Magiging lugar siya kung saan magtatagpo ang mga mamamayang Pilipino at mamamayang Espanyol, no? Upang magkaroon ng mga palitan ng pananaw hinggil sa kultura, sa sining, sa you know, sa ekonomiya, mga business forums, tourism familiarization, for example. So ito magiging mahalagang bahagi, no, ng programa ng pasuguan ng Pilipinas dito sa Madrid.
3: Sa konteksto po, no, ng yun nga po, makasaysayan na ugnayan ng Pilipinas at Espanya, paano po ba tinitiyak, no, ng ating pasuguan diyan sa Madrid na naipapasa ito, no, bukod dun sa mayroon tayong Casa Pilipinas ay naipapasa itong itong cultural and historical ties na ito sa bagong henerasyon ng mga Pilipino at Espanyol?
4: Well, sa bagong henerasyon ng Pilipino, lalo na sa mga Pilipino dito sa Espanya, no? Marami ang nahihirapang matutong magsalita ng wikang Pilipino. Kasi sa bahay, ang pangunahin nilang salita typically ay yung wika ng kanilang probinsya. At marami po ditong mga taga Ilocos, taga Pangasinan, no? So ang karaniwan po ay Ilocano ang first language nila. And then when they enter school here in Spain, they learn Spanish, no? So typically bilingual sila or trilingual, native provincial language plus Spanish plus English, no? So I think mahalaga para sa atin, no, bilang isang bansa na siguro pondohan natin ang ating komisyon sa wikang Pilipino para magkaroon tayo ng standard textbook or methodology, no, kung paano ituturo ang wikang Filipino as a second language, for example. Kaya ko ito minumungkahi ay dahil mapapansin natin na yung mga matatandang wika katulad ng Pranses at Espanyol at Aleman, no, at maging ang English, ay meron sila dito sa Europa na very uniform standards, no, A1, A2, B1, B2, C1, C2, and those levels of proficiency are practically standardized, no? Kung magkumuha ka at na-certify ka na A1, lahat kayo na A1, halos pareho ang level ninyo kung gaano kayo katatas dun sa wika na yon, no? Wala tayong ganun sa wikang Filipino. In fact, napaka-ad hoc, no? Napaka-kanya-kanya, no? Kung bahala kayo kung paano kayo matuto, sometimes just plain informal language learning, no? One-on-one, without any standards or rules on grammar, on spelling, for example, no? Halimbawa, ano ba talaga dapat ang spelling ng pwede? P-U-E-D-E, P-U-W-E-D-E, P-W-E-D-E, no? So, yung mga ganon, no? So, kailangan po mas standardize yun para mas madaling ituro sa ating mga kabataan, lalo na sa mga kabataan nasa diaspora na minsan maaawa ka kasi gustong-gusto nilang maging bahagi ng Pilipinas, nagdu-dual citizenship sila, no? Umuwi sila halos every other year or yung iba every year, no? At gustong-gusto nila doon sa Pilipinas. Yung iba eh gustong maglaro para sa ating mga koponan, no? Sa football halimbawa. Pero hindi sila marunong ng wika natin. Eh ang wika ang ating ang susi para maintindihan mo ang isang kultura. Hindi mo maintindihan ang pagkain ng isang kultura kung hindi mo alam yung wika nito kasi paano ipapaliwanag sa iyo yung mga iba't ibang sangkap at paraan ng pagluto. Hindi mo maintindihan ang humor, no, ng isang kultura kung hindi mo alam yung wika. Hindi mo maintindihan ang musika ng isang kultura kung hindi mo alam ang wika, no? And so on and so forth, no? In fact, napaka neglected na aspeto nito ng ating national development, no, na hanggang ngayon, nalilito pa rin yung ating mga ordinaryong kababayan at tawag pa rin natin sa ating pambansang wika ay Tagalog. Eh, hindi ho yan ang tamang turing sa ating pambansang wika. Ang pambansang wika po natin, kung titingnan niyo po ang batas, ay Filipino. No, hindi po Tagalog. Tagalog po ang pinagbasihan noong unang panahon nung unang magdesisyon si Pangulong Quezon na dapat magkaroon ng pambansang wika ang Pilipinas. So, ayun po, no? Anyway, nakasanayan na yan. So, siguro, ewan ko kung mababago pa natin yan. But para sa akin, naglalarawan ito ng kakulangan, no? Ng pag-unawa mismo natin, mga Pilipino, tungkol doon sa ating pambansang wika, no?
3: Ah, kanina, Conjen, of course, aside from historical and cultural ties with Spain, ay nabanggit nyo kanina, no, yung ating mga economic ties na we hope na mas lalo pa nga mapalawig, especially that sa 2027 ay isa-celebrate, no, yung 80th year of formal diplomatic relations between the Philippines and Spain. So sa larangan naman po, no, ng kalakalan at ng pamumuhunan ng investments, ano-ano po ba yung mga opportunities na patuloy pong binubuksan parehas, no, ng Philippines at ng Spain upang mas lalo pa pong mapalalim ang ugnayan ng dalawang bansa?
4: Okay, magandang tanong 'yan, no, kasi ang talagang nagpapatibay, no, ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ay ang kanilang relasyong pang-ekonomiya, no? Ibig sabihin, gaano kalawak, gaano kalalim ang kanilang ugnayan pagdating sa pangangalakal, pagdating sa pamumuhunan, pagdating sa turismo, no? And simula po nung dumating po ako rito nung 2020, kasi every day merong nadadagdag, eh, no? And yung RERB natin patuloy nagpra-process, no, at nagko-confirm ng mga na-rehistro. So titingnan ko po mamaya-maya kung ano po ang current status, but if I recall correctly it was 1,400, no?
3: Siguro, bago ko

0: mag-object, mag-object. Medyo magulo po eh. Pwede po bang sagutin po ninyo ako dahil noong pong February 5, ang sabi po dito ay insufficient po yung na hindi dapat makarating na sa preliminary investigation. Tama po ba? February 5 po yon?
1: May certification, sir. Yes
0: po. Tapos, nung February 14, naging... insufficient na for conduct of preliminary... ito. Nung pito, nakulang.
1: I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir.
0: Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po, na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo?
1: Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor.
0: Meron po siyang affidavit?
1: Ako, sir. Ako po yung nag-execute, sir.
0: Kasi hindi po yung mismong tao?
1: Yes po. Ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir.
0: Hindi po yung mismong tao?
1: Yes, Your Honor.
0: Kayo lang po yung nag-affidavit?
1: Yes, Your Honor.
0: Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit?
1: May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy?
0: Yung nag-record po.
1: Ako po yung nag-record through OBS, sir.
0: Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi.
1: The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir.
0: Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet.
1: The original, no, sir.
0: Ay, lamang po. Maraming salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Zubiri, you are recognized, sir. You have 2 minutes.
3: Maraming salamat to our presiding officer. Magandang hapon po, Sir Witness.
1: Good afternoon, Your Honor.
3: Good afternoon. Gusto ko nang magtanong, clarificatory questions lang po ito. Dito ba sa ating bansa, dahil tinatanong ko po ito sa inyo, dahil kayo po investigating body, sa ating bansa, meron bang specific law pagdating sa mga banta sa Pangulo, pangalawang Pangulo, at kanyang mga successors? Or yan ba'y pasok lang sa grave threats, which is applied sa lahat? Applicable sa lahat ng tao.
1: Based on my personal knowledge, sir, it's only on the grave threat, Your Honor.
3: Which is applied to everyone, if I'm not mistaken, no? Kasi sa batas sa Amerika, sa Estados Unidos, meron po tinatawag na number 18 under the United States Code, Section 871. There is a specific law na bawal, pinagbabawal po itong mga threats to the vice, to the president, vice president, and its successors. May jail time po ito at may fine na malaki. As a matter of fact, dito sa panahon ni Pangulong Trump, marami na po silang kinasuhan at hinabla at napasok sa kulungan dahil sa paglabag nitong batas na ito. At Secret Service po ang sumasagawa ng investigasyon. Sa atin ba dito, ang NBI ba ang nabigyan po ng kapangyarihan para gawin itong investigasyon? Under your new NBI code?
1: Under our law, sir, the new NBI law, included po yung investigation to the threats to the life of the president, the vice president, the speaker, or the senate president, and the Supreme Court, sir.
3: So, klaro na kayo, nasa kapangyarihan ninyo. Kasi hindi pwede sa Presidential Security Group. Hindi katulad sa Estados Unidos, yung Secret Service ang talagang nanguhuli at naging...
4: About Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes'

0: babayan na sumusubaybay sa impeachment case.
1: Mm-mm.
0: Ay wag ho tayo masyadong mag-focus sa mga technicalities. Kasi ang kasong ito, yung mga apat na allegation or grounds, simple lang naman eh.
1: Mm-mm.
0: At karamihan ng mga ebidensya, yung mga video, yung mga affidavits, yung mga pag-aamin, yung mga resibo, yung mga report ng AMLA, BIR, Ombudsman, Philippine Statistics Authority, NBI, nandyan na yan eh. Nakita na natin, lumabas na yan dun sa mga iba't ibang pag-iimbestiga ng House of Representatives at saka in a way sa Senado, yung mga iba, di ba?
1: Opo.
0: So, hindi na mapapalitan yan.
1: Mm-mm.
0: Nandyan na yan eh. So, ang importante lang, mailagay sa record
1: at yes, mm-hmm.
0: yung kabilang panig naman, mabigyan ng pagkakataon na suriin ito at kung meron silang ebidensya o depensa, ilalabas din nila sa tamang panahon. So, ganun lang ho, kasimple yan.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, huwag nating isipin na ito ay isang kagaya ng kaso sa korte na criminal case, proof beyond reasonable doubt.
1: Yeah.
0: Pag sa civil case, preponderance of evidence. Pag kaso sa administrative bodies, yung substantial evidence. Wala hong ganun sa impeachment. Because yung impeachment, ang konsepto ho nito ay ito yung pamamaraan kung paano matimbang kung sakasakaling merong ginawa o hindi ginawa, pag-aabuso, pagwawaldas yung mga matataas na opisyal ng gobyerno, mananagot sila. At ang mananagutan nila, titimbangin eh, kung ito ang ginawa o hindi nilang ginawa, karapat-dapat pa ba silang nandyan?
1: Uh-huh.
0: At ito ba will amount to one of the impeachable offenses? Pag gano'n, di tanggal siya at hindi na siya pwedeng umupo o mailukluk sa anumang posisyon sa gobyerno. Napakasimple yan.
1: Uh-huh.
0: Seryoso na kaso at pero simple lang, simple yung bag, it is a class of its own, so hindi dapat mamamayani yung mga technicalities na kagaya ng mga civil case, criminal case, kasi nga mga yan umaabot ng 20 years 10 years. Alangan naman yung impeachment ganun kahaba, di ba? Dapat yan in a few weeks, in a few months tapos na. So yun ho, huwag tayo masyadong mag-detect niyan. Pangalawa, siyempre nakakatuwa kung ano man yung kwan mo, yung persuasion mo.
1: Mm-mm.
0: Kung minsan, siyempre kasi ang nagsasalita, yung mga abogado,
1: uh-huh.
0: magagaling mag-inip, bihasa sila dyan.
1: Mm-hmm.
0: So, yung bang, parang ito labanan ng pagalingan ng abogado. Hindi ho gano'n. At saka siyempre, mga guwapo, mga magaganda, mga abogado, mga talagang seryoso sila. Mga yan, napupo na lahat, di ba? So hindi ho, alalahanin ho natin, seryosong kaso ito. Pero hindi ho naman ito paligsahan ng abogado at pahabaan ng sasabihin o pinakamaraming objection, mga ganyan. So having said that, ilagay lang natin sa tamang context. So simple lang ho naman ang kinakailangan titingnan.
1: Uh-huh.
0: Nangyari ba mga ito o hindi? Gaya ng sabi ko, yan halos alam na natin lahat eh.
1: Uh-huh.
0: Sa publiko na lahat. So ang mas mahalaga dito, ano ba yung magandang depensa ng nasasaklan?
1: Uh-huh.
0: Ano ba yung explanation niya? Meron ba siyang magandang explanation? Kasi yung mga facts na yan, yung mga resibo, yung mga report ng government agencies, yung video na yan, hindi mo na ma-erase yan eh, di ba? Yung mga nauna na affidavit. So, sana simplihan na lang. But of course, kung may agenda na pahabain, either from the prosecution or from the defense, i-dribble-dribble to, abutin ng siyam-siyam ito. Hindi maganda para sa republika natin. Bakit?
1: Uh-oh.
0: Kasi yung napaparatangan, matas na opisyal eh. So, there will always be instability. Pangalawa, eh kung talagang loko yan, nagkasala, eh dapat hindi na magtagal sa pwesto. Kasi nga, ang taas ng, you know, with greater powers, greater responsibility, higher standard ka dapat. So, para you will not cause further damage to government service, eh di ba, kung merong patayan, edi tanggalin ka agad. Kasi nga, baka ituloy mo yung gawain mo eh. Nakakatakot yun kasi matataas na.

0: official kayo.
1: Opo.
0: So that's the essence. So,
1: So
0: naintindihan sa mga first few days, parang natutuwa tayong lahat. But ganyan talaga yung due process. Pero ang ating puna lang, maganda sana kung mag-take control ang mga senator judges.
1: Opo.
0: Mag-aral sila. At sa mga susunod na araw, tumbukin na nila kaagad yung mga katotohanan ng ebidensya na pati nga ngayon, ang dami na namang naglipa ng petition sa Supreme Court para patigilin na naman. Sana huwag na tayong pumayag na gano'n. At sana ang Supreme Court din natin natuto na dun sa naunang decision nila about a year ago na pinatigil. Binatikos sila lahat ng mga nakakaalam sa batas. Kasama na yung mga nag-retire na justices ng Supreme Court. Na mali yun. So I hope they learned the lesson na hindi masyadong pakialaman ito kasi hindi nila poder ito impeachment court ito at taong bayan ang kasama sa paghuhusga. Kaya maganda rin ang ginagawa niyo sa media na tinututukan para sa ganon, hindi lang yung mga senator judges ang nakakaalam, nakakakita, kundi tayo lahat.
1: Okay. Nabanggit ho ninyo, attorney, no, na kumbaga talagang huwag nang masyadong daanin sa technicality. Like halimbawa po, meron hong nabanggit na may dalawang journalist na kasama daw po doon sa press con. Ito ho, pananaw ko lang, hindi naman ho kasi, kumbaga parang, I think, no, as far as I know, kasama ho sa ethics po ng journalist ay syempre yung hindi ka naman magiging witness para sa isang kaso. Kumbaga parang hindi ko ho alam ha yung technicalities ho nito, pero dapat pa ho bang mabanggit ito or sa tingin niyo ho ba may connection ito, may relevance ba yung cross-examination na ito na kailangan pang mabanggit? Bakit mahalaga yon?
0: Sa tingin ko, hindi na masyado kasi ganito, ano, yung mga video clips, nasa public social media yan eh.
1: Yes.
0: Kumbaga, sila nagpatawag ng press conference, yung mga kaalyado nila, inabas na nila yan. So, hindi mo na pwedeng sabing hindi nangyari yan. Di ba? So, ngayon, sabi, may mga 40, 50 jurors. Hindi naman kinakailang lahat ng 50, 40 magtetestigo.
1: Kasi nga, or magbibigay ng affidavit. Tama po.
0: Oo, kasi nga, ang issue lang naman, totoo bang sinabi mo ito? Totoo naman. Diba? Sa katunayan nga ho, mismo yung depensa, sabi niya, yung mga video clips niyan, ebidensya din namin. So bakit papag-aawayan masyado yan, di ba?
1: Pati nga yung pagpiplay ng 2 hours or 2 minutes, din sila din naman, nag-snippets din naman sila ngayon. Kumbaga parang nag-agree sila na hindi na kailangan pang i-play yung 2 hours, di ba?
0: Yung ganun na, ang mahirap ho kasi mukhang sa pre-trial, hindi masyado na-emphasize yun. Kung ano na lang ang gusto ng mga magkabilang, yun na lang yan. Halos parang marking na lang siguro. Kung magaling na trial court judge yan o yung mga doon pa lang sa pre-trial, nag-a-agree na sila doon sa common evidence. Para pagdating ng hearing, hindi na sila mag-aaksaya ng panahon doon.
1: Tama. Oo, kung photocopy, admissible ba? Or ano?
0: yung mga ibang ebidensya na hindi sila pareho o kaya ano yung depensa na bago nung nasasaktan. So, yun ho, na yun lang ang isang puna natin. Mukhang nagkulang, hindi masyado na emphasize yung imagine, pareho naman palang ebidensya na magkabilang panig, pero yes, pag-aawayan pa ng 4 na oras hanggang ngayon,
1: yes,
0: kanina. 2 days. Sayang lang, di ba?
1: Sayang yung oras.
0: Ngayon, darating na naman yung mga report ng dating ng araw, mga report ng NBI, government agency na yun. So, nandiyan na yung report, di ba? Anong explanation mo dito? Yun ang kinakailangan marinig sana sa mga abogado, sa mga kuwan. I hope na ma-improve. Okay naman, patas naman, pinagbibigyan lahat. Naintindihan natin sa first few days. Siguro lahat, maraming gustong magtanong, hindi pa masyadong maliwanag, but maganda kung pag-aralan na nila yung kabuuan para kaagad tumbukin na nila yung mas importanteng mga pangyayari o mga issue, di ba? Hindi na yung pareho naman pala ang inyong ebidensya, pag-aawayan nyo pa. Oh, pareho naman, di ba?
1: So, tama,
0: yung
1: tama.
0: Mga ganun lang, even yung pinag-away, AI ba yan o hindi? narinig din ng buong Pilipinas yung video na yan, di ba?
1: Tama naman.
0: At hindi naman yan dinideny ng kabilang panig. So, bakit pa natin pag-uusapan AI ba yan o hindi? Eh, di ba, marami, hindi lang na, maraming subsequent mga pronouncements yung, halimbawa, si Vice President, mga spokesperson niya, kakampi niya, explaining this. So, kung bakit pa natin pag-aawayan yung video? Eh, alam na natin, nangyari yan. Di ba? So, di ba, dapat, ano na, o sige, nangyari na yan. So, ano hong explanation mo dyan? Bakit nangyari? Yun, di ba? Yun ang mas importante sana, rather than yung halos lahat ng sasabihin, may objection. Pagdating naman ng kabila, defense, pag-object din. Eh, hindi naman yan para
1: hindi na matapos. Hindi na matapos-tapos so, yung objection nila.
0: Matutuwa yung mga taong bayan. Kasi siguro ang linilista nila, object, puntos, tapos overruled, puntos.
1: Pero parang nalilihis ho kasi sa, ano eh, hindi ba? Ang pinag-uusapan, yung nakapaloob dun sa Articles of Impeachment 4. Hindi mo pa? Okay.
0: Of course, naintindihan natin, trabaho lang ng abogado yan. Kung kwan, hindi siyempre lahat i-object mo, but para hindi naman sabing nagpabaya, eh magagaling kabilang panig eh.
1: Yes.
0: Diba? Napag-aralan nila. So, lahat ng pinakamaliit na tuldok, eh inuusisa pa. But of course, that will result to a very prolonged litigation. Ang nakakatakot dito, eventually, after a few days, baka magsawa taong bayan, wala nang magmamasid eh. Mabuti nandun kayong media, but yung bang, ganun bang agenda ng magkabilang panig o ng mga senador na, sige, patagalin natin ito, lahat ng detalya, magsawa ang taong bayan, tapos hindi na nila titignan, and then tayo-tayo na lang dito. Huwag naman sana ganun. But ako, naiintindihan ko din yung mga senador kasi marami naman hindi abogado. So ngayon, nagtatanong sila. So,
1: opo.
0: Nakakalungkot din na hindi lang nag-aaway o hindi lang nagkakatunggali yung prosecution at defense. Mismo sa loob ng hukuman, mukhang nagkakatunggali sila.
1: Attorney, ito ho, no, of course, dun ho sa mga nakatutok sa atin na again, no, ito po ay para doon sa mga hindi kumukuha ng abogasya. Hindi sila abogado katulad ko, no? Para ho sa kabatiran ng mga nakatutok ho sa atin, ano po ba yung tinatawag na normal proceeding sa korte at saka yun pong impeachment court?
0: Well, ang importante lang, ang mas madetalye yung sa korte pag criminal case, mas mataas na level ng para kasi kung minsan yung mga nagko-komento, para bang criminal case, hindi naman. Hindi naman proof beyond reasonable doubt. Hindi
1: so
0: rin
1: pagdating po sa pag-object, paano ho sa normal proceedings? Kasi kanina, doon ho sa cross-examination, parang pinuna ni prosecutor no, na, teka muna, bago mo ipakita yung ano mo, sasabihin mo muna na i-enter ko itong ano as evidence or something to that effect na papakita ko itong dokumentong ito sa court, parang ganyan, bago babasahin or ipapakita dun sa witness, yung mga ganon.
0: Mahalaga po ba? Okay. Magkabilang panig. You know, you can justify and explain why you're doing that, but siyempre, kung ang focus nga nga, yung mga detalye, talagang obligasyon lang nila na mag-object sa tingin nila o kaya pupunain, di ba? So, magdidebate, mabuti na yung presiding officer na aagapan niya kung minsan, pero siyempre, kung lahat ng puntos ganyan, eh baka malihis dun sa mga detalye at makalimutan na natin yung mas importante. Nangyari ba to o hindi? At anong relasyon dun sa kaso? At mapaparusahan ba at matatanggal ba sa posisyon yung nasa yun lang dapat huwag nating iwanan yun pati ngayon yung mga pinag-aawayan kung sinong presiding judge ilang boto yung tatakbo na naman sa Supreme Court at unang hihingin sa Supreme pahintuin nyo ulit yan huwag na ho sanang ganon diba? Kasi nga at sana naman yung Supreme Court would have learned its lesson kasi yung nauna napahiya talaga sila dyan nabatikos at nung sinuri yung controversial na desisyon nila na pagpapatigil sa impeachment case, eh, nagkulang sila. May mga findings sila na halimbawa, sinasabi ng Supreme Court, wala, hindi naman umabot sa plenary. Oh, ang sinasite nila, isang media report. Mm-hmm. Eh, yung sinasite na media report, sabi niya, wala kaming sinabing ganyan, may plenary nga, di napahiya sila. Imagine Supreme Court. Uh-huh. Diba? Tapos, sasabihin ng mga dating Chief Justice, mga kakilalang justices, respetado, normally, hindi nagsasalita yan out of respect dun sa incumbent justices. Eh, dito nagsalita sila eh. Sabi nila, judicial overreach ito. Dapat hindi pinakinawa. So, I hope the Supreme Court medyo magdahan-dahan ngayon para hindi hindi kaagad kagatin lahat ng dadalhin sa kanila. Para ho umusad na ito, masyadong matagal na ito na dribble-dribble. Regardless kung anong desisyon, di ba mas maganda para sa nasasakdal, para sa prosecution, para sa senado, kasi marami pa silang ibang trabaho eh, mga congressman. At ang taong bayan na malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon at magkaroon ng husga at magkaroon ng resulta. Yun lang ho naman sana.
1: Attorney, ito ho, kumbaga, ito po yung mga batay sa nakalap ko rin ng mga katanungan, no? Ng mga hindi rin, kumbaga mga nanonood lang din. Okay, number one, kung nagbanta nga, dahil nga, di ba, nakalat naman yun sa Facebook, nag-trending, nagbanta si Vice President Sara Duterte laban sa first couple and then kay House Speaker dating House Speaker Romualdez. Number one, bakit daw po hindi siya sinampahan na lang ng sa regular court? Okay? Number two, no? Bakit daw po halimbawang kailangan pa na idaan through impeachment? At kumbaga parang ito daw ba ay kumbaga may maaaring daanin na lamang sa kumbaga parang wala naman ding personal knowledge daw yung agent. Ayan.
0: Oh. ang kaso naman ho, hindi ho naman yung attempted murder eh. Di ba? Hindi naman yung ang kaso yung nagplano kang hindi. Pagbabanta. Mm-hmm. Eh, yung pagbabanta, sasabihin mo sa isang tao, papatayin kita.
1: Tsaka may parang nag-sign ng
0: gilid. So, hindi naman ibig sabihin na kinakailang gagawin mo yun. Iba yung great friends. But plus, ito ho ano, yung offense na ano na, is culpable violation of the Constitution, betrayal of the public trust. Mm-mm. Yun yung mga charge. Hindi ho naman great threats eh. Mm-mm. It's not a criminal offense. So, yung mga issue na eh hindi nga alam kung sino yung assassin. Eh hindi mo naman kailangan yun sa ganitong mga kaso. Ang importante, sinabi mo ba yan? At anong konteksto? Maintindihan mo sana kung ang nagsabi niyan, ordinaryong mambubuti, di ba? Papatayin ko ang wala namang kakayanan eh. At anong interest naman ng magbubuti dun sa buhay ng first? Ito kasi, galing sa vice president eh. Di ba? Pag napatay yung vice presidente, ang papalit vice president, may interest ka doon. Pangalawa, may makapangyarihan din sila. So, hindi pwedeng, at sabi niya mismo, joke.
1: So, eh, pero sabi po, no joke daw.
0: Oh, yeah. No joke. So, ngayon, yung whether or not it will amount to a criminal offense, hindi naman yun ang pinag-usap. Yung ganyang gawain ng isang mataas na opisyal ng vice president, tama ba yan? Ba ay paglabag sa kanyang sinumpaang duty as a vice president? Kasi kung ikaw ay isang kawangi ng gobyerno, ang sabi mo, lalo vice, you will obey all laws and execute laws. Mm-mm. Hindi yung pagbabanta, that is against the law. Di ba? Pag ikaw hinalan na vice president, ang tiwala sa'yo, gagawin mo na, matino ka, hindi mo papatayin o hindi mo pagbabantayin. So ngayon, kung nagawa man niya yan, kailangan i-explain niya anong konteksto, di ba? So, yung ganun sana. Pero siyempre ngayon, ang hinahanap natin, hindi naman alam kung sino yung assassin. Hindi naman kailangan malaman na ang importante lang, sinabi mo yan sa publiko eh. Di ba?
1: It was on record.
0: So, yung iba rin sinasabi, depende sa rason. But yung kahit anong rason, kahit masama ang loob mo, kahit sa tingin mo eh may banta sa iyo, hindi rin yan rason para pagbantahan mo yung kapwa mo. Kung may tingin ka may banta sa iyo, hindi i-report mo o kaya kung kung merong attempted murder ba yan or frustrated pa, mga ganyan. Eh di kasuhan mo, wag yung magbanta ka rin. Kasi nga, hindi yung anything that may prejudice you is not a ground para to commit a crime o kaya para gawin yan. Because that's not good conduct for any public. So,
1: ito para, yung mga parang na-remember ko yan kanina. Correct me if I'm wrong. Sinabi ni Senator Pia Cayetano na parang parang sinasabi ng depensa na may pagbabanta rin kasi daw sa buhay ni Vice President, kaya nag-prompt siya na ganon yung sabihin niya. But of course, yun nga, like what you said, hindi naman porke binantaan ka kailangan magbabanta ka rin or kung ano man, ano. So,
0: yung ordinaryong tao, halimbawa, yung sinuntok ka, nasuntok ka kahapon, tapos kinabukan sabi mo, ikaw, mumurahin mo, tapos papapatay kita.
1: Or aabangan mo.
0: Ibapatay, kahit nga hindi mo suntukin eh. Yan, sinuntok ka na, tinutuhan na. The following day, sabi mo, ikaw, papatayin kita, ipapapatay kita. Grave threat yun. Kasi yung pag sinuntok ka, ang gawin mo, i-report mo sa police, kasuhan mo. Hindi siya gagawa ka. Kumbaga, a wrong will not justify another wrong. Kumbaga, yun ang basic principle. So, maganda na napapag-usapan ito. Kasi nga, siyempre, depende kung gaano kagaling ilihis o kaya ano, yung taong bahay, hindi nila masyadong naintindihan. Siyempre, technicalities ng batas. Pagka ang tingin dito, criminal case ito. Hindi nga ho eh. Hindi nga ho eh. Impeachment is a class by... Halimbawa, betrayal of the public trust. Wala namang criminal case na ganyan. Culpable violation. Wala namang... graft and corruption, bribery.
1: Siguro po, attorney, medyo i-dig lang natin ng konti para dun po sa mga, syempre, no, ordinaryong mga mamamayan. Like, halimbawa po, ang dinatalakay ngayon ay Article 4, no, ng impeachment. At sabi nyo nga po, ay, kumbaga parang wala naman doon yung grave threat and assassination plot. But still, naisama po ito doon sa articles Article 4 ng impeachment. Bakit po?
0: Well, kasi yun yung basehan dun sa charge na yun. That's the particular conduct. But you don't need to be convicted for that crime criminally.
1: Okay.
0: Maintindihan nyo, yung mga component lang yun ng charge. Diba?
1: Okay.
0: Na culpable violation of the Constitution, betrayal of the public trust.
1: Hindi
0: ho naman ground for impeachment yung grave threats. Walang meron. Yun, krimen yun sa revised penal code.
1: Okay. So parang, pwede ho yun separate? Or hindi rin pwede? Okay. So pwede separate
0: yun. So ibang proseso yun. Yung pwede mong kutuhan sa lahat ng elemento. Yung mag-ingat din tayo na yung sasabihin na kailangan nandyan lahat ang elemento ng grave threats para ma-impeach. Hindi ho eh. Hindi criminal offense ito. So, yung ugali o yung gawain na hindi ka nais-nais sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Yun.
1: Okay. Doon po dapat umiikot yung argumento. Ito po bang tawag dito? Ito bang mga sinabi at ginawa ng isa sa pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ay kanais-nais batay sa constitution, tama po ba?
0: No. Kanais-nais na conduct at
1: kanais-nais na behavior
0: or either bribery, graft and corruption, treason, culpable violation of the Constitution, betrayal of the public trust. So ito yung mga general na classification.
1: Pero so, again, hindi ho kailangan, sabi nyo nga, hindi kailangan na kompleto yung elemento ng grave threat at yung mga assassination plot na yan, hindi na kailangan hanapin pa kung sino yung sinabihan daw di umano or kinuha na di umano'y hitman, mga ganon. So kumbaga parang ang pinag-uusapan dito, ang pinagdidebatihan, pasok ba ito doon sa Article 4, which is kasama dito yung culpable violation ng Constitution?
0: Correct. Okay. Ganun lang ho yun. Yung kasi pag yung culpable is yung bang gawain na labag sa prinsipyo ng konstitusyon, labag sa batas, diba? So Kasi ang konstitusyon natin, batas, you're supposed to be, pag ikaw ay kawani, kahit nga janitor, eh, lalo na kung mataas na official ka na yung subject to impeachment, you're supposed to uphold the laws of the republic. Eh kung okay, ikaw mismo yung nagbabiolate, yan ba, di ba, yan, at yan intentional, hindi naman, pwede siguro pag sabihin niya, lasing ako noon, hindi ko alam ang aking pinagsasabi. Yung mga ganyan na, o kaya, high ako noon, o kaya litong-lito ako. So, hindi natin alam kung anong sasabihin niya. Pero yung,
1: o kaya, pwede mo ba yun? Nagbibiro lang ako, mga ganon. Eh kaso, no joke, no joke
0: daw. Kasi yun, kasi nga, eh, kitang-kita sa video, hindi siya nagbibiro eh. At sinabi niya, hindi siya nagbibiro. So, yung mga style noon, ng dating Pangulong Duterte na, joke-joke lang ito, pero, yung namamatay yung mga tao, yung hindi naman pwedeng ganun yan, di ba? So, yung whether seryoso ko ay hindi, hindi ko ay nakikita sa sasabihin pagkatapos na kasuhan ka eh. Makikita yan dun sa actuation mo before, during, and after. Di ba?
1: Okay.
0: So, yung ganun ho yung, sana simplihan na lang natin, but naintindihan ko, na-entertain lahat, pero mas maganda na maliwanag ang konteksto ng lahat ng mga ito para hindi sila aasa na parang criminal case ito na lahat ng punto, lahat ng elemento ipuprove mo.
1: Hindi ho, parang beyond reasonable doubt, parang ganon.
0: Iba ho yung grave threat sa revised penal code dun sa culpable violation of the constitution, dun sa betrayal of the public trust. Very general ho ito.
1: Okay. Ito po, attorney, meron hong katanungan dito, no? Paano ho ba natin masasabi na ang isang witness ay competent? Competent versus expert daw. Kasi pati yun, pinagtatalunan, di ba? Di ba? Parang, okay, sige, competent witness siya, pero hindi siya expert. Okay, so paano natin madedetermine, or paano madedetermine ng court, no? Yung competency ng isang saksi, or ng witness.
0: Well, ganito, no? Yung competent witness, pwede mag-witness. Yung expert witness, pwede rin mag-witness. Ngayon, anong pagkakaiba? Yung competent is, alam mo kasi ginawa mo eh. Alam mo kasi nandun ka, nakita mo, narinig mo, na nakapa mo, di ba? Kung ganun, yung personal na pagkaalam. So competent. Plus nung nangyayari 'yon, hindi ka lasing. Hindi ka sira ulo, mang ganyan yung nakakaintindi ka, hindi ka musmos. Diba? So 'yun, competent. Ang expert naman is maaring wala ka doon, pero opinion mo ang hinihingi. Yun ang expert. Dahil
1: parang kayo po,
0: experience,
1: diba?
0: Kahit wala ka doon, ito yung mga maaring reasonable o katanggap-tanggap o makatotohanan na consequences. At kasi alam mo, kasi expert ka. So magkaiba mo yun.
1: Parang kayo po, expert kayo when it comes to constitution. Kaya sana maglalambing kami, baka po pwede pagka maimbitahan po ulit namin kayo.
0: Well, hanggat may oras ho tayo at kaya natin at competent tayo sa mga tanong nyo, wala ho namang problema kung makakatulong ang paliwanag sa lahat. Diba?
1: Ako po, hindi ho ako abogado, pero ang ganda ho ng paliwanag ninyo. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Opo.
0: Well, yun lang. Inaaral din natin yan. At saka maingat din tayo, di ba, na ang ating pag-uusapan, batas, mga prinsipyo, wala tayong prejudgment, wala tayong kinikilingan. Kung makikinabang ang depensa o prosecution sa ating paglilinaw, hindi na natin pinoproblema yun. So be it. Ang mas importante, maliwanagan ang ordinaryong mamamayan para hindi malihis itong kaso na ito, hindi sila malinlang. Kasi naglipa na ako yung mga trolls ngayon eh.
1: Yeah.
0: Mga fake news.
1: Oo nga.
0: At ang nakakatakot, dumadami ang mga Pilipino naniniwala sa mga ito.
1: Mm-mm.
0: At mga ito, hindi nga tao mga ito eh.
1: Tama.
0: Algorithms lang. Wala pa sila dito. Nasa Hong Kong siguro, sa Nigeria, Singapore, sa China, Russia, hindi natin maon. Nasa Pasay lang. Hindi natin alam. Kaya nga, challenge sa inyong mga broadcasters, mga journalists, na may ethics, na kilala ng tao. Pwede kayong singilin kung kasinungunan pinagsasabi, itong mga trolls, wala eh, hindi mo kilala. So, yung iba rin, intindihin ho natin, no? Kasi ito malaking issue. Sabi ng attorney Cayosa, mabuti ka pa, gusto ko nang kausapin kasi patas ka.
1: Yes.
0: Kaya ko akong maging patas kasi hindi ako abogado ng vice president, hindi rin ako abogado ng prosecution. Though there were offers both, na ano, it's an out of ako, sabi mo, na lang kasi gusto ko sa gitna na lang para mas makakatulong tayo doon, di ba? So intindihin nyo din ho yung abogado. Halimbawa, interview mo yung abogado ng depensa, eh ang ethical duty naman ng abogado, ay ang iyong ipopromote yung side ng iyong kliyente. So,
1: yes,
0: kung merong dalawang interpretation ng batas o may mga maraming batas, siyempre ang babanggitin mo lang yung pabor sa iyong kliyente.
1: Opo.
0: Eh, ganun din sa prosecution. Pag itatanong mo yan, eh, siyempre ang kanyang sasabihin sa iyo na totoo naman ng batas o kaya jurisprudence o kaya yung mga pabor siyempre sa kanyang kliyente.
1: Yes.
0: So, huwag ho natin masyadong kastiguhin din yung mga abogado.
1: Huwag masyadong maging emosyonal.
0: Professional duty nila. So unfair din na i-compare nyo yung kagaya namin at yung mga iba pang mga akademisyan sa hinihikayat ko magsalita, mag-explain for the sake of the ordinary Filipino para mas maintindihan at hindi sila madala ng drama, hindi madala dun sa mga efforts na i-dribble-dribble uli ang kaso o kaya bahiran ito ng kontrobersya na hindi naman dapat. Mga ganun ba?
1: Opo.
0: So, yun, intindihin lang ng mamamayan na may kanya-kanyang role kami. Kami lang na nasa gitna. Mas malaya lang kaming mag-discuss kasi wala namang kaming ethical duty na mag-prejudge o kaya i-promote ang isang side kasi wala naman kaming kliyente sa magkabilang panig.
1: Ayun. Very beautiful, attorney. At anyayahan ulit namin kayo. Napakalinaw ng inyong paliwanag. Salamat po sa inyo, Attorney Cayosa. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat.
1: Opo. Inyo pong napakinggan si Attorney Domingo Egon Cayosa, ang constitutional law expert, former president ng Integrated Bar of the Philippines. At with that, dito po nagtatapos ang ikatlong araw ng pagtutok at magsubaybay natin kaugnay po sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Magbabalik po tayo sa Lunes kung saan aabangan po natin ang ipipresenta namang mga bagong witness ng prosecution. Kaya manatili pong nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po kami sa 104.3 The Capital sa FM po yan. Ako po si Jamie Quinto, kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas. Ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Antabayanan po ninyo ang Ulat Bayan, hatid ng People's Television Network. Magandang gabi, Bagong Pilipinas.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ibang ginawa natin this week.
7: Iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
8: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures. At bigyang kulay ang buhay.
9: Artsy Craftsy!
8: Artsy Craftsy. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
10: Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng isa't kalahating araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakaligas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo.
7: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
11: Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
12: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Mga ahensya ng pamahalaan, mas pinaigting pang paghahanda para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa malaking bahagi ng bansa. Ang update sa magiging lagay ng panahon, alamin! Cross-examination sa unang ipiririsintang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Canilong ipinagpapatuloy ngayong araw. Iba pang mga kaganapan sa ikatlong araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, tutukan! Kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Month, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity sa isang paaralan sa Bulacan. Dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila, mararamdaman na ayon kay Pangulong Marcos Jr. Pag-aaral para matukoy kung kailan ang panibagong salary increase sa bawat rehiyon, patuloy din. At ano-ano nga bang pelikula ang kabilang sa first batch ng official entries sa 52nd Metro Manila Film Festival?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan puspusa na ang pakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para sa paghanda sa epekto ng Super Typhoon Inday at Habagat.
3: Kaugnay niyan, kinansela na ng Philippine Ports Authority ang ilang biyahe ng sasakyang pandagat habang nakahanda na ang mga tulong mula sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Pinaiting na ng Office of Civil Defense ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan na maapektuhan ang Super Typhoon Inday. Kasunod ang pagpasok ito sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga maapektuhang lugar kung saan prioridad na mailikas ang mga kabilang sa vulnerable sector kagaya ng senior citizens at person with disabilities.
5: Itong pinalabas nating direktiba ayon na rin sa ay pinag-utos ng ating Pangulo. Unang-una po, yung pre-disaster risk assessment and scenario building nung iba't ibang mga DRRM councils and committees. Ibig sabihin po, dapat nilang malaman dun sa kanya-kanyang lugar saan, kailan, at gaano katindi yung tatama sa kanilang hangin, ulan, pagbaha, paguho ng lupa.
4: Batay sa ulat ng Pag-asa, hinahatak ng bagyo ang hanging habagat na magdadala rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
5: Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, no, well, pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Tinitingnan pa din na ang tatahakin nito ay ito nga pong extreme northern Luzon, no, and eastern Luzon ng ating bansa. No. Pero ang binabantayan kasi natin dito, hindi lang itong bagyong Inday, kundi yung hahatakin at saka hihilahin nito na hanging habagat. Kaya ibig sabihin po, hindi lang yung extreme northern Luzon ang dapat pong maghanda dahil meron pa pong mga pag-ulan na dulot ng habagat at localized thunderstorms sa Luzon, sa Visayas, at kasama na rin dyan yung Mindanao na yun nga ang mauuna actually na may mga pag-ulan.
4: Nakataas na rin ang gale warning sa Northern Luzon, kaya ipinagbabawal muna ang pagpalaot ng mga sasakyang pandagat.
6: As of this 11 a.m. no, info galing po ito sa ating Department of Science and Technology sa Pag-asa po. Gale warning number 1, they issued as of 11 a.m. Northeastern seaboard of Northern and Central Luzon. Weather condition natin, makaka-experience ng rainy with gusty winds. So yung wave height po natin nasa 2.8 to 4.5 meters. At ganun din po sa eastern seaboard of Visayas. So ito yung mga taas ng alo na inaasahan natin. Kaya po with this regard, hindi po natin ini-encourage or we do not allow any fishing bangka and any vessel to venture out of the sea dito sa mga areas na ito.
4: Nakatutok ang Philippine Coast Guard at mga disaster risk management offices para mailika sa mga naninirahan sa flood-prone areas at mga nakatira malapit sa dalampasigan. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa Philippine Ports Authority para sa mga kanseladong biyahe. Batay sa no-sail policy ng PCG, kanselado ang ilang mga biyahe sa Odiongan to Batangas, ilang mga biyahe sa Pantalan sa San Ricardo at Calbayog sa Eastern Samar at Leyte, ilang mga biyahe mula sa mga Pantalan ng Calapan, Lubang at Puerto Galera sa Mindoro. Coronto El Nido vice versa at biyaheng Zamboanga patungong Sulu at Tawi-Tawi. Samantala, naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 4.7 million family food packs para sa mga lalawigan na maaapektuhan ng bagyong Inday.
7: Sa bilang po na iyan, nasa mahigit 105,000 family food packs ang nakapreposition sa mga warehouses natin in Region 1. Gayun din po, in Region 2, more than 217,000 family food packs have been prepositioned. At sa bilang po na iyan, mahigit 23,000 family food packs ang nasa warehouses natin dyan po sa probinsya ng Batanes. So nakahanda na po ang Department of Social Welfare and Development na tumulong sa ating pong mga lokal na pamahalaan na maaari nga pong maapektuhan nitong si Bagyong Inday.
4: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para rito. Paalala naman ng PCG na manatiling nakatutok sa abiso ng mga lokal na pamahalaan. Alamin ang mga maapektuhang lugar ng bagyo at habagat at maghanda ng gamot at go bags. Vel Custodio, para sa bayan.
2: Ipinabutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong puwersang paghahanda ng pamahalaan para sa Super Typhoon Inday na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Malacanang, naka-alerto na ang mga ahensya. Nagsagawa na ang MMDA ng paglilinis ng mga drainage at nakahanda na ang lahat ng pumping stations. Nakadeploy na rin ang mga kagamitan ng DPWH sa Cagayan Valley para sa agarang pagresponde. Inihanda na ng DSWD ang family food pack sa buong bansa. Nagdeklara naman ang Health Department ng Code White at inilagay na sa alert status sa mga regional office, Health Emergency Response Team at Medical Supplies para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan. Panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko, manatiling alerto, sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at patuloy na bantayan ang mga ulat ng panahon.
8: Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
2: Iba't ibang hakbang na ang ginagawa ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council at ng iba pang ahensya ng pamahalaan sa harap ng banta ng Super Typhoon Inday at ng habagat. Kinaulat ni J.M. Thompson.
9: Inaasahan ng mas malalakas na pag-ulan ngayong darating na Biyernes at Sabado ayon sa DOST Pag-asa matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday kaninang alas 3 ng madaling araw. Agad namang nagpulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council o MMDRRMC para mapaghandaan ang epekto ng bagyo sa ilang lugar sa Northern Zone at Metro Manila.
10: As early as last week, kahit nang malayo pa yung bagyo, may mga paghahanda na tayo. Maintenance Director George, nag-meeting na sila last week ng mga technical staff, mga DRRMOs ng mga LGUs. At nagkaroon na sila ng pagpupulong regarding preparations, inventory ng assets, pre-positioning ng assets, preemptive evacuation plan.
9: Bagamat hindi direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas si Inday, inaasahan pa rin ang malalakas na pag-ulan at mabilis na pagbaha, lalo na sa mabababang lugar sa Metro Manila dahil sa hanging habagat. Binigyang diin ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na mahalaga ang malinis na drainage system para sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa mga kanal para mapabilis ang paghupa ng baha. Hinihikayat din ng MMDRRMC na simulan na ang pagpuputol ng mga sanga na nakahambang balang sa mga pampublikong lugar at pag-roll down ng mga billboards sa Metro Manila para masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Dagdag naman ni Metro Manila Council President Francis Zamora, mahalaga rin na paandarin na ang mga pumping stations para masubukan kung maayos ba itong gumagana at para malaman kung sapat ba ang krudo na nagpapatakbo dito sa oras na ito ay kailangan ng gamitin. Tiniyak naman ng MMDA na gumagana ang lahat ng mahigit sa 70 pumping station sa loob ng Metro Manila na siyang makatutulong sa mabilis na pagbaba ng tubig baha sa ilang lugar. Pero pakiusap sa ating mga kababayan,
10: yung pagtatapon po ng basura, kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Marami tayong nakikitang flash floods na pag naalis naman natin yung basura, mabilis talagang humukupa yung tubig. It's just that kahit anong linis namin, minsan kahit every week, nililinis namin, pabalik-balik pa talaga yung basura. Which means, wala rin pong tigil yung pagtatapon.
9: Simula bukas ay nasa Blue Alert status na ang Metro Manila para mabilis na matugunan ang mga pangangailangan lalo na sa oras ng sakuna. Nakikipag-ugnayan din ang Office of Civil Defense sa DPWH para matukoy ang mga flood-prone areas at makapag-deploy ng mobile pumps na makatutulong para mabilis humupa ang baha. Patuloy naman ang paglilinis ng mga tauhan ng MMDA sa drainage system at inihahanda na rin ng MMDRRMC ang mga kagamitan at evacuation area kung sakaling kailanganin ng ilang residente na lumikas sa kanilang lugar.
10: Huwag na huwag natin hintayin kung kailan mataas ang tubig tsaka palag tayo lilikas sapagkat delikado po yan para sa inyo at delikado po yan sa mga taong sasalba sa inyo. So mas mabuti na huwag na natin hintayin pa yung pagkakataon na kung kailan delikado na para sa lahat na mag-evacuate tsaka palag tayo lilikas. Let us already move into our evacuation centers even before the waters rise.
9: Patuloy namang nakaabang ang DOST Pag-asa sa Super Typhoon Inday. Pero sa ngayon, inaasahan na lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o Linggo na magla-landfall sa mainland China. Inaasahan din ang posibleng suspensyon ng mga klase sa mga lungsod na apektado ng bagyo. Kaya hinihikayat ni Zamora ang publiko na tumutok at laging maging updated sa balita. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Naka-blue alert na ang mga otoridad ng Cagayan Valley Region sa harap ng banta ng Super Typhoon Inday at Habagat. Sa kabila nito, positibo ang ilang residente na magdadala ng ulan ng bagyo para sa kanilang natuyong sakahan. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
11: Isa ang Babuyan Islands at Batanes sa Region 2 sa mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na ulan mula sa Super Typhoon Inday. Kaya naman, ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C naka-blue alert na para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa Lambak, Cagayan. Sa isinagawang Pre-Disaster Risk Assessment Meeting ng CVR-DREAM-C, pinayuan nito ang mga local DREAM office na tutukan ang mga nakatira sa mga flood at landslide-prone area.
12: I advise all the local DRM office natin to look into the tide and current in this kind of scenario. I-alert na natin yung pag-evacuate, no, preemptive evacuation doon sa mga lugar na flood prone and landslide prone area.
11: Bukod sa preemptive evacuation, nagkusa na rin ang mga residente na ilipat ang kanilang mga bangkang pangisda na nasa coastal area patungo sa mas ligtas na lugar. Pagdating naman sa pangangailangan ng mga maapektuhan ng bagyo, naka-standby na ang mahigit 200 million pesos na halaga ng relief resources gaya ng family food packs at non-food items. Pero sa kabila ng masamang epekto na dala ng Super Typhoon Inday sa ilang lugar, positibo naman sa ilang residente at magsasaka ang inaasahan nilang ulan mula sa bagyo, lalo na sa mga gadam at mga sakahang apektado ng tagtuyot.
13: Generally, yung ulan po ngayon ni incoming Inday ay beneficial sana sa ating mga farmers. Huwag lang talaga siyang sabayan ng hangin. As we all know, medyo for the past days and month, nagkakaroon tayo ng deficit in terms of number of rainfall sa ating pong mga lupang sakahan. At initially, nag-i-issue tayo ng mga drought advisory sa ating pong region. Kung sakaling matuloy yung mga paulan nitong si Bavi, magtudulot ito ng significant na reduction ng mga areas na affected by drought.
11: Bagamat makulimlim at kung minsan ay maaraw sa ilang bahagi ng Cagayan, nagpapaalala pa rin ang pamahalaan sa publiko na maghanda sa Super Typhoon Inday upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Suspendido na ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng Catanduanes dahil sa banta ng Super Typhoon Inday. Nakahanda na rin ang mga otoridad sa posibleng pagsasagawa ng rescue and relief operations. Yan ang ulat ni Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas.
14: Hili-hilerang nakadaong sa mataas na bahagi ng baybayin sa Catanduanes ang mga bangkang ito. Maaga pa lamang kasi ay inilipat na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa mas ligtas na lugar bilang paghahanda sa posibleng pananalasa ng Super Typhoon Inday. Sa Sea Travel Advisory ng Coast Guard Station Catanduanes, suspendido na ang paglalayag ng lahat ng sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng lalawigan na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Nagsagawa na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga LGU at iba pang ahensya ng mga pagpupulong upang matiyak ang kahandaan ng lahat sa posibleng epekto ng bagyo.
15: Inaasahan ta na daiman kutana magkusog ng gusto, pero mas maray na preparado kita, lalo na ang mga fisher folks, ang mga biyaheros, mag-ingat tabi, and i-avoid ang mga coastal areas, ang paglawod, dahil sa pagkusugan bagyo, siguradong dakol ang apektado.
14: Samantala, naka-standby na rin ang Disaster Emergency Assistance and Response Team ng Catanduanes Police Provincial Office. Pagtitiyak ng CAT PPO, handa ang kanilang mga tauhan para sa agarang deployment sakaling mangailangan ng rescue operations, relief assistance at iba pang emergency response sa alimang bahagi ng lalawigan. Ang maagang paghahanda na yan ng provincial government ay pagtugon lamang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhin ang kaligtasan ng publiko. Mula rito sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Nakatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday hanggang sa araw ng Sabado. Base sa latest track ng bagyo, hindi man tatawid ang kabuuan ng bagyo sa Luzon area. Apat na araw itong mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, apat na araw din magpapaulan ang enhanced habagat sa bansa. Kaya naman nakataas pa rin ang heavy rainfall advisory, lalo na sa Mindanao na Martes pang inuulan. Maging alerto po sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. Ngayon hanggang bukas ng tanghali, magpapatuloy ang ulan sa Antique, Negros Occidental, Sultan Kudarat at Sarangani. Bukas ng hapon, Webes hanggang Biyernes, lalawak pa ang sakop ng mas mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga Peninsula at Lanao Provinces. Mas lalawak pa rin at mas mabigat na pag-ulan sa Biyernes ng hapon hanggang sa Sabado, partikular sa Occidental Mindoro at sa Antique. Makararanas na ng mabigat na pag-ulan sa araw ng Biyernes at Sabado ang Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Calabarzon, Mimaropa Provinces, Negros Island, Guimaras, Zamboanga at sa Lanao Provinces. Dahil super typhoon ang bagyong Inday, malaki at malawak ang sakop nito. Nasa 1,800 kilometers ang diametro ng bagyo. Tinatayang nasa 900 kilometers ang radius nito, kaya naman aabot ng outer cloud bands ang hilagang bahagi ng Luzon habang papalapit ito. Sa ngayon, itinaas na ang wind signal number 1 sa Cagayan at Isabela, Batanes at Babuyan Islands, maging dyan sa parte ng Kalinga at hilagang parte ng Aurora. Ilang bahagi rin ng Mountain Province, Ifugao at Quirino. Posibleng itaas pa sa signal number 3 ang mga yan habang papalapit ang super typhoon sa Luzon bukas. Mantala, nakataas pa rin ang gale force warning. Ang kondisyon din po ng ating karagatan sa Eastern Seaboards at Northern Central Luzon at Visayas at nasa rough to very rough. Taas ng mga alon posibleng umabot sa 4.5 meters sa ating coastal waters. Pinagbabawal ang paglalayag ng sea vessels, lalo na ang maliliit na sasakyang pandagat. Sa ngayon ng Super Typhoon Inday ay nakapasok ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Kasalukuyang nasa Philippine Sea ito sa layo na 1,170 kilometers ng silangan ng Luzon at may pabugso itong hangin umabot sa 240 kilometers malapit sa gitna. At mabilis ang galaw nito sa 20 kilometers pakanduran, papalapit ng Northern Luzon. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa na wala ng signal warnings at rainfall advisories, makararanas ng maaraw na panahon na may posibilidad ng isolated rain showers o panandaliang malalakas na pag-ulan sa hapon o gabi, particular dito sa central section ng Luzon at Eastern Visayas, Northern at Central Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon na yan.
1: Iginit ng Malacanang na hindi batayan ang nakuhang boto ni Vice President Sara Duterte para makalusot sa alegasyong ipinupukol laban sa kanya. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
2: Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sasabihin natin dapat, kung liable ka, malagot ka.
3: Hindi lisensya ang nakalap na boto ni Vice President Sara Duterte para makaiwas sa paglilitis sa mga ibinabatong alegasyon sa kanya. Iginit yan ang Malacanang kasunod ang pahayag ng defense team ni VP Duterte sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ang pagpapatalsik umano sa bise, tila pagbabaliwala sa 32 milyong Pilipinong lumuklok kay Duterte.
2: Kung yan ang susundin natin na reason o argumento, ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede siyang gumawa ng mga impeachable offenses.
3: Kabilang sa Articles of Impeachment na isinampa kay Duterte at dinidinig ngayon ang maling paggamit ng confidential fund, hindi may paliwanag na yaman, panunuhol at bantang pagpatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Kaya nga po meron tayong provision sa Constitution ng impeachment. Dahil ito lamang po ang paraan na maaari makapagpatalsik sa isang public servant na umubuso ng kapangyarihan at nagsagawa ng mga impeachable offenses. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto.
3: Sa ikalawang araw ng impeachment trial, nagtungo sa Senado si Duterte pero hindi para

0: sabi. Well, anyway, feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling.
1: Imbes na humarap sa media ang nais umano ng taong bayan kay VP Duterte, sabi ng Malacanang,
0: mas na naisisiguro ang taong bayan na madilig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa.
2: Kulaysang Pardilia para sa bayan.
3: Nanindigan ng House Prosecutors na hindi natinag at may sapat na kredibilidad ang unang tumayong testigo sa na si NBI Senior Agent John Mark Canilong sa ikatlong araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad Live. Sheila.
4: Dayan, hindi natibag at hindi nabutasan. Ganyan inilarawan ng House Prosecution Panel ang naging testimonya ng kanilang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Canilong sa ikatlong araw at unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isinagawa ng defense panel ang cross-examination kanina kay Canilong, pero ang karaniwang ginawa nito ay tungkol sa pagpapa-identify sa witness ng sariling dokumento, kabilang dito yung mga affidavit na pirmado ng testigo. Kaya kung napansin ninyo kanina, nag-object din si Attorney Amando Virgil Ligutan mula sa panig ng House Prosecution at sinabing misleading umano yung paraan ng pagtatanong ng defense team ni VP Sara. Anya, ina-assume lamang umano ng depensa ang mga anggulo o katotohanan na hindi pa naman formal na napatutunan sa pamamagitan ng nakasalang na testigo sa paglilitis. Samantala, sinika pa rin makasagot ni Canilong doon sa cross-examination at pinatunayan din yung kanyang kredibilidad sa isinagawang investigasyon ng online press conference noong 2024 ni VP Duterte kung saan niya binantaan umano ang buhay ng Pangulo at ng ilang miyembro ng pamilya nito. Kaugnay pa rin yan ng Article 4 ng Articles of Impeachment hinggil sa grave threats. Sabi nga ni House Prosecution Impeachment Advisor at Trial Spokesperson Robert Ace Barbers, may mga susunod pang round itong paglilitis kay VP Sara at hindi anya dapat ipagsawalang bahala ang umano'y grave threats ng Vice Presidente laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa.
5: These are crimes that has to be seriously punished. No? Kaya mas lalo na kung ito ay binigkas o binitawan ng isang mataas na opisyal ng ating gobyerno. Walang lisensya ang sinuman sa ating gobyerno, ikaw man ang pinakamataas na hinalal ng taong bayan, ay walang lisensya para gawin na ito.
4: Dayan, kaunting recap lamang din matapos yung naging pagdinig Saturday ng impeachment trial. Humiling na yung House Prosecution ng subpoena para doon sa kanilang mga susunod na testigo next week sa pagpapatuloy nitong trial. Sa July 13, inaasahang maipepresenta nila si Attorney Jeremy Lotok na NBI Regional Director. Sa July 14 naman, si Attorney Zuleika Lopez ang tumatay yung Chief of Staff ng Office of the Vice President. At sa July 15 naman, inaasahan din yung pagiging testigo ni former AFP Captain Belinda Bello, Legislative Security Bureau Executive Director ng House of Representatives Office of the Sergeant at Arms. Si NBI Director Melvin Matibag naman, bagamat wala pa dun sa listahan ng kanilang witnesses for next week sa continuation ng impeachment trial, ay maghahain na lamang anila sila ng manifestation sakaling kakayanin na maipresenta si NBI Director Matibag para dito sa pagpatuloy ng paglilitis. At iyan muna ang ulat dito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio.
3: Maraming salamat, Sheila Natividad. Sa kabila ng pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, bahagya na maumanong lumuwag ang seguridad sa paligid ng Senado ngayong araw. Sa kabila nito, patuloy pa rin ipinatutupad ang strict verification process para sa mga papasok sa bulwaga ng Senado. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Bahagyang nagluwag ang seguridad sa paligid ng Senado ngayong ikatlo at huling araw para sa linggong ito ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kapansin-pansin ang pagbabagong ito sa mga ipinatutupad na protocol habang nagpapatuloy ang naturang pagdinig bago ang nakatakdang break ngayong linggo. Ayon kay PNP Police Major Hazel Asilo, nasa 1,422 na PNP personnel ang mga idineploy sa paligid ng gusali ngayong araw upang magbantay sa sitwasyon. Kaninang tanghali ay walang namatang mga mga realista mula sa magkabilang panig na nagbabalak magsagawa ng programa.

0: Kamat na mataan pa rin ang mga ilan nilang taga-suporta ng bise sa naturang lugar.
1: Inalis muna sa gitna at isinantabi ang mga nakaharang na metal wire barrier sa kahabaan ng Jokno Boulevard nitong nagdaang dalawang araw. Ginawa ang hakbang na ito ngayong araw dahil wala namang namataang grupo ng rallyista sa naturang kalsada. Gayunpaman, bukas na para sa mga ilan nilang mga motorista ang nasabing kalsada, ngunit patuloy pa rin ang mahigpit na inspeksyon para sa seguridad ng lugar.
0: Ipinatutupad pa rin ang strict verification process para sa lahat ng mga individual na papasok sa mismong gusali ng Senado. Tanging ang mga nakalista lamang sa verified list ng Senado ang maaaring makapasok sa loob ng Senate building. May mga checkpoint post din na itinalaga sa magkabilang dulo ng Jokno Boulevard upang mabantayan ang mga dumaraang sasakyan. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Samantala, maaaring magtagal pa si Senador Dante Marcoleta sa PNP General Hospital. Kailangan kasi nitong sumailalim sa rehabilitation therapy dahil sa iniintan itong problema sa gulugo. Kasabay nito ay nanindigan ng PNP na walang ibinibigay na special treatment sa Senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
3: Wala pang hiling na hospital arrest sa Senador Dante Marcoleta. Pero sa PNP General Hospital ito idinerecho matapos arestuhin noong Lunes sa Sandigan Bayan dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder ang PNP na nindigang walang ibinibigay na special treatment sa senador. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sa PNP GH si Marcoleta dahil nangangailangan ito ng atensyong medikal.
4: VIP treatment. Nakakulong na siya. Paano? Nakakulong sa ospital. O pwede naman kayo pumunta doon, makita niyo ang kulungan doon.
3: Sinabi naman ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rayco na bagamat naka-confine sa PNPGH, nasa ilalim pa rin ng pangangalaga ng CIDJ si Marcoleta. Ang pananatili sa ospital ni Marcoleta maaring magtagal pa. Sa ilalim pa kasi ito sa rehabilitation therapy para sa kanyang degenerative disc disease o problema sa kanyang cervical spine o gulugod.
5: Kukomplain talaga siya ng neck pain at saka dizziness talaga. Dahil doon sa cervical spine na nakita niya. Kaya po ako nagpa-x-ray sa kanya ng cervical spine kasi yun po yung complaint talaga niya nung dumating siya sa amin.
3: Nakitaan din ng mild pneumonia si Marcoleta.
1: Hindi critical at clinically stable daw ang kondisyon ni Marcoleta. Pero hindi pa siya maaaring mabigyan ng medical clearance para makalabas mula dito sa PNP General Hospital. Simula daw kasi nang dalhin dito ang mambabatas noong araw ng Lunes, hindi pa nagiging stable ang kanyang blood pressure na umaabot sa 160 over 90. Na delikado daw para sa tulad ni Marcoleta na nasa 72 taong gulang na.
6: Ang 160 over 90 po is considered as hypertensive stage 2. Sa edad niya, mataas po yun. Mataas po yung 160 over 90 para po sa kanya. Kaya meron po siyang mga simptomas na chest pain, mga knee pain, mga ganun po.
3: Sabi ng PNPGH, malaking factor ang stress na nararanasan ni Marcoleta kung bakit tila dumarami ang nararamdaman nito.
6: Hypertensive po si Senator Marcoleta po talaga eh. So kung siyempre, isa na yon stress, hindi naman mawawala po yun. Kaya lang, baka po kasi dati nang ganun yung BP po ni Senator Marcoleta. Eh kasi meron na po siyang maintenance medication po eh.
3: Samantalang pasado alas 11 kanina, nang mamataan ang may bahay ni Marcoleta na dumating sa PNPGH para dalawin ang mambabatas. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lesigas para sa Bayan.
2: Pinagsusumiten ng Sandigan Bayan 3rd Division ang PNP-CIDG at PNP General Hospital ng ulat sa kasalukuyang kustodya, booking process at kalagayang medikal ni Senador Dante Marcoleta matapos itong maospital dahil sa kanyang iba't ibang karamdaman. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
7: Inutusan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP-CIDG National Capital Region at PNP General Hospital na magsumite sa loob ng 24 na oras ng ulat sa kasalukuyang kustodiya, booking process at kalagayang medical ni Senator Rodante Marcoleta. Nilinaw ng korte na hindi pa tapos ang return of warrant kusang hindi pa muling naiharap si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Wala pa rin commitment order habang hindi pa kumpleto ang booking process. Ayon sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, ang medical report ni Marcoleta na kasalukuyang nananatili sa PNP General Hospital ay bahagi ng booking process. Kung may poproseso na, inaasahang dadalhin si Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory kung saan nakakulong mga kapwa-akusado niyang sina dating Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Veray. Samantala, hindi tuloy sa Hulyo at Diyos ang nakatakdasan ng arraignment ni na Marcoleta at iba pang mga akusado. Ire-resolve muna ng korte ang mga nakabimbing motion kabilang ng motion to quash ni na Marcoleta, Defensor at Espiritu at motion for bail ni Veray. Wala pa rin bagong petsa para sa kanilang arraignment. Ito'y kaugnay ng kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official kaugnay ng umunay tinanggap na campaign donation ni Marcoleta. Sa hiwalay na kaso naman, may panibagong 30 araw na extension ng Sandigan Bayan 3rd Division para iresolba ang petisyon para makapagpiyansa sina dating Senator Bong Revilla at mga kapwa niya akusado sa umano'y 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa korte, kinakailangan pang i-review ang draft ng resolusyon bago ito isapinal. Rod Lamusad, para sa Bayan.
2: Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity sa isang paaralan sa Bulacan.
8: At MMDA, pinangalanan na ang first batch ng official entry sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
9: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial, katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall at hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
10: Susunod sa School Mix. Inklusibong edukasyon para sa lahat. Dapat na bang isama ang learners with disabilities sa regular na klase? Let's hear it from the students of Nemesio I. Yabut Senior High School Makati.
11: Kapag ipupot natin ang isang LWD sa regular classes, it can be a form of discrimination. Kasi sa regular classes, hindi nila ma-accommodate yung mga special needs na maibibigay ng mga SPED centers or ILRCs.
12: Lahat po ng estudyante ay may kakayahan na mag-adapt sa iba't ibang lugar, lalo na po kung interesado sila mag-aral.
10: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang tamang nutrisyon ay mahalagang pundasyon sa pagkatuto ng mga kabataan. Kasunod ito ng paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity na pinangunahan mismo ng Pangulo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Hindi maiwasang maging emosyonal ni Edgeline ang aming makausap. Ang kanya kasing anak na nasa grade 3, kulang sa timbang. Kapusaan kasi sila dahil hindi sapat ang kita ng kanyang mister sa pa-extra-extra.
2: Mga anak mo sila, tapos hindi mo maibigay yung mga gusto nila, lalo-lalo yung mga sa school, mga pangangailangan nila. Siyempre, sir, mahirap din siya talaga. Kumbaga, wala kayong choice kasi, kasi hindi nyo sila mapag-aral. Parang gano'n na lang, parang pagkakasya nyo na lang yung budget nyo sa araw-araw.
1: Yan ang tutugunan ng pamahalaan. Kanina, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity para sa school year 2026 to 2027 sa Pulilan Central School sa Bulacan. Kasabay yan ang paggunita ng Nutrition Month ngayong buwan. Sa ilalim ng expanded SBFP, magkakaroon ng universal feeding ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners. Habang bibigyan naman ng masustansyang pagkain at gatas ang mga mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na itinuturing na malnourished. Aarangkada ito sa loob ng 180 days na may 26 billion pesos na pondo.
3: Alam niyo po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kaya hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sinong hindi kasama sa feeding program, at ginawa po natin sa ito, kagaya ng sabi ni Seksani.
1: Binigyang diin ng Pangulo na dapat tutukan ang nutrisyon ng mga mag-aaral dahil ito ang kanilang pundasyon sa pagkatuto. Paraan din anya ito para maiwasan ang kanilang pagkakasakit, pati na ang pagkabansot o stunting na ayon sa Pangulo ay isa sa mga hamong tinutugunan ng pamahalaan.
3: Ito ay napakalaking bagay para sa akin, para dahil alam naman natin na kuminsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya. Ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain.
1: Kaya tila nabunutan ng tinik si Edgeline pati na ang iba pang magulang dahil sa hakbang na ito ng pamahalaan.
2: Sobrang malaking tulong siya, sir, kasi pag hindi ko sila, halimbawa, sa isang araw, ginawa po sa araw-araw ganun hindi ko sila ma-sustento yung kailangan nila. Dito, may bibigay ng eskwelahan para sa kanila.
4: Dahil hindi naman po namin lahat na i-provide na bilang magulang, na i-provide yung lahat ng gusto niyang kainin. Kaya malaking pasalamat po namin, sir, na nasali po yung isa kong anak.
5: Hirap din po kasi kami. Ay, isang dalawang mes lang kami kumisal, pinapakain ko pa sa gabi, laki me. Wala kami sapat na pambili ng ulam.
1: Opo,
5: malaking tulong po. Kaya sa tanghali po, nakakalibre na po silang kumain.
1: Bukod sa nutrisyon ng mga mag-aaral, sinabi ng presidente na tulong din ito para sa local farmers.
3: Isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier. Yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan, hindi lamang dito sa feeding program, pati sa DSWD, lahat po ng ahensya ng gobyerno, inuuna po bilhin ang mga local na produkto.
1: Kanina nilagdaan din ang Joint Administrative Order sa pagitan ng DepEd at DA. Layunin nito na formal na itakda ang mga balangkas para sa supply mapping, quality assurance at local milk procurement, katuwang ang National Dairy Authority at Philippine Carabao Center.
6: Hopefully, kasi siyempre alam niyo naman, year to year ang budgeting natin. So kami aapela muli sa ating opisyales at siyempre sa legislatura na pondohan ito, napakagandang programa.
7: Pondo namin, magagamit namin sa pagbili ng gatas na ibibigay sa the EDNA for school feeding. So definitely direct purchase to sa mga farmer co-ops natin at the right price na maging profitable sila.
1: Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Ipinagpatuloy ang cross-examination sa isa sa mga testigo para sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang recap sa mga naging kaganapan sa impeachment court ngayong araw sa ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard?
8: Ayan, sumailalim sa cross-examination ng defense panel ni Vice President Sara Duterte si NBI Senior Agent John Mark Lilong. Dito, inusisa ang kanyang background para masabing may sapat siyang kaalaman pagdating sa pag-imbestiga. Sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinagawa ng defense panel ang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Lilong. Pinaunahan ito ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Sa cross-examination, inusisa ang training ni Kalilong para masabing may sapat siyang kakayahan pagdating sa digital forensic. Inihirap din ng depensa ang mga corporate document at website ng MaxCor kung saan nakatanggap ng training si Kalilong. Ipiniliwanag din ni Kalilong na nagsagawa ang NBI ng investigasyon moto proprio kahit walang formal na reklamong isinampa. Inamin din ng testigo na hindi dumalo sa investigasyon sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Robualdez. Iginitaman ng depensa na walang nakalakip na media affidavit sa revised affidavit of investigation ng NBI. Ipinakita rin sa paginigang video ni Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Duterte, na umaalma sa planong ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Hinimay rin ng depensa ang transcript na ginawa ni Kalilong mula sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024. Sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo, ipiniliwanag ni Kalilong na mayroon siyang experience pagdating sa social media at analytics. Iginit din ni Kalilong na hindi AI-generated ang video naglalaman ng umano'y pagbabanta ni Vice President Duterte. Ayon po sa kanya, ang naturang online press conference ay sinagawa ng Office of the Vice President at mayroong 40 participants kabilang ang mga miyembro ng mainstream media. Sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan, inisa-isa ni Kalilong ang ganyang mga pagsanay kabilang ang Certified Computer Hacking Forensic Investigator, Computer Forensics, Mobile Forensic, Photo and Video Authentication, Cybercrime Investigation at 400 hours ng cybersecurity training at pagsanay sa ilalim ng NBI Academy. Nahagi rin ni Kalilong na nakatanggap siya ng mga pagsanay mula sa France at mula rin sa Interpol. Tinanong naman ni Senator Judge Rizzo Diveros ang depensa kung ano ang kaugnayan ng video ni Lopez sa kaso. Ayon sa depensa, ang maumunoy pagbabanta o incitement ni Vice President Duterte ay nagmula sa mga pangyayaring kaugnay sa detention ni Lopez. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung saan nasa mandato nga ba ng NBI ang pagsampa ng kaso laban sa mga gumagawa ng pagbabanta sa Pangulo at sa ibang matataas opisyal ng pamahalaan kahit personal o wala ang personal na reklamo mula sa mga ito, tugon ni Kalilong, automatikal nilang iniimbestigahan ang ganito mga kaso. Iginitaman ng kampo ni Vice President Duterte na walang katibayan na may kinontak siya o ng utos sa isang assassin. Dahil inaasahan o natasan ng impeachment court ang prosecution at defense panel na magsumite ng kanilang memoranda kaugnay sa issue ng DIR backs. Nakatakta kasing isagawa ang oral arguments pagdating dito sa darating na Miyerkules. Sa ngayon, Dayan, dito wala na yung prosecution and defense panel. Ito kasi yung huling araw ng impeachment trial bago ito mag-resume next week. Wishes on Monday. Dayan?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
9: Samantala, may naging direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa patuloy na pagtatanggol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
10: Isa ang external defense ng Pilipinas sa naging sentro ng command conference kahapon ng Armed Forces of the Philippines na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilin ng Commander-in-Chief. Ipagpatuloy ang ginagawang pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang aktibidad para igiit ang karapatan ng bansa sa kabila ng pagdiriwang sa 10th taon ng arbitral victory ng Pilipinas, batid ng Department of National Defense na may limitasyon ang legal processes. Kaya't patuloy pa rin pinalalakas ang depensa ng bansa sa gitna ng iba't ibang harassment na ginagawa ng China.
11: Not only the Philippines, several other countries, whether they have territorial contests or not, are actively strengthening their internal defense capabilities because of the fear of the unknown.
10: Ipinakita naman sa Pangulo ang plano para sa binubuong Space Force sa ilalim ng AFP at target maitatag sa 2028. Una itong natalakay sa 2025 Year-End Command Conference na mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagsabing mahalagang magkaroon ng military satellites.
12: As early as now, ginagawa na natin yung unit. Anyway, meron naman na tayong mga services that we are tapping in order for us to be able to take advantage of space technology. Dalawang napaka-importanteng gamit ng space. Number one is ISR, yung eye in the sky, para makita natin yung nakikita natin yung nangyayari sa lupa at sa ating karagatan. And second is to connect all our systems.
10: Samantala, hindi umano dapat China ang magdikta sa pagkakaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dati nang isinaad sa 2016 Arbitral Award na isa itong traditional fishing ground. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na questionable ang sinseridad ng China dahil biktima sa kanilang paninindak ang mga Pilipinong mangingisda.
13: I've been suggesting we should go to the tribunal again and tell the tribunal na there can be no sustainable fishing if China will just decide to get all the fish by themselves. No, we cannot go there anymore even now to fish.
14: Do we actually believe na mayroong sincerity pa ang Chinese government pagdating sa mga offer na ganito? Sila ang nagpapahirap sa mga Philippine Coast Guard and BFAR vessel every time we escort our Filipino fishermen.
10: Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Nananatiling matatag ang labor market ng bansa sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng ating ekonomiya. Base naman sa huling labor force survey ng PSA, nananatiling mataas ang employment rate sa bansa. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
15: Nananatiling mataas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho ayon sa pinakahuling labor force survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority ngayong araw. Mahigit 49.6 million na mga Pilipino ang may trabaho noong May 2026, nakatumbas ng 95.2% employment rate ng labor force. Samantala, bumaba naman sa 12.2% ang underemployment rate. Ibig sabihin, mas kumaunti ang mga empleyadong naghahanap pa ng karagdagang oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan para matugunan ang kanilang pangangailangan. Bahagya namang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate. Sabi ni National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, isa sa mga sektor na may malaking pagbaba ng bilang ng mga employed persons ay mula sa agriculture and forestry, partikular sa pagtatanim ng palay at mais.
16: Ang nakikita namin, siguro impact ito ng weather condition nitong May 2026. Alam naman natin na may El Nino tayo, no, papasok. And this is also one possibility.
15: Samantala, ayon sa Department of Labor and Employment, ipinapakita ng pinakabagong labor force survey na nananatiling matatag ang labor market sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Binigyang diin din ni Labor Secretary Francis Tolentino na ang layunin ngayon ng pamahalaan ay hindi lang makalikha ng mas maraming trabaho, kundi ng mas dekalidad na hanap buhay na may disenteng kita, magpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at maghahanda sa kanila sa mga trabaho ng hinaharap. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Mararamdaman na ang dagdag sahod ng mga magagawa sa Metro Manila ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ito ng opisyal na pagpapatupad ng 85 pisong wage hike sa National Capital Region. Sa utos ng Pangulo, patuloy na rin ang ginagawang pag-aaral ng Regional Tripartite Wage Board para magpatupad din ang salary increase sa iba't ibang rehiyon bago matapos ang taon.
17: Ito na ang pinakamaraming pagtaas ng sahod sa nakalipas na 4 na taon. Simula 2023, umaabot sa 7% ang average increase per wage order. At sa 85 pesos na increase, umabot na sa 210 pesos ang kabuuang naaprubahang salary increase para sa mga manggagawa. Para kay Pangulo Marcos Jr., prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawa.
9: Ibinahagi ng aktres at dating TV host na si Bettina Carlos ang kanyang unique pregnancy journey na tinawag din niyang miracle. Samantala, itinakda ng MMDA na hindi lalagpas sa 299 pesos ang presyo ng tickets para sa mas abot kayang panonood ng mga pelikulang ipapalabas sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Narito ang ulat.
18: Tiniyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na hindi lang lalagpas ng 299 pesos ang presyo ng ticket para sa mga pelikulang ipapalabas ngayong Disyembre na bahagi ng 52nd Metro Manila Film Festival. Kasunod ito ng announcement sa unang 4 na official entries ngayong taon. Kasama dito ang mga pelikula nina Agang Bulak na Second Miracle in Cell No. 7, Amir ni Dennis Trillo, Haunted Carnival nina John Arcilia at Julia Barreto, at ang collaboration movie nina Vice Ganda at Vic Soto na The Greatest Showdown.
19: Nagkasundo po kami ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines na ililimit po yung presyo ng sine. Not more than 299 pesos per ticket. Pwede pa pong bumaba sa 299, depende po sa location. Pero all over the country, hindi po dapat lalagpas ng 299 pesos ang bawat ticket for the entire duration ng festival.
18: Ayon kay MMFF Head of Selection Committee na si Boots Anson Rua, nakabasa sa creativity, commercial value, global appeal at Filipino values sa kanilang pagpili ng unang 4 na pelikula. Inaasahan namang makukumpleto ang 8 MMFF official entries sa mga susunod na buwan. Samantala, inanunsyo rin ni Direk Joey Reyes ang pagbabalik ng student short film na ipapalabas din kasabay ng mga pelikula ngayong darating na Pasko.
19: Kung saan tayo po ay magpapakontest sa mga estudyante na gagawa ng 5-minute movie. At ang mga mapipili po dyan ay ipalalabas kasama ng mga entries ng 2026 Metro Manila Film Festival.
18: Dumalo naman sa kick-off ng MMFF ang mga punong lungsod ng San Juan City na si Mayor Francis Zamora at Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos at Bacolod City Mayor Greg Gastaya, kung saan ang kanilang lungsod ang magiging host ng 52nd MMFF ngayong taon.
20: I'm so excited. Alam nyo, pag nakikita ko nga yung mga ibang city na co-host, sabi ko, palang kaya makakapag-host ang San Juan, at ito nga po, mangyayari na this December. So we promise really to give our full support to the Metro Manila Film Festival. At ako naman namin may tutulong bilang mga host, yan ang ating gagawin sapagkat gusto po natin lalo pang tangkilikin ng ating mga kababayan ang industriya ng pelikulang Pilipino.
18: Ngayon pa lang, excited ng ating mga kababayan at talaga namang kaabang-abang ang mga pelikula ngayong Disyembre na magsisimula ng araw ng Pasko at magtatagal hanggang unang linggo ng Enero. Higit pa sa double blessing ang ibinigay sa actress at former TV host na si Bettina Carlos. Ibinahagi nito sa kanyang social media na hindi sabay na conceive ang kanyang newborn twins. Unang nabuang isang baby sa kanyang sinapupunan at makalipas ng ilang araw ay saka naman nasundan ng pangalawa. Ito ang superfetation, isang very rare pregnancy phenomenon para sa mga expecting moms. Sa kabila ng unique pregnancy journey na ito, ligtas at healthy naman na ipanganak ang kanyang twins. At para sa actress, isa itong tunay na miracle na habang buhay niyang ipagpapasalamat. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: Sa mga updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPA.
9: At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kiren ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
2: pag-usapan natin. Programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin. Kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin. Mas pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
22: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
22: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
22: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
22: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
22: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
2: Sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
25: Radyo Pilipinas is on Viber.
26: Viber.
25: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
25: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track
25: with Radyo Pilipinas on Viber.
26: Viber.
25: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
28: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
29: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
30: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
28: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
31: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
28: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
32: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
33: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
34: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
28: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
34: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito
25: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
25: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
25: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
25: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung Islam.
25: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's Wednesday, July 8, 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 104.3. At gaya nga po na nabanggit natin, wala po muna tayo sa 738. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 Capital. Tayo po ay napapanood din sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas at pati na rin sa PTV. Anyways, ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. Marami po tayong balita, mga topics na pag-uusapan, syempre impormasyon na dapat ninyong malaman dito lamang sa ating programang Salam Radio. Kaya naman samahan nyo ako hanggang alas 8 ng gabi. Kung kayo ay nakatutok o tumutok din kanina sa pangalawang araw ng pagpapatuloy ng impeachment hearing o trial sa Senado, na kung saan ay Monday, Tuesday and Wednesday. Uy, tatlong araw na pala, no? Natuloy-tuloy. Actually, yung 'di ba, yung una, first day is the presentation ng both panels, no? Kung sino yung opening statement nila, yun yung mga napakinggan natin. Second day is the examination, no, of the first witness of the prosecution, 'di ba? Yun yung na napakinggan na naman natin on the second day. Ngayon naman ay cross-examination ng defense naman na kung saan ay nagkaroon ng syempre, no, hindi talaga yan mawawala. Alam nyo, ganyan ka professional yung mga lawyers, ika nga, no? If within the court, they would discuss in merits, no, yung mga iba't ibang mga merito ng kaso, but outside court, sila naman ay hindi magkakaaway. Sila ay professional na nag-uusap. Minsan pa nga, yung pag-uusap, ika nga, nauuwi sa nasa settle. Ito yung sa labas, ha? Sa labas. But we're not talking about it in line with the impeachment trial that is happening right now. Ang importante dito is that we are all part of that hearing. We are all part of those who would like to know, no, at mabigyan ng hustisya yung mga ganyan na yung mga kinauukulan na nasasadlak sa mga ganitong pagkakataon. Yan, tayo ay makiisa, makialam at tumutok sa impeachment trial na yan dahil nakakatulong din sa atin. 'Di ba? Mas nakakatulong din, alam mo 'yon, yung parang as I remember, nung two trials, no, di ba, yung kay Corona and then yung kay ERAP, di ba? Really, the lawyers the lawyers of those impeachment trials, no? Kasi hindi, it's not every day that we could watch yung mga ganun na, di ba, batuhan, palitan at yung galing ng mga yung legal luminaries and minds, no, na napapanood natin. Ika nga nila, eh, nagpapatuloy ang Senate Flix mula nung mga first part. Eh, parang sabi nila, second season na to. Kasi yung first season, yung mga nangyari, mga kaguluhan. Diba, yung action yung nauna. And then ngayon naman, second season, eh, yun naman, eto na yung di umano, ha? Di yung mga sinasabi ng mga kasama natin sa industriya na second season ng Senate Flix. No? Pero importante, gaya nga na nabanggit natin, tayo ay nakatutok. Medyo matagal-tagal po ito, ha? Ang nasabi ng ilan is more than 200 days, no? More than 250 days yung pagdadaanan nitong impeachment trial, in which kung titingnan, eh, baka alos umabot ng next year, no? At nakita natin yung pinagdaanan from Monday, Tuesday and Wednesday, sabi nga nila, eh, by Monday na ulit. No, kasi nakaka-drain naman din. Oo, kung araw-arawin, no. Araw-arawin yung ano, as much as our senator judges, the prosecution and defense wants to finish it, nakaantabay ang publiko, eh talagang hindi lang mapabilis. That's the goodness of having a bureaucratic country, no? Kumbaga, eh, lahat dinadaan sa bureaucracy, lahat ay dinadaan sa mga na kung ano yung naayon sa batas. And now we're learning from it. Ano ang importante, eh, we're learning from it. Alam mo na ba kung yung ano yung misleading, ano mo na kung ano yung objection, alam mo na kung ano yung overruled, di ba? Yun din yung mga terms actually na natutunan din natin on the previous impeachment trials, no? Eh, eto nga, kauna-unahan, no? Actually, it's ilan, in the presidency, hindi kauna-unahan, no? May mga previous presidents din, no? Yung sa chief judge, eto kauna-unahan on this sitting vice president, na kung saan tinatalakay ngayon sa impeachment trial sa Senado. At nakatutok naman dyan ang Radyo Pilipinas sa ating special coverage. Hanggat meron na pag-uusapan sa Senado o kaya ay merong hearing sa Senado, tuloy-tuloy po naka-cover ang ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa ating ang ating himpilan. Anyways, dito naman, balik tayo sa usaping Salam Radio. Ayan. Hindi natin talaga maiwasan na pag-usapan 'yon, eh, kasi everybody is very connected, no? Tutok nila, pagtingin nila sa mga kaganapan sa Senado. But anyways, ito ang isa sa tututukan natin. Itong si Bavi na kung saan nasa Philippine Area of Responsibility na, pero yung kahapon po na naramdaman na lakas ng buhos ng ulan ay hindi siya connected. Habagat daw yun, sabi ng PAGASA. Ngayon naman, yung Bavi plus Habagat. Pero, hindi naman daw masyado mararamdaman. Actually, by following days, palabas na din. No? Although, nakapasok na si Bavi sa Philippine Area of Responsibility, palabas na din in just coming days. Pero, grabe yung idinulod niya na pananalasa in the Marianas Islands and so as in Guam. Naku, kung nakita niyo yung video, talagang category 4, no? Yung sabi nga doon sa reports, US reports, at nakikita natin sa ilang mga balita, no, na kumbaga talagang nakakapanlumo, no? Nakakapanlumo. O nga pala, no? And a little bit of update din sa Venezuela na nangyari. Alam nyo ba na umabot na sa 6,000, no, and counting, and tens of thousands ang nawawala pa rin, no? 6,000 yung mga namatay na the Venezuela government has to open a graveyard or a vacant or a lot, no, para sa public cemetery, para public graveyard. Yung ibang mga nahanap ay hindi na makilala, no, kaya naman diniretso na na ilibing doon sa na-identify. So ang bilang ay umabot na di umano sa 6,000 plus and tens of thousands yung nawawala, no, and numbers would mahirap i-identify kasi yung mga families minsan, yung mga families kasi hindi, I mean yung mga ano eh, yung mga bodies that was recovered ay hindi na ma-identify dahil nga doon sa ilang days na naandun at ilang din yung pasintabi sa mga kumakain ay ilang araw na din na ika nga eh, hindi na rescue. But anyways, that's some, ay oo nga pala, idagdag pa natin yung nagbabadya na naman na pagtaas, bunsod ng pag-atake ulit ng Amerika sa Iran. Ako, dyan na naman tayo maghahanda sa ngayon kasi so far allegedly, no, in some reports, although hindi pa napuprove kung sino ba yun ang una, a UK tanker has passed the Strait of Hormuz, kaso a projectile was tinamaan, no, yung tanker at hindi pa identified kung saan nanggaling the projectile, kung saan nanggaling. Dinideny ng US and denied ba also by Iran, but unfortunately US pumakawala ng pag-atake na kung saan sabi nga ni President Donald Trump ay wala na yung peace talks. It's supposedly merong 60 days observation of the peace talk . Pero ang sabi wala na. Nako. Anyways, ito ang mga balitang pakaabangan natin dito sa Salam Radio.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: BIR, binalik na ang excise tax sa kerosene at LPG matapos bumaba sa $80 ang presyo ng Dubai crude oil. National Peace Walk for West Philippine Sea sasagawa sa Maynila bilang pag-alala sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Awards. National Disaster Resilience Month sinimulan sa panawagan ng kahandaan sa Pangasinan. Drimo di Hero Inspiration tungo sa ligtas at matatag na pamayanan. PDRRMO Pangasinan nananatili nakataas sa white alert status bagamat naka-heightened alert status ang ahensya bilang pag-antabay sa epekto ng super typhoon na Inday. Memorandum of Agreement na lagdaan ng DSWD Region 10 at Bukidnon Province bilang tulong medical sa kwalipikadong pasyente ng 8 provincial hospital ng probinsya. DILG pinakilos ang 277,000 barangay tanod para sa ligtas na school zones. Mahigit 32,000 potential 4-piece beneficiaries sa Region 1 sumailalim sa validation. Mga serbisyo ng Philippine Statistics Authority inilapit ang NCMF Region 9 sa pamamagitan ng Mobile Registration Program. Mga puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso na sabat ng mga operatiba ng Police Regional Office 10, Pantar, Lanao del Norte. At yan po ang mga balitang pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan ilang paalala.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko,
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
16: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service.
17: Ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
17: sa iisang himpila.
18: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon
14: sa Philippine Sports Podcast.
16: Ipapahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
16: Sports Radio 918,
17: Radyo Magazine 1278,
16: at Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
12: It's Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio,
14: Radyo Magazine,
16: Servicio Publiko,
14: the AM and FM collab
16: sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:24 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. At tayo po ay napapakinggan sa 104.3. Soon po magbabalik ang 738 AM kilohertz na numero natin sa AM. Samantala, sa 104.3 po tayo sa ngayon napapakinggan. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: BIR, binalik na ang excise tax sa kerosene at LPG matapos bumaba sa $80 ang presyo ng Dubai crude oil. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: Report.
4: Ray.
19: Inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue na ibinalik na ang dating excise tax rates sa kerosene at liquefied petroleum gas matapos bumaba sa ilalim ng $80 kada barilis ang average price ng Dubai crude oil noong Hunyo. Batay sa sertifikasyon ng Department of Energy, pumalo sa $79.40 kada barilis ang isang buwang average ng presyo ng Dubai crude oil mula Hunyo a 1 hanggang a 30 ngayong taon. Dahil dito, automatikong bumalik ang excise tax rates sa kerosene at LPG sa mga itinakdang halaga sa ilalim ng National Internal Revenue Code of 1997 alinsunod sa Executive Order Number 114-2026. Ayon sa BIR, epektibo ang pagbabalik ng dating singil simula ngayong araw, Hulyo 8, at hindi na kailangan ng karagdagang kautusan para ipatupad ito. Pansamantalang sinuspindi ng Executive Order Number 114 ang excise tax sa ilang produktong petrolyo sa loob ng 3 buwan upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ray Ferrer. National Peace Walk for the West Philippine Sea, isasagawa sa Maynila bilang pag-alala sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Awards. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Sarate.
13: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
21: Report. DK, hinikayat ang publiko na lumok sa isasagawang National Peace Walk 2026 for the West Philippine Sea sa darating na linggo sa Maynila. Ayon sa West Philippine Sea Transparency Group, ito ay bilang pag-alala sa 10th anibersaryo ng 2026 South China Sea Arbitral Award. Layon uman ito na magsagawa at magsama-sama ang mga Pilipino upang ipakita ang pagkakaisa, pagiging makabayan at pagsuporta sa payapa at naayon sa batas na proteksyon para sa maritime rights ng bansa. Nakatakdang isagawa ang National Peace Walk sa July 12 simula alas 5 ng umaga sa Crino Grandstand sa Maynila, kung saan hinihikayat ang bawat lalahok na magsuot ng kulay puting damit mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, National Security Council nagpahayag ng seryosong pagkabahala sa ginawang paglulunsad ng ballistic missile ng China sa Timog Pasipiko. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
13: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
13: Report.
4: Diane.

0: mga bansa sa Pasipiko ay hindi dapat maisantabi dahil sa pagpapakita ng military power. Kasabay ng ikasampung anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award, iginiit ni Oba na nananatiling mahalaga ang paggalang ng bawat estado sa karapatan ng ibang bansa. Nanawagan din ang Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa nito sa Pasipiko ng transparency at konkretong hakbang upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Dayan Lear, 7:28 in the evening. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. National Disaster Resilience Month sinimulan sa panawagan ng kahandaan sa Pangasinan. Dreamo the Hero, inspiration tungo sa ligtas at matatag na pamayanan. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Mildred.
3: Pagsasabuhay ng kultura ng kahandaan. Itong pangunahing panawagan ngayong pinagdiriwang ang National Disaster Resilience Month sa lalawigan ng Pangasinan. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang, pinangunahan ng Pangasinan PDRRMO ang isinagawang flag raising ceremony bilang hudyat ng formal na pagsisimula ng National Disaster Resilience Month. Bit-bit ng selebrasyon ang temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Sa ilalim ng inisyatiba at pamumuno ni PDRRMO, si Chairman at Governor Ramon Gico III, muling pinagtibay ang layunin ng pamahalaang panlalawigan na higit pang paigtingin ang kahandaan, katatagan at sama-samang pagkilos ng bawat sektor upang mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad sa pagharap sa anumang sakuna. Nagbigay rin ng makulay na inspirasyon sa programa ang opisyal na mascot na si Dreamo the Hero na kumakatawan sa isang batang ang galing, handa, matatag at may malasakit sa kapwa. Sumasalamin ang karakter sa kahalagahan ng maagang paghahanda at aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan sa pagbuo ng isang ligtas at matatag na pamayanan. Sa kabuuan, higit pa sa isang pagdiriwang ang National Disaster Resilience Month. Isa itong paalala na ang kultura ng kahandaan ay nagsisimula sa bawat individual at naipapakita sa sama-samang pagkilos ng buong komunidad para sa isang mas ligtas, mas matatag at mas panatag na Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Marinildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, 7:30 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan ay ilang paalala.
4: Sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam.

0: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:32 in the evening at bilang it's a Wednesday today. Ayan, it's a Wednesday today. Yung regular natin na programa kasama ang Kapatid Language Connect ng

0: PID, ano naman kaya ang iahatid nila sa atin na mga na kanilang na ano na na ano na aalamin natin mula sa TID. Ayan, na-translate mula sa TID. Narito po.
1: Assalamu alaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli pong nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Lambitan, ang tagasalin sa wikang Maguindanaon mula po dito sa Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service of the BTA-BARMM. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-90th episode na po ng ating programa. At tayo po ay live dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. At ang programang ito ay patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan mga kapatid, dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating muling tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlan, at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. At ito po ang Kapatid Language Connect, ang programang hinding-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At dahil siya mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating Word of the Week. At ang ating Word of the Week ngayong episode ay connection. At ngayon naman mga kapatid, alamin natin kung paano po ito isinasalin sa iba't ibang katutubong wika, maliban po sa Arabic at Filipino na ating pong national language. Narito po mga kapatid, ang ating Word of the Week.
2: Word of the Day, connection. A relationship or bond between people, ideas, or things.
3: Sa Filipino ay ugnayan. Ang matibay na ugnayan ng mga miyembro ng komunidad ay nakatutulong sa pagbuo ng tiwala at pagtutulungan.
4: Sa Maguindanaon, kinadsumpat. Sumabagal ang kinadsumpat ng mga tagapadakan o magingad na magkatabang sa kapangadong kanusalig nukad tatabangay.
5: Sa Maranang, nakapakasusulawida. Sumapagar akapakasusulawida sa iko mga membro o magingad na pagkatabang ko kapunagumbalaya ko sarig ko kapagisa-isa.
6: Bang siiyakan, parsugpatan. Makabasag parsugpatan dog kaumanin, bang mayaanin magkahagat kinahagad, dog magtabang tinabang.
7: Sa iranon na sumpat. Sumabagar a sumpat kanupagalatan ng mga membro o magingad na pagkatabang a mapakatingdag ko sarig ago kagtatabanga.
8: Word of the Day, suksugan. Barsugpatan, suksugan, maantara, tumpukan, kauman, magtabang-tabang, matengge, pangandol, makalabay, magdikayo, sagina.
9: Isang kagan kay pagsugpat. Ang sambok na nalog na pagsugpat sa mga membro ng jamaa kay ang makatabang sa pagbuo ng sarig o pakipagtinabangay.
10: Dagtaduraye, sumpat. Ibagare, kasapagayun, ide sumpat, dapunuwe, gatabang, katiman sari grab kesempatan.
11: Bil Arabi at tarabut. Yusim at tarabut al matin bain afrad al mujtama'i fi ta'ziz al thiqah wa al ta'awun.
1: At yun na po mga kapatid ang ating Word of the Week na connection at yun na po yung sali nito sa iba't ibang katutubong wikang meron po dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maraming salamat sa ating mga masisipag na kapwa tagasalin. Ngayon naman ay dumako naman po tayo mga kapatid sa isa pang malagang segment ng ating programa at ito po ay ang trivia. Ang trivia po ay mga random na sections mula po sa published na Bangsamoro Autonomy Acts. At sinusundan pa din po natin dahil ang Bangsamoro Autonomy Act No. 13 ay isa po sa pinaka makapal na naisalin na batas dito po sa ating pamahalaang Bangsamoro. At para sa episode na ito, muli ay nagmumula siya sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13 or the Bangsamoro Administrative Code. At ito po ay patungkol sa Protection of Human Rights Defenders. At nagmumula po ito sa Section 14 patungkol po sa safe and enabling environment. Ayan. So mga kapatid, narito po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika. Tunghayan po natin.
12: Bangsamoro Economy Act No. 13 or the Administrative Code of the Bangsamoro Protection of Human Rights Defenders Section 42, Safe and Enabling Environment. The Commission shall render services and assistance to human rights defenders. It shall take steps to ensure that the duty bearers comply with their obligation to create a safe and enabling environment in which human rights defenders, whether individually or in association with others, can operate free from harm, reprisals, hindrance and insecurity.
13: Ipananggila sa mga tao ang baninindag o kawagib ng mga tao. Section 42. Ipananggila ang dutiyakap sa mbalabala. Sa komisyon na nasisita ang makaunggay sa mga serbisyo ng mga tabang kano mga baninindag kano kawagib ng mga tao. Nasisita ay makapangadang sa sangkad ang makasigulo. Isusila ng to ang mga panggulalan kano mga galabagaan nilan na makatuman nilan so inisalig sa lakanilan sa di silang mangandam ng dukatiyakapan sa mbalabala o undaw kapantagan sa baninindag sa kawagib ng mga tao. Magigsan idinakatawan at pagmulumpukan nilan sa makanggalubog sa dala andam nilan kasulian angga at guligaw.
14: Asya pa kung mga tao agi ingato kukabnar o kamamanusiay. Sa ginta sa ikapatpulo agudul, makasasarig gudu madaurog abatad. Sa opisina na paliugat ang makabugay sa mga serbisyo, gud mga ugup sa ikong mga tao ang mga to kukabnar o kamamanusiay. Paliugat ang gulalan iran sa mga lakadan sa kasigura sa maawid kong mga galubog na ningulalan sa mga tastanggungan iran sa kaadan mga kasasay, gudung adawrog, abatag asiran o to ang mga tao, haging mga tao kukapnar o kamamanusiay. Lagid upis sa katawan o di na upakat, nakapakay ang makangalibag siran sa dakapangarasyon o kasaok musamog.
15: Himayat ul mudafi'ina ang hukuk al insa al qism 42 al bi'at ul aminat wal muatiya تقدم المفوضية الخدمات والمساعدة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وتتخذ المفوضية التدابير اللازمة لضمان امتثال الجهات المكلفة بالواجبات لالتزامها بتهيئة بيئة آمنة ومواتية تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان سواء أكانوا يعملون بصورة فردية أم بالاشتراك مع غيرهم من ممارسة أنشطتهم بعيدا عن الأذى أو الأعمال الانتقامية أو العرقلة أو انعدام الأمن.
16: باء نمبر 13 سا إيرانون ما كبروتكا كانو مغا بانينيندغ كو مغا كواجب أو مغا تاو Section 42 Safe and Enabling Environment So Commission دايت من paganggay sa mga serbisyo أو مغا tabang كو مغا بانينيندغ كو كواجب أو مغا تاو دايت من kapangadon sa mga uki para masiguro na supunggulalan sa mga galabag na makaunod sirang ko inasarig rakiran ang mga din sa Safe and Enabling Environment Sendaw sa mga paninindog ko kawagib o mga tao upya ang laga isa at ako kanigyan sa kapag na makanggalabog sa di makapangandam, pasulian, at sabapan, agungkawan sa sari.
17: Baan number 13, Admin Code, mabahasa sinama, nampanan, navangan manusia, mania magdusa, makaminsan ito pingga-pingga, mania ni katalawan. Ayat 42, nipalawak min kajahatan, kalaatan, makapingga-pingga lahat, mania ni katalawan. Yahinang Banan Commission, magparihala banan manusia dalil, manya magdusa, sa banar-banar kakahinang na makadamikyan, ya manusia, manya magdusa, ni akuhan, siga, minsan pingga-pingga, subay manya ni katalawan, ni palawak siga min kalaatan, manya pagbalos, manya ngaharang, at talawak siga min kamaruhan.
18: Baa 13, saligo aturan, nagtabang badekwagi bidetto, rantan fort kolobrarwo, Kiyas barab gatabang giliwat. Ikamisyon ni Miray Bede Ula-Ulanan barab gatabang kwa gibidet daw. Rigoy ni Fatut Inok Matinto Ideg Uwan Galbak barab Tayakuk Mataman Karo Rigonan. Puuwan sa baan ako kiyas giliwat. Ideg gatabang kwa gibidet daw. Fiyo man kalakuto, fiyo fiyon sa gato look goodor ide sagiyo. Gatuman ide karo galbak na kagabaya-baya. Makiyas, udenen sukna, kasuli, katabrawar, loob, anda, makasugsugan.
19: Pagpanirabon sa mga ayaga panirabon sa katungod ng utaw. Section 42. Lupas o makapaimo na palibot. Yang komisyon mag-aatag o mag-aservisyo o tabang at tusang yaga panirabon sa katungod ng utaw. Maimo yani o mga lakang untak masiguro na matupad yung mga aong katundanan sa kanilang obligasyon, makaimo ng sambok na lupas o makainang na palibot apabilaway niyang mga yaga panirabon ng kapatot ng utaw. Pati silan kaya galihok ng sambukay. At awa kaupod yung tuna kay makainang ng kanilang gawbukan ng lupas si kunsang kadilakaduhan, pagbalos, babag, away, kasiguruhan.
20: Yakang translation, admin code, protection of human rights defenders. Bahagian si ka-42, safe and enabling environment. Commissioning survey magtagama servisyo. Duk tatabangan si may human rights defenders. Iyeme ninggihan kapatok manusia. Maniya hiwal ni guru iyeme
0: tigikawasehin mahinang luisap ka mas ulande. Metad kasamun sayaan si katalihot supaya tartanto kasalamatan. Ieme manganggapiin sarta si me manayuan siyehi supaya siguro ligtas siya amban siya siya at awa kapiligruhan.
1: At ayun na po mga kapatid ang salin sa iba't ibang katutubong wika, no? Nito pong Section 42, Safe and Enabling Environment po ng Bangsamoro Autonomy Act No. 13. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kapwa tagasalin at binabati po natin ang sambayan ng Pilipino na nakikinig at nanonood at lalong-lalo na po yung mga gumagamit ng mga wikang Arabic, Filipino, para po sa mga kababayan natin mga Maguindanao, Iranon, Maranao, Yakan, Tausog, Tadoray, Sama at Kagan. Ayan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. Ito po ay mga kasabihan ng ating mga butihing Bangsamoro Parliament members. At para po sa episode na ito, ay magmumula po kay Honorable Member of the Parliament, Engineer Don Mustafa Loong. At narito po, bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, ay nais po naming ipakilalang muli ang ating butihing MP na si MP Don Mustafa Loong. Narito po mga kapatid ang kanyang bio sketch.
21: Engineer Don Mustafa A. Loong is a member of the Bangsamoro Parliament and has served in the Bangsamoro Transition Authority since 2019. A career executive service eligible, Engineer Loong is a licensed civil engineer with a Bachelor of Science in Civil Engineering from the University of the Philippines, Diliman, and a Juris Doctor from Western Mindanao State University. He also holds a diploma in project management from the Technological Institute of the Philippines, earned a Master of Public Safety Administration from the Philippine Public Safety College, pursued graduate studies in public management at the Ateneo School of Government, and is undertaking a Master of National Security Administration at the National Defense College of the Philippines. Before joining Parliament, he served as Regional Secretary of Department of Public Works and Highways in the former ARMM and held various leadership positions in national government agencies, including the Department of Transportation and Communications, the House of Representatives, the National Youth Commission, and the Provincial Government of Sulu. He also managed major foreign assisted infrastructure programs, including the Millennium Challenge Corporation-funded Samar Roads Project. Engineer Loong has received numerous local and international distinctions, including the prestigious Chevening Fellowship of the United Kingdom, participation in the United States International Visitor Leadership Program, recognition as a UP Distinguished Alumnus and recipient of the UP National Award for Government Service, among other leadership and public service awards. Throughout his tenure in Parliament, he has principally authored numerous bills and resolutions that advance the welfare and development of the Bangsamoro.
1: At dahil nakilala na po natin muli ang ating butihing MP na si MP Engineer Don Mustafa Loong, at tayo po ay napaparating ng pagbati at pasasalamat sa kanyang tanggapan. Narito po mga kapatid ang kanyang quotable quote. Sabi po ni MP Engineer Don Mustafa A. Loong, "This bill honors the bravery and commitment of those who have dared and will continue to dare to transcribe the history of human experience onto the pages of history." Ayan, so yun po yung kanyang quotable quote. At mga kapatid, alamin po natin, pakinggan po natin kung paano po ito isinalin sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito po, tunghayan po natin.
22: Sa Pilipino ay
23: ang panukalang batas na ito ay kumikilala at nagbibigay pugay sa katapangan at walang pag-iimbot na paninindigan ng mga naglakas loob at patuloy na maglalakas loob na itala ang kasaysayan ng karanasan ng sangkatauhan sa mga pahina ng ating kasaysayan.
22: Sa Maguindanon na
2: Sunya ang bangadinan a pangitaman, napamugi, kanukawalaw, ndo kinadinitwa, no sila nanto aminato, ndo initalos nilan so kabagato sa kinapangadin sa kanong mga tuntulan, no natala no tao siya kanutakapan no liblo no tuntulan.
3: Samranaw na.
4: Giyang kai a pangitaban na pembentugan iyan so kawaraw, gupanaguntaman o siran o to amyakaraw, gu itataros iran so kiapakaraw iran a ideptar, so tutulan o kya sinagudan o kamamanusia ay si ikong mga pandangan o mga tutulan.
3: Bang siyakan?
5: Iye sara pinabetad inin na bilang ngadatan iye me kabahani, lukparjanjian me aama ka atas. Sarta iye iye pege esande, mindahan suwi-suwi, ilabian aahin si me mistalan salsilahanin.
3: Sa iranun na?
24: Sugya pangitaban na kapad sila sila kukawaraw agu kya paninindag ng mga mitawakal, agu matataros punso kapad tawakal iran amya pangadin sa kanu mga tutulan at kya pagukit ukitan utaw siya kumanga lakat no tutulan.
3: Sinama?
25: Yashara ito pagsadiya mabanan manusia makatawakal nuku makangan janji mogbog toongan makamasimasing yang tombuddi kabinsanaan makatutukbalan na yalabayan pasunod ni hinang miya na sambil pangkat mamangkat.
3: Sangkagan kay?
26: Yan ang nabalaod kalagaatag ng pagbantog sang kaisog o pagsapa ng mga ila pangahas o bunawos na pagpangahas na isurat yung ningaw na ikagiyan na utaw sa mga batang sang ningaw na ikagiyan.
3: Bibti duraye?
27: Ni kitaban, di iray tindigan, brab inam. May kluhanay di ni kimbal. Mapataos, bagang pusong inok, matuman, idi andang uret. Dibderantan, mag-aagaw na uret.
3: Bil-Arabi?
28: إن هذا المشروع يجسد تقديرا عميقا لشجاعة وإخلاص أولئك الذين امتلكوا الجرأة ويظلون يمتلكونها لتوثيق مسيرة الإنسان وتجاربه الخالدة وحفظها في صفحات التاريخ للأجيال القادمة.
1: Ayan, maraming salamat sa mga masisipag. Ano? Ito ay inuulit natin na talaga namang masisipag po yung ating mga tagasalin. Ano? At sana po sa mga iba't ibang wika na nakakapanood, gumagamit ng iba't ibang wika na meron po tayo ngayon, ay sana po ay muling mabuhay ang diwa, no? Ng ating wika sa ating mga sarili. At dahil dyan, mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang isa na namang makabulong talakayan dito sa ating 90th episode na po ng ating programang Kapatid Language Connect. At maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ang inyong pakikisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain upang itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmula ng kultura, kasaysayan, at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Muli, ito po ang tagasalin sa wikang Maguindanaon ng Translation and Interpretation Division ng Legislative Technical Affairs and Information Service of the Bangsamoro Transition Authority from the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Norain, Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
29: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Yan po ang Kapatid Language Connect, hatid sa inyo ng TIDBERMM. At sa puntong ito, ihatid po namin sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo dito sa ating program Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM at napapakinggan sa 104.3 Capital FM, The Capital. 7:55 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mga puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso na sa bahat ng mga operatiba ng Police Regional Office 10, Pantar, Lanao del Norte. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Dandy.
3: Umabot sa 1,000,000 pisong halaga ng naipuslit na illegal na sigarilyo na sa kote mula sa 4 na individual sa naisagawang 2 magkahiwalay na operasyon ng mga operatiba ng Police Regional Office 10 Kamakalawa, Hulyo 6, bandang alas 9:35 ng gabi. Ang operatiba ay binubuo ng 10th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, kasama ang Pantar Municipal Police Station, Lanao del Norte Police Provincial Office. Naisagaw operasyon sa Regional Border Control Points sa Barangay Kampong Pantar, Lanao del Norte. Naaresto ang mga suspect na sina alias Ading 33 anyos at alias Ayan 48 anyos, kopo may asawa at mga residente ng Lanao del Sur. Nasamsam sa operasyon ang 25 rim ng Red Modern na sigarilyo na walang government health warning stickers na kakalaga umano ng 200,000 pesos. Habang sa isa pang operasyon, nasamsam mula sa 2 pang individual kinilalang sina alias Sarif 17 anyos at alias Jab, isa ring minor de edad. Ang 1,000 rim ng Fort Menthol nagkakalaga umano ng 800,000 pesos. Ang naunang 2 individual ay nasa kustudiya na ng Pantar Municipal Police Station at ang 2 minor de edad ay na-turn over o nasa kustudiya ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Causwagan, Lanao del Norte. Pinuri ni Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang matagumpay na operasyon. Anya sumasalamin ito sa walang humpay na commitment sa pangalaga sa mga komunidad laban sa mga illegal na aktibidad at patuloy na paigtingin ang mga pagsisikap laban sa smuggling o pagpupuslit. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Dandy. Samantala, mga serbisyo ng Philippine Statistics Authority inilipat ng NCMF Region 9 sa pamamagitan o inilapit ng NCMF Region 9 sa pamamagitan ng Mobile Registration Program. Para sa detalye mula sa Buanga, alamin natin kay Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Justin. Nakipagtulungan ang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Region 9 sa Philippine Statistics Authority o PSA Zamboanga Sibugay Provincial Office sa pagsasagawa ng ikatlong leg ng 2026 Mobile Registration Program sa Dalangin Muslim Bayanang Titay sa Naturang Probinsya. Pinamunuan ng Muslim Settlement Division sa pakipagtulungan ng Legal Affairs Division ng NCMF ang nasabing aktibidad kung saan 65 individual ang nairehistro sa Philippine Identification System o PhilSys habang 72 naman ang nakinabang sa Birth Registration Assistance Program. Layunin ng inisyatiba na ilapit ang mga mahalagang program at serbisyo ng pamahalaan sa mga Muslim community, particular sa mga kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Isinagwari ng ehensya ang 5 leg ng advocacy campaign patungkol sa kahalagahan ng Muslim Civil Registry and Vital Statistics at awareness program patungkol sa mga serbisyo ng PSA. Binigyang highlights sa aktibidad ang kahalagahan ng napapanahong civil registration, BIRAP, National ID System, mga usaping kaugnay ng census, mga paunahing provision hingga sa anti-child marriage law at ang Philippine Islamic Burial Act. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Justin. Samantala, mahigit 32,000 potensyal na 4-piece beneficiaries sa Region 1 sumailalim sa validation. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Mildred.
5: Patuloy ang house-to-house validation at community assemblies para sa mahigit 32,000 potential beneficiaries ng 4Ps sa Region 1. Ayon sa DSWD, nagsimula noong June 23 ang Round 2 ng validation para sa 27,392 potential beneficiaries at magpapatuloy hanggang July 10. Nauna nang na-validate ang 4,908 potential beneficiaries sa Round 1. Sa kabuuan, umabot sa 32,300 ang potential beneficiaries para sa Set 14. Batay ang listahan ng mga posibleng benepisyaryo sa datos ng PSA Community-Based Monitoring System. Nilinaw ng DSWD na ang mga kabilang sa listahan ay hindi pa otomatikong benepisyaryo ng 4Ps. Kinakailangan pa nilang sumailalim sa validation at makumpleto ang mga tinakdang dokumento, kabilang ang pagpaparehistro sa PhilSys bago tuluyang maging kwalipikado sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Mula tayog, maraming salamat Mildred. Samantala, dako naman tayo sa Iligan. Balikan natin ang Iligan kung saan Memorandum of Agreement nilagdaan ng DSWD Region 10 at Bukidnon Province bilang tulong medikal sa mga kwalipikadong pasyente ng 8 provincial hospital ng probinsya. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon. Nagbabalik.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dandy.
3: Pinagtibay ng DSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao at Pamal ang probinsyal ng Bukidnon ang kanilang partnership o ugnayan kaugnay sa pagpapatupad ng mga tulong medikal sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS para sa mga kwalipikadong benepisyaryong pasyente sa 8 provincial hospitals ng Bukidnon na sa Malaybalay City, mga bayan ng Maramag, San Fernando, Manalo Fortich, Kalilangan, Kibawi, Talakag at Malitbog. Ayon sa DSWD, sa partnership na ito, ang mga karapat-dapat na kliyente ay magkikinabang sa tulong medikal gamit ang DSWD Guarantee Letter para makatulong maibsan ang pinansyal na pasanin sa panahon ng medikal na emerhensiya. Kaugnay nito, nilagdaan ang isang kasunduan ni na DSWD 10 Regional Director Glofelia Owayan at Bukidnon Provincial Governor Rogelio Neil Roque para sa kolaborasyong ito. Isang strategic partnership, binigyang halaga ang bisyon para sa inklusibong panlipunan ng kaligtasan o proteksyon sa mga vulnerableng sektor para makatanggap ng agarang dekalidad ng serbisyong medikal. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Mula naman na tayog ulit, PDRRMO Pangasinan na nanatiling nakataas sa white alert status bagamat naka-heightened alert status ang ahensya bilang pag-antabay sa epekto ng super typhoon Inday. Para sa detalye, alamin natin kay Grace Acquar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Grace.
6: Nananatiling nakataas sa white alert status ang Pangasinan ayon sa PDRMO sa kabila ng pinagtinitong monitoring o heightened alert status at patuloy na pakipagkoordina sa lahat ng local government units sa lalawigan bilang paghanda sa epekto ng Super Typhoon Inday. Sa panayam kay Vincent Chu, ang operations head ng PDRMO Pangasinan, bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa na rin ng PEDRA ang mga national at provincial government agencies kung saan dinaluhan mismo ni Provincial PDRMO Administrator Retired Colonel Rudin Luchin Baruro at mga opisyal ng tanggapan sa ilalim ng pamumuno ni PDRMC Chairperson at Pangasinan Governor Ramon Gico III. Ayon kay Chulay, ng patuloy na koordinasyon at assessment na matyak ang kandahan ng lahat ng mga ahensya at ang agarang pagtugon sa anumang posibleng epekto ng Super Typhoon Inday, katuwang iba't ibang response clusters na kinabibilangan ng Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Maraming salamat, Grace Acquar. Samantala, mahigit 1.5 milyong halaga ng umano'y substandard na solar lights at panels na kumpiska ng CIDG sa Bulacan. Alamin natin ang detalye mula kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Diane.
7: Nakumpiska ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tinatayang 1.5 million pesos na halaga ng umano'y substandard na solar lights at panels sa isang operasyon sa Bulacan. Isinagawa ng CIDG Eastern Metro Manila District Field Unit ang operasyon sa isang bodega sa Barangay Matungaw kung saan naaresto ang isang 35 taong gulang na Chinese national at negosyante na kinilalang si alias Han. Ayon sa Philippine National Police o PNP, natuklasan sa operasyon ng mga solar lights at panels at umano'y hindi sumusunod sa itinakdang safety at quality standards na naging batayan ng kasong paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na bahagi ang naturang operasyon ng patuloy na pagsisikap ng pambansang pulisya na maprotektahan ang publiko laban sa mga produktong maaring magdulot ng panganib sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, DILG pinakilos ang 277,000 barangay tanod para sa ligtas na school zones. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ray. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga local government unit na magpatupad ng safer school zones sa buong bansa upang mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan laban sa krimen, karahasan, aksidente sa trapiko at iba pang panganib sa paligid ng mga paaralan. Ayon sa DILG, mahigit 277,744 na barangay tanod mula sa 42,010 barangay ang pakikilusin bilang katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga school zone. Inatasan ang mga LGU na tukuyin at tugunan ang mga panganib tulad ng delikadong kalsada, mabilis na sasakyan, fire hazards at iba pang banta sa mga mag-aaral. Magsasagawa naman ang mga barangay tanod ng roving patrol, tutulong sa traffic management at agad na magre-report ng mga insidente sa kinaukulang ahensya. Nilinaw ng DILG na mananatiling unarmed civilian community support actors ang mga barangay tanod at hindi papasok sa loob ng paaralan maliban kung may pahintulot o kinakailangang agarang tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. At kaugnay naman sa ikatatlong araw na paglilitis sa Senado, panig ng depensa, masaya at kontento sa naging takbo ng ikatlong araw ng impeachment trial. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Luisa.
9: 10 out of 10 umano ang score ng depensa sa kanilang cross-examination sa naging impeachment trial ngayong araw. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, sa kanilang pag-usisa sa unang testigo ng prosecution, nakuha nila ang mga target o mga nais nilang ipunto sa kanilang mga tanong. Ilan dito ay ang investigasyon na ginawa ng NBI? Anong parte ng video ang ginamit? At kung ano ang mga affidavits na ginamit sa investigasyon? Naipakita rin nila ang ilang parte ng Zoom video na nais nilang maipakita. Hindi naman sinabi ni Attorney Poa na ituturing nilang panalo ang depensa sa cross-examination. Pero nakuha nila ang nais tumbukin ng depensa. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
10: Definitely, para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday, or ano, I really don't want to do that. As you can see, ang tanong sa amin kanina is bakit kami object ng object kahapon. And then ngayon, nakita nyo rin, puro objection din ang prosecution. And I'm saying, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with the prosecution objecting. There's nothing wrong with us objecting. It's just lawyers doing their job.
9: Sinabi rin naman ni Poa, kung sila ang tatanungin, masaya sila sa naging cross-examination ni Attorney CJ Narvasa, ang abogado na nakatapat ng counsel to prosecutor na si Attorney Amado Virgil Litugan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe. At kaugnay pa rin ng sinasagawang paglilitis sa Senado, kredibilidad. Kredibilidad at kwalifikasyon ng witness ng NBI cybercrime agent sa impeachment trial, sinuri ng ilang senator judges. Muli, nagbabalik mula Senado, Nifa Asuncion.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Nifa?
11: Sinuri ni na Senator John Jessico Pangilinan at Senate President Sherwin Gatchalian ang kredibilidad at mga kwalifikasyon ng unang testigo ng prosekusyon na si National Bureau of Investigation Cybercrime Senior Agent John Mark Kalilong sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pagtatanong, tinutukan ni Pangilinan ang lawak ng kaalaman at pagsasanay ni Kalilong matapos questionin ng depensa ang kanyang profesional na kwalifikasyon at kawalan ng legal background. Tinanong ni Pangilinan si Kalilong kung siya ba ay isang abogado na sinagot nitong hindi. Pero nilinaw ng ahente na siya ay may degree sa accountancy at accounting technology at isa ring certified public accountant o CPA. Pinagtuunan din ng senador ang mga pagsasanay na natanggap ng NBI agent kaugnay ng pagpapatunay sa mga digital na ebidensya na iniharap laban sa vice-presidente. Pinaliwanag ni Kalilong na meron siyang pagsasanay bilang certified computer hacking forensic investigator, gayon din sa computer forensics, mobile forensics at photo and video authentication. Anya, sumailalim din siya sa mga pagsasanay sa cybercrime investigation at mayroong 480 hours na cybersecurity training bukod pa sa pagsasanay sa NBI Academy tungkol sa iba't ibang aspeto ng investigasyon. Sinabi rin ng ahente na meron siyang international training na isinagawa sa France. Samantala, kwenestyon naman ni Senate President at Senator John Sherwin Gatchalian kung may partikular na sertipikasyon si Kalilong para sa video forensic examination na direktang may kaugnayan sa pagpapatunay sa mga video na iniharap bilang ebidensya sa kaso. Binigyan din ni Gatchalian na magkaiba ang computer hacking investigation at forensic examination ng mga video at iba pang katulad na digital evidence. Bilang tugon, sinabi ni Kalilong na sumailalim siya sa specialized na pagsasanay kaugnay ng paggamit ng mga digital forensic tools na nakuha ng NBI at kinumpirma niyang meron din siyang sertipikasyon para sa forensic examination. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Tuloy-tuloy lang po kayong tumutok dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa sa special coverage ng Radyo Pilipinas sa ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Samantala, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters at syempre sa ating mga kasama dito sa studio, Engineers Marvin Toledana, Engineer Matet Sigovia at Engineers Rose Ann Erno. At ang ating mga producers sa gabing ito, si Isabel Silang at si Ice Adan at ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripawda, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas. Dito lamang sa inyong programang Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8:12, magandang gabi.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas.

0: Hits. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippine mission to the European Union has hosted a policy dialogue in Brussels to strengthen economic ties between the Philippines and the European Union. The forum brought together government officials, business leaders, and experts to discuss trade, investment, sustainability, digital transformation, and regional connectivity. Trade Undersecretary Alan Gapti, the Philippines' chief negotiator for the proposed Philippines-European Union Free Trade Agreement, highlighted opportunities for deeper economic cooperation and stronger trade relations. The Philippine mission says it remains committed to supporting efforts toward a more dynamic and mutually beneficial economic partnership with the European Union.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Still in Belgium, the Philippine Embassy in Belgium has joined the nation in commemorating the 10th anniversary of the 2016 South China Sea Arbitral Award. The embassy said the landmark ruling, together with the United Nations Convention of the Law on the Sea, remains the foundation of the Philippines' policy in the West Philippine Sea and affirms the country's lawful maritime rights. It also emphasized that the award continues to uphold the rule of law and the peaceful settlement of maritime disputes under international law. The embassy likewise honored the dedication of Filipino uniformed personnel, public servants, fisherfolk, and coastal communities in protecting the country's maritime interests.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, the Philippines and Norway have signed a new agreement to strengthen cooperation against online sexual abuse and exploitation of children. Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. and Norway's National Deputy Police Commissioner Lars Erik Alfheim signed the Memorandum of Understanding aimed at improving information sharing, joint law enforcement operations, training, and other collaborative efforts. Philippine Ambassador to Norway Enrico Foss said the agreement marks another milestone in the two countries' partnership against transnational crime and in protecting vulnerable sectors, particularly children. The deal also reinforces efforts to combat trafficking, child sexual exploitation, and the production and distribution of abusive materials online.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Meanwhile, in the United Arab Emirates, more than 120 overseas Filipinos received assistance during the SAGIP, a community outreach program organized by the Philippine Consulate General in Dubai and its partners. The initiative provided career coaching, medical checkups, and mental health counseling and employment guidance to Filipinos affected by recent disruptions in the region. Participants also received grocery packs through the support of private sector partners and community organizations. Consul Aleya Maria Gica said the outreach reflects the resilience of overseas Filipinos and the spirit of Bayanihan in helping members of the Filipino community overcome challenges.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in Jordan, the Philippine Embassy in Jordan has successfully facilitated the repatriation of a Filipino minor from an orphanage in Amman. The child was released through close coordination between Philippine and Jordanian authorities and is scheduled to arrive in Manila, where custody will be turned over to the Department of Social Welfare and Development for care and rehabilitation. Officials say the case marks the first time Jordan has directly released a Filipino child from an orphanage to the Philippine government. Since 2023, the Philippine Embassy and the Migrant Workers Office in Jordan have assisted in the repatriation of 54 non-marital Filipino children.
2: DFA Online.
1: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online.
1: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
1: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. The United States on Tuesday carried out new military strikes on Iran and reinstated sanctions on Iranian oil sales following attacks on commercial ships near the Strait of Hormuz. The CNN reports the U.S. Central Command said the strikes were meant to impose heavy costs on Iran for targeting civilian vessels in international waters, calling the actions a violation of the ceasefire. The renewed sanctions also reverse a key concession previously granted to Iran to help keep the vital shipping route open. A U.S. official warned that Iran would only benefit from cooperation if it changes its behavior, stressing that the attacks were unacceptable. The developments have shaken global oil markets, with prices rising sharply amid concerns over renewed tensions in the region. In other news overseas, the Iranian Foreign Ministry has accused the United States of violating a key provision of their Memorandum of Understanding by canceling a temporary sanction waiver on Iranian oil sales. In a statement, Al Jazeera reports, Tehran called the move by the U.S. Treasury a clear breach of the agreement signed on June 18. Officials said the decision, made less than 3 weeks after the deal, reflects what they described as bad faith on Washington's part. The ministry also claimed the U.S. cannot be trusted to uphold its commitments under the agreement. It further alleged repeated violations of the memorandum, including actions it linked to Israel's operations in Lebanon. And finally, security was tight and the welcome was elaborate as Turkey hosted a NATO summit in Ankara, with United States President Donald Trump receiving special attention from Turkish leaders. The BBC reports U.S. President Trump, who has often criticized NATO, said he attended largely because of his relationship with Turkish President Recep Tayyip Erdogan, who personally greeted him at the airport. Despite the ceremonial display of unity, President Trump stirred tensions with remarks about the U.S. potentially taking over Greenland, drawing concern from fellow NATO member Denmark. He also voiced frustration that allies did not support his earlier military actions against Iran, singling out partners, including the United Kingdom. Analysts say his comments disrupted the summit's message of solidarity and underscored ongoing divisions within the alliance. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
5: World News in 5.
6: Right now.
5: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
7: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
9: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
10: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po niyo lingkod, Ray Sampang. And of course, katuwang po natin ang ating Global na Tayo team ngayong araw na ito mula sa production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Of course, ang ating producer din, Ms. Diesel Nanyong. Sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison at si Mr. Milo Jonella. Sa Wirecast, si JP. And of course, sa ating live audio streaming, kasama naman natin si Hero. And of course, tayo po ay napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, sa inyo po mga YouTube browser type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphone. Pwede nyo pa rin po kaming masubaybayan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? At handa na naman po ba kayong harapin ng isang araw dito sa ating buhay? Dito sa Pilipinas. May binabantayan tayong bagyo, ha? Bagong lahat, may binabantayan tayong bagyo. Ito pong si Bobby na batay po sa pinakahuling report ng ating Weather Bureau na Pag-asa, nakapasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility. So ang tawag ngayon dito ay Inday. Yan. Super typhoon po itong si Inday. Pero hindi naman po ito nakikita batay sa ikang data o informasyon mula sa Pag-asa, hindi po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng Pilipinas. Lalapit lang ito sa Batanes, sa pinaka-northern tip ng Pilipinas sa Batanes. Pero ang problema dito, hahatak ito ng matinding habagat. At ang paghatak nito ng matinding habagat, magdudulot ng mga matitinding pag-ulan dito sa malaking bahagi po ng bansa. Particular dito sa western coastal area, western region ng Pilipinas, central region ng bansa, maging dito sa national capital region, inaasahan din po. Kagabi lang, nakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan dito. Although it was a thunderstorm, pero matindi yung pag-ulan kagabi dito sa national capital region, particularly dito sa Quezon City, maging sa Manila. Marami na kagad ang binaha kagabi. Samantalang sa amin, sa Antipolo, wala ako naramdaman na ulan, okay? Pero dito sa Quezon City talagang bumaha, okay? Maging sa ibang mga bahagi ng Pilipinas, nakakaramdam na po ng matinding pagbuhos ng ulan, particular dito sa may bahagi ng Mindanao, okay? At saka sa Visayas. At siyempre, ito pong Super Typhoon Inday, bagamat hindi ito magla-landfall, sabi ko nga, nasa northern tip ng Pilipinas, lalapit sa Batanes. So, minomonitor din natin ang sitwasyon dito po sa area ng Batanes, sa Region 1 and Region 2. Okay? So, makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga local government units, sa ating ika nga po, Office of Civil Defense, sa lahat po ng mga ahensya na inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paghandaan itong epekto ng Super Typhoon Inday. Ano po? Kasi nga po, papalapit. Napakalaki po nito. Nanalasa na ito sa Marianas Island. Bago pa ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility, nanalasa na po ito sa Marianas Island, sa Guam, sa Rota, ano po, at ika nga, grabe po yung epekto doon nung bagyo. It brings back memories. It brings back memories of Yolanda. Kaya tayo'y, we're very, well, ayoko naman sabihing lucky, pero mapalad pa rin tayo na hindi ito magla-landfall sa Pilipinas, itong si Inday. Alright, so nakikipag-ugnayan po tayo ngayon sa ating Office of Civil Defense, Mima Ropa, para malaman po ang sitwasyon doon sa kanilang area, sapagkat ang bukod po kasi dito sa Region 1 and 2 kung saan lalapit ng gusto itong super typhoon na si Inday, makararamdam naman ng matinding buhos ng ulan sa hinang habagat itong western coastal regions o western region ng Pilipinas. And this includes of course bukod sa West Philippine Sea, kasama na dito ang Mima Ropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. So kasama po natin ngayon ang ating OCD Mima Ropa, Regional Director, walang iba kundi si Major General Arnulfo C. Matanggihan. Magandang araw po, Regional Director Matanggihan, at maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa ating programa.
6: Magandang umaga din, Ray, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Global na Tayo.
10: Thank you very much, Major General Matanggihan. Matanong lang po namin, kamusta po muna ang sitwasyon ng kalalagay sitwasyon ng weather diyan ngayon sa Mima Ropa, sa kabuuan ng Mima Ropa?
6: Well, una po sa lahat, siguro linawin natin yung sitwasyon na base sa pag-asa, bababa ang tsansa na tumama ng direkta ang super typhoon na Inday na ang tawag natin dahil pumasok na ano sa ating bansa, no. Ang epekto nito sa Mima Ropa ay ang paghatak ng habagat na inaasahang magdudulot ng humigit kumulang mga 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa rehiyon sa mga darating na araw. Para maintindihan natin ng ating mga kababayan, ang 50 hanggang 100 millimeters ay inaasahang kabuuang dami ng ulan sa loob lamang ng isang araw. Katumbas ito ng 5 hanggang 10 sentimetro ng tubig ng ulan. Katamtaman hanggang malakas na ulan po ito. Kung ikakalat sa buong araw, ang maaari nitong idulot ay panandaliang pambaha, pagbaha sa mga mababang lugar at mahinang drainage. So hindi ito yung ulan na nagdudulot ng malawakang pagbaha. Gayunpaman, kapag ganitong dami ang bumuhos ng sabay-sabay sa loob lamang ng ilang oras, maaari ring magkaroon ng flash flood, kaya manatili tayong alerto dyan. Sa ngayon, wala pa namang nare-report sa aming opisina, sa aming operation center, na malakihan o malalakas na pagulan sa ating mga probinsya.
10: Okay. So as of now, wala pa naman po na wala pa po buhos ng ulan. Pero yung preparations po ninyo sa kabuuan ng Mima Ropa, kamusta po?
6: Yes, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, nagsasagawa ang RDRMC, itong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Mima Ropa, ng Pre-Disaster Risk Assessment. Mm-hmm. Kasama namin dito ang PAGASA, ang MGB, ang ating mga member agencies. Tuloy-tuloy din ang 24/7 na monitoring ng ating Regional Operation Center, at naabisuhan na rin ang lahat ng mga provincial at local DRM councils para manatiling handa. Ganun din yung mga prepositioning natin ng mga food items at non-food items ay nailagay na naman natin sa ating mga probinsya.
10: So, matanong ko lamang po, Major General Matinggihan, ano po ba ang minomonitor, binabantayan ng OCDB Maropa sa kabuuan ng Maropa na talagang susceptible sa ikang matinding buhos ng ulan o pagbaha?
6: Well, base doon sa latest model na ginawa ng MGB o yung Mines and Geoscience Bureau, ay walang barangay sa Maropa ang nasa mataas na antas ng posibilidad na magkakaroon ng pagbaha dahil lamang doon sa 50 to 100 millimeters na pag-ulan.
10: Mm-hmm.
6: However, ang nakikita namin na maaring magkaroon ng malalakas na pag-ulan ay dito sa mandang Palawan at Mindoro, kung saan yung habagat na mahahatak from the western side of the Philippines ay maaring tumama doon ng mga malalakas na pag-ulan.
10: Mm-hmm. Well, okay. Palawan, no? Major General Matinggihan, Palawan ang nakikita,
6: yes,
10: talaga.
6: Po.
10: Okay, alright. Pero ito sa for example, dito sa Mindoro, do we have masasabi nating areas of concern na dapat tutukan din?
6: Ganito po kasi ang nature ng yung mga pagbaha. Pag yung lupa ay tuyong-tuyo, ito pala ay mahinang mag-absorb ng tubig kumpara doon sa medyo basa-basa na ang ating mga lupa. So dahil nagdaan tayo sa mahabang tag-init at medyo tuyo-tuyo pa yung lupa, may mga areas na kahit hindi binabaha ay binabaha ngayon. Well, noong huling mga low pressure area nung nakadaang linggo ay may naiulat na pagbaha panandalian doon sa may bandang Pola. At sa may bandang Romblon din naman ay may kaunting pagbaha noon. But ito ay panandalian lamang. Ito yung pangmatagalan na pagbaha ang nangyari doon sa mga areas na yan.
10: Pero bagamat ganito ang nakikita po din yung sitwasyon na although makakaramdam tayo ng habagat, ng pag-ulan, like you said, ano po, Major General Matinggihan, hopefully and cross our fingers and sincerely praying na hindi nga masyadong maka-apekto itong habagat sa Maropa region. Pero just the same, yung pong mga paghahanda ninyo in place na. That is in coordination of course with the local government units ng Maropa, maging ng iba pang national government agencies, Major General Matinggihan.
6: Opo, naka-coordinate na po yan sa ating mga local government units. Ganito po ang ating sistema dyan. Yung first responder po natin ay talagang yung mga local government units.
10: Mm-hmm.
6: Pag ito po ay lumampas na sa kanilang kapasidad na mag-responde doon sa sitwasyon, ang lahat ng agencies ng RDRMC ay magpo-provide ng tulong sa ating mga local government units.
10: Mm-hmm.
6: Direkta po ang coordination natin, ang communication line natin between RDRMC with the OCD as the chairman and the secretariat patungo sa mga provincial DRMC na pinamumunuan naman ng mga gobernador na siya nakapasakop sa mga munisipal at barangay DRMCs.
10: Mm-hmm.
6: Ngayon, sa panahon ng may mga disasters, ang una pong nagre-respond dyan ay mga local government units. However, ang mga ahensya under ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ay mayroon na pong pagkahanda kagaya ng mga pre-positioning ng mga supplies and relief goods under ng response cluster po natin under ng DSWD. Ay naka-standby na po rin ang mga search and rescue assets natin, ng AFP, PNP, PCG at Bureau of Fire Protection.
10: Mm-hmm. Pero although alam kong handang-handa na po kayo by all measures, Eh, pero meron din po ba kayong plano na just in case mag-set up ng mga evacuation centers? Medyo general matinggihan, just in case na lumala ang sitwasyon.
6: Opo, sa kasalukuyan po, walang pangailangan ng preemptive evacuation dahil mababa ang panganib base sa inaasahang gabi ng ulan. Pero nakahanda ang lahat ng mekanismo. Naka-identify na ang mga evacuation centers na mga bawat LGU, naka-preposition ang mga food at mga non-food items in coordination with DSWD. At kagaya ng sabi ko, nakahanda rin po tayo kung kailangan ng mga search and rescue assets. Ang mahalagang paalala siguro natin ay sa mga mangingisda at maritime sector. Dahil sa pinalakas na habagat, inaasahan natin na magiging maalo ng karagatan sa Western Seaboard. Ang paalala lang po natin ay sundan ng mga gale warnings at mga abiso ng Philippine Coast Guard bago pumalaot. In fact, meron na pong mga ilang mga biyahe ng Roro ang kinansel muna dahil po sa maado na karagatan.
10: Okay. So sa ngayon po, meron na po tayong reported cancellations ng
6: Opo, meron na port pong, operations. Reported cancellation.
10: How about yung mga stranded passengers po?
6: Cancellation po ito.
10: So how is OCD and the local government units coordinating regarding stranded passengers? Medyo general matinggihan.
6: Ito po naman ay in place na po ito, kagaya po sa yung Lucena to Romblon na trip. Pag ito po ay kinansel, yung hindi na po ito umaalis ng Lucena. Kung ito naman po ay from Romblon at may mga stranded, meron din po silang mga yung local DRMC po ay meron din silang provision for yung mga stranded passengers. Pero kadalasan po yan ay yung mga local travelers po natin taga dyan din po sa probinsya at nakikutuloy na lang sa mga kamag-anak.
10: Wow, it seems so na handang-handa na po ang Mimaropa region sa tulong ng Office of Civil Defense in coordination with the local government units at iba't ibang mga national government agencies. Well, with that, Major General Matinggihan, siguro talagang dito makikita yung preparations at disiplina. Ano, ito ba'y dala ng pagiging ika nga career officer ninyo sa Armed Forces of sa serbisyo, Major General Matinggihan?
6: Siguro po nakatulong ng konti yung experience sa military dahil doon sa sense of urgency natin at saka sa disiplina na nakuha natin doon. Pero ito po ay hindi lamang doon sa aking, ito po ay tulong na paghahanda. Kagaya ng yung paghahanda po ay yung readiness, yung preparedness po ay under ng DILG yan kay Director Ray Maranan. Yung response naman po ay napakalaki ng ginagawa ng DSWD natin, si Director Benchi Gonzalez. So tulong-tulong po ito at saka hindi naman po pwedeng maging handa tayo kung yung mga pamayanan natin ay hindi tumutulong.
10: Yun. With that, Major General Arnulfo Matinggihan, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin, and we hope and pray na ito hindi ang first and last na makakakuha po kami ng panayam at update po mula sa OCD Mimaropa.
6: Sige po, palagi po kaming nakahanda magbigay ng update sa inyo. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa amin. Gusto ko lang po magbigay ng konting paalala sa ating mga kababayan kung mamarapatin.
10: Go ahead po.
6: So kahit na po mababa ang panganib sa ngayon, tatlo rin po ang paalala natin sa ating mga kababayan. Una, patuloy tayong sumubaybay sa official na abiso ng PAGASA at ng inyong mga local DRRMO, hindi sa mga hindi verifikadong post sa social media. Pangalawa, para sa mga nasa low-lying at riverside na lugar, manatiling alerto sa mga lokal na abiso, lalo na kapag tumatagal o lumalakas ang ating pag-ulan sa inyong lugar. At pangatlo, gamitin natin ang panahong ito para ihanda ang mga family emergency plan at go bag. Ang kahandaan ay hindi lang para sa isang bagyo o isang habagat. Ito ay isang pang-araw-araw na kultura na dapat manatili sa bawat Pilipino para tayo ay maging handa sa ating lahat.
10: With that, Major General Matingian, maraming salamat po muli at best regards sa OCD Mimaropa. And sabi nga, our sincere prayers na talagang hindi masyado makaapekto itong habagat na ito na hihilahin itong Super Typhoon Inday. Maraming salamat po, Major General Matingian.
6: Maraming salamat din, Dre. Maraming salamat sa global na tayo.
10: Si Major General Arnulfo C. Matangihan ng ating Regional Director, Office of Civil Defense, Mimaropa. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. So, matapos po nating mga kapanayam ang ating OCD Mimaropa, we are going to talk naman, makikipag-usap, makikipag-ugnay naman tayo with our Department of Social Welfare and Development. Ang tabayanan po niyan, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dantling Kaalaman.
12: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
13: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kanina po nakapanayam natin si Major General Arnulfo C. Matangihan. Siya po ang Matangihan. Siya po ang Regional Director ng OCD Mimaropa. And the way na nag-report sa atin si Major General Matangihan, ready na po ang OCD Mimaropa. Although nakapatuloy pa rin po silang nagmumonitor sa magiging epekto ng bagsak ng ulan sa hinang habagat. Ano po, lalo sa pag sinabi po kasi natin Mimaropa, that means sa Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. So binabantayan din nila yung epekto lalo na sa mga coastal areas. Lalo-lalo na doon sa mga fishing communities natin, pagbabawal sa mga paglalayag ng mga barko, lalo na ng mga passenger vessels. Lalo kasi meron na pong mga reported na cancellation ng vessel trips, no? Suspension dahil po sa magiging maaring sanhi ng sama ng lagay ng karagatan ng alon. And of course, doon sa ilang mga areas areas sa Mimaropa, particularly Palawan, doon din na tinitingnan yung matinding epekto ng maaring pagbuhos ng ulan sanhi ng habagat. Dahil na rin po ito sa paghila ng super typhoon na Inday na pumasok na po dito sa Philippine Area of Responsibility. Okay, at kasalukuyan po tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development sa ating buting spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao, para malaman naman po natin ang mga nakahanda ng preparasyon ano po ng DSWD, lalo na dito sa Region 1, Region 2, o sa maski na dito sa bahagi ng Batanes kung saan nakikitang lalapit itong super typhoon na si Inday. Pero meron pa rin tayong sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Sa kabuuan ng ating programa, makakapanayam din po natin former Congressman Robert Ace Barbers na siya pong tumatayo ngayong House of Representative impeachment team advisor at spokesperson. Okay, so makikipag-ugnayan din po tayo sa kanya. And of course, kay Congressman Terry Redon na ikang bahagi mismo ng House of Representatives Prosecution Panel. Dahil po sa ikang unang-una sa second day, doon sa ikalawang araw kahapon na isinagawang impeachment trial dito laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan yung second day po ng impeachment trial, nagpresenta na po ang prosecution ng kanilang kauna-unahang witness sa katauhan ng isang NBI agent na si Kalilong, di ba? Si NBI agent Kalilong. At ang nagtatanong doon sa panig naman ng prosecution panel ay si Attorney Ligutan. Samantalang sa defense panel naman, si Attorney Narbasa. Okay, so marami tayong pwedeng tanungin doon dito sa ating former Congressman Ace Barbers being House of Representatives Prosecution Panel Manager Advisor, gayon na rin kay Congressman Terry Redon na siyang miyembro mismo ng prosecution panel ng House of Representatives. Okay? So tabayanan niyo po lahat yan. And of course, makakasama din po natin sa ating programa si Undersecretary Rosemary Edilion ng DepDev. Ito naman ay may kaugnayan dito sa lumabas na latest na inflation index natin for the month of June. 6.4 ang inflation natin for the month of June. Mas mabagal ito kumpara nung inflation nung May na pumalo sa 6.8. Okay? So bumagal. Ulitin ko lamang po ha, dun sa mga nakikinig po sa atin at nanonood, ang inflation po hindi po ibig sabihin yan pagbaba o pagbawas ng mga pangunahing bilihin, kundi pagbagal ng mga presyo ng bilihin. Hindi yung biglaan kagyat na pagbawas sa presyo, kundi pagbagal ng mga gastusin o mga bilihin. Ano po? Alright. Sige, antabayan po nyo lahat yan. And of course, later on, kung tayo papalarin, makakausap din natin mismo ang Office of Civil Defense Region 1 naman. Kanina kausap natin ang OCD Mimaropa. Later on sa ating programa, we're also going to try to talk to our OCD Region 1 sa kabuuan pa rin po ng ating programa. So, tabayanan nyo pong lahat yan dito sa ating programang Global na Tayo. Doon sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na sumusubaybay, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, ano man ang inyong time zone. Naway kayo'y sumusubaybay at nakakapagatid po kami sa inyo ng mga mahalagang impormasyon at balita. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
14: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
15: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
14: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
16: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Alam nyo ba, Kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
18: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. So, tinututukan din po natin bukod dito sa pagtutok natin sa bagyong super typhoon na si Inday at maaring epekto nito lalo sa paghila nito ng habagat magdulot ng mga matinding pag-ulan at pagbaha sa malaking bahagi ng Pilipinas. Tinututukan din po natin yung mga naging kaganapan sa ikalawang araw ng impeachment trial dyan po sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Tulad po na nabanggit ko kanina, isinalang na po ng prosecution panel o prosecution team mula sa House of Representatives ang kanilang kauna-unahang witness kahapon. Ito ay sa katauhan ng isang NBI agent, NBI agent Kalilong. At dito doon sa naging unang araw ng pagsalang ng witness ng prosecution team, nag-concentrate po nila doon sa Article 4, kung di ako nagkakamali, sa artikulo na articles of impeachment na grave threats, no, laban sa mga pagbabanta ng pagpatay, destabilization, na nabanggit at na

0: And of course, ang dating former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Okay, at marami pang ibang mga ano. So, doon po tumagal, matagal yung naging tagal, mga mahigit 2 oras, halos magtatatlong oras din po yung naging direct examination ng prosecution dito sa kanilang first witness. Okay? At syempre, may mga punto, may mga panahon na sunod-sunod ng objection ng defense panel sa panguna ng kanilang defense lawyer na si Attorney Narbasa. Hinggil dito. Ganoon naman po talaga sa isang ano eh, sa isang trial. Alam niyo kung anong magandang nakikita ko dito? Na-expose kung tututok ka dito sa impeachment trial. Ngayon, ano po? Mai-expose ka kung ano ang nangyayari sa loob ng isang courtroom, no? Mai-expose ka kung ano nangyayari sa isang courtroom. Merong defense, merong prosecution. Nakikita nyo ngayon, nakikita nyo kung paano tumatakbo ang isang korte, kung paano ito naglalatag ng ebidensya, paano kino-question, paano dinidepensa. So, mamaya po, tabayanan ninyo yan ha, sa yung ating mga panayam na yan, hinggil dyan sa impeachment trial kahapon. Samantala, ito na, makakausap na po natin ngayon ang ating Department of Social Welfare and Development. Assistant ang ating spokesperson, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asec Irene, at welcome back sa programang Global na Tayo.
1: Hi Ray, magandang umaga sa iyo, magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: All right, thank you very much po, Asec Irene. Siguro Asec Irene, I'll go straight to the point sa epekto po nitong waring epekto nitong super typhoon na Inday. Ano po ang mga pangunahing hakbang na ginagawa na ngayon o nagawa na ng DSWD para matiyak yung agarang tulong sa mga maaring maapektuhang regions, bayan o pamilya nitong Super Typhoon Inday?
1: Yes, Ari. Nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development. Nakahanda tayo na umalalay sa mga local government units na maaaring maapektuhan, madaanan nito pong si Bagyong Inday. Sa katunayan, Reyna, sa mahigit 4.7 million family food packs yung nakaprequisition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Gayun din po, meron tayong mga existing framework agreements. Maaari tayong mag-drawdown ng karagdagan pa kung kinakailangan. And of course, tayo rin po ay nakapag-prequisition na ng mga ready-to-eat food boxes sa mga major ports across the country. And meron na rin po tayong mga non-food items na nakaprequisition. Sa madaling salita, ang mga goods po o mga relief goods ng DSWD ay nasa ground na po and they are ready for distribution in case kakailanganin po ng karagdagang tulong.
0: Alright. Kanina po nakapanayam namin ang Office of Civil Defense Mimaropa. Pero ang ano naman sila, all set naman sila, naka-monitor silang mabuti, in coordination din sila with the Department of Social Welfare and Development. Pero ang kamusta po ang Region 1 and Region 2? Kasi dito lalapit eh, lalo na sa Batanes. Kamusta po ang coordination ng DSWD with the provincial governments of Region 1, Region 2, maging dito sa Batanes, sa ASEC Dumlao?
1: Well, nabanggit mo yung Region 1 and Region 2. Full capacity mga houses natin dyan sa mga regions na yan. And then, tayo po ay nagtagalaman yung mga dyan naman po sa Batanes. So, we have more than enough resources pang po maipamahagi at sa mga maapektuhan at mga kapabayan. Ang amin po yung proses ay rin na direktiba na kapag-ugnayan sa mga kapag-ugnayan at na
0: okay, medyo choppy yung signal ni ASEC Irene Dumlao. Okay, medyo pipihit ng konti na lang. Yan, sige.
1: Uh-oh, pero Ray, gaya ng sinasabi ko, no?
0: Okay, sige. Sandali lamang po at medyo naputol na yung ating linya ng communication. We will try to reestablish communication with ASEC Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Sa mahalaga po kasi na malaman natin kung ikang ano na yung mga paghahanda ng DSWD. Ano po? Eh kasi direktiba na rin po yan.

0: ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa lahat ng mga government agencies, maging ng mga local government units, ano, na paghandaan itong hagupit. Ito po, yan, nagbabalik na po si ASEC Irene Dubra. ASEC, pasensya na po, naputol lang din niya ng ating komunikasyon.
1: Yes, Ray.
0: Opo.
1: Opo.
0: Okay. So, alright. Just to have a ballpark figure, ASEC Irene, gano'n na po karami ang family food packs or any yung pang-relief na ipadala na natin at na preposition na natin sa for region 1, region 2 maging dito sa bahagi ng Batanes.
1: Well, gaya nga ng binabanggit ko kanina, ano, Ray, sabi ko we have more than 4.7 million family food packs prepositioned across the country.
0: Mm-hmm.
1: And nakumpleto na rin po natin sa katunayan yung pagpapadala ng karagdagang goods dyan nga po sa Batanes kasi nakita natin na isa ito dun sa mga maapektuhan. Now, for Region 1, we have more than 105,000 family food packs. Sa Region 2 naman po, we have more than 217,000 family food packs na nakapreposition po sa mga warehouses natin dyan sa Region 2. Mm-hmm. And of course, kung kinakailangan pa no, na magpadala ay meron naman po tayong mga food packs pa na napoproduce sa ating pong Luzon Disaster Resource Center. So, madali po ang pagpapatid natin ng tulong. Nabanggit ko yung dun sa Batanes, nabanggit ko yung sa Batanes, ang full capacity natin dyan nasa more than 20,000.
0: Mm-hmm.
1: In fact, 23,000, more than 23,000 ang nasa Batanes na po, no? We have more than 5,000 in the province. We have more than 3,000 in Pasco. We have also in Uyugan, in Sabtang, in Ibana, Mahataw, and Itbayan.
0: Mm-hmm.
1: So makikita natin, ano, Ray, we have preposition goods in areas that might be affected by Bagyong Inday.
0: Alright. Pero syempre, bukod po dito sa Region 1, Region 2, Batanes, meron pa rin tayong ibang mga regions na binabantayan. Particular dito sa Visayas. Dahil po sa dahil naman po ito sa epekto ng habagat o matinding pag-ulan. So, how are we focusing on other regions, ASEC Irene?
1: Well, just the same, ano, Ari, meron tayong mga nakapreposition na mga goods dyan po sa mga regions na nabanggit. Halimbawa, ano, dito sa Region 7, sabihin niyo natin dito sa Region 7, meron po tayong... Let me just draw my slides, ano? Sa Region 7, meron tayong mahigit 98,000 na mga family food packs na nakapreposition sa mga warehouses natin dyan. But just the same, meron tayong BDRC, yung Visayas Disaster Resource Center, matatagpuan yan sa Mandaue City. And we have more than 500,000 family food packs na naka-ano po dyan, nakapreposition and are ready for deployment or ready to be dispatched anytime, Ari.
0: All right. With that, ASEC Irene, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa ating programa. And thank you so much for the opportunity once again. Not unless meron pa po kayong mahalagang impormasyon na gustong iparating. Go ahead po, ASEC Irene.
1: Well, Ari, tayo nagpapasalamat din sa iyong programa at binibigyan daan nyo po ang DSWD. Lagi lang po nating pakiusap sa ating po mga kababayan, makipag-ugnayan po tayo, makinig sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan, hindi nga po sa paglikas, sa isasagawang mga preventive evacuation kung kinakailangan para po tayo maprotektahan at mailayo po mula sa anumang uri ng kapahamakan. Yun lamang po, Ray, at maraming salamat muli at magandang umaga.
0: Thank you very much ang ating pong Assistant Secretary ng Department of Social Welfare and Development at spokesperson ng DSWD, ASEC Irene Dumlao. Ayan, okay? So, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. We're also trying to contact Congressman o former Congressman Ace Barbers na siyang tumatayo po ngayong House of Representatives House of Representatives sa impeachment panel manager / advisor. Ayan, okay? Para po sa take naman former Congressman Ace Barbers para po dito sa naging takbo ng ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So okay, magbabalik po kami while we establish our communication, magbabalik po kami makalipas pa rin ng ilang paalala.
2: isang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Aganda lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating former Congressman Robert Ace Barbers. Tumatayo po ngayong House of Representatives Prosecution Panel Advisor and Manager. Okay, ito po yung may kinalaman sa ginanap na ikalawang araw ng impeachment trial sa Senado. Magandang umaga po, Congressman Ace Barbers.
4: Magandang umaga, Ray. Magandang umaga sa iyong mga suking tagapakinig at sa ating mga kababayan. Good morning.
0: Good morning, good morning. Pasensya na po kayo at naabala namin kayo ano po sa umagang ito. Pero patawag po kami kong dahil gusto lang po namin maunang-una malaman kamusta ang inyong naging pakikipag-usap sa ating prosecution panel sa ginanap na ikalawang araw ng impeachment trial, lalong-lalo na nung isinalang na po yung kauna-unahang witness ng prosecution na NBI agent na si Kalilong.
4: Well, nakita naman natin no na klarong-klaro no sa presentasyon ng ebidensya at witness ay preparadong-preparado yung ating prosecution panel no. Mm-hmm. At dahil dito ay ito ang resulta ng kanilang paghahanda no. Nakita natin kung gaano ka consistent yung statement din ng ating witness at yung kanyang pagpapatunay na itong video ginagamit bilang ebidensya ay sinuri nilang mabuti, pinag-aralan mabuti at bago ito ipinresenta dito sa atin sa impeachment court. So, we can say na prepared at nakaplano ang ating prosecution panel. Sa kabilang banda naman, no, nakita natin na medyo narattle ng konti itong ating defense team, no. Medyo nagulat sila kahit kapag ka walang sagot sa mga ebidensya, ang unang estratehiya ay object. So, yun ang nangyari.
0: Okay. Alright. Pansin nga po yung hindi pa natatapos si Attorney Ligutan. Eh, may objection kagad. So medyo napansin din po 'yon ng presiding judge, presiding officer. I think ni Senator Chisa Escudero napansin din. At hindi lang 'yon, pati nung taong bayan napansin. Maski ako napansin ko, sabi ko patapusin mo muna bago mag-object.
4: Kasi pagka medyo ang iyong panig ay hindi kaya nga masagot itong pagpresenta ng ebidensya, ang una mong estratehiya ay siyempre objekan no, na tanggapin ng court. pasensyan yan.
0: Mm-hmm.
4: At normal naman yan na rin, no, sa isang paglilitis, nangyayari talaga daw yan. No?
0: Okay. Pero ito pong nangyaring ito kahapon, second trial day, sa tingin po ba ninyo, okay, naging maganda yung, ako, for my own personal point of view, naging maganda yung performance ng prosecution panel. That's my own personal point of view, maganda. Pero ang tanong ko is, sa tingin po ba ninyo na ihatid ng prosecution panel sa publiko, sa taong bayan, yung dapat na malaman nila dito sa pagharap ng witness na ito, lalong-lalo na doon sa grave threats na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte?
4: Okay, para sa amin, sa panig ng prosecution, ay nahatid naman, no, ang mensahe na itong recording na ito, itong video na ito, ang siyang magpapatunay na binigkas ng ating pangalawang pangulo yung mga pagbabanta, no, sa buhay ng ating presidente, ng ating first lady at ng dating speaker ng house, no.
0: Mm-hmm.
4: Ang ibig sabihin niyan ay hindi ito haka-haka o hindi ito gawa-gawa lamang, no, na certify po ng ating witness na yung video na yan ay authentic. Ang ibig sabihin, sinuri nilang mabuti gamit ang technology na itong ebidensyang ito ay hindi minanipula, hindi gawa-gawa, hindi spliced, at hindi fabricated.
0: Mm-hmm.
4: So isang punto yan na nakita o nailatag ng prosecution at naihatid sa ating mga kababayan.
0: Mm-hmm.
4: Kaya naman pinayagan ng impeachment court na dahil kumpleto sa requisitos, ika nga, no, eh yung pag-authenticate dito, pinayagan na ipalabas ito kahapon. At nakita natin na itong pagbabanta, isa palang totoong nangyari.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Pero hindi pa dito natatapos yan, ano po, Kong Ace, dahil ngayong ikatlong araw, iko-cross-examine naman ito ng defense panel.
4: Yes.
0: So ano yung naging huddle ninyo with the prosecution at team mula sa House of Representatives, ano yung magiging advice mo sa kanila? Ano yung napag-usapan ninyo? Kung pwedeng ma-share?
4: Yung kanilang gagawin ngayon ay, of course, hindi ko maaaring maibigay sa inyo,
0: yes, yes.
4: Dahil ito po'y kanilang strategy. No? Ngunit, ang mahalaga dito ay may pagkakataon naman ang ating defense panel na i-cross-examine yung witness na si Agent Kalilom. Ano pang dapat i-expect ng tao?
0: Mm-hmm.
4: Ang dapat i-expect ng tao dyan ay tingnan kung consistent ba yung witness sa kanya mga sinabi sa pangalawang araw ng trial.
0: Mm-hmm.
4: No? Consistent ba yung mga sagot niya? Kahit paano babalik ta rin ang pagtatanong ng pagko-cross-examine sa kanya, eh consistent pa rin ba ang ating witness sa kanyang sinabi dito sa pag-direct examination ng prosecution.
0: Ayaw.
4: So yan ang dapat nating abangan.
0: Okay. Pero sa tingin nyo ba, Kong Ace, matutulad dito kay defense attorney Narbasa na puro object tayo ng object? Wala naman sigurong gano'n, ano?
4: Wala naman siguro. Kasi,
0: okay.
4: Okay. Siguro, meron kasi mga pamantayan dun sa pagtatanong. No?
0: Yan,
4: medyo nag-overstep o beyond the boundaries yung siguro yung ating prosecution panel ay will object. No? Remember, itong witness nito ay witness ito ng prosecution.
0: Yan, oo.
4: So, syempre, dapat lang na protektahan ng panig ng prosecution yung kanilang witness, no?
0: Mm-hmm.
4: At siguruhin na hindi lumalabag, no, sa kanyang karapatan itong defense panel sa kanilang pagtatanong.
0: Alright. Siguro last question na lang po, Kong Ace. Kasi sa mga naging pahayag ng ilang mga prosecution team panel, may nagsasabi na panalo. Maski na nung first day, panalo sila. Second day, lalo na panalo sila. Pero marami naman ang nagsasabi na hindi pa tapos ang laban, huwag nyo sabihing panalo na kayo kaagad. Bakit ba sinasabi ng prosecution panel tuwing tatanungin sila na feeling nila panalo sila on the first day at second day? at sa mga darating pa siguro mga why? Why is that?
4: Well, ang unang rason ay dahil sa unang araw, sa dami ng naririnig natin na hindi matutuloy ang paglilitis, ito'y natuloy. No?
0: Yan.
4: Dahil pinagandaan ito na ano. So kaya siguro ang opinion ng ating mga kababayan, lalo na ng ating membro sa prosecution panel, ay may victory. No? Pangalawa, itong pangalawang araw, ay nailatag ng mabuti, napakilalang mabuti ang witness na inihanda ng prosecution panel na kung saan nakita naman natin kahapon na panay ang object ng kabilang kampo, ngunit na overrule ito ng ating impeachment court, ng ating presiding officer, no? So para dahil siguro sa ganung mga pangyayari ay naisip, no, ng ang opinion na nabuo sa isipan ng ating miyembro sa prosecution panel ay wagi, no, sa unang dalawang araw ang prosecution panel, but we should not consider it as a victory, ika nga, no?
0: Yes.
4: Para tayong para tayong nanonood ng basketball, first quarter pa lang ito. So hindi pa natin alam kung sino ang lamang, no, sino ang ano, dahil nagpapalitan pa ng shoot itong ating mga dalawang pati.
0: Okay. Well, unang-una sa lahat, maraming salamat, Kong Ace. Alam kong nakaabala ako sa inyo, ha, sa umaga nito. Thank you very much for adjusting your time for us. Napakalaking bagay po nito para sa amin. Maraming salamat po, Kong Ace.
4: Anytime. Maraming salamat din. Thank you.
0: Ang ating pong Congressman Robert Ace Barbers, o former Congressman Robert Ace Barbers, na siyang tumatayo po ngayong House of Representatives Prosecution Panel Manager and Advisor. Alright, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Kasama naman natin sa linya ng komunikasyon ang ating pong Undersecretary ng Department of Economy, Planning and Development. Walang iba kundi si Undersecretary Rosemarie Edilion. Yusek Edilion, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Yes, magandang umaga, Sir Ray.
0: Good morning, ma'am. At nice to hear you voice again dito sa programa. Thank you so much. Yusek, napatawag po kami tungkol dito sa, well, good news din ito para sa akin at sa iba pa natin mga kababayan. 6.4 ang inflation for the month of June, 6.4. This is much slower, is slower than the 6.8 nung previous month. So, ano po ang mga naging factors for dito sa naging pagbagal from 6.8 to 6.4.
5: Yeah, tama po 'yan, no? So nag-decelerate tawag namin, no? Nag-decelerate yung ating inflation. So ano po to sa both food and non-food inflation po nag-decelerate. So with respect to food, nakita natin actually negative ano pa nga inflation yung sa meat natin. So nagkaroon tayo ng marami kasing naging stock sa inventory. Yung iba dito domestic production, yung iba naman import pile up nung sa dati pa, no? So naging maganda yung ano nito, production nito. Tapos pati po sa rice natin, nagkaroon din ng pagbagal ng inflation natin again, which is also a good thing. Ang tumaas lang po talaga is yung sa electricity, tumaas yung generation charge. Una na doon dahil nga sa ano, no, mas mataas yung price ng diesel nung June of this year kesa nung June of last year. Pati na rin po yung ano, yung depreciation ng ano ng peso po.
0: Okay. So pero malaking factor din po ba dito, Yusek Edilio, kasi na yung cost sa transportation and logistics, kasi medyo humupa na eh, no? Yung tension sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, at medyo nag-stabilize ang supply ng langis.
5: Yeah, tama po yan. Nakita natin ang deceleration, although mataas pa rin. It will be some time bago natin makita na talaga bumaba ito to pre-war levels. No? Kasi alam naman natin na maraming infrastructure, ang infrastructure ng oil, no, ang nasira dahil dito sa gera. Pero nakikita natin na unti-unting nag-stabilize yung market. Pati na pagtitingnan natin yung futures, maano na ma, mas mas mababa na siya kaysa nung syempre nung kasagsagan ng ano nung gera po.
0: Okay. But do we see a trend na babagal pa ito for the month of July? Yusek?
5: Tama po. Ang isang nakikita lang naming pwedeng ano no, pwedeng maging risk, tawag natin upside risk sa inflation. Ito pong ano, tong sa weather natin no, sa ngayon meron tayong habagat, but thankfully hindi pa po ito yung mga malalakas na ano no, na ulan. So sana naman ganito lang yung parang nagdidilig lang na. Tapos yung ang El Nino. Although dito po sa El Nino medyo malaki na po yung nagiging paggawa dito ng ano ng Department of Agriculture natin, tapos nakita rin natin, siguro naramdaman din natin na yung mga water companies din medyo binawasan na nila yung pressure na para mapatagal natin yung ano yung stock natin ng tubig.
0: All right. So ito pong itong although may kinakitaan natin yung pagbaba ng ibang mga sectors, pero yung sa housing ano po Yusek, yung housing pati yung utilities kuryente nagpakita ng ano ng pagtaas. Paano po natin ito maya-address, paano natin ito maiko-correlate dito sa 6.4 inflation rate?
5: Yung opo, yun nga pong electricity ang naging isang factor na sa pagtaas ng presyo. Even on a month on month no, tumaas talaga yung ano yung generation charge. Tapos like I said, a part of it is because yung diesel na binibili natin syempre mas mataas kaysa nung last year. Tapos yung peso depreciation nga rin no, so mas maraming peso ang kailangan mo para bumili ng ano ng the same barrel of oil. Pero going forward ang hopefully mag-stabilize na ulit yung ating supply. Yung mga RE, mga renewable energy natin that will be going online no, expected naman natin yon towards the end of the year, so medyo malaki po ang maitutulong nito para ano mapababa yung singil sa kuryente kasi dadami yung ano yung supply ng ating kuryente.
0: So we could see hopefully mas babagal pa ang inflation rate for this month of July. Can we say that, Yusek?
5: Tama po 'yan. Ang like I said, ang medyo ano na lang natin parang question mark no, yung sa ating ano, yung sa food.
0: Yes.
5: Pero dito po ang panawagan namin is maging ano no, maging mapanuri yung ating mga ano, mga consumer, yung mga mamimili, bumili po ng ano ng yung mga mas mura na klase ng vegetable. Tulad po ngayon nakita namin na mataas yung ano yung potatoes. Huwag muna po tayo mag-potatoes, ganun. Para hindi ano, para tayo mismo hindi masyadong maapektuhan itong mga pagtaas ng ano presyo.
0: Yeah.
5: Kasi hindi po ano eh, hindi po general price increase ito eh. Parang may certain ano lang talaga food items lang talaga na tumataas.
0: Tulad yan nung ano Yusek, nung kasagsagan ng kamahalan ng karne ng baboy tsaka ng ano. Ang ginagawa ko na lang no, ang ginagawa ko na lang noon pinipicturean ko yung karne. Oo. Tapos din
5: pwede rin.
0: I just said that to make to lighten our discussion. Pero totoo 'yung sinasabi ni Yusek eh, na 'di ba, may yung rationale ba, Yusek, yung logic na. Kung sobrang mahal nung produkto, it's either humarap ka ng iba na outlet na pwede mag-offer sa'yo ng mas murang halaga. Meron naman ganun eh, kasi may open competition meron naman yan sa market. Okay. O humanap ka ng alternative doon. Okay. Anyway. Pero Yusek, pasensya ka na, pero matanong ko lang, pwede ba ako magsingit ng isang tanong na outside of our topic today? Yung upper middle income status na nakuha natin ng Marcos administration, na mismo ng World Bank ang nag-assess. How will that affect the economy as a whole? Anong benepisyo ng ekonomiya natin that yung UMIC na yan for the economy? And how will that help encourage investors to invest in the Philippines?
5: Yeah, tama po yun. No? Actually, meron parang siyang recognition na meron tayong tamang ginagawa. Tinitingnan ko nga na parang this was ano, no? Since 1987 pa yung pagiging middle income country natin, lower middle income country. Tapos ngayon, naging upper middle income tayo. Sabi nga nila, parang sobrang tagal, no? Pero kung if we go back, makita natin ang dami natin pinagdaanan talaga, no? Yung naging crisis ng power noong 1990s, no? Yung talagang 12 hours na brownout 'yon. Meron tayong oil price shock din noon, meron tayong Asian financial crisis, global financial crisis, tapos yung COVID, yung kumbaga marami tayong pinagdaanan, pero anong nangyayari is bumabalik tayo. Pero bumabalik tayo stronger. So nakakaano pa tayo eh, nakakausad pa. So that is really a testament na kung paano natin kayang ma-overcome itong mga to. And I think yung mga investors will be looking at that na, uy, merong ano, may magandang ginagawa talaga ang Pilipinas.
0: Mm-hmm.
5: In fact, ito pong sa issue po ng ano, ng let's say disaster response, ano?
0: Mm-hmm.
5: Actually best practice po tayo dito eh. Tayo po yung merong meron talagang parang very standard na tulad ngayon meron tayong may na yung impending
0: yes, yes.
5: na super typhoon.
0: Mm-hmm.
5: Nandiyan na kagad yung
0: naka-deploy na, naka-deploy na
5: kagad. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Yes, may pre-positioning kagad tayo. Even now na we're preparing for the El Nino, meron na kaagad ginagawa ngayon pa lang, no?
0: Mm-hmm.
5: Kahit na a few months away pa tong ano, El Nino. So ganoon, no? Meron tayong mga institutional na ano po eh, na mga processes, mga policies natin, mga programa natin that really makes us resilient.
0: Yun. And of course pag naging tuloy nga UMIC na tayo, upper middle income class, ang marami nagsasabi, nako, di na tayo makakakuha ng ano, ng mga ODA. Totoo ba 'yon, Yusek?
5: Opo, pero may grace period naman po 'yan, may transition period naman po 'yan. So, but what this means as well is kasi ibig din sabihin is medyo nakakaangat na tayo, no? Tapos ang expectation din sa atin 'yan is kaya na nating ano suportahan din yung sarili natin, and if we have to borrow, pwede naman tayo mag-raise ng ano.
0: Mm-hmm.
5: ng funds from mm-hmm. commercial
0: mm-hmm.
5: Sources, no?
0: Mm-hmm.
5: So in fact medyo matagal na rin yung paghahanda natin dito, no? Yung ating move towards sa financial inclusion, dati noon tatandaan ko parang ilang ano lang, mga less than one quarter lang data ng Pilipino yung may bank account.
0: Mm-hmm.
5: Ngayon po, ano na, nasa lampas 60% na, no? So, tapos naging mas ano, mas accessible din yung mga financial mm-hmm. instruments. Pero going forward, ang kailangan nga po dito maging mas sophisticated tayo mga ano, no, mga Pinoy, yung mga savers po,
0: mm-hmm,
5: no,
0: mm-hmm,
5: na hindi lang sa savings account tayo nag-invest, dapat
0: yes.
5: meron na tayong iba pang pinag-iinvestan para dumami yung ating sources of capital, para yun nga, dahil hindi na natin kailangan mangutang ng development assistance loans.
0: Alright. With that, Yusek Edilion, As usual, paulit-ulit kami nagpapasalamat po sa oras na ipinagpagkakaloob nyo dito sa Radyo Pilipinas Kaya. World Service. Maraming salamat po, Yusek Edilion.
5: Yes, wala pong ano man at magandang umaga po.
0: Ang ating pong Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Alright, sige, at magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa Farmers Co-op rin tayo humahango.
8: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, kagyat po natin kinakat short yung ikang station plug natin. Dahil sapagkat nasa linya na po natin ang isa pang napakahalagang panayam ngayong araw na ito. Ito po ay may kaugnayan pa rin sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Lalo-lalo na dun sa nangyaring second day impeachment trial. And of course, yung araw na ito, may pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw na ito. So nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating pong butihing Congressman, Representative Terry Redon ng Bicol Saro Party List at ikang miyembro po ng House Prosecution Panel. Maganda umaga po, Congressman Redon, at welcome back sa programang Global na Tayo.
9: Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imita.
0: Alright. Congressman Redon, siguro unang-una, diretsuhin ko na po yung tanong, ano bang naging assessment ninyo dito sa naging second day kahapon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, especially nung pagsalang po ng kauna-unahang witness ng prosecution panel?
9: Maganda ko yung kinalabasan mo kahapon. Lahat po ng mga ebidensya na gusto ko namin maipasok, naipasok ko namin. At yun naman po yung pinakamahalaga sa amin, maipasok ko lahat ng ebidensya. So inaasahan namin yung araw na ito, madedepensahan naman namin yung aming unang witness. Dahil i-cross-examine na po siya ng depensa.
0: Pwede po ba naming well, alam kong medyo confidential ano kung ano yung napag-uusapan ng House Prosecution Panel para sa third day na to, kasi today will be the cross-examination ng defense panel dito kay NBI agent Kalilong. So how is the prosecution panel preparing for the cross-examination ng defense dito sa witness po ng prosecution?
9: Eh, alam po ninyo, yung sabi lang po yung witness po namin na totoo, wala naman ng ibang problema. Kasi siya naman yung talaga yung nagsuri, nagtingin kung talaga bang gumawa ng pagbabanta yung ating pong pangalang Pangulo, no, laban sa ating pong Pangulo.
0: Okay. Kunin ko na rin ang reaction niyo dito, kung Congressman Redon. Bakit marami nakakapansin na, well, patuloy na kinu-question ng defense panel yung legality ng pagkaluklok ni presiding judge o presiding officer, Senator Chis Escudero, sa impeachment trial court. Nag-submit pa sila sa Korte Suprema ng anti-order. Anong reaction niyo dito? Why do you think they're doing this? Lagi nilang lumalabas itong issue na ito sa kanila.
9: Eh, alam po ninyo, kasama mo yan sa mga pampagulo ng impeachment proceedings, kasi dalawahan pa rin ho yung tactics ng ating pong pangalang Pangulo, makisali dito sa impeachment trial habang linalakad ho nila ang kaso nila sa Korte Suprema. No? So, basa naman na ho sila dyan, pero mataas ho yung pagtingin ho namin na hindi na ho makikialam yung Korte Suprema. Dito po sa isang pampolitikang exercise, ginagawa po ng Senado, ginagawa po ng Kamara para sa pananagutan naman ng taas na opisyal ng gobyerno.
0: Okay. Ang si Vice President Sara Duterte nagpunta ng Senado kahapon to talk to her defense legal team. Hindi siya nag-appear sa impeachment trial court, and she was nagsagawa pa siya ng isang maliit na parang press briefing, press con, and may sinabi siya na magiging bloodbath pero unbowed siya. So, anong reaction po niyo dito, Congressman Redon?
9: Wala yung bloodbath na yan. Kasi, totoo, sabi siya, siya naman nagsabi ng bloodbath Pero hindi ka nga pwedeng magkaroon ng bloodbath kung hindi ka kasali. Hindi ba? Pagkakaibig sabihin kung kasali ka sa bloodbath, magpakita ka sa paglilitis, manood ka ron. Hindi yung pinapabayaan mo na yung mga abogado mo roon na madapa, papahiya, hindi ba? Samantalang sitting pretty ka lang galing sa TV. Hindi ba? So, yun, panawagan sa kanya. So, hindi pa ho yan. Hindi yan kasali sa bloodbath. Dapat magpakita siya doon sa paglilitis.
0: So, para sa inyo, dapat talaga nandoon siya. Pero, di ba nag-motion si, I think, ni Ray siya ni Atty. Kapunan, na there possibly na baka mag-request o mag-motion kayo na mag-appear mismo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial court, especially pag ang pinag-uusapan itong article na involving yung grave threats sa Pangulo at sa unang ginang.
9: Tama po yun. Pwede mo namin pag-aralan, no, kung kailan isasalang yung pangalang Pangulo at maimbitahan pa naman sa Pina. So, tinanong natin kung matutuloy po yan o hindi.
0: Okay. So, ano pa, pero nasa ano po ito? Nasa isa sa mga balak gawin ng prosecution na talagang mag-file ng motion, ng request na maimbitahan si Vice President Sara.
9: Katulad sabi ni Atty. Kapulang ng Kapo, yan may mga pwedeng pag-isipan ng prosecution panel. Pero, abangan natin kung matutuloy yung
0: hindi. Pero ang tanong doon, kung halimbawa mag-grant man yung motion o request, sa tingin nyo, pupunta, mag-a-appear pa rin ang Vice President sa Senate?
9: Well, sa dulo-dulo naman, meron pong right against self-incrimination ng ating pong respondent, pangalang Pangulo. No? So, tinan po natin kung tatalima siya doon po sa request po na yan o i-insist po niya yung right against self-incrimination.
0: Okay. So, ulitin ko lang kung Redon, alam ko busy po kayo kasi magpe-prepare kayo for this trial day. What can the public expect on this third day, especially sa cross-examination ng first witness ng prosecution?
9: Again, ang simple lang naman yung prinsipyo na pinag-usapan na namin mula kahapon hanggang ngayon, ano, eh, magsabi lang po yung witness ng totoo. Huwag mo siyang magpadala doon sa mga mahihirap po na tanong po ng depensa. Siya ang bahala doon sa bagay po na yun. Basta totoo lang ang mahalaga.
0: Walang script dito. Congressman.
9: Wala.
0: Okay. Anyway, maraming salamat po Congressman Terry Redon sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin.
9: Maraming salamat. Pagdawaga.
0: Ang ating pong Congressman Terry Redon ng Bicol Saro Party List and of course, member po ng House Prosecution Panel. Ayan. Dito pa rin po yan sa ating programang Global na tayo. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
10: Step, gusto mong tawagan ng PAGASA dito sa phone ko, landline? Hindi na. Sige, pahinga na tayo. Labi na tayo.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Okay,
11: global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Okay, kayo po ay sumusubaybay na sa mga nalalabing bahagi ng ating edisyon ngayon ng programang Global na Tayo. Paalala lamang po ha, ang ating himpilang ang ating programang Global na Tayo ay atin po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service at isa po ang Radyo Pilipinas World Service sa himpilan na nasa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Okay? And of course, ang Radyo Pilipinas World Service po ang international radio station or international arm radio station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services na nakapagbo-broadcast po tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast through the facilities ng shortwave facilities ng United States Government Media, yung USGMA o mas kilala sa tawag na VOA. Kaya magandang araw po, magandang gabi. O, kamusta sa mga kasamahan natin dyan sa Voice of America sa may Tinang Tarlac. Thank you very much for always supporting itong ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. And of course, syempre, bukod sa shortwave broadcast, meron pa tayong ibang mga platforms like ang ating online digital platform na nakakarating din sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan napapanood nyo kami at napapakinggan at the same time sa ating pong Facebook broadcast, live sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And sa mga cellphone, pwedeng-pwede rin po, ay Android man yan or iPhone. Okay? I-download nyo lang yung PBS e-box radio receiver app at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa through your cellphone, Android man or iPhone. Okay? Yan, sige. Pero kung gusto nyo sumulat, pwede pa rin. Oh, may mga natatanggap po kaming mga letters mula sa ating mga foreign listeners, mula sa Japan, sa India. Meron kami natatanggap mula sa, would you believe it, mula sa China, nakakatanggap po kami ng mga reception reports. India, Japan, China, Brazil. Brazil. Meron din po sa bahagi ng London, okay? Sa Australia. Sumusulat po sila. Kung gusto niyo sumulat, kung mahilig pa rin kayong sumulat, di ba? Kung mahilig pa rin kayong sumulat at gumagamit pa rin kayo ng snail mail, pwede po kayong magpadala ng liham sa amin. At kamustahin kami at kamustahin din namin kayo. Through mail, pwede. O, address namin ha. Ito yung address namin. Radyo Pilipinas World Service, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines. Ayan, ulitin ko po. Kung gusto nyo lumiham, sumulat, lalong-lalo na doon sa romantic pa rin. Kasi ngayon, sabi nga ni JP, mas gusto niya ng sumusulat ng love letter kaysa sa text lang. O, mas romantic daw siya kasi pag sumusulat siya, gamit nun? Nga stationery. Yan, yung mga gamit nun. Stationery, yung pang mga papel na may mabango. Alam nyo ba yon? Alam mo ba yon, JP? Nakagamit ka ba nun? Ay, ikaw, Step, meron na ba sumulat sa iyo na gamit ang stationery? At si Milo, alam mo yun? Maraming sinulatan ito nun eh. Okay. si Ate Susan, yan, sigurado maraming mga natanggap na love letters to nung kanyang kabataan. You know? Hindi alam ni JP. Doon sa ating mga seniors niya, yung mga romantic na sumusulat ng love letter gamit yung stationery, di ba? Ngayon kasi puro text di ba? Yan. So, padala niyo sa amin kung gusto niyo sumulat. Pwede po. Ulitin ko address ha, Radyo Pilipinas World Service, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines. Yan, okay? Sige po. At syempre, tayo rin po ay kaya nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga nakapanayam ngayong edisyon ito na programang Global na Tayo. Una-una kay Major General Arnulfo C. Matanggihan, ang ating Regional Director ng Office of Civil Defense, Mimaropa. And of course, kay ASEC Irene Dumlao, ang ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Yung pong kay Major General Matanggihan at ay yung paghahanda po ng OCD Mimaropa sakasakaling manalasa yung matinding buhos ng ulan sa hinang habagat na hinihilahin naman nitong super typhoon na si Inday. Ulitin ko, ito pong super typhoon Inday, pasok na po siya ha. Si Bobby, yung international name niya, nung nasa labas pa siya ng Philippine Area of Responsibility. Itong Super Typhoon Bobby, ito yung nanalasa sa Marianas Island. Ito yung humagupit sa Guam. Ito yung humagupit sa Rota. Okay? Ngayon, nakalagpas na po siya, nandito na siya sa atin. Pumasok na siya sa Philippine Area of Responsibility natin. Ang tawag po sa kanya ngayon ay Inday. Hindi po yung Inday ng impeachment trial. Bagyo po to. Super Typhoon Inday. Okay? Yan. So, bagamat, ulitin ko ha, bagamat hindi po ito magla-landfall, sabi ng ating Weather Bureau sa Pilipinas, pero lalapit ito sa northern tip ng bansa, dito sa may bahagi ng Batanes. Pero sa laki po kasi nung Super Typhoon Inday, maapektuhan niya ang Region 1 at Region 2. Plus yung hihilahin niyang habagat na magdudulot ng matinding pag-ulan, and of course, pag sinabi nating matinding pag-ulan, that will cause flooding at landslides. Okay, so nakabantay din po tayo dyan sa Region 1, Region 2, sa Visayas, maging dito sa bahagi ng Mimaropa. And of course, si ASEC Irene Dumlao, para po sa preparation naman ng DSWD, yung mga nakapreposition na nila, mga family food packs, mga relief packs, at iba pang mga ayuda sa mga local provincial at local government natin na maapektuhan po nitong super typhoon na si Inday. And of course, nakausap din po natin si Undersecretary Rosemary E. De Leon ng ating Department of Economy, Planning and Development o DepDep. Hinggil naman po dito sa inflation natin for the month of June. Bumagal po ang inflation natin, 6.4 for the month of June kumpara sa 6.8 nung buwan ng May. Di ba? 6.8 nung May, pero ngayon June bumagal na po siya ng 6.4. Okay, so may trend po na pababa ang inflation, pagbagal ng inflation. May, hindi po pagbawas ng presyo ha. Ulitin ko po, may pagkakaiba po 'yon. Ang inflation po, ang ibig sabihin ng inflation, bumabagal lang yung pagtaas ng presyo ng mga produkto. Mataas pa rin siya, pero bumabagal. Hindi po siya nababawasan. Hindi siya bumababa. Bumabagal. Yun po ang tamang term doon. Okay? So sa ngayon, simula nung April. Nung April kasi, nasa mahigit 7 ang inflation natin. And then May, bumaba ng 6.8. Ngayong June, nasa 6.4. So may trend na siya na pababa dahil nagno-normalize na po yung sitwasyon sa Middle East, lalo na sa pagitan ng US at ng Iran. So, nagno-normalize. Dumadaloy na naman ang langis dyan sa Strait of Hormuz. Although, meron pa rin konting tension, pero nagno-normalize na yung flow ng komersyo dyan sa lugar na yan. At nagno-normalize ang presyo. And nakaka-apekto kagad sa world market, sa oil market, at sa presyuhan. Pero mayroon pa rin po tayong mga items dito sa Pilipinas na mataas pa rin ang halaga. Okay? Although mayroong ilang bumaba, pero may tumataas. Tulad niyan, yung sa housing, yung electricity bill, yung water bill, di ba? Isa yan sa mga talagang nagpapadagdag sa malaking porsyento na nawawala sa kita o sweldo ng isang ordinaryong manggagawang Pilipino. Yung upa sa bahay, yung mortgage sa bahay, yung bayad sa kuryente, nagtaas, yung bayad sa tubig, nagtaas, di ba? Di ba, one time, one point, tumaas din ang presyo ng LPG, although bumababa na rin yung presyo ng LPG, pero one point, tumaas din ang presyo ng LPG. So, lahat pong yan nakakontribute din. Pero, mas nakita pa rin yung pagbaba ng mas maraming items, kaya bumaba sa 6.4. And hopefully, sabi nga ni Yusek E. De Leon, by this month, July, kung lalabas ang inflation rate ng August for July, umaasa sila na mas bababa pa yung inflation rate for the month of July. And of course, nakausap din natin ang ating former Congressman Robert Ace Barbers na tumatayong House Prosecution Panel Manager and Advisor. Gayun din si Congressman Terry Redon ng Bicol Saro Party List at member mismo ng House Prosecution Panel. Hinggil naman sa kanilang assessment nitong nakalipas kahapon na second day ng impeachment trial at pagpipresent ng prosecution panel ng kanilang kauna-unahang witness sa impeachment trial court kahapon. At ang paghahanda nila, okay, although hindi sila nagbigay ng detalye because that's confidential, pero yung paghahanda naman ng prosecution panel para sa tinatawag na cross-examination ng defense panel. Kasi ngayong araw pong ito, isasalang muli itong si NBI Agent Kalilong sa witness stand para ang defense panel naman, yung mga abogado naman ni Vice President Sara Duterte, ang magtatanong, ang mag-uurirat, ang maghihimay ng mga naging pahayag nitong witness ng prosecution na si NBI Agent Kalilong. So ang tabayanan po natin yan, mamaya yan, magsisimula naman mamayang hapon. Tingnan natin kung gaano katibay itong testimonya ng prosecution panel na si NBI Agent Kalilong. Makikita natin dito kung totoo ba ang sinasabi niya, basihan ba, solid ba siya, hindi ba to scripted lang. Kasi kung scripted to, sabi nga nung iba, scripted yan eh. So tingnan natin kung scripted to at hindi ka nagbasa, hindi mo memoryado ang script mo, pag kinos-examine ka ng dikdikan, mahuhuli ka. So, tingnan natin mamaya ang another episode ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado po. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat ng ating nakatuwang sa production side, ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama ang ating producer, si Ms. Diesel Danyong, sa Master Control, of course, si Mr. Milo Junela, na sabi ko, maraming napadalan ng mga stationery noong mga panahon na yun. Di ba, paano yan? Paano? Ano yung amoy? Kasi hindi gumagamit ng glue to eh. Ibang glue yung ginagamit niya, hindi paste eh. And of course, si Ms. Susan Aison din. Nakatanggap, sigurado to, maraming natanggap ng mga love letters to nung kabataan niya, no? Ng mga stationery, di ba? Maraming ano to eh. Maraming nanligaw dito, sigurado, di ba? Maraming nabulag ito noon eh. Na ano, talagang marami. And of course, sa ating pong wirecast operator, si JP. Ayan, JP, kung gusto mong maging romantic, magtanong ka kay Kuyang Milo mo. Ayan, yan ang nakakumuha ng style. And of course, sa ating live audio streaming, andyan naman si Hero. Hindi na pwede ito. Tapos na ito. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pa programang Global na Tayo. Ang tabayan na ng mga susunod pa nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Service Program, Dateline Malacanang. Makakasama po nyo dito si Mr. Erwin Peñano at iba pa nating kasamahan sa Radyo Pilipinas World Service. Again, maraming salamat. Thank you very much at ingat po tayong lahat.
11: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitucini? Bananak yun? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan. Gusto mo ng kaping barako? Blue marlin. Panga. Durian. Shalinga. Peanut kisses. Champuy. Lomi. Shawarma. Bukubay. Hummus. Hot sauce. Ox brain. Kailangan mo nun. Leche flan. Kalderetang kambing. Pinato yung itlog ng kabayo. Silicone implant. Ginataang manok. Ginataang gata. Ginataang nyog. Sarap, no?
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa kamay nilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa puntong ito ay ating pararaanin ang ilang mga palayam patungkol sa mga paksang merong impact sa ating lipunan at sa ating mga kababayan nasa loob man o labas ng ating bansa. Para sa una nating palayam ay sa patuloy po no, na pagbabago ng panahon ay kasabay rin nito nga nag-iiba ang pananaw at pamumuhay ng pamilyang Pilipino. Bagamat nananatiling mahalaga ang kasal bilang institusyon, kapansin-pansin nga ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong pinipiling magpakasal sa nakalipas na mga taon. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng mga figures no na nakalap ng ating pamahalaan at ano ang ibig sabihin nito para naman sa kinabukasan ng ating lipunan. Kaugnay nito ay makakasama na natin sa linya ng komunikasyon ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development, walang iba kundi si DED Lolito R. Tacardon. Deputy Executive Director Tacardon, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat po ng sumasubaybay po sa inyong programa.
0: Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa aming munting programa na Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, Deputy Executive Director Tacardon, batay po kasi sa ulat ng CPD ay tuloy-tuloy na nga po no, itong sinasabing pagbaba ng registered marriages dito sa Pilipinas sa nakalipas po na dekada. Ano po ba yung mas malalim na paliwanag sa likod po nito? Ito po ba ay dulot ng economic aspects, pagbabago po ba ito sa values o kombinasyon po ng iba't ibang mga salik?
2: Opo, base po sa ating mga available na data, nakikita po namin na nagpangit po kanina, this is a very complex phenomenon, kaya kombinasyon siya ng maraming mga factors. No? For one, economically, nakikita natin based dun sa ating mga qualitative study that the cost of, for example, getting married is a very important factor pa din. Ano? Kaya dinedelay or di kaya ay hindi na nagpapakasal. And nagpapago rin yung mga preferences nila for family formation, yung mga kabayan natin, and sometimes meron ding preference na to achieve mga personal goals before they enter into formal union. So in general, parang more of nagbabago yung mga aspirations, nagbabago yung mga certain aspects and directions ng and arrangement ng mga nagpapalak na mag-asawa, kaya medyo nakitaan natin yung pagbaba ng incidence of formal marriage.
0: At dahil na nabanggit nyo na po itong aspirations, ay tulad ng ating nabibigyang diin, ay itong pagbaba ng bilang ng mga kasal dito sa Pilipinas ay may tuturing na refleksyon nga po nitong shifting o nagbagong mga aspirasyon sa buhay. Sa obserbasyon po ng CPD, ay paano po ba eksaktong nagbago ang priorities ng ating mga kababayan, lalong-lalo na itong ating mga kabataan?
2: Opo, sa pandang kabataan, I think it's more of the preference nila and the goal nila for personal development. Nakikita natin that nag-emerge na rin yung mga couples na hindi pa nagpapakasal, pero they are dedicated to, kumbaga parang i-establish yung kanilang career, establish yung kanilang goals, and nagpapakita rin yan dun sa mga datos na nakikita natin because based for us, for example, sa National Demographic and Health Survey, bumaba pa rin yung mga bilang ng pinapanganak as women improves yung kanilang socioeconomic status including yung kanilang participation in the labor force at saka yung kanilang education. And that's also something na nakita natin during our qualitative studies na they are preferring to achieve personal goals muna.
0: Mm-hmm.
2: And setting aside muna yung formal marriage. Pero it doesn't mean na nakikita natin namin na talagang ayaw na nilang magpakasal. I think it's more of timing, no? Yung kanilang papakasal. And the fact din na lumalaki yung bilang ng nakukuhabit without marriage or yung living in arrangement na tinatawag natin. Parang they are creating a certain arrangement that mm-hmm. they can still pursue yung kanilang mga other aspirations and personal goals. Not just as a couple, but also as an individual.
0: Mm-mm-mm. At sa datos po kasi ng Philippine Statistics Authority or PSA, yun nga po, bumaba ang marriages mula mahigit 400,000 o 429,000 noong 2014 pa po ito, no? Hanggang 371,000 na lang po noong 2024. Bale, malaki din, no? Yung nawala dun sa dekada, no? Within this period. Sa ganito pong klaseng trend, no, na eto may mga bumababa talaga at dahil yan sa probably mga personal aspirations ng ating mga kababayan, lalong-lalo na syempre na iba nga po, no, meron tayong mga shifting priorities na sa ngayon na yung iba mas gusto na lang ng career advancement kaysa magkaanak, o kaya minsan may mga couples okay na sa kanila yung merong mga may masasabing may mga alagang hayop na lang, yun na lang yung kanilang mga anak imbis na talagang mag-anak po sila. Eh ano po kaya yung possible long-term demographic impact nitong ganitong trend sa population growth naman dito sa Pilipinas?
2: Yeah, definitely. It will impact sa demographic trend natin kasi marriage is one of the indirect determinant kasi ng fertility, which in turn is also a direct factor naman siya ng population growth rate. Kasi yung marriage indicates sometimes yung exposure natin to fertility, yung panganganak. So kung mas although hindi siya automatic kasi marami pa rin namang pinapanganak even or nanganganak outside the marriage.
0: Mm-hmm.
2: But definitely na meron siyang factor pa din in the sustained decline of our population growth rate in the future. I think yung aspect kasi ng yung dimension kasi niya is for example from the perspective of the Commission on Population, we're looking at the opportunity na mas na empower yung mga kababaihan and yung mga couples to have more quality life or better quality of life as they form their family with this changing shift sa kanilang mga aspirations. But yung atin ang pinaghahandaan natin the DPT is really gearing towards ensuring demographic resilience, ibig sabihin magbago man yung landscape of our demography in the Philippines or population, the country should still be able to pursue socioeconomic development.
0: Mm-mm-mm. At Deputy Executive Director Takardon, nakita rin po pala na bumagsak yung bilang ng kasal noong panahon na meron pong COVID pandemic at biglang tumaas naman po ito noong 2022 nung medyo nagbubukas na po ulit no? Yung ating kumbaga yung ating mga communities no, dahil meron pa po pala mga tinatawag na postponed weddings, kumbaga pinagpaliban kasi merong mga lockdowns. Sa inyong pagsusuri, paano nyo po hinihiwalay yung naging impact po no, ng pandemic sa tunay na pagbabago po ng marriage behavior ng ating mga kababayan?
2: I think when during the pandemic talagang mayroong disturbance in terms of the trend. Dahil nga with but more of its structural and institutional arrangement kasi yan no, because of the lockdowns as you mentioned. Pero after that, after the rebound, nasabi natin, patuloy na lang ng bumababa. No? Mm-hmm. So that means talagang this is already the natural trend na nakikita natin. Hindi na lang siya artificial decline since the after nung pandemic. No? So talagang nakikitaan natin na may disruption sa trend during the pandemic, pero unti-unti, ano, since the years after the pandemic talagang steady yung decline eh.
0: Mm-hmm.
2: So yung ano natin and we are looking at eto na yung
0: Di-edita Cardon. Ayun, medyo nawala tayo. Tawagan lang natin ulit si Deputy Executive Director Takardon. Medyo nawala lang yung ating linya ng komunikasyon. Ayun, DED Takardon, medyo nawala lang tayo. Go ahead po.
2: Yeah, yun ang sinasabi ko kanina. I think since the pandemic ano, and up to the latest data, I think yan na yung nakikita natin na natural trend nung declining marriages.
0: Ito naman po no, sa konteksto po ng kulturang Pilipino kung saan mahalaga yung kasal bilang pundasyon po ng pamilya. Kasi syempre, although meron tayong mga kababayan, probably yung mga medyo batang henerasyon na po ay open sa ganitong setup, pero meron pa rin tayong mga kababayan na merong traditional mindset po. Ay paano po nakikita ng CPD ang unti-unti pong pagbabago ng kahulugan ng pamilya sa kasalukuyan?
2: Yeah, I think that's a very important aspect ng ano no, sa part ng government to consider yung mga changing ano din considerations in family formation, especially sa mga policy ang kailangan nating gawin. For example kasi yung sa part ng CPD, actually we're not ano naman no into preferring kung ano yung dapat na arrangement of marriage. Ang aming ano is to ensure that the government would be able to support the development of families regardless of their arrangement, whether formally married sila or in cohabitation. As long as the family aspirations are supported and responsibly formed ano, by mga couples concerned. So the government should be able to protect them regardless ng kanilang family or marital arrangement. So yun yung inaano namin no, in as a matter of policy, dapat masuportahan bawat ita kung ano man yung kahit ano yung kanilang preference ano, ng marital arrangement.
0: At speaking of that po no, yung mga marital arrangements sa pagdami po ng mga live-in setups at non-traditional families no, in contrast dun sa traditional setup natin ng pamilyang Pilipino, ano po ang mga hamon pa no, na kinakaharap po ng ating Commission on Population and Development sa pagdisenyo po ng policies na parehong magpoprotekta at kumikilala sa iba't ibang anyo po ng pamilyang Pilipino?
2: Yeah, ang emphasis lang lagi namin is that whenever couples and saka mga mga individuals decide ano to enter into specific marital arrangement, ang lagi namin emphasize is their preparedness no to assume the responsibilities na kakibat doon. No, one is the responsible parenthood pa din sa mga kanilang mga anak regardless of the number isa man yan or dalawa, the respect pa din and the right ng bawat isa na ma-develop, dapat ay may mutual support pa rin ng mag-asawa sa development nilang dalawa and maiwasan ano yung mga forced union or sa marriages lalo na yung sexual abuse ano within that relationship at maiwasan ano yung mga illegal unions like for example mga child marriages
0: mm-hmm.
2: na pinagbabawal na ng batas natin at saka yung syempre yung abuse lalo na kapag ang involved ay minor no kasi may mga incidences din tayong nakakalap na meron ng mga minors din dato into live-in arrangement for example dahil hindi sila pwedeng ipakasal pa no so in those cases talagang I think there should be a need to review yung mga family oriented policies to also be responsive doon sa mga ganong shifting arrangements.
0: When we're talking about naman po no the bigger picture, ay paano po nakatutulong yung mga datos regarding the number of marriages no dito sa ating bansa at maging yung trend analysis dito sa mas malawak na development planning particular sa workforce, education at economic policies.
2: Yeah, mahalagang bagay po yan. Ano, so that all government at all levels, mapa-local, mapa-national at mapa-regional, dapat kinukonsider niya yung information na to because most of our services are actually family-based, no? Like yung mga social protection intervention natin, family kasi yung ano nila eh, no? Yung target group nila, no? Hindi mm-hmm. lang yung sa individual, no? So that means by having an understanding of this family and marital arrangement that is now evolving, magkakaroon ng more responsive mga services and more importantly, yung pamamaraan ng pagbibigay ng mga social protection services and other types of welfare services sa iba't ibang arrangement for example paano ba natin matitiguro na yung mga hindi kinasal ay bahagi rin sila ng mga social services ng mga health services na kailangan natin kasi kung lalo na kung loosely defined yung usually kasi ang pinaka nare-recognize diyan na beneficiary yung head of the household so parang mm-hmm. In those aspects, kung may mga services na gano'n, dapat in any types of marital arrangement or family arrangement, ay accessible pa rin sa kanila yung mga government services.
0: Siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan dito sa interview Deputy Executive Director Tacardon. Sa harap po no nitong mga bagong trends sa pagpapakasal dito sa ating bansa. Ano po yung pangunahing mensahe po no ng Commission on Population and Development sa ating mga stakeholders po no sa publiko at maging sa ating mga policy makers upang masiguro na yung bawat pamilyang Pilipino kahit ano pa man po no ang setup mapa-traditional man o modern ay meron po nga sapat na suporta at oportunidad upang sila po ay umunlad.
2: Yes, I think yung message ko would be pertaining to different government agencies no na we have to recognize that change na yung family configuration ng ating bansa. And this is a reflection ng mga economic trigger, mga shifting aspirations, and other factors no, na nag-affect sa mga family formation. So ang task natin sa gobyerno is to acknowledge this dynamics and to ensure na protektahan sila at ma-harness yung kanilang kakayahan individually as well as sa family para humundan. No? Masiguro natin na lahat ng gustong mag-form ng family, regardless of their arrangement, are free to do so, able to do so, and yung mga barriers towards that should be removed ano, by the programs and services na ibibigay ng gobyerno. No? So, in short, the government should be able to support informed decision sa mga couples and the individuals who would like to form their families.
0: And with that po, maraming salamat po, Deputy Executive Director Tacardon, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development, walang iba kundi si Ginoong Lolito R. Tacardon. Magbabalik po ang ating programa makalipas po ang ilang mga paalala.
3: Ang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami. Meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
0: At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At sa puntong ito ay ating makakasama naman ang ating Armed Forces of the Philippines dahil sa gitna po ng tumitinding tension pa rin po no, sa Indo-Pacific, nagpahayag po ng pag-alala ang ating Department of National Defense at ang ating sandatahang lakas. Kaugnay po ng isinagawang ballistic missile launch ng China mula sa isang submarine sa South Pacific. At kasabay po nito, no, nagkataon din na this week, Sunday, no, next week, no, sa Sunday, ay natapat din yung ikasampung anibersaryo po ng 2016 Arbitral Award. At upang mahimay-himay po ang mga usaping ito, ay kasama na po natin ngayon ang tagapagsalita ng ating sandatahang lakas pagdating po sa mga usaping patungkol po sa West Philippine Sea, walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Rear Admiral Trinidad, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Maraming salamat, Steph. Magandang tanghali sa mga taga-subaybay nyo. And let's get on with yung ating mga katanungan para malaman ng mga taga-subaybay mo anong nangyayari ngayon.
0: Maraming salamat po. Unang-una po, no, sa lahat, Rear Admiral Trinidad, ano po ang naging initial assessment po ng AFP doon sa ballistic missile launch na isinagawa po ng China, no, sa South Pacific nitong July 6?
4: Alam mo, itong act na to, this is the very first time nakapag-launch sila ng intercontinental ballistic missile sa isang submarine. Dati-rati, mula sa lupa ang pag-launch nila papunta sa dagat.
0: Mm-mm.
4: Ito ngayon, they have shown the world through this act that they could now launch intercontinental ballistic missiles mula sa submarines. But this is a very irresponsible and very reckless show of force. Irresponsible ito, reckless, hindi kailangan. It is, we view this as muscle flexing sapagkat nalalapit na yung ating 10th anniversary ng ating arbitral tribunal ruling. Supposed to be, hindi ka nagpapakita ng ganito, lalong-lalo na kung minimal lang yung warning mo o yung magpapasabi mo that you will be conducting some test launching ng mga missiles nyo. Pangalawa, yung kanyang overflight, dumaan ito sa ating teritoryo o sa ating maritime domain.
0: Mm-hmm.
4: Bakit? Ito ay mula sa South China Sea or the western part of the country, papunta sa Pacific Ocean. So most likely, dumaan ito either over the country or over our maritime zones. Pangatlo, walang transparency, sabi ko nga kanina. Dapat sa ganitong panahon, they should have exercised prudence and inform everybody. Yung timing is very suspect. Ito ay nagpapakita lamang na they would like to stir up or to provoke smaller countries who would start questioning yung stand nila when it comes to overlapping with our maritime domain.
0: Paano po ba tinitingnan, no, ng ating Armed Forces of the Philippines itong claim, no, ng China na yun nga po bahagi lang ito ng kanilang routine military training, no, knowing na hindi, sabi nyo nga po, no, medyo hindi maganda yung timing dahil this Sunday, yun na mismo yung 10th anniversary ng pagkapanalo po natin sa arbitral ruling.
4: Yes, para bang sinasabi mo, Steph, na you would like to build good relations sa kapitbahay mo, and then may birthday yung pinakatatay nila, and then hindi ka magpapasabi na papaputok ka ng baril at sinasabi mo, tinitest ko lang yung baril ko.
0: Mm-mm.
4: Yun ang parang local setting na ginagawa nila. Ilagay natin sa international arena, magti-10th anniversary ng ating arbitral tribunal, pinupushback natin lahat ng mga narratives nila when it comes to Scarborough Shoal, the West Philippines and the Northern Islands. We are commemorating this. Ongoing yung RIMPAC. Meron tayong participation doon. Sila, wala. Then all of a sudden, walang pasabi or with very minimal information, bigla siya magtitest. So this is a provocative act. It is designed to intimidate smaller countries. That's why we're expressing concern over this act of firing an intercontinental ballistic missile.
0: At itong ginawa po na ito, no, ng China, ay paano po ba ito eksaktong makakaapekto ngayon, no, doon sa ating security, no, particular po sa West Philippine Sea? What happens now po, Rear Admiral Trinidad?
4: It is a threat to the entire Indo-Pacific region. We are not the only one who have expressed concern.
0: Mm-hmm.
4: Yung ating SND, Department of Defense, nag-express na concern yung US Embassy, the other embassies in the Indo-Pacific region, other countries have also expressed concern. Anong effect ito sa atin? Lalong titibay yung ating resolve, yung ating panindigan to push back sapagkat hindi tayo ma-intimidate sa ganitong paraan. Well, we are a very freedom-loving country. We are very friendly. We're the most hospitable people. And yet, history is also full of stories ng katapangan, kagitingan ng mga Pilipino. Itong mga ganitong actions ay lalo nagpapatibay ng ating resolve na mag-pushback sa kanilang ginagawang mali at illegal sa ating maritime domain.
0: Ito naman po, no, Rear Admiral Trinidad, ay meron na po bang nangyayari na pakikipag-ugnayan po, no, ang ating sandatahang lakas sa ating mga kaaliadong bansa at partner country sa Pacific hinggil sa insidente ito? Although nabanggit nyo na hindi lang tayo, no, yung nagsalita against this act.
4: Yes, yung mga statements of support, statements condemning yung act ng Chinese Communist Party are very strong statements that show iisang panindigan natin. Pangalawa, they show that they support our stand. Pangatlo, iisa tayo, mga freedom-loving nations na nagko-condemn, nagko-call out sa ginawa ng China, ng Chinese Communist Party. Itong mga statements nila, hindi lang ito basta-basta statement, but ito ay nagpapakita din ng resolve nila to support international law na yun ang tinatayuan natin when it comes to the West Philippine Sea.
0: Siguro po, no, ito nga susunod na katanungan ko po sa inyo, Rear Admiral Trinidad, ay mahalaga po na ma-reiterate, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na probably ay hindi pa masyadong, kumbaga hindi sila masyadong maalam regarding dun sa 2016 arbitral ruling. Ano po ba, no, ang talagang kahalagahan po ng pagsunod sa international law sa gitna po ng tumitinding tension within the Indo-Pacific region?
4: Alam mo, itong Steph, itong pag-celebrate natin, pag-commemorate ng 10th anniversary ng Arbitral Tribunal, hindi lamang ito simpleng commemoration.
0: Mm-mm.
4: We are commemorating this because for once, international stood with the stand of the country. Sinuportaan niya ang panindigan ng ating bansa. Ibig sabihin, yung panindigan natin sa West Philippines ay nakaangkla sa international law. Hindi lamang ito haka-haka. Hindi lamang ito imaginary stand. hindi lamang ito galing sa ating mga ninuno na ipapasa natin sa mga next generation.
0: Mm-hmm.
4: Ito ay nakaangkla sa international law. And international law validated our stand. Pangalawa, it invalidated the expansionist claims ng Chinese Communist Party na pawalang bisa nitong ruling na to ang sinasabi nila 9-line or 10-line. Pangatlo, it leveled the playing field. Hindi pinag-uusapan dito malaking bansa, maliit na bansa. Yung malaki at mas malakas ay siyang tama, might is right. Hindi ganon. Lahat tayo dapat ay sumunod sa international law. If not, babalik sa panahon na walang international law at maging anarchic and chaotic ang international arena, which we don't want to happen. That's why we have been calling out the Chinese Communist Party and all other relevant countries to stand by international law and to respect international law. Yaman nga lang, Steph, yung Partido Komunista ng China ay hindi na nirerespeto ang international law.
0: Ngayon nga po, no, na nalalapit na yung 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling, no, July 12, 2026 to be exact, ay paano pa po pinalalakas ng ating AFP ang mandato sa pagprotekta sa ating sovereign rights?
4: Yeah, number one, for this particular July 12 activity, we have been calling out, una sa lahat, ano, we support yung ginawa ng local government unit ng Cebu at ng Labrador, Pangasinan. In fact, we are even encouraging other local government units and even non-government organizations to bring out statements of support or resolutions commemorating this day. Bakit? We would like this to be institutionalized in our memory, hindi lamang sa generation ngayon. Para itong significant ito sapagkat one month after June 12, July 12 naman, ito commemorate natin yung ruling ng arbitral tribunal. And ayaw natin na basta-basta mawala na lang ito as the years go by. Dapat yung mga next generation of Filipinos ay maintindihan nila ang significance ng ruling na ito. Pangalawa, pinapakita natin, Steph, sa buong mundo yung ating commitment to international law, because the arbitral tribunal cemented in international law yung ating. And lastly, to honor the bravery of our troops, yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga airmen, yung ating mga sailors, mga special operators, mga marines na nasa West Philippine Sea, sa nine features natin, sa Baho de Masinloc, nagpapatrolya doon sa ating northern islands. That's why this activity, this July 12 date, we have been very strongly pushing for it, na dapat ito ay manatiling maliwanag at umaalab sa puso at isipan ng bawat Pilipino.
0: Siguro po, no, one of the few last questions, no, bago po kayo pakawalan, Rear Admiral Trinidad. Sa mas malawak po na konteksto ay paano po ba dapat tumugon? Kasi nabanggit niyo kanina, no, wala sa laki liit ng bansa, no, ang pagbibigay o paglalabas ng boses, no, against sa mga ganitong uri ng gawain ng China. Mukhang naputol tayo, tawagan lang natin na muli si Rear Admiral Trinidad. Ayan, para mapagpatuloy natin. Dahil magandang pag-usapan ang ating yung ating topic ngayon, dahil very relevant at ayun, naputol po tayo, Rear Admiral Trinidad. Ulitin ko na lamang po yung tanong po, no?
4: Yes
0: po. Ang katanungan po natin is, sa mas malawak na context po, ay paano po ba dapat tumugon ang mga bansa, no? Although kanina nabanggit nyo, wala sa laki, wala sa liit ng isang bansa yung kumbaga pag-voice out, pag-call out sa mga ganitong uri, no, ng gawain na inilulunsad ng China, no, sa ganito po, no, paano yung dapat puntugon sa mga matatawag po na military provocation mula dito sa mga international powers, tulad nga po ng bansang China.
4: Yes, alam mo, Steph, importante na ang bawat bansa ay mag-express ng kanilang panindigan when it comes to international law, especially in this part of the globe, the vast expanse of the South China Sea at sa atin naman sa West Philippine Sea. Bakit? Ang mga bansang ito ay nakikinabang naman sa panindigan ng Pilipinas. Kung sila ay nakikinabang sa panindigan ng Pilipinas, it is but proper for them to express support. Hindi naman ibig sabihin when they express support, kinakalaban nila ang bansang China o ang Chinese Communist Party, yung ruling regime. Tayo naman, we've been very vocal, but there are other avenues that we engage China, the Chinese people, and that we leave up to the other government agencies, the other dimensions of national power. But sa hanay naman na AFP at ng DND, we have to perform our mandate. We have to call out what is wrong. We have to push for our stand in the West Philippine Sea. And we expect the same from the other countries who are benefiting from our very strong stand in the West Philippine Sea and the entire South China Sea.
0: Siguro ito na lamang po, no, bago ko po kayo tuloy ang pakawalan dito sa interview na to, Rear Admiral Trinidad. Ano naman po ang kabuang mensahe ng ating sanatahang lakas sa publiko at maging sa iba pang mga stakeholders upang mapanatili ang kumpiyansa sa kakayahan na makatugon sa mga gawain na inilulunsad po, no, katulad nga po nitong paglo-launch ng ballistic missiles, no, na ginagawa po ng China.
4: Yes, una sa lahat, ano, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na we are commemorating the 10th anniversary of the Arbitral Tribunal ruling. Nais kong sabihin that the AFP remains fully committed to our constitutional mandate to protect you, our people, to secure the integrity of our territory, and to protect national sovereignty. We will continue to sail, to fly, to operate within the legally defined maritime zones. And these maritime zones, the entitlements there have been backed up by international law, by the Arbitral Tribunal ruling. We will be guided and anchored on the rule of law. And nais kong sabihin, magkakaisa tayo ngayon pag-commemorate, pag-celebrate sa 2016 Arbitral Tribunal ruling. Nais kong bigyan ng malaking shout-out yung isang NGO na tuloy-tuloy pinaglalaban yung access sa ating maritime domain, yung atin ito, coalition. Ito ay civil society. Iba't ibang grupo ito na naglalayag, pumupunta sa Baho de Masinloc, sa Pag-asa, to show that even civil society could support the stand of the country. We need more of these from other NGOs, non-government organizations, and other LGUs to follow yung example, the nationalistic example na ginawa ng Cebu at ng Labrador in Pangasinan. Having said that, Steph, your AFP will keep performing its mandate and remain true and committed to the Constitution and to constitutional processes.
0: And with that po, maraming salamat po, Rear Admiral Trinidad, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat po muli. God bless po sa ulitin po at mabuhay po kayo.
4: Wala nga naman, Steph, Vicente, at sa mga taga-subaybay ninyo, keep tuning in. Maraming salamat. Happy 10th anniversary and God bless us all.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita ng ating Armed Forces of the Philippines kaugnay ng mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea, walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: At tayo nagbabalik muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. At sa puntong ito ay tayo nananatili pa rin po no, na nakatutok sa kalagayan no, sa estado po ng iba't ibang mga lugar dito sa ating bansang Pilipinas dahil nakapasok po, no, nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Itong dating tinatawag na Super Typhoon Bavi ngayon ay ano na siya, no, bagyong Inday. At hindi lamang po yung mismong bagyo ang ating binabantayan kasi hand in hand ito, no? Meron tayong habagat din at isa sa mga nakikita, no, na maaring maapektuhan ng habagat tapos kumbaga papalakasin pa, no, nitong nitong bagyo ang Calabarzon Region o Region 4A. At kaugnay nito ay kasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense Calabarzon, walang iba kundi si Sir Rayan Derek C. Marquez. Sir, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang hapon, Steph. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat po sa muli niyo po nga pagsama sa amin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa pinakahuling ulat po no, ng pag-asa, although mababa yung chance ang mag-landfall, yung bagyong Inday mismo no, dyan sa Calabarzon, pero maaari pa rin itong palakasin ang habagat tulad ng aking nabanggit kanina. So ano po ang kasalukuyang assessment no, ng OCD Calabarzon sa posibleng epekto nito itong hatakan na ito no sa rehiyon?
7: Thank you, Steph. Posible pa rin na magkaroon ng mga different scenarios o may mga binabantayan tayo na kinoconsider sa pagpasok ng bagyong Inday. Una niyan, yung pagkakaroon natin ng sustained ng southwest monsoon, so yung habagat. Maaring palakasin ito ang habagat at yung habagat mismo yung magdala sa atin ng mga malakas na pag-ulan, mga thunderstorms, so may mga local thunderstorms pa rin tayo. Bukod pa doon, yung gustiness, yung hangin. So, maaari pa rin magkaroon tayo ng malakas na paghangin, lalo na doon sa mga area na mga baybayin. So, may area tayo ng mga tabi ng mga dagat, saka yung mga katubigan natin, pinaalalahan natin na maaari na maglikha pa rito ng malakas na paghangin. Bukod pa doon, ay yung siyempre, magdudulot ito ng mga landslide kapag malakas ang pag-ulan, nababad yung ating mga kalupaan, maaaring magdulot din ng mga landslide sa mga areas na matataas na lugar at the same time pababa dun sa mga bulubunduhin o sa mga flatlands.
0: Nabanggit po no sa mga ulan na kabilang nga po ang Calabarzon sa mga lugar na maaaring makaranas ng malakas na pag-ulan mula Biyernes hanggang Linggo. Ano-ano po ba yung particular na hazards po no na binabantayan ng OCD Calabarzon tulad po nitong hopefully wala namang mangyaring ganito no, yung mga pagbaha at landslide.
7: Siyempre yung flooding, binabantayan natin yan, lalo na kung tuloy-tuloy yung pag-ulan, maaaring maging saturated na yung kalupaan. At pangalawa, yung lakas ng hangin, yung mga light materials yung bahay, maaaring tamaan ito, pati yung mga lakas ng daluyong, o yung ibig sabihin, yung daluyong ng tubig. So, ayan, binabantayan natin sa mga naglalayag. Paglakas ng ulan, baha, pagbaha, hindi naman natin yung flooding. So, inaasahan natin mga 50 millimeters to 100 millimeters yung ibabagsak na ulan. So, relatively marami yon. And we hope na makapaghanda din tayo kasi maaaring magluluto ng pagbabaha, lalo na sa ating mga areas na mga mabababa yung area.
0: Kung hindi nga po, no, direktang tatama ang bagyong Inday dyan sa Calabar Zone, ay paano po ipaliliwanag sa publiko ang

0: palakas ng ulan at the same time magdulot ng mga pansamantalang pag-ulan. Pero bukod doon, siyempre, pumasok tayo sa El Nino. Ngayon, ang natawag natin, ito na yung mga early impact ng El Nino.
1: Mm.
0: Yung pagkakaroon natin ng mga super typhoon, saka yung mga enhanced na habagat. At babantayan natin dahil dito, meron tayong tinatawag na very strong El Nino. So, during very strong El Nino, may mga dinadalang impact ito katulad ng mga super typhoons. So, ito nang si Super Typhoon Inday, ito na yung epekto ng El Nino. Yung pagkakaroon natin ng malalakas na super typhoon at saka yung enhanced habagat. So, malayo man tayo dun sa super typhoon kasi sa northern part to. Pero, meron tayong southwest monsoon or yung habagat. Yung habagat, yung ini-intensify ng bagyo, yung habagat, hinihila niya. So, huwag tayong maging complacent kasi yung habagat ay maaaring magdulot ng malakas na pag-ulan, may hangin din at the same time yung gustiness o yung hangin na maaaring may dulot nito pati yung mga localized thunderstorm. So yung mga mabababang area maaaring magkaroon ng flooding at saka yung mga susceptible naman sa mga landslide, yung mga areas na nasa bulubundukin pwede naman magkaroon ng landslide.
1: Sa ngayon po no, Sir Rayan, ay ano po ang kasalukuyang estado ng kahandaan ng mga lokal na pamahalaan dyan sa Calabarzon region, lalo na dun sa mga flood-prone at landslide-prone areas?
0: Yung ating mga local MDRIM offices, yung ating mga local DRIM councils, sinabihan na natin sila na magkaroon ng paghahanda. So sa ngayon, naka-heightened blue alert tayo sa buong Calabarzon. Magkakaroon tayo ng regional teams na nagbabantay sa buong Calabarzon. So, una, itinasa natin yung ating level ng paghahanda na sa blue alert na tayo.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, magkakaroon tayo ng mga duty officers dito sa Regional Emergency Operations Center ng Calabarzon para tiyakin na kung magkakaroon ng mga pangangailangan na galing sa regional office, mabibigyan natin agad ng tulong yung mga nasa local government units. Sinabihan na rin natin mga local government units, yung mga local MDRIMO na maghanda. Siyempre, yung kanilang positioning ng mga pangangailangan, yung pag-alerto ng mga response teams, at saka yung siyempre yung patuloy na pagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga nasasakupan. Napakahalaga nito kasi sila rin yung nakakaalam ng area kung alin yung mga maaaring susceptible sa pagbaha, susceptible sa landslide. Kung nakikita natin na mataas yung pagkakataon na maaaring magkaroon ng pagbaha sa pag-landslide, magkaroon na tayo ng preemptive evacuation. Yun yung ating ginagawa ngayon. Kung magkakaroon talaga ng mataas na antas ng threat, lalo na doon sa mga areas na palaging binabaha, saka yung threat na magkaroon ng landslide.
1: Meron na po bang kumbaga mga coordination with other national and local government agencies regarding these preparations at paano po pinalalakas yung mismong koordinasyon na ito upang kahit papaano, no, although hindi nga direktang tatama pero meron naman pong habagat, ay talagang mapaghandaan at matugunan agad yung pangailangan ng ating mga kababayan na maaaring maapektuhan nitong habagat.
0: Yes, as early as this week, ang Regional DRM Council Emergency Operations Center ay nakantabay na. Nagkakaroon na rin tayo ng mga series of coordination with the National DRM Council through their EOC. So, bukas na ang Emergency Operation Center ng ating national, bukas na rin ang Emergency Operation Center ng regional para magkaalap ng informasyon. At the same time, yung weather updating. Meron tayong every 6 hours, meron tayong weather updating. Naglabas na rin tayo ng mga abiso. At the same time, nag-uusap-usap yung mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa level ng DIP.
1: Mm-hmm. Sir Rayan? Ayun, medyo nawala tayo. Tawagan lang natin siya ulit para dahil mahalagang impormasyon ang kanyang ibinibigay po, no, dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Antabayanan lang natin, no? Hopefully ay makakonect. Ayun, sir, naputol.
0: Yes,

0: Naputol lang tayo. Go ahead po.
1: Paghahanda natin at the level ng national sa regional. Sinisigurado po natin na naka-preposition po yung ating mga kagamitan, tauhan, in the eventuality na mangailangan po yung mga local government units na magkaroon po ng mga tactical response team sa ibaba.
0: Sir, meron po ba kayong o meron po bang mga particular na paalala ang OCD Calabar Zone sa mga residente po sa rehiyon na nakatira malapit sa mga ilog, baybayin at mga bulubunduking lugar?
1: Opo. Ang mga panganib po ng bagyo ay yung malalakas na hangin, pagbaha, daluyong ng bagyo or yung storm surge, saka yung pag-uho ng lupa. So sisikapin po natin na magkaroon po tayo ng paghahanda bago dumating yung bagyo. Alamin po natin yung mga balita tungkol sa panulat panahon at saka yung mga anunsyong pangkaligtasan katulad po ng pakikinig dito sa ating estasyon. Alamin po natin yung mga plano ng ating komunidad, yung kung saan po tayo lilikas, yung mga safe areas, dapat po alam na po natin yan para once na magkaroon ng abiso ang ating mga local government units, tayo po ay lumikas ng mas maaga. Suriin po natin yung ating bahay, kumpunihin yung mga mahihinang bahagi at sa mga sirang bahagi ito para masigurado na hindi po tayo maapektuhan kung may malakas na hangin or malakas na pagbaha. Ililikas po natin kasama yung mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Once na sinabihan po tayo na lumikas na, ihanda po natin yung ating go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya, lalo na yung mga gamot, yung mga pagkain ng mga bata, at sa ito yung pampalit ng mga damit. At saka kung magbigay na po ng abiso ang ating mga local DRM officers na lumigas na, tayo po ay lumigas na papunta doon sa mga evacuation centers, mga safe areas.
0: Mm-hmm. And with that po, maraming salamat po Sir Rayan for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo at syempre stay safe po sa inyong lahat na nandyan sa Calabar Zone.
1: Maraming salamat, Sir. Maraming salamat, Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat po. At atin nakasama ang spokesperson ng Office of Civil Defense sa Calabar Zone Region, walang iba kundi si Sir Rayan Derek C. Marquez. Dadako na tayo sa ilang mga balita mula dito sa ating bansa. Sa mahalagang balita, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakahanda na ang mga family food packs at non-food items sa lahat ng rehiyon na posibleng maapektuhan ng bagyong Inday. Sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na mayroon ng 4.7 million family food packs na naka-preposition na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aliya, maging sa mga pangunahing pantalan sa bansa, meron na rin silang nakahandang mga ready-to-eat food packs para naman sa mga mai-stranded sa biyahe. Binigyang din naman ni Asek Dumlao na sapat ang mga relief goods na nakaposisyon na saan mang panig ng bansa at kung kakailanganin pa aniya ay maaari pa rin namang magpadala ang kanilang ahensya.
2: Na po ang Department of Social Welfare and Development. Nakahanda tayo na umalalay sa mga local government units na maaari nga po maapektuhan, madaanan nito pong si Bagyong Inday. Sa katunayan, Reyna, sa mahigit 4.7 million family food packs yung nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Gayun din po, meron tayong mga existing framework agreements. Maaari tayong mag-drawdown ng karagdagan pa kung kinakailangan. And of course, tayo rin po ay nakapag-preposition na ng mga ready-to-eat food boxes sa mga major ports across the country. And meron na rin po tayong mga non-food items na naka-preposition. Sa madaling salita, ang mga goods po o mga relief goods ng DSWD ay nasa ground na po and they are ready for distribution in case kakailanganin po ng karagdagang tulong.
0: Si Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, patuloy namang naghahanda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa rehiyon ng Mimaropa sa posibleng panlalasa ng habagat na hinahatak ng Bagyong Inday na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ito ang pahayag ni Office of Civil Defense Mimaropa Regional Director Retired Major General Arnulfo C. Matanggihan sa naging panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Regional Director Matanggihan, mababa ang banta ng panganib ng habagat sa Mimaropa Region o Region 4B, ngunit nakahanda ang lahat ng mekanismo nito sa lahat ng local government units tulad ng mga food and non-food items sa koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD evacuation centers maging ang kanilang mga search and rescue assets. Aniya, bagamat hindi direktang apektado ang rehiyon ng Bagyong Inday, pinalalakas naman ng habagat ang mga alon sa karagatan kaya nagbigay na sila ng mga paalala sa mga mangisda at maging sa mga maritime sector stakeholders na sundin ang abiso ng Coast Guard bago pumalaot. Ayon pa sa opisyal, nagkansela na rin ng ilang biyahe ang mga ro-ro vessel patungo sa ilang lugar sa Mimaropa para sa kaligtasan ng mga biyahero.
4: Sa kasalukuyan po, walang pangailangan ng preemptive evacuation dahil mababa ang panganib base sa hanggabi ng ulan. Pero nakahanda ang lahat ng mekanismo. Naka-identify na ang mga evacuation centers na mga bawat LGU. Naka-preposition ang mga food at mga non-food items in coordination with DSWD. At kagaya ng sabi ko, nakahanda rin po tayo kung kailangan ng mga search and rescue assets.
0: Si Office of Civil Defense Mimaropa Regional Director, Retired Major General Arnulfo C. Matanggihan.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, consistency sa testimonya ng unang testigo ng prosecution panel ang dapat tutukan ng publiko. Dapat tutukan ang naging testimonya ni NBI agent John Mark Kalilong sa isasagawang cross-examination ng defense legal team ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ito ang naging pahayag mismo ni dating Congressman Robert Ace Barbers na tumatayo ngayong House Prosecution Panel Advisor at Manager sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon pa kay Barbers, nakahanda ang House Prosecution Panel para sa ikatlong araw ng impeachment trial kung saan magkakaroon na nga tulad ng ating nabanggit kanina ng cross-examination ang defense panel na magtanong kay NBI agent Kalilong hinggil sa mga naging pahayag nito sa unang araw ng pagtestigo nito sa Senate Impeachment Court. Dagdag pa ng House Prosecution Panel Manager at Advisor sa pamagitan ng cross-examination, mapapatunayan na may kredibilidad at katotohanan ang mga naging pahayag ng unang testigo ng prosecution panel.
5: Ano pang dapat i-expect ng tao? Ang dapat i-expect ng tao dyan ay tingnan kung consistent ba yung witness sa kanya mga sinabi sa pangalawang araw ng trial. No? Consistent ba yung mga sagot niya? Kahit paano babalik na rin ang pagtatanong ng pagko-cross-examine sa kanya, eh consistent pa rin ba ang ating witness sa kanyang sinabi dito sa pag-direct examination ng prosecution?
6: Ayun.
5: So yan ang dapat ang inabangan.
6: Okay.
0: Si dating Congressman Robert Ace Barbers na tumatayo ngayong House Prosecution Panel Advisor.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Narito ng bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga natatanging barangay nutrition scholars at katuwang sa nutrisyon sa Alamino City, Pangasinan, binigyang pagkilala sa gawad parangal ng nutrisyon. Narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan.
6: Cut the cup ya regional ten city launching ya Nutrition Month 2026 sa agawa so ikaapat ya gawad parangal ng nutrisyon jan Alamino City, Pangasinan nang ikapito ya Hulyo 2026 sa liga na programa binibir iray lokal akaiba ten sari matulunggarin ya barangay nutrition scholars o BNS lapud sari contribution da at pangipaaksab na sari programa at nutrisyon na say abitlan pan kabitbiran at nibase at say monitoring and evaluation of local level plan implementation o MELPI Pro ya National Nutrition Council at pan-ibaluar at performance na kada barangay at pangipaksab na sari programa at nutrisyon ni itermet su cash incentives at sari analo bilan pamidbir at sari contribution da at pamabiskag ya nutrisyon at komunidad. Unong adminsahe ng Mary Grace Palma ya analon outstanding barangay nutrition scholar ang gano aliwan mainu may so trabaho ya BSN na sasalatan iya ilikat jad sari ugugaw ya unaabig subunigas tan atateng ya nanengneng suka importante an ya nutrisyon. Manlalapod RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, CSC Mountain Province, nagbabala sa mga kawanin ng pamahalaan laban sa online gambling. Ang kabuang ulat, ihahati naman sa atin ni Donna Kawisbalyo.
7: Pinalagipan ni Civil Service Commission wenno CSC Mountain Province Field Office dagiti empleyado ken opisyal ti gobyerno aliklikan ti panagsugal. Inbaga daytoy ni CSC Mountain Province Field Office Director Anita Verina Paredes kadagiti empleyado ang nag-attendar iti flag raising ceremony iti Provincial Plaza ditoy Bontoc. Sigon kani Paredes, ada iti CSC resolution amang ipagal iti panagsugal dagiti government employees and officials. Impalagip ni Paredes daytoy kalpasan ti adu a reports anaawat ti opisina da maipanggap iti panagsugal dagiti government officials ken employees ng runa iti online gambling. Nagapila ni Paredes kadagiti amin nga opisyal ken empleyado nga isardeng ti panagsugal ken aganad iti panag-aramat iti online platforms tapno saan ang mabiktima dagiti scammers. Manipod dito DZRA Bontoc, siyak ni Donna Kawisbalyo para Aserradyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk, kaso ng Child in Conflict with the Law o CICL sa lungsod ng Tabuk, itinuturong dahil sa dysfunctional family at ineffective parenting. Ang detalye ng balita ay ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
8: Kaduan nga ubing akaraman ti children in conflict with the law ken children at risk dito yung syudad iti Tabuk ket nanggapo dahiti saan ano urnos nga pamilya wenno dysfunctional family. Dahiti ti impakamo ni Social Welfare Officer 2 Gijon 1C, CICL kan CAR focal person iti CSWD office ti LGU Tabuk. Kunana nga iti dahito muna nga semestre iti tawen, datakwatan iti juvenile delinquency problem kat imadu, gapu kadagiti ineffective parents wenno guardians. Kahit nangasawan mabaybayan iti parakasubaybay wenno kasapulan, dagiti anak iti unag ti pagtaingan. In palawag pa ni 1C, nga iti pamilya iti umuna nga social environment dagiti anak, nga isumutlang iti panakaisuro iti nasaya at akababalin wenno values. Dinakamat pa ni 1C nga dahit ubing nga agbaling nga problema gapot ang may sawin na solo parent iti mga aywang kadakwada, epektiv iti social media, screen gadget, and peer pressure. Ito muna a semestre ito rito yung atawan 2026 at dahil ito 35 akaso na ito bing kangrunaan ito panagtakaw dito yung syudad ito Tabuk. Manipo DZRK Tabuk City, Renzer Joaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena 52nd Nutrition Month Celebration Umarangkada na sa Calabar Zone. Climate Smart Food Systems at Pangangalaga sa Kalikasan tampok sa selebrasyon. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni Joshua Miguel Suarez.
9: Isinusulo ng National Nutrition Council at Regional Nutrition Committee Calabar Zone ang pangangalaga sa kalikasan bilang mahalagang hakbang sa pagtiyak ng sapat at masustansyang pagkain para sa bawat pamilya sa paglulunsad na ika-52 Nutrition Month Celebration sa rehiyon noong Lunes, Hulyo 6 sa Tanza, Cavite. Sa temang Sapipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat at sub-theme na nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan binigyang pansin ng kampanya ang paggamit ng climate smart practices at ang pagbuo ng mas matatag na food systems. Ayon sa opisyal na pahayag ng NNC Calabar Zone, layunin itong mapanatili ang pinagkukunan ng pagkain sa gitna ng mga hamon ng climate change at masuportahan ang mga target ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028. Samantala, nagsagawa naman ng mga organizer ng ceremonial tree planting, technical sessions at marketplace na nagtampok ng mga lokal na produkto ng rehiyon. Nagsama-sama rin sa aktibidad ang nutrition workers, lokal na pamahalaan at iba pang sektor para palakasin ang sama-samang pagkilos para sa nutrisyon, food security at pangangalaga sa kalikasan. Mula Radyo Pilipinas Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan, Supplemental Budget 2 na nasa 411 million pesos inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ng Puerto Princesa sa Palawan. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Goody Sarsagat.
10: Inaprubahan din sa una ig pangarawang pagbasa iang Sangguniang Panglungsod iang Puerto Princesa ang ingpapangabay ni Mayor Lucille Bayruon na Supplemental Budget No. 2 da Dindagon. Nagkon si Vice Mayor Attorney Jimbo Maristela na sobra sa 411 million pesos ang request nga Supplemental Budget ang alkalde nga nakatutok sa tatlo ka mababol nga proyekto kapareho ay ang pagbitang ang solar panel sa Kabuuan ang Green City Hall nga kaabot sa 105 million pesos. Katabida ang sobra sa 100 million pesos drainage system sa Barangay San Manuel na pirming nagakatiner iba sa timpoy ang taguran ig incinerator machine para sa mga medical ig hospital waste. Agkumpirmara digi ang konseho tingad nagpresenta imatinlo ni Budget Officer Regina Cantillo ang babalani ang supplemental budget nga alin sa mga proyekto nga arapan na padayon ang mga savings. Agasarig nga maaprubahan ang ikukon nga panukalang ordinansa sa manason na regular na sesyon iang Sangguniang Panlungsod iang Puerto Princesa City. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, mga magsasaka sa Kalbiga, mas pinalakas ang science-based farming para sa heirloom rice at sweet corn. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
11: Sa lain pang balita, ginpakusog sa gobyerno lokal sa Bungto sa Kalbiga Summer ang kinaadman ng kapasidad sa mga paraguma pinaagi sa Agro Ecosystem Analysis o AISA No. 4 sa duha nga Farmers Field School. Ginpahigayon ang AISA para sa heirloom rice production and commercialization sa Barangay Literon ngan para naman sa sweet corn production and management sa Barangay Mahangkaw. pinaagi sini nga aktibidad, gintutduan ang mga former participants nga mag-obserbar nga mag-analisa sa aktual nga kahintang sa era tanom, lakip sa era gintutukan ang plant health, soil fertility, water management, pests and diseases, beneficial insects, weeds nga iba pa nga environmental factors nga nakakaapekto sa pagtubo sa tanom. Tumong sa AISA nga buligan ang mga paraguma nga maghimo sa mas husto na papanahon ng science-based nga desisyon sa pagdumara sa era uma. Ginpapakusog liwat sini ang sustainable farming practices, lakip ang integrated pest management para malikayan ang sobrang paggamit sa kemikal nga maibanan ang gastos sa produksyon. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. LGU Tandag nagpatupad ng no sailing policy para sa mga sasakyang pandagat dahil sa bagyong Inday. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
12: Nagpagawas na ang kagamanang lokal sa dakbayan sa Tandag, Surigao del Sur o Executive Order No. 26, Series of 2026 nga nag-deklarar o no sailing policy o temporaryong pagdili sa tanang kalihukan sa mga baybayon, dagat o suba sa tibok syudad. Parayon ang implementasyon sa maong kamanduan o magpabiling ipatuman hangtod nga opisyal kining bakwion sa lokal nga kagamhanan. Gihimo kining lakang isip pagpangandam sa posibleng epekto sa super typhoon na Bavi nga pagatawgon og Inday sa igayon nga musulod na kini sa Philippine Area of Responsibility. Gipaybalo og gipainumduman ang tanang residente, labi na ang mga mangingisda, operator sa mga panagatan o gagatong nagplano nga moadto sa mga baybayon, suba o kadagatan, nga hugot nga musunod sa maong kamanduan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Parayon usab nga mag-monitor ang kagamanang lokal sa dagan sa panahon o magpagawas og dugang pahibalo kung gikinahanglan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas sa World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo. SSU Stalwart TV and Visual Arts pasok sa top 100 finalists ng WPS Mural Festival 2026. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
13: Hambuok in Stalwart TV and Visual Arts in Sulu State University at OSSU. Akadiwan si na Lucas Sug, mga nakalamod, hanggat os finalists si in West Philippine Sea WPS Mural Festival 2026. Ininima po si kapamalayak si Noe Protector Seas in listahan si na mga finalists na mayroon mabot pa tuangatos kauhaan ng mural entries akatibuka na hula Pilipinas. Lamod na dun hainin STVA yamin kawak kana inahinangan nila ha Barangay Asturias Holo Sulu pangtumtumon ti magna ina pagkontis sina bulan February ha tahun yan namin maksud mapasung ina pamahamsin katane at tungod sin kahalhaan ha pagpasung sin paglukis sa bilang hambukdan sin pagpamahalayag diato san mga visual artists in nagpakita siningat kapandayan habat sa Jehika pa nanam in pagalasa pa karakatan sa kupansin hula peguhanan ni Julius King Vivas in pagkakada competition ini damikian na limamuday sa bahalawang sinduang katuskohan entries in Lukisem sin Hapsat. Samantara, nakakanta iyan ni pag-announce in a major award sa bulan November tahun duwang ay bukawaan tag-unong. Ting RP Holo, Nurida Salip Chilgram para Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Hulo. Puntahan naman natin ang Iligan. Mobile Medical Mission patuloy pa rin isinasagawa ng BARM Marawi Rehabilitation Program para sa mga internally displaced persons mula sa Marawi City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
14: Opisina Abang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program Antaka BARM MRP na ina din ni Rampamanag yung Kuto Akalalayaman na programa iran na Mobile Medical Mission para kumabang sa tanua internally displaced persons antaka IDPs si sagyang kaiya mga derpa sa Darussalam Village Barangay Delay Proper Marawi City. Yung koto programa iran na maawid siran sa piti barangan ang taka mga importante ang mga healthcare services ay pinduwagiran ang takay pangilbakiran si kumanga bangsa tanu matatago si sagyang kanan na miya aloy adarpa. Adino to pialalaguyan na patpulo agutlo ka mga residente ang taka mga bangsa tanu kiyapian o di na miya makakuha sa mga servisyo o mga benefits si sagyang kanan na activity ang taka programa a mobile medical mission at pinutom yang dedowatiran ang taka miya makakwasiran sa libre ang taka mga free medicine so di na mga bulong ang kinanglaniran so mga importante ang mga consultation sa inipagisiran may pantag sa giyong kuto akang bubulawasan niran agupadpan ang mga serbisyo ayam malam yagulwan si sa giyong kanan ang mobile medical mission a BARM MRP naging kaiyabang sa tano si Dr. Norjana Bubong apadiyanon si Dr. Hanifa Dansal. Yang kanan ang mga doktor tano ang mga batintika na makapupon si Sagyang Kaiya bang sa tano si Sagyang Kaiya Lano del Sur na langon na nang dedicated ang taka mga expert para sa Sagyang Kuto akip magan sa mapya ang mga health assessments ang mga consultation kinanglan o mga bangsa tanu a IDP. Isa ini amala kung mga programa ang taka itataro sa mga galba kagyang kaiya opisina a Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program. Madakal pa nagyong kutupan na mga updates si Ran ang taka mga programa iran na itataro si Ran din para kumabang sa tanua IDP. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At inyo pong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
3: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At syempre kami po ay inyo napapakinggan at napapanood sa Facebook live streaming ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Available din po tayo sa YouTube channel at napapakinggan din po tayo sa ating online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo pong i-download ang Evox PBS Receiver app sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak pa po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan sa ating United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang ating pong English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Okay, para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan ay, oy, bago ko pala makalimutan, napapakinggan din po pala ang Warm Heart. Nagre-replay po tayo ng ating programa sa ating kapatid na himpilan, ang Radyo Magazine 1278 Kilohertz. So, ang episode po ngayong araw, pwede nyo po mapakinggan next Saturday o next Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. sa Radyo Magazine 1278 Kilohertz. Okay, so bali na tayo dito sa ating talakayan. Dahil ngayon po, buwan ng Marso ay buwan ng mga kababaihan. Meron tayong pag-uusapan tungkol dito. Steph, pwede mo bang ibahagi sa atin kung ano ang ating pag-uusapan at kung sino ang ating makakapanayam sa palatuntunan?
1: Para sa araw na ito at para sa edisyon ngayon ng Warm Heart ay pag-uusapan natin ang tinatawag na Polycystic Ovary Syndrome o PCOS. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol dito, maging sa yoga bilang isang kumbaga game changer pala no pagdating sa PCOS treatment, ay makakasama natin mula sa Yoga with Cha, isa pong yoga teacher at workshop and retreat facilitator po no ng Yoga with Cha, walang iba kundi si Miss Charisse Favorito. Miss Cha, welcome po sa Warm Heart.
2: Hello po, magandang umaga po. Salamat po sa pag-imbita.
0: Maraming salamat din po sa inyong pagpapaulak sa amin. Alam po namin, it's a Sunday, perhaps it's your family day po. So very grateful kami na kami po ay inyong pinagbigyan. So kagaya po na nasabi ni Steph kanina, Miss Cha, ay ang pag-uusapan natin itong yoga for PCOS, no? So ang napag-alaman namin ni Steph, batay sa datos, isa sa 10 kababaihan sa Pilipinas apektado po ng PCOS o yung Polycystic Ovary Syndrome. Bakit po kaya, Ms. Cha, yoga ngayon ang game changer para sa hormonal condition na dati po alam natin nagre-rely sa pills, no, Ms. Cha?
2: Opo. Dati po kasi talagang ang unang rereseta pagka meron pong PCOS is yung metformin, yung mga birth control pills para po ma-regulate yung ating period. Ngayon po kasi, yung yoga po kasi, naging game changer po siguro siya dahil po natatarget po niya o nasasagot po niya yung usual causes po ng PCOS, which is high stress hormones, high androgens sa katawan, yung insulin resistance lalo na, at saka po mas namamanage po niya, kumbaga mas holistic po ang atake ng yoga kumpara po sa pills po lamang.
0: Okay. Miss Cha, ito naman po, yung pong mga may PCOS or yung pong may mga PCOS na karaniwang umiinom ng medication, hinihikayat po ba natin silang ipalit yung yoga sa pag-inom nila ng pills o kumbaga complementary lamang po ang yoga?
2: Complementary po lamang ang yoga. No, importante pa rin po na meron po tayong medication, lalo na po kung severe. So, depende po sa severity po ng sintomas. Kung kailangan natin ng medication or kung mapaparaanan naman po sa lifestyle change at yoga. Ngayon po, kung pumunta po kasi ang ating mga PCOS ladies or PCOS warriors sa ating gynae, kadalasan po kasi sa ating OB-GYN, kadalasan po kasi ang sasabihin din po nila is lifestyle change ang number one. At dun din po talaga pumapasok yung yoga kasi parang pang lifestyle change din po talaga siya. Complementary po siya sa tinatawag, sa sinasabing lifestyle change na ito.
0: Okay.
1: Miss Cha, nabanggit nyo kanina yung high insulin resistance po, no? Pero ano-ano pa po ang masasabing karaniwang sanhi ng PCOS at totoo po ba nakabilang dito ang stress?
2: Yes, opo. Kasi lalo na po yung stress, magkakasama na po kasi yan. Pagka tumaas po yung stress ninyo, medyo madadamay na din po yung ibang systems natin sa katawan. Halimbawa po, pag tumaas po ang stress natin, nahihirapan na din po tayong makatulog, nahihirapan na po yung katawan mag-relax, mas nasasanay na po yung katawan, kumbaga, mas nasasanay na po yung katawan na tense lang po siya, lagi lang po siyang readying kumilos. Sa ano po kasi, sa yoga, meron po kaming tinatawag na self-study or we study our bodies or nagkakaroon kami ng kumbaga relationship sa aming body kung saan pinapakinggan talaga namin kung ano yung mga senyales na binibigay ng katawan, kung pagod na po ba ito, hindi na po ba kaya. Sa yoga po, pinag-aaralan din namin kung paano talagang maintindi kung ano yung mga mensahe na binibigay ng katawan natin, no? Sa sarili. Mm-hmm. So, and inaano din namin, hinahanapan din natin ng lunas, kumbaga. Kaya naman po, meron din halimbawa, meron din pong mag-change ng diet nila dahil nga po tuwing kakain po sila halimbawa ng mga matatamis, lalo na po kasi sa kultura natin, madami na po tayong mga madaling very accessible na kainin, very accessible na mga snacks, yung mga milk tipo, ayan. Pagka po nagpa-practice po kayo ng yoga, mas nagiging conscious, mas may kamalayan po kayo kung ano yung nagiging epekto po nito sa katawan natin.
0: Mm-mm.
2: So, dun po pumapasok talaga yung mas disiplinado po kayo sa kung ano po yung kinukonsume ng body natin. Not just in food po, hindi lang po sa nutrition, kundi din po, ano din po yung kinoconsume po halimbawa na media, right? Kasi ang yoga, hindi lang po sa katawan, pati po sa isipan, sa puso. So again, holistic po ulit ang atake. So kung halimbawa, kung nasistress po, marami ngayon sa kabataan nasistress dahil nga po sa social media, ganyan. So that is one form of consumption din po na tinatry din pong i-regulate ng yoga. So hinihikayat ng yoga ang kabataan na magkaroon ng mas mas may panahon lang sila para sa sarili nila, for their self-reflection and for their own bodies nga po. So mas kahit silang mag-exercise, gumalaw, kaysa po yung nasa social media lang, nasa screen lang, ganun.
0: Okay. Alright. Misa, gaano po kaya ka-epektibo ang yoga para po ma-manage o mapangasiwaan ang weight gain na sanhi po ng PCOS?
2: Yung sa weight gain po, yung sa insulin resistance nga po, ano po kasi, mas metabolic po siya. Mm-hmm. So, dapat po magkaroon tayo ng mga exercises na yung talagang full body movement po. Para po, yung sa insulin resistance po kasi, parang nagkakaroon po tayo ng sobrang sugar po sa ating dugo, sa ating blood. So, ang target po ng yoga, pagka ganyan pong mataas yung insulin resistance, is mas may paggalaw para po na gagamit po yung ating sugar sa ating blood. Right? Yung sobrang sugar sa ating blood. So, actually, hindi lamang po yoga ang marerecommend ko, kundi strength training po. Okay. Strength training and yoga, they go well together. Kasi po, ang strength training, yan po yung pagbubuhat ng weights, yung tamang paraan po ng pagbuhat ng weights, yung functional training din na sinasabi. Yan po yung talaga pong nagbo-burn ng calories, ng energy natin sa katawan, ng sobrang asukal nga po. At yun din po yung talagang kumbaga nagsustop ng fat storing mode ng ating katawan. And yung yoga naman po, katulad na rin po ng strength training, gumagamit din po ito ng maraming calories nga, part energy, at maganda po silang gawin ng magkasama, dahil yung pagpuro strength training lang po, baka naman po masyado ng matigas yung ating katawan, ang yoga po ang nagpapalambot. Yan.
1: Ito naman po no, speaking of syempre no, pagpapalambot ng katawan po no dahil sa yoga. Ano-ano po ba yung mga masasabi na yoga poses na makakatulong sa pag-stimulate ng blood flow sa pelvic region po ng ating katawan?
2: Ayan, ano po, naisipan ko na din yan na naku, baka ipag-yoga po. So,
0: pwede naman pero, po.
2: Bale, meron po tayong yung mga gentle poses lang po. Meron pong yung bound angle. Sa katunayan, gumagamit din tayo ng Sanskrit sa yoga. So, pero ang yung English na lang po yung gagamitin ko. Bound angle, ang child pose, okay, ang happy baby. Yan po yung mga poses na yung usually po nakaupo tayo at naka-spread po ang ating legs. I-demo ko na ba?
0: Oo nga eh, para mas maganda. Pag i-demo na po, Miss Cha.
2: Teka lang. Naka-dress kasi ako.
0: Okay. Hindi po, biro lang po. Okay lang po, pwede naman po nating ilarawan lang. For example, yung sabi mong baby pose, tama ba?
2: Happy baby pose.
0: Happy baby pose. Paano po ang happy baby pose?
2: Bale, pag galing po sa higa, pag nakahiga po kayo, abutin niyo po lamang yung paa ninyo. Yung paa ninyo po, ipakita niyo lang po sa ceiling or sa sky, yan. Pag nakahiga, abutin niyo yung paa, nakabuka ka lang po tayo. Yan. Tapos yung tuhod po natin, ilapit natin sa ating chest.
0: Okay.
2: O sa kilikili, ganyan. Yan po ang happy baby pose.
0: Oo nga, ganoon nga yung pose ng mga baby pagka para naglalaro sila, no? Sa kanilang, yung pagka-infant stage pa lang, ano?
2: Yes. Ayun na nga. Tapos sa klase, yan, pinapaswing ko pa sila ng onte para talagang ma-feel nila na happy baby sila.
0: Oo.
2: Yun po kasi ay nga nakakatulong po ng circulation. sa ating pelvic region.
0: Yes, kasi parang ang isa po sa sintomas ng sakit na polycystic ovary syndrome o PCOS ay yung irregular period. Tama po ba?
2: Yes.
0: Mm-mm. So parang ito nakakatulong siya para ma-stimulate yung pelvic region and ma-facilitate yung pagkakaroon ng dalaw.
2: Yes po. Mm-hmm. Actually, pati na din, dagdag ko na din dun sa irregular periods po, no? Parang hindi po natin may isip kasi parang malayo, na-stress lang ako pero magtitigil yung period. Anong kinalaman nun, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Importante din talaga yung mapababa ang ating stress hormones kasi uh-huh. yun din po talaga yung nag-trigger na masira po yung or magkagulo yung signals ng ovary
0: Mm-mm.
2: para sa pag-ovulate, sa pagdugo. Kasi okay. parang pag tumaas ang stress hormones mo, tataas din yung androgens mo. Kumbaga, yun yung nagpapahina ng signal ng ovary sa utak natin na mag-ovulate na tayo.
0: Mm-hmm.
2: So, isa ding mga... yung mga poses din po that I would recommend para din po magpababa ng stress hormones. Hindi lamang po yung para sa circulation ng ating pelvic region.
0: Mm-mm.
2: So, importante din po dyan yung mga forward fold na poses, yung mga poses po na nakakapang-relax.
0: Mm-mm.
2: Minsan po, yung mga malayan, nag-yoga na din po kayo ng sarili ninyo, yung katawan ninyo na din mismo yung nag-a-adjust pag minsan po yung gano'n na lang po kayo sa desk ninyo, napapatulak na lang kayo sa desk ninyo, gano'n, at napapaunat na lang po kayo.
0: Mm.
2: Yeah. Inyo alam, nag-yoga na din po pala talaga tayo ng kayo lang po.
0: Oo nga, parang nag-uunat-unat lang na hindi mo alam na yoga na pala yun. Oo. Misha, ano pa po ba yung ibang poses? Forward fall pose? Tama po ba?
2: Alin po?
0: Alin po yung mga poses na inyo pong nabanggit kanina? Hindi ko lang catch yung iba. Yung kasama po doon sa happy baby pose?
2: Ano po? Pwede din pong forward fold po ata yung... nabanggit ko.
0: Opo,
2: na
0: forward
2: fold. Yes. So, kung upo po kayo sa sahig or sa yoga mat, legs together lang po at aabutin lang po natin yung paa natin, pero hindi naman po kailangan iaabot mismo na ganun. Mag-relax lang po tayo ng pahiga ng ganun. Sa ganitong paraan po, meron po tayong onting pressure na nalalagay po sa ating abdomen. And then, at the same time, pagka nahihiga pong gano'n, nare-relax din po yung katawan.
0: Mm-mm.
2: So, meron din po, pagka nakahiga po kayo, at lalo na kung may ding-ding, no? Legs up against the wall, ang English, itataas lang natin ang ating legs dun sa ding-ding. At we just take a few couple of breaths there. So, pagka po ginagawa po ninyo po yung mga poses na ito, lagi po ninyong alahanin na huminga ng malalim at talagang kumaga bring yourself inwards po talaga. Wala po munang iisipin na ano nga ba yung gagawin ko sunod pakatapos na ito. So, talaga po nananamin natin yung pose, yung paghinga.
0: Mm-mm. Okay. Miss Cha, parte po ng PCOS, dahil ang advocacy po ng Warm Heart ay mental health, o lusog isip. Parte po ng PCOS ang anxiety at mood swings. Ano po yung sinasabi nilang pranayama at paano po ito nakatutulong sa anxiety at mood swings?
2: Ayun na nga po, yung pranayama dito sa atin, yun nga yung malalim na hinga, yun yan. Pranayama po kasi ay mga paraan ng paghinga or breathing exercises or breath work. Ngayon, yung anxiety po kasi, isama na din po natin dyan yung depression, pero if ang focus natin is anxiety, Nagsisimula po kasi sa paghinga, yung pag-regulate po ng ating nervous system. Ngayon, pagka ina-anxiety po kasi, yan po ay dysregulation po ng nervous system. So, nagsisimula po sa awareness o kamalayan ng paghinga, yung pagbaba ng anxiety. So, oras na you focus, when once you focus po on your breathing, automatic na po yun na medyo magkakaroon na po ng clarity and medyo mababawasan yung somatic or yung body sensations ng anxiety po. So, hindi lang po yan sa katawan, pati din po sa isipan. So, usually po kasi ang anxiety nagsisimula dahil marami pong iniisip. Ano po, marami po tayong inaalala or worries. So, ang breathing exercise or ang pranayama, binabalik po tayo sa present moment. Dito lang po tayo sa present moment. Huwag po muna natin isipin yung mangyayari pa lang. Kumbaga, huwag natin isipin ang past, ang future, dito tayo sa present. Okay. At ang present, kailangan ng paghinga. Kailangan alagaan yung sarili.
0: Mm-hmm. Medyo mahirap po yun. Madaling sabihin, pero mahirap po yun eh. No?
2: Yes.
0: Yung live in the present. Kasi madalas tayo po ay nag-overthink sa future o kaya nag-rumination, yung ruminate ng mga past experience na more likely yung hindi natin ikinatuwa, doon tayo nagru-ruminate eh. Tapos dun sa future naman, yung more likely nag-worry tayo or yung concern natin.
1: Ito naman po, Miss Cha, totoo po bang mga flexible lamang ang pwedeng mag-practice ng yoga? At paano po yung mga kababaihang nag-iisip na hindi sila ganoon ka-flexible o di kaya mga plus size?
2: Ay, hindi po totoo yun. Kaya po tayo mag-yoga para po tayo maging flexible. Mm. Or kahit naman po hindi flexible, basta yung nandun lang po sa kondisyon or sa estado na yung nakakagalaw lang po tayo ng mabuti, magaan lang po. So kahit naman po hindi flexibility ang goal, basta lamang po kung gusto pa rin nating maabot ang o mabuhat ang mga bata or makapulot ng gamit okay. Sa sahig ng maayos, right? Nang hindi nakakaramdam ng mga sintomas ng aging or yung mga sakit pananakit ng katawan, okay na po yun kahit hindi flexible. Basta mapababa lamang po natin yung mga sakit ng katawan po natin sa ating day-to-day o pangkaraniwan na pagkilos o paggalaw. Ngayon po, yung mga gustong mag-yoga pero hindi po flexible, okay lang po yun. Please join lang po yung mga classes dahil nga po, tagpasok po ng yoga class ninyo. Ang mga yoga teacher po, train po sila na, kumbaga, i-meet po kayo sa level na kung nasaan po kayo sa physically. And not even physically, holistically din po yan. Most yoga teachers po, bibigyan po kayo ng modifications or yung mga poses po na naaayon po sa level po ng kakayahan ninyo.
0: Okay. Ito naman po, Mama Cha, ilang minuto o oras po ba ang sasapat na pag-practice ng yoga para po makatulong sa ating menstrual cycle, lalo na po yung mga PCOS na may irregular periods, ma'am?
2: Actually, wala po tayong fixed na oras. Again, ang yoga at ang PCOS din po kasi talagang very specialized. So again, ang sinasabi natin sa yoga or ang sinasabi ko sa yoga class, we all have our own bodies. And Para din ang sinabi ko nga po earlier na ang yoga, it encourages you po to have a relationship with your body. Dahil again, magkakaiba tayo ng katawan, magkakaiba po tayo ng mga needs or mga kinakailangan natin. So, nasa sa inyo po yun kung talagang ma-develop nyo po itong relationship ninyo sa katawan ninyo.

0: Halimbawa, nagsisimula po lamang sila, pwede naman pong ano lang once a week. Tapos yung once a week po na yun eh 30 minutes to an hour. Depende din talaga sa availability po nila. So, kung kaya po, eh talaga pong maglaan sila ng oras para sa kanilang regular yoga practice. Pero kung hindi naman, pwede naman na po yung kahit mga 10 minutes, 5 to 10 minutes lang po na nag-yoga kayo, either sa umaga po or bago po kayo matulog sa gabi. Okay din naman po yun. At importante din po na masabi ko na ang yoga hindi lang po yung pag-uunat, yun din po yung pinag-usapan nating pranayama, yung paghihinga po, at especially po yung meditation po. Ano? Yan.
1: Ah, ito naman po, Miss Cha. Kapag po mayroong mga painful periods o heavy red days, safe pa rin po ba ang magyoga?
0: Yes, generally safe pa rin po siya. Pero again, no, depende pa rin po yan sa case by case din po ito. Pero generally, yung pains po kasi, some poses alleviate the pain. So, pag halimbawa, ayun na nga po, parang yung na-mention ko po earlier na yung forward fold, minsan parang kailangan natin ng onting, very light pressure lang po sa abdomen para lang po ma-alleviate ng onti yung pain, no, minsan. So, ako po, pagka nararamdaman ko yun, I sit into a forward fold. Umuupo po ako, legs together, tapos kukuha lang po ako ng unan, gaganon lang po ako, ano, I will just lean forward. And then, siguro po, yung iba po kasi, kahit nasabihin na gentle yoga lang po, eh, biglang mapapa strenuous activities din sila kahit na nagja-gentle yoga. So para saan pa po ang gentle yoga kung meron pa kayong ibang strenuous activity? So mas mainam na po na kung magja-gentle yoga po kayo, eh dapat po talagang yung iba din po ninyong activity, eh sinisigurado din po ninyo na hindi po masyadong strenuous. Mamaya po mag-gentle yoga kayo, pero ang dami nyo po palang gawaing bahay na mapapabuhat-buhat din po kayo. Ano? So,
1: Siguro ano na lang no, panghuling mensahe na lang po, gusto naman natin pahabain ang ating diskusyon kasama si Miss Cha, pero syempre meron pa tayo mga susunod na segmento and hopefully hindi naman ito ang maging una't huli na makakasama natin si Miss Cha. So Miss Cha, ano na lamang po ang inyong final message para sa ating mga tagapakinig? At syempre, saan po ba nila kayo matatagpuan? Go ahead po.
0: Apo, bali ang final message ko po no, sa mga kababaihan, maging mapanuri or magkaroon po tayo ng malalim na pagkakaintindi sa ating katawan or relationship po sa ating katawan. Dahil po, syempre, eto din po yung ang pag-alaga din po ng ating katawan ang mag-de-decide kung gano'n din po tayo ka-effective as people or para sa ating mga loved ones, ano po, how present are we with our loved ones? It will also determine that, right? Or it will also determine, of course, our quality of life, no? So, as much as you can po, huwag po ninyong babaliwalain yung mga sintomas po ninyo. Maging maingat po tayo sa ating katawan. Ano po? You can reach me in Facebook, Yoga with Cha. Meron din po sa Instagram, underscore yocha, YOWCHA. Doon po ninyo makikita yung iba ko pong activities. So kahapon po lamang, meron kaming women's circle. Yun naman po, hindi lang po kami nag-yoga,

0: bahagi din po kami ng aming mga kwento at struggles sa pagiging babae.
1: Ayun, napakagandang aktibidad po, no? Sana mas marami pa po kayong magawang ganyang activity, Ms. Cha, lalo na po para sa mga kababaihan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong mga naibahagi sa amin ngayong umagang ito, Ms. Cha. Sana'y hindi ito ang una at huli nating pag-uusap. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po.
0: Maraming salamat po, Ms. Bea and Ms. Steph.
1: Yes, yan po si Ms.
0: Natin.
1: Yes, thank you po. Yan po si Ms. Charisse Favorito, yoga teacher at isa rin po siyang workshop and retreat facilitator sa kanyang, ano ba tawag dito, parang studio, no? Yoga studio sa Yoga with Cha. Ayan. So magbabalik po ang ating palatuntunang Warm Heart makalipas po ang ilang paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude or gratitude.
8: Attitude of gratitude. Gratefulness.
9: Gratefulness.
8: Gratefulness.
9: Joy.
8: Joy.
9: Joy.
8: Appreciation.
9: Appreciation.
8: Appreciation.
9: Attitude.
8: Attitude.
9: Of gratitude.
8: Of gratitude.
1: Okay, nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart at kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
10: At ako naman po si Steph Vicente.
1: At kami pa rin po ay inyong napapakinggan at napapanood live sa Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas World Service. Kami rin po ay inyong napapakinggan sa audio streaming o online radio gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, naku, i-download nyo na sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store kung kayo po ay iPhone user. Para po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers, syempre napapakinggan na rin po tayo sa shortwave radio. Maging sa ibang bansa po ay naririnig po tayo. Ang English program ng 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At kagaya po ng nabanggit namin kanina, ito rin po ang replay ng Warm Heart mapapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz tuwing Sabado at Linggo ng alauna hanggang alas dos ng hapon. Okay, sa puntong ito ay narito na ang segmentong Attitude of Gratitude. Si Steph po ang magfa-facilitate ng ating Grateful Heart. Ano-ano ang mga kailangan natin itanong sa ating mga sarili?
10: Ayun, so una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At ang panghuli natin at pang-8 dito sa mga katanungang ito ay what can I celebrate today?
1: Ayan. So, thank you, Steph, sa ating mga tanong na nagfa-facilitate ng Grateful Heart. Siguro, ito pong attitude of gratitude portion natin ay para sa Radyo Pilipinas World Service. Kasi kahapon po, nakilahok ang ating istasyon at ang mga kapatid na istasyon o kapatid na himpilan ng presidential o magkakapatid na himpilan ng Presidential Broadcast Service dito po sa tinatawag nilang Philippine Book Festival 2026. Nariyan po ang Radyo Pilipinas World Service sa SM Megatrade sa Ortigas po, sa 5th floor kung saan ginaganap yung Philippine Book Festival. Ang Radyo Pilipinas World Service, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Sports, at ang Radyo Pilipinas Magazine. So, nandun po lahat. Pati pala ang ating FM station, no? Ang Republika ni Juan, nandoon din po. At actually, today po ang shift ng ating station from FM station. So, sila po ang nakatoka ngayon. Ang oras po is 10 a.m. hanggang 8 PM kasi po mall hours yung Philippine Book Festival. So, kung meron pa pong gustong humabol ay pwede po kayong humabol pa. Pero ang ipinagpapasalamat namin ni Steph at ng buong Radyo Pilipinas World Service ay marami pong bumisita kahapon sa ating radio booth doon. At karamihan po ng mga ito ay mga kabataan. At napatunayan natin na sinasabi nilang the radio is dying dahil ngayong modern times, marami na raw pong mga teknolohiya na maaaring makapagpawala raw ng radio. Pero syempre, ang mga communication practitioner na katulad namin ni Steph at nagtatrabaho sa radyo ay kaya pong pasinungalingan yan dahil ang radyo po ay flexible. Ngayon po ay kagaya ng ginagawa natin ngayon, nag-a-adjust na rin po siya sa modern times, sa contemporary times. Unti-unti pong nakakasabay. Nagiging parang teleradyo na rin po siya at umeere po sa ating mga social media platforms kagaya po ng Facebook at YouTube. Kaya ito pong mga kalahok dito sa Philippine Book Festival at bumisita sa ating booth ay hindi na po talaga nagpatumpik-tumpik. Nag-join po at sumubok na magbasa ng mga balita. Kung makikita nyo po sa ating Facebook live streaming, yan po o. Yung mga lumalapit sa ating booth ay talagang nag-request na kaming i-like at i-follow ang Radyo Pilipinas World Service para naman po ay dumami pa ang ating mga followers, no? At ikinatutuwa po namin iyon na marami pong at least nakakilala ng Radyo Pilipinas World Service at ng ating mga sister stations at naway dumami pa kayong sumuporta. So, yun po yung naging kaganapan kahapon. Actually, marami tayong mga photos and videos. So, kung gusto nyo pong ma-check yung Philippine Book Festival, punta lamang po kayo sa page po ng Radyo Pilipinas World Service. So, maraming salamat po sa mga sumuporta. Steph?
10: Ayun, siguro sa parte ko naman, eto naman, no? Kasi nung Friday pala is World Sleep Day.
1: Mm-hmm.
10: Ayun, so siguro sasagutin ko yung what am I taking for granted that I can be thankful for.
1: Yes.
10: Kasi malapit na ata akong tumagos sa pader, no? Dahil ang average sleep pala dapat ng adults from 18 years old to 60 ay 7 to 9 hours.
1: Mm.
10: Pero 4 hours lang yung tinutulog ko sa working days.
1: Kailangan mo matulog, Steph.
10: Oo, baka tumagos na tayo eh. Mm-hmm. Pero yun nga, no? Kasi malaking factor din sa lagay ng ating lusog isip, no, yung pagtulog. Kasi hindi talaga tayo, pagkulang sa tulog, ay hindi nakaka-function ng maigi, no, yung ating, kumbaga yung ating, yung mental aspect natin, no. Hindi, maging ang emotional aspect. Kasi, minsan, di ba, pagkulang sa tulog, nagiging mainitin ng ulo.
1: Totoo yan. Ganyan diba? Din ako eh. Oo. Speaking on a personal experience, kapag wala kang tulog, mas madali kang magalit.
10: Kaya yun lang yung aking gusto ko nga i-share, no, na tama nga naman, no, tinitake for granted natin yung mga, kumbaga, yung mga moments na dapat itinutulog na natin. So, siguro ang dapat na lang natin gawin, syempre, i-manage yung ating oras para syempre makapaglaan tayo ng sapat na panahon para ipahinga ang ating katawan, no? Kasi syempre nagre-regenerate din, no, ang cells ng ating katawan. Kung di ako nagkakamali, dapat alas 10 daw ng gabi tulog na.
1: Oo, nagre-regenerate ang cells mo na de-detect ng biological clock mo at around 10 hanggang 2 yun yung best na grow ulit yung mga cells mo kung may mga brain cells kang deads na. Yun yung pagkakataon yung linisin yun. Actually, natutunan natin yun sa sleep specialist na naging guest din natin dito sa Warm Heart, no, Steph? I think siya yung nagturo sa atin noon na ano. At saka isa pa, kapag ka kulang din sa tulog, mas hindi ka ganoon ka-sharp mag-isip as when you were well-rested, no? Based on experience din ito, mas madali akong magsulat or mag-isip ng isusulat kung nakapahinga yung utak. Kung pagod na, mahirap magpiga ng sinusulat para sa mga nagsusulat na kagaya ko.
10: Oo, kasi syempre hindi lang kasi physical na yung paggalaw natin kasi yung dapat yung talagang
1: nag-iisip ka ng sasabihin mo o kagaya dito or ng itatopic mo next Sunday, yung mga ganon.
10: Oo, kumbaga nasusunog din naman, no, yung ating brain cells. Kaya talagang dapat huwag natin i-take for granted, no, yung salitang pahinga.
1: Yes. Ayun, so yan po ang ating mga ipinagpapasalamat, no? Syempre ang maraming mga bumisita sa ating booth at ang paalala na huwag po nating i-take for granted ang ating kalusugan. Mas marami pa po tayong maibibigay na effort kung inaalagaan ang ating mga sarili. So yan po ang ating attitude of gratitude. Sige, mamaya po babasahin natin ito. May makulit dito po sa live streaming natin. Parang kilala natin to, Steph. Pero sa pagbabalik po iyan, manatili po kayong nakatutok dito po sa Warm Heart. Paalala muna mula sa himpilan.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang Warm Heart dito po sa Radyo Pilipinas World Service. May nakaligtaan pala kaming i-mention sa Attitude of Gratitude. Ito na po sa ating, actually marami po silang social media manager namin sa Radyo Pilipinas World Service. Pero si Steph po ang isa sa may pinakamalaking papel doon. Steph, ano po ang inyong magandang balita sa social media ng Radyo Pilipinas World Service?
1: Ayan, so as of March 15, 2026, ang ating total number of followers sa ating, kasi wala nang likes eh, di ba? More on follows na ngayon sa Meta.
0: Yes.
1: So, ang ating followers sa ngayon ay 11,995. Baka naman yung lima dyan eh. Pwede na kayong mag-follow para naman maka 12,000 na kami.
0: Yes.
1: Di ba? Kasi milestone, another milestone. Para kasi kamakailan, naka 10 tayo eh. Di ba? Ang puro ano na tayo, kumbaga step by step ay talagang nagbo-boom, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang ating social media following dyan sa RP World Service. At syempre, isa na dyan kasi nakita ko naka-like din at nakita ko yung selfie report ng ating kasamang si Jerome Toledo.
0: Oo,
1: no?
0: Oo.
1: Si Sir Danilo Diaz nanonood.
0: Wow! Ayan. Thank you po, Sir Danilo. Nagpunta ito kahapon sa booth ng Radyo Pilipinas World Service. Thank you po sa inyong support at nako, baka may hakot pa po kayo dyan. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik i-like at i-follow nyo na po kami. Sabi nga ni Steph, Sir Danilo, baka may lima ka pa dyan.
1: Oo, baka may hakot pa kayong lima. Baka naman.
0: Para po ma-achieve na nila yung goal nila sa social media na madagdagan po itong 11,995.
1: Lima na lang.
0: Sige na po, yung lima. Para gawin nyo na pong 12,000 ngayong linggo ito, March 15, 2026. Ang kulit po nito, si Marco Polo kanina po, sabi niya, naku, ang saya po sa booth ninyo kahapon.
1: Sana all, wala ako kahapon eh.
0: Yes, si Steph po ay nagpahinga. Bigyan nyo ng panahon si Steph magpahinga. Ayan, eto o, oh, sabi niya, naku, marami pong tao, ay naku, alias Marco Polo, kilala ka namin ni Steph.
1: Kilala ka namin.
0: Kaya huwag ka nang magtago sa alias. Pero sige, yon, maraming salamat po sa suporta na yun pong kagaya ni Sir Danilo na nagpunta ay makapaghakot pa ng aming mga followers, no? Kasi yan po ang goal ni na Steph sa social media team namin. Actually, kami rin po yun.
1: Oo, at ito pa, no? Ito, mayroon pa tayo additional three na baka makahakot din itong mga to.
0: Oo, shout out muna na Steph.
1: Ayan. Sa ating mga likers, kay Sir Vladimir De Leon, kay Sir Joshua S. Valdos, at kay Ma'am Z. Dancalan. Baka naman po,
0: yes,
1: may hakot
0: thank
1: kayo.
0: Yes, thank you po. Oh. Yan po kasi na-meet namin yan sila kahapon, Steph. Nagpunta sila sa booth natin at ang ikinatuwa talaga nila, yung matatry nilang makapagsalita sa harap ng mikropono. So yun po, kung gusto nyo pa po ng sana sa susunod din pong book festival yun. Kasi dito tayo nakakamit ng mga tunay at organic, no? Bibigyan din lang po natin, organic.
1: Oo, walang boost
0: na
1: boost
0: follower.
1: Yan.
0: Kasi yung iba nagbo-boost.
1: Oo, pero kami po ay dyan.
0: Organic lamang dahil bawal pong pagkakitaan dito sa pamahalaan.
1: Yung public ganyan. Service lang tayo,
0: yes,
1: dito.
0: Yes, tayo po ay public service. Yan.
1: Ayan.
0: At dahil dyan.
1: Oh, dahil public service na rin
0: ang
1: mga.
0: Ito na public service.
1: Ito na.
0: Announcement ni Steph tungkol sa mental health.
1: Ayan. Unang-una na dyan galing sa UP Diliman. Ayan. Na mental health network, kasi meron silang mental health network sa UPD, no, ay kanilang inihahandog ang UPD MHPSS Directory 2026. Ang ibig sabihin po niya, no, ay Mental Health and Psychosocial Support Network. Ayan. So, yun nga po, no, tulad ng aking nabanggit kanina, ay inihahandog ng UP Diliman Mental Health Network ang isang comprehensive directory sa mga serbisyo at suportang psychosocial sa loob at labas ng UP Diliman at UP Diliman Extension Programs in Pampanga and Olongapo. Para po sa mga hindi nakakaalam, no, meron po silang extension, no, sa Pampanga at Olongapo. No, hindi naman siya separate talaga eh. Kung kumbaga extend, parang extension office ang dating, no? Sa gitna po yan, no, syempre ng mga pinagdaraanan, mahalagang malaman na hindi tayo nag-iisa. Talaga nga naman, no, yan talagang importance ng support system, no? Hindi lamang sa ating pamilya, hindi lamang sa ating colleagues, ay syempre maging sa buong mental health community mismo. Ang director nito ay binuo upang magsilbing tulay sa pagkamit na kapayapaan, kalinga at pag-asa. Sa pamagitan ng QR code ay pinapakita sa ating mga screen ngayon, ay pwede nyo pong iscan yan para makita nyo po ano, yung mga services na pwede nyo pong syempre mapuntahan para ma-address yung inyong mental health concerns. Kabilang na rito, no, yung UPD Psych Serve. Ayan, nandyan din ang UPD Office of Counseling and Guidance at ang UPD Liman Gender Office. Samantala, para sa ating ikalawang PSA, galing naman ito sa Thom Otuya Business Management Consultancy HR and Training Services, dahil magkakaroon po sila ng webinar patungkol sa HR Survival Guide, Guidance to New HRs and Growing Businesses, Learn the Essential HR Foundations for Small and Growing Organizations. Kasi ina-advocate din naman natin dito, no, yung pagkakaroon ng safer workplace para sa lahat. So ito'y gaganapin, no, sa March 28, 2026, mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, live via Zoom. Ano ba yung mga topics dyan? Syempre, HR systems for growing companies, Philippine HR compliance basics, HR communication in real workplace situations, at practical HR frameworks for getting started, no. May early bird fee na 600 pesos at pwede po kayong mag-register to avail until March 25, 2026. Meron ding group rate na 550 pesos at yung regular rate, kung hindi kayo umabot dun sa March 25, ay 800 pesos. So, meron din dyan, no, pinapakita sa ating screen yung QR code. No, lagi na lang QR code, no, para mas madali. Isang scan mo lang, nandun ka na sa registration form. Samantala, para naman sa ikatlo nating PSA, galing naman to sa Mandala Psychological Services, dahil kailangan nyo ba ng psychological assessment for work or school? Oh, naalala ko dito nung bago ako pumasok sa PBS, no, kailangan ng psychological examination. So para dun sa mga gustong maging masabi talaga na fit to work, ayan, at para masubok din, no, yung ating kumbaga yung mental capabilities na magtutugma, mag-a-align doon sa ating job description, ay pino-provide po, no, ng Mandala Psychological Services ang isang comprehensive psychological assessment para sa mga individual na nangangailangan ng professional evaluation at certification. So kasama nga dito, no, yung fit to work evaluation at fit to study evaluation, no? At itong mga assessment na ito ay sinasagawa ng mga lisensyado naman po, lisensyadong mental health professionals gamit ang standardized and psychological kumbaga standardized psychological tools upang masiguro ang accurate at ethical results. At matatanggap niyo po yung resulta within 3 to 5 working days lamang. Kaya bumisita na dyan sa Mandala Psychological Services sa Imus, Cavite po yan. Ayan, para dun sa mga taga Cavite. Samantala, para naman sa ika-apat nating PSA, galing to sa Cognisir Psych. Dahil para po sa mga naghahabol, no, ng 9 CPD points, no, para sa kanilang, syempre kailangan niya pag nagpaparin yun ng lisensya, yes, eh, na nakikita kita na hindi lang lisensya habol mo, kundi talagang
0: nag-aaral ka rin.
1: Oo, 'di ba? Hindi pwedeng ano lang, may hawak ka lang, dapat pina-practice mo. At syempre, pag nagpa-practice, dapat patuloy din ang pag-aaral para mas maging maganda, no, o mas maging maayos yung assessment, no, particular dun sa mga may mental health concerns, no. Kasi mahirap din, no, na bukod sa pagse-self-diagnose ay magkaroon ng misdiagnosis din.
0: Kaya,
1: no,
0: nga.
1: 'Di ba? Mahirap 'yun. Kaya eto, meron na seminar para sa paglikha ng isang psychological report guide for beginning practitioners. Ang resource speaker po dyan ay si Dr. Edna Luz R. Abulon. At may fee po niya, no, na 1,950 pesos including snacks and lunch sa Makati City po yan, no, face-to-face ang seminar. At gaganapin ito March 28 din, 2026. At para sa panghuli natin na PSA galing naman sa Your Christian Psychologist, ayan, kayo ba'y nakakaramdam ng kumbaga ay kayo ba'y overwhelmed lately? No, kasi minsan eh, sa dami ng iniisip, no, sa dami ng ginagawa, nahihirapan nang mag-decide kung anong gagawin. So, ayan, pwede pong mag-register for free po yan, no, para sa tinatawag na Care Life Session Dealing with Anxiety Mindfulness Techniques. Kabilang na dyan, yung deep breathing, gratitude journaling, ayan, may pag-gratitude din, no, parang attitude of gratitude.
0: Yes.
1: Ayan, grounding exercises at body scan meditation. Handog po yan, no, bukod sa Christian Psychologist ay nakipagtulungan po sila sa Happy Coffee Happy Coffee Frisco. Ayan. At dito po yan sa Barangay Damayan, no, Quezon City. Gaganapin po yan, no, sa Webes, March 19, 2026 mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito.
0: Maraming maraming salamat, Steph, sa iyong mga ibinahaging public service announcement. Naku, wala na po tayong oras, kaya naman magpapasalamat na po tayo sa ating mga naging katuwang. Siyempre, sa ating master control, Sir Leo Magpayo. Pero sa totoo lang, producer din po yan.
1: All in
0: host
1: one.
0: Din po yan.
1: All in one.
0: Mamaya mapapakinggan niyo po siya. Uy, manood kayo, Discarding Wais. Oh, Sir Leo Magpayo.
1: Para sa
0: at
1: mga
0: Sir Jonas Ravelas.
1: Ayan, para sa mga gustong magtipid.
0: Yon!
1: Pero parang hindi ako makarelate eh. Gas ako eh. No. Gastador.
0: Bibili na nga din ako. Wala akong baon today, kaya bibili na naman ako. Ayan na naman tayo. Kailangan matuto tayo kay Sir Leo at Sir Jonas Ravelas.
1: Discarding Wais. Invest, no, lalong-lalo na sa ating target audience na mga overseas Filipinos. Ayan.
0: Yeah.
1: At syempre, pasalamatan din natin ang ating Warcast,
0: yes,
1: operator, Justin Osias.
0: Ay, diba? Thank you so much. Okay, so maraming salamat din sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Naway dumami pa kayo, sabi nga ni Steph.
1: Lima na lang,
0: mag-12K na kami. Pagbigyan nyo na po ang aming mga social media managers dito. Sige na po, yan. Okay, maraming salamat hanggang sa susunod po na episode ng Warm Heart. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

tomorrow. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Marcos Administration maigpit na nakabantay sa banta ng Super Typhoon Inday. Publiko pinayuhan na manatiling alerto sa galaw ng bagyo.
4: Headlines.
3: Ilang lokal na pamahalaan nagpatupad ng suspension sa klase bilang paghanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng superbagyo.
4: Headlines.
3: Pilipinas kabilang sa mga bansang may pinakamabilis na paglago ng intangible investment sa Asia.
4: Headlines.
3: Confirmation ng World Bank na isa ng super middle o isa ng upper middle income country ang Pilipinas, patuloy sa paglago ng ekonomiya ayon sa Department of Finance.
4: Headlines.
3: Vice President Sara bigo pa rin na itanggi ang mga akusasyong kinakarap nito sa Senate Impeachment Court ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Presyo ng langis sa international market sumipa bunsod ng pagtatapos ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng United States at Iran.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Webes, July 9, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Marcos Administration maigpit ang pagbabantay at paghanda sa banta ng Super Typhoon Inday. Publiko, pinayuan ng palasyo na manatiling alerto at nakabantay sa galaw ng bagyo. Narito ang balita ng atid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kaugnay sa banta ng Super Typhoon Inday. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pinasisiguro ni Pangulong Marcos ang plano at kagamitan ng bawat government agencies upang mabawasan ang epekto ng posibleng pananalasa ng bagyo. Ang MMDA nagsasagawa na ng paglilinis ng mga drainage at daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nakaantabay na rin anya ang lahat ng 73 pumping stations para sa posibleng malalakas na ulan. Preposition na rin anya ang mga heavy equipment at iba pang kagamitan ng DPWH sa Cagayan Valley, kabilang na ang mga dump truck, backhoe at chainsaw. Ang Department of Social Welfare and Development mayroong higit 4.7 million family food packs na nakapreposition na sa buong bansa. Kabilang dito ang higit 217,000 food packs sa Cagayan Valley, kung saan 23,000 inilaan para sa Batanes. Nakaalerto na rin ang Department of Health matapos maglabas ng weather alert ang Health Emergency Management Bureau sa mga regional office at centers for health development. Habang itinaas na rin sa Code White ang alerto ng mga ospital sa ilalim ng DOH at handa nang i-deploy ang mga Health Emergency Response Team at Philippine Emergency Medical Assistance Team kung kinakailangan.
9: Sa datos ng DOH, mayroong kabuuang 36.6 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kit at mga kagamitang panglinis sa nakreposisyon sa iba't ibang lugar. Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpatupad ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan ngayong Huwebes, Hulyo 9, bilang paganda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na patuloy namang binabantayan sa bansa. Sa Las Piñas City, suspendidong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Ipinatupad din ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa buong Negros Oriental at Maguindanao del Sur, kabilang ang mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa San Jose del Monte, Bulacan, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan bilang pag-iingat laban sa banta ng sama ng panahon. Patuloy namang inaasahan ang pagdaragdag ng mga lokal na pamahalaang mag-aanunsyo ng suspension ng klase habang magpit na minumonitor ang galaw ng Super Typhoon Inday.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng super bagyo. Naritong balitang hatid ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Habang pinalalakas ang pagpreposisyon ng mga family food packs, ay walang tigil din ang repacking operations ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon sa DSWD, kasabay ng pagre-repack ay tuloy-tuloy rin ang pagdating ng mga raw materials sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay para mapunan ng mga stockpile ng relief goods sa iba't ibang bodega ng ahensya. Layo nitong matiyak na may sapat na supply ng pagkain at agarang maipapamahaging tulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng bagyo. Nagpasalamat naman ang DSWD sa mga katuwang nitong cash forward beneficiaries, mga beneficiaryo ng Dolly Tupad at mga walk-in volunteers na tumutulong sa araw-araw na pagre-repack para mabilis ang paghahanda ng relief supplies. Una lang siniguro ng DSWD na may sapat itong relief supplies at iba pang kinakailangan tulong para sa mga pamilya maaaring maapektuhan, lalo na't nakapreposisyon na ang nasa 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dinigting ng Philippine Coast Guard o PCG ang paghahanda sa iba't ibang distrito, stasyon at substation sa buong bansa bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Naka-alerto na ang mga response team ng PCG habang inihanda na rin ang mga tauhan at kinakailangang kagamitan para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Patuloy ding nagsasagawa ng pagpapatrolya ang Coast Guard na at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Gayon din ang iba pang mga ahensya upang matiyak ang maayos na koordinasyon sa oras ng pangangailangan. Layunin ng mga akbang na mapabilis ang search and rescue operations at agarang pagtugon sa mga emergency na maaring idulot ng bagyo. Tiniyak naman ng PCG na nananatili itong handa upang pangalagaan ang kaligtasan ng mga komunidad at mga biyahero sa karagatan upang patuloy na o minomonitor ang galaw ng Super Typhoon Inday.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Metro Manila Development Authority handa na sa hagupit ng Super Bagyong Inday. Narito ang balitang atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nalatag na mga paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 17 lokal na pamahalaan para sa inaasahang pagkukupit ng Super Bagyong Inday. Pagtitiyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes Gumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations sa Metro Manila at mayroon pa silang paparating na 11 mobile pump. Sa ngayon ay nakapreposition na rin ang rescue vehicle at rescue equipment ng MMDA para magamit sa pagresponde sa mga lugar na posibleng bahain dahil sa bagyo. Sa datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, mayroong 123 lugar sa Metro Manila ang laging binabaha, kaya ng Camanaba, Quezon City, Mandaluyong at iba pa. Sinabi naman ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora na kanilang ipinaubaya sa mga LGU ang pagsususpindi sa mga klase.
11: Identified naman namin yung mga areas kung saan naiipon yung basura. Baring tinatanong nyo, bakit hindi pa alisin? Well, inaalis yan. Ang problem, yung mga basurang bumababa dyan, galing sa iba't ibang lugar. May mga tauhan na kaming nakaabang. Best mindset po talaga is we prepare for the worst possible scenario. We hope for the best, but we always prepare for the worst possible scenario. Let us not underestimate the effects of Super Typhoon Indai. Let us be prepared.
10: Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Capital Region Police Office, naka-full disaster readiness status bilang paghanda sa panlalansa ng bagyong Indai sa bansa. Dari tong balita hatid ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naka-full disaster readiness status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO para sa inaasahang pagtama ng bagyong Inday sa bansa at ang posibleng epekto nito sa Metro Manila. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin na nakaanda ng lahat ng units ng NCRPO sakaling kainagani ng anumang hamon ng kalamidad. Dagdag pa ni Abirin na nakapag-ugnay na rin ito sa iba't ibang units at lokal na pamahalaan o local government units at lokal na pamahalaan sa Metro Manila at nakaanda makipagtulungan sa ang kanilang tanggapan sakaling kailanganin sila. Muli naman siniguro ng NCRPO na naka-alerto at naka-monitor sila sa magiging epekto ng bagyong Inday sa Metro Manila. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na nakalertong pamahalaan sa gitna ng tag-ulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH, pinagpapatuloy ang offline kontrabaha alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga sinasagawang hakbang ang paglilinis sa mga kanal at estero, desilting, dredging at pag-alis ng mga bara sa mga daluyan ng tubig. Layunin ng mga gawaing ito na mapabuti ang daloy ng tubig ulan at maiwasan ang pag-apaw ng mga ilog, kanal at iba pang waterways sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Nanawagan naman ng pamahalaan sa publiko na makisa sa pagpapanatili ng malinis na mga daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbaha.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamabilis na paglago sa intangible investment o pamumuhunan sa mga hindi pisikal na riyan. Ito ay ayon sa ulat ng World Intellectual Property Organization o WIPO sa World Intangible Investment Highlights 2026 na kapagtalang Pilipinas ng 4.6% na average sa taunang paglago batay sa datos mula taong 2021 hanggang 2022. Pangatlo ang bansa sa Asia, kasunod ng India na may 7.9% at Japan na may 4.8%. Ayon sa WIPO, unang pagkakataon na naisamang Pilipinas sa naturang ulat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, tumaas din ang bahagi ng intangible investment ng bansa mula 21% noong 2021 hanggang 25% noong 2022. Nanguna sa paglago ang pamumuhunan sa software at databases, research and development, organizational capital at mga brand. Pinakamabilis ang pagtaas sa R&D at software investment sa loob ng nasabing panahon. Ngayon pa man, sinabi ng WIPO na nananatiling katamtaman ang paglago ng investment sa design sa Pilipinas. Sa kabila nito, nakikita ng organisasyon ang patuloy na paglawak ng pamumuhunan ng bansa sa mga sektor na nakabatay sa kaalaman, innovation at teknolohiya.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isang patunay ang confirmation ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas sa paglago ng ating ekonomiya. Pinariwanag ni Department of Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na ayon sa World Bank, ang pagtawid ng ating bansa mula sa pagiging lower middle income country patungo sa UMIC ay batay sa average economic growth na 5.8% sa loob lamang ng limang taon. Gayunpaman, Ang paglagong ito ng ekonomiya ay dahil lumalago rin ang mga pangunahing industriya sa ating bansa, hindi lang sa mga piling sektor. Binigyan din pa ni Assistant Secretary Cabiles na nakamit ang pamahalaan ng pagiging UMIC ng Pilipinas dahil sa mga reforma at batas na ipinasa nito upang makahikayat ng mga mamumuhunan o investors sa bansa. Kabilang dito ang Create More Act at ang Public-Private Partnership Code.
13: Maraming hakbang na ginawa ang pamahalaan na nakatulong sa pagiging unique ng bansa. Kasama dito ay ang mga reforma na naghihikayat na mamuhunan sa Pilipinas gaya ng PPP Code at Create More at mga reforma para lalong bumuti ang tinatawag na ease of doing business sa Pilipinas at ang investment din in human capital at pag-aayos ng social services. Ilan lang ito sa mga halimbawa ng mga reformang ginagawa ng pamahalaan upang matiyak na tuloy-tuloy ang paglago at pag-unlad ng ekonomiya.
3: Samantala, binigyan din pa ni Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na may binipisyong hatid sa mga mamamayan ang pag-angat natin sa Upper Middle Income Country o UMIC. Anya, pinatatas nitong investment at credit profits o profile ng bansa na inaasang magre-resulta sa karagdagang mamumuhunan o investors. Dahil dito, mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino.
13: Ang pagtuloy ng Pilipinas mula LMIC to UMIC ay nagpapataas ng investment at credit profile ng isang bansa. So, ang ibig sabihin sa pagtuloy ng Pilipinas sa upper middle income country, maaaring mas marami ang mamumuhunan sa bansa na siya namang makakalikha ng maraming trabaho at oportunidad sa pagbinegosyo at pangkabutihan.
3: Si Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs sa pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Sinabi ng Pangulo na ang mga dividendo na ipapadala ng mga GOCC sa pamahalaan sa ilalim ng dividend law ay nakakatulong sa pagpapalawak ng serbisyo publiko nang hindi kinakailangang magpataw ng dagdag na buwis sa mga mamamayan. Pinaliwanag pa ni Pangulong Marcos na ang mga pondong nalikom mula sa dividendo ay maring gamitin sa pagtatayo ng libu-libong silid-aralan, pabahay para sa mga pamilyang Pilipino at mga farm-to-market roads sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hinimok naman ni Pangulong Marcos sa mga GOCC na panatilihin ang maayos na pamamahala at paglilingkod sa publiko.
14: The 2026 GOCC Day, we honor the institutions that have long served as vital partners in nation building. For decades now, our GOCCs have stood as paragons of progress, equity, and opportunity. And every peso that you have remitted strengthens the government's capacity to deliver better services without imposing additional tax burdens on ordinary Filipinos.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagbayag ng suporta ang ilang opisyal ng government-owned and controlled corporations o GOCC sa mga programa at inisyatibo ng national government. Ayon kay Mactan Cebu International Airport Authority Chief Executive Officer Julius Neri Jr., mahalagang makisa ang mga GOCC sa pagsusulong ng mga programa para sa kapakinabangan ng publiko. Sinabi pa ni Neri na nararapat lamang na maibalik sa pamahalaan ang bahagi ng kita ng mga GOCC upang magamit sa pagpapatupad ng iba't ibang serbisyo at proyekto. Anya, makakatulong ang mga dividend remittances sa pagpapalawak ng mga programang direktang nakikinabang ang mga mamamayan.
15: Paano? We have contributed to the national development. Well, first of all, I would like to commend His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for supporting the GOCCs and recognizing their contribution to nation building and national development.
3: Si Mactan Cebu International Airport Authority Chief Executive Officer Julius Neri Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
17: Kaalamang ASEAN.
16: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Sangayon sa pinakauling datos sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Agriculture o ng Department of Agriculture spokesperson Arnel de Mesa na nakatulong upang maging sapat ang supply ng pagkain sa bansa ang monitoring na ginagawa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at ng buong DA. Anya, nakatutok sila sa lokal na produksyon ng makambag sa saka at mangingisda. Patuloy din anya mga programa ng DA na umaalalay sa mga magsasaka at mangingisda gaya ng production inputs, makinarya at insurance.
18: Bukod po dun sa palagi nating ipinamamahagi at suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda in relation to production inputs kagaya po ng mga binhi, kataba, mga makinaryang pansakahan at yung iba pa po natin na suporta lalong-lalo na pagdating na may mga sakuna kagaya ng insurance para masigurado na makakabangon sila pag may mga ganitong sakuna po.
3: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Diniyak naman ng Department of Agriculture na patuloy nitong binabalanse ang kapakanan ng mga mamimili at makambag sa saka sa gitna ng pagtaas ng idaangkat na bigas sa unang kalahating bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, mahalagang matiyak ang sapat na supply ng bigas sa abot kayang presyo upang mapanatili ang matatag na supply. Gayun din, maiiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo hanggang sa katapusan ng taon. Kabilang sa mga dahilan ng pagdami ng imported rice, ang inaasang epekto ng El Nino sa lokal na produksyon ng palay, pagtaas ng presyo ng langis at pataba sa pandaigdigang merkado. Batay naman sa datos ng Bureau of Plant Industry, umabot sa 2.75 million metric tons ang inangkat na bigas mula Enero hanggang Hulyo. Mas mataas ito ng mahigit sa 20% kumpara sa 2.29 million metric tons na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Vice President Sara, bigo pa rin na itanggi ang mga akusasyong kinakarap nito sa dinidinig na ngayon o na dinidinig na ngayon sa Senate Impeachment Court ayon sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nanap ng Malacanang na magmula sana kay Vice President Sara ang pagtanggi sa mga akusasyong ibinabato dito na bahagi na ng ginagawang paglilitis sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, mas nanaisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagpapabulaan kontra sa mga akusasyong kinakaharap nito. Ang nangyayari ani Castro ay ipinapaubaya na lang ng Vice sa kanyang mga abogado ang lahat na ang ginagawa naman ay idinadaan sa teknikal teknikalidad ang atake ng pagdepensa. Sa harap nito ay sinabi ni Castro na baka bahagi ito ng strategy ng depensa at marahil ay hindi pa kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kamakalawa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
9: Mas na naisin siguro ng taong bayan na madilig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa.
19: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: In question ni Senator Judge Riz Haldiveros ang kaugnayan ng pinakitang video ng Office of the Vice President Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination ng depensa sa testigong si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Pinakita ang bahagi ng virtual press conference ni Lopez kaugnay ng kanyang naging pagkaditine matapos na makontempt ng komite ng Kamara na nagsisiyasat sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Tinanong ni Ontiveros kung nais bang ipakita ng depensa na ang sinasabing mga pagbabanta ni Vice President Duterte ay may kaugnayan sa nangyari kay Lopez. Sumang-ayon naman si Defense Counsel Carlo Joaquin Narvaza at binanggit ang umano'y systematic oppression laban sa Vice Presidente at sa kanyang mga tauhan.
17: Pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
20: Your Honor, that is not the point.
17: No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President.
3: Ang bahagi po ng pagtatanong ni Senator Riza Ontiveros.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nabagitan naman si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cudero at pinaalalahanan ng mga Senator Judge na iwasan ang mga tanong na maaring humantong sa likal na konklusyon.
21: Senator Judges, to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers, Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law.
3: Si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cudero. Gayunman, ginit ni Senator Ontiveros na sa mga nagdaang impeachment trial ay pinaintulutan ng mga malawak na pagtatanong upang malinawan ang mga issue.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanindigan si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong na tiyak o absolute ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang matatas na opisyal ng pamahalaan. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, sumailalim si Kalilong sa cross-examination bilang unang testigo ng prosecution kaugnay ng Article 4 na tumatalakay sa reklamong grave threats. Sa pagtatanong ng depensa, inilahad ni Kalilong ang kanyang naging pagsusuri sa mga pahayag ng Vice Presidente na naging bahagi ng imbestigasyon ng NBI. Bagamat tinukoy na conditional ang pahayag sa affidavit, ginit ni Kalilong na nananatili ang kanyang pananaw na ito ay isang tiyak na banta.
22: Personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
23: The threat is absolute, sir.
22: Okay.
3: Ang sagot ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Amusement and Gaming Corporation at Manila Local Government Unit nagsanib pwersa para sa mas modernong serbisyo publiko. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tumanggap ang pamahalang lungsod ng Maynila ng 100 smart television units mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR bilang suporta sa digitalization at public service initiatives ng lungsod. Formal na iniabot ang donasyon ni na PAGCOR Assistant Vice President Eric Balcos at PAGCOR Senior Manager Rydel de Guzman, kina Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Chia Tienza ang sa isinagawang turnover service sa Manila City Hall. Ayon sa pamahalang lungsod, makatutulong ang mga smart TV sa nagpapatuloy na modernisasyon at ang modernization efforts ng Maynila para mas mapabuti ang operasyon at paghahatid ng serbisyo publiko. Tiniyak naman ni Dumagoso na gagamitin ng responsable ang mga donasyong natatanggap ng lungsod at pakikinabangan ito ng mga residente ng Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suporta sa mga batang may kapansanan sa pandinig, panawagan naman ng Council for the Welfare of Children ngayong National Disability Rights Week. Yan pong balitang atid ni Mary Rose Rosero.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Isinusulong ng Council for the Welfare of Children o CWC ang malawak na suporta para sa mga batang Pilipinong may kapansanan sa pandinig kasabay na pag-obserba sa National Disability Rights Week. Layo ng obserbasyon na ito na isulong ang pagkakaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng accessibility, inclusive education at ang aktibong papel ng komunidad upang matiyaka na ang bawat batang bingi ay may pantay na oportunidad na umunlad at maabot ang kanilang buong potensyal. Narito ang pahayag ni Ms. Ana Maria Dizon, ang Executive Director ng My Children's House of Hope, Bahay Bata 127.
8: Kami po ay nagbibigay ng libre na seminar na ganito. We go around, even with schools, no? If for example, ang aming audience ay mga medical practitioners, we ask them anong conversation usually ang ginagamit nila or sinasabi nila with the patients. Kung halimbawa deaf ang patient, ano yung maaaring ma-encounter nila, and then we give them, we teach them yung sign language nun.
6: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita sa iba, yung dagat, presyo ng langis sa international market sumipa bunsod ng pagtatapos ng Memorandum of Understanding sa

0: mga tagapamagitan. Ang Memorandum of Understanding na pinirmahan ng US at Iran 3 linggo lang ang nakalilipas ay naglalayong magkaroon ng pangmatagalang peace deal sa Middle East at maibalik ang normal na daloy ng shipping vessels na may lulang milyong-milyong bariles ng langis at iba pang produkto sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Ray Sampang, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita pa rin sa Bayon Dagat, Iran, naglunsad ng pag-atake sa mga pasilidad ng US sa Bahrain at Kuwait matapos ang panibagong airstrike ng Amerika. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J.R. Revalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
3: Report. Muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan matapos kumpirmahin ng Iran na nagsagawa ito ng missile at drone attacks laban sa mga pasilidad ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait. Ayon sa Revolutionary Guards ng Iran, isinagawa nila ang operasyon bilang tugon sa panibagong serye ng airstrike ng Amerika na tumama sa mahigit 60 maliliit na bangka nito, kabilang ang missile system at drone launch sites. Dahil dito, agad nagpatunog ng air raid sirens ang Bahrain at Kuwait habang pinakikilos ang kanilang air defense system upang harangin ang mga paparating na banta. Iginiit naman ng Washington na layon ng kanilang pag-atake na protektahan ng kalayaan sa paglalayag sa Strait of Hormuz matapos ang sunod-sunod na insidente sa mga komersyal na sasakyang pandagat. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdig ang komunidad ang lumalalang krisis sa maaaring epekto nito sa seguridad at supply ng langis sa buong mundo. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si J.R. Revalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Kayla Sanchez, pangungunahan ng pambansang koponan sa swimming ng Pilipinas para sa 20th Asian Games. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Pangungunahan ni Filipina swimming star Kayla Sanchez ang ating Philippine swimming team para sa 20th Asian Games sa Japan. Sa naging anunsyo ng Philippine Aquatics sa DZSR Sports Radio, inaasam nila makakuha ng medalya of any color si Sanchez sa kanyang magiging event sa swimming competition ng ASEAD. Makakasama ni Sanchez sina binibining Shandy Chua, Thea Isabella Salvino, Heather White at sina Ginoong Logan Noguchi at Gian Santos. Tasalang naman sa diving competition si Ariana Drake. Nakatakda ang Asian Games 2026 sa September 19 hanggang October 4 at gaganapin sa Aichi at Nagoya. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
6: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
7: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
6: Naku, maghapon, naka-computer. Butin isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
7: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo,

0: bawas bill mo!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga lokal na pamahalaan sa Bontoc at Tadian, pinalalakas ang kandaan sa sakuna sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontoc, narito ang report ni Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Apollo.
5: Pinalalakas ng mga lokal na pamahalaan ng Bontoc at Tadian Mountain Province ang kahandaan ng kanilang mga komunidad sa sakuna sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga residente, lalo na sa mga kabataan. Ayon sa mga naturang LGUs, ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa pagliligtas ng buhay at tamang pagtugon sa mga emerhensya bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month sa Bontoc at sa Tadian. Sa Bontoc, may 30 kabataan ang naging tagapagtaguyod ng Disaster Risk Reduction and Management matapos ang kanilang paglalahok sa mga simulation drill, disaster preparedness sessions at mga hakbang at upang maiwasan ang epekto ng climate change. Samantala, sa barangay Linga naman sa Tadian, nagsagawa naman ng Basic Life Support Standard First Aid Training kung saan nabigyan ng mga kalahok ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa first aid at tamang pagdugon sa mga emerhensya. Ayon sa mga lokal na opisyal, mahalaga ang mga pagsasanay nito upang maging handa ang mga komunidad sa oras ng sakuna, makapagligtas ng buhay at higit pang mapatatag ang katatagan ng bawat pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Bulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Paganda kontra Super Typhoon Inday at Habagat sa Region 1, patuloy na pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Grace.
6: Nagsagawa ng weather updating ang RDRRMC1 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng pinalalakas na habagat dulot ng Super Typhoon Inday sa Region 1. Sa pangunguna ni OCD, Region 1 Acting Regional Director at Assistant Secretary Lawrence E. Mina, tinalakay sa pagpupulong ang pinakahuling ulat ng panahon, mga posibleng panganib at kahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa DOST Pag-asa, sa pamagitan ni Engineer Louis Vergara, inaasahang magpapatuloy ang pag-ulan sa rehiyon simula Biyernes hanggang sa katapusan ng Linggo, habang nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 1 sa lalawigan ng Ilocos Norte. Binahagi rin na DNR Mines and Geoscience Bureau Region 1 ang pinakahuling pagsusuri sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagbabaha at pagguho ng lupa batay sa kanilang kasalukuyang datos. Wala pang barangay sa rehiyon ang itinuturing na mataas ang panganib sa landslide at pagbaha. Nila din ang OCD1 ang mga posibleng senaryo at mga hakbang na dapat isaalang-alang ng konseho upang higit pang mapalakas ang kahandaan sa anumang epekto ng sama ng panahon. Nagulat din ang PDRMO, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kasama ang makasaping ahensya ng RDRMC1 tungkol sa kanilang mga paghandang isinagawa. Ayon sa konseho, sapat ang nakahandang supply ng pagkain, non-food relief items, mga gamot, kagamitang pang-agrikultura at iba pang mahalagang kagamitan na agad maipapamahagi sakaling kailanganin. Binigyan din ni Assistant Secretary Mina ang kahalagahan ng maagap na preemptive evacuation para sa mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at mga komunidad na maaaring maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pamalang panlalawigan at mga LGU sa Pangasinan, pinaigting ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ricky.
7: Pinaigting ng pamahalang panlalawigan at iba't ibang lokal na pamahalaan sa Pangasinan ang kahandaan sa posibleng dalhing epekto ng bagyong Inday sa lalawigan. Sa antas ng lalawigan, nagpulong ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa isang pre-disaster risk assessment o PDRA meeting kasunod ng babala ng pag-asa na maring makaapekto ang pinalakas na habagat sa Pangasinan kahit malayo ang bagyo sa kalupaan. Pinungunahan ni Provincial Administrator Manuel O. Luis Jr. ang pagpupulong upang talakayin ang mga nararapat na paghandaan at mapalakas ang koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya. Samantala, nakapagsagawa na rin ng kani-kanilang mga PDRA meeting ang iba't iba pang mga LGU sa Pangasinan kasama ang iba pang ahensya upang higit na mapaghandaan ang posibleng epekto ng bagyo sa antas ng komunidad. Pinaalalahan na naman ng Pangasinan PDRRMO ang mga mangingisda na unahin ang kanilang kaligtasan sa tuwing may banta ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Philippine Coast Guard Palawan Station nagtaas ng alert status dahil sa banta ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Jillian.
0: Nagtaas ng alert status ang mga istasyon ng Philippine Coast Guard sa Palawan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday o Bavi sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan kay Coast Guard District Palawan Spokesperson Attorney Gretch Aquario. Inaktiba rin ang mga Deployable Response Groups o DRG sa Southwestern, South Central, Northeastern at Northern Palawan para sa posibleng search and rescue at disaster response operations. Pinalakas din ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang maagap na pagtugon sa mga emerhensiya. Naglunsad din ang mga tauhan ng Coast Guard ng information drive sa mga pamayan ng baybayin kaugnay ng mga pag-iingat sa panahon ng bagyo. Nanatiling nakaantabay ang mga tauhan at response assets ng PCG upang agad na makatugon sa anumang posibleng insidente. Patuloy na pinaiigting ng Philippine Coast Guard ang mga hakbang sa paghahanda upang mapangalagaan ang mga buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balik tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Calbayog City, naghahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Charmaine.
13: Mas pinagtingnan ng pamahalaang lungsod ng Calbayog ang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na papangalan ng Inday oras na makapasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Bilang paghahanda, nagsimula nang magputol ng mga sanga ng puno ang General Services Office upang maiwasan ang posibleng aksidente Dulot ng malalakas na hangin, nagpulong din ang CDRRM Council upang tiyaking nakahanda ang lahat ng ahensya. Inihanda na ang mga sasakyan, kagamitan, food bags, evacuation centers, medical response, supply ng tubig at kuryente, habang nakahandang umalalay ang militar, kapulisan, BFP at Philippine Coast Guard sakaling kailanganin. Ayon sa PAGASA, bagamat mababa pa ang tsansa na maglandfall ang bagyo, hindi inaalis ang posibilidad na makaranas ng malalakas na hangin at pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: LGUs at response units sa Cebu nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City, narito ang report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Sheila.
11: Kinatasan ni Governor Pamela Baricuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO na paghandaan ang posibleng epekto ng bagyong Inday sa Cebu. Ayon kay PDRRMO Head, Retired Colonel Dennis Pastor, naka-standby na ang kanilang mga gamit kagaya ng rescue boats at responders kung sakaling may mangangailangan ng rescue. Natukoy na nila ang mga komunidad na madaling bahain, magka-landslide at malapit sa mga ilog, kabilang na ang mga bahagi ng Kotkot, Mananga, Lusaran at sa Toledo City. Una nang inatasan ng gobernador ang PSWDO na maghanda ng food packs para sa agarang deployment sa mga lugar na mangangailangan ng maagang paglilikas ng mga residente. Sa Mandawi City, puspusan din ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig at drainage sa iba't ibang lugar upang maiwasan ang pagbaha. Sa Danao City, naghahanda na din ang mga personnel ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanilang mga gamit, kabilang ang generator sets, sakaling mawalan ng kuryente at maapektuhan ang serbisyo ng tubig. Pinaghahanda din ito ang mga residente ng kanilang go bags kung sakaling kailangan nilang lumikas sa mga ligtas na lugar. Naka-standby na din ang mga personnel at response assets ng iba't ibang units ng Coast Guard District Central Visayas para sa agarang deployment at pagtugon sa anumang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 52 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Biyahe ng mga barko sa Sulu pansamantalang suspendido bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang balitang atid ni Eloisa Mohamad.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Eloisa.
15: Bilang pag-iingat sa anumang posibleng insidente sa karagatan dala ng banta ng Typhoon Inday, sinuspinde ng Coast Guard Western Sulu ang biyahe ng mga barko alas 8 ng gabi nitong Martes mula Hulo Sulu patungong Zamboanga City pabalik, gayon din sa isang bayan ng Siasi at Pangutaran patungong Bungaw sa Tawi-Tawi. Ang inilabas sa Sea Travel Advisory No. 1 ay tinaas ni Commander Al Hafiz B ay epektibo hanggang sa abisong mailalabas nila sa oras na gumanda ang lagay ng panahon. Isang barko ang nakatakda sanang maglayag nitong Martes ng gabi patungong Zamboanga City na may halos 700 pasahero, habang isang barko naman kahapon ng umaga ang aalis sana ng alas 9 ng umaga. Maagang nagtungo ang masanay pasahero ng dalawang barko upang malaman kung matutuloy ba ang kailang biyahe. Hinarap naman sila ng management ng shipping line at tiniyak na sa oras na ibaba ng Coast Guard ang temporary suspension ay maglalayag din sila. Wala rin anyang pagbabago sa kailangan mga tiket at hindi na kailangan pang mag-rebook. Patuloy ang paalala ng Philippine Coast Guard sa publiko, lalo na sa mga bibiyahe na makipag-ugnayan sa mga otoridad at ugaliing sumangguni sa kanilang travel advisory para sa kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloy Zamuhamad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayong pong umaga ng Webes, July 9, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
26: Mabigat ng

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Huwebes, July 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bilang pambungad natin ngayon Thursday morning, traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po na ating trapiko sa mga oras ito sa EDSA Southbound. Asahan natin pagbagal ang dahil yung sakyan sa may Montreal po hanggang makarating na po tayo ng Connecticut. Muli team bumabagal sa may Ortigas nang kumakarating na po ito ng Shaw Boulevard. Sa may Estrella naman po ay moderate traffic, ganun din po sa dadaan ng Cabrera hanggang makarating na po ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound, sa may Park Avenue po hanggang Top Avenue, heavy traffic po. Ganun din po pagdaan po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic naman po sa may Shaw Boulevard. Pag nagpas naman po yan, tuloy-tuloy po bisan dahil sa kaya hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Tiendecitas hanggang makarating na po tayo ng Lanuza, moderate traffic. Ganun din po sa dadaan sa may Canley Road hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog, moderate traffic po. Paglagpasan na po yan, tuloy-tuloy na po bisan dahil sa kaya, masusunod na lang po ng pagbabagal po sa may Mackinley. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Apri Mackinley, moderate traffic. Ganun din po sa dadaan po sa may Canley Road, asahan natin pagbagal ng dalang sakyan. At ganun hangga't makating na po sa may Green Meadows. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy bibisan dahil sa kyan hanggang makating na po tayo ng Paris. Napaalala po sa ating mga motorista, madadaan may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring niyo po kami tawagan sa MMD Hotline 13. At palagay ng ating traffic ko sa Marte. Ito ako po si Ann Gozon. Magandang umaga.
5: Thank you so much. Ann Gozon, yun po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin mga kaibigan, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya ito po'y makikipag-ugnayan sa Batanes Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 FM, The Capital FM. Yan po ang collab station ng Presidential Broadcast Service. At tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radio Magazine 1278 kHz. Mga kaibigan, base po sa latest na abiso ng PAGASA Forecasting Center, ang bagyong Inday ay bahagyang humina. Ang kategorya niya ay typhoon. At ito po ay located 925 kilometers east ng Northern Luzon. Kasama po mga kaibigan sa mga areas na nasa ilalim ng signal number 1 ang Batanes, ang Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao, Northern Abra, Ilocos Norte, Northern Aurora, Northern at Central Catanduanes. At maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan sa PDRRMO ng Batanes upang makahingi ng update sa mga paghanda at sitwasyon sa Batanes sa kasalukuyan. Ito muna, update muna mula sa National Electrification Administration. Ang NEA kasalukuyan pong nakatutok sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa ilang mga electric cooperative na dadaanan nito. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
10: Ala, nagsagawa na rin ng coordination meeting ang National Electrification Administration o NEA, Disaster Risk Reduction and Management Department sa mga electric co-op sa Luzon na posibleng ang maapektuhan ng bagyong Inday. Kabilang sa tinututukan ngayon ng mga electric co-op sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at pati na Sakar. Pinayuhan na ang mga itong mag-full alert at ipatupad ang lahat ng kinakailangang paghahanda para matiyak ang mabilis na pagtugon at maibabalik agad ang supply ng kuryente sakaling maapektuhan ng bagyo. Tiniyak naman ng NEA na nakahanda na rin yung task force kapatid para mapabilis ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente kung magkakaroon man ng malawakang brownout. Ayon naman sa NEA, dapat ding unahin ng mga electric co-op yung kaligtasan ng kanilang mga line worker sa oras ng restoration operations. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Marian Bastasa. Nagatid po ng update mula sa NEA, National Electrification Administration.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Teka, 15 minutos po makalipas ang alas 7 ng umaga. This morning, tayo po ay makikipag-ugnayan din sa Department of Foreign Affairs, 'di ba? Noong nakaraang weekend ay nakabalik ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa ating bansa pagkatapos ng kanyang matagumpay na official visit sa Canada. Yan. Ang ating pakikipag-ugnayan, mga kaibigan, of course, ay sa Department of Foreign Affairs at makikihingi tayo ng ilang pang mga detalye noong pagbisita ng Pangulong Marcos sa Canada. Diba? May napakalaking halaga ng mga investment pledges among others na iuwi ang Pangulong Marcos kaugnay ng kanyang pagbisita doon.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Ang ating pong makakausap this morning, mga kaibigan, DFA spokesperson Annalyn Ratonel. Ma'am, magandang umaga po.
11: Magandang umaga ho, Mr. Allen, and sa inyong mga tagapakinig.
5: Yes, ma'am. Una, thank you for joining us this morning, ma'am. Pag-usapan nga po natin, of course, itong napakahalagang naging pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Yung kanyang official visit, among others, di ba? May napakalaking mga investment pledges na bit-bit ng Pangulong Marcos sa kanyang pag-uwi galing sa matagumpay niyang pagbisita sa Canada, ma'am.
11: Yes, Mr. Allen.
5: Opo.
11: Actually, during the third day ho of the president's engagements in Canada, nagkaroon ho siya ng one-on-one business meetings with different sectors. Mm-hmm. Na inorganize po ito ng ating Department of Trade and Industry, actually DTI will know the specifics of the investment pledges.
5: Okay.
11: Pero base po sa information shared to us by our colleagues, the investment commitments came out of the business engagements of the president with key players in Canada sa sektor ho ng mining, critical minerals, energy services, and IT business processing management. Yun po. So nakakuha ng 2.5 billion investment commitments po mula sa iba't ibang Canadian companies mula sa visit po ng presidente sa Canada.
5: Ayun. So 2.5 billion dollars worth of investment pledges ito, ma'am.
11: Oho, oho. Nagmula po sa mga iba't ibang sector po. Business sectors.
5: Mm-hmm. Okay. And of course, there were several agreements na na-finalize, ano? Yung iba, may kaugnayan din sa sektor ng labor and migration. Meron din sa energy, natural resources, and even tourism. Please, share with us additional updates tungkol dito, please, ma'am.
11: Yes, oh, Mr. Allen. Actually, we consider the visit a huge success sapagkat nagawa ng Pangulo ang kanyang mga objectives during the visit, no? Nakipagpulong po siya kay Canadian Prime Minister Carney at iba't ibang pang-Canadian government officials. And gaya po ng sinabi ninyo, may apat na kasunduan na nilagdaan ang dalawang leaders. Una po, under the MOU, on tourism cooperation between ang ating DOT and Industry Canada Agreement, mas madali pong makakapag-collaborate ang Pilipinas at Canada para maitaguyod ang mga kabuhayan ng mga nasa tourism industry. Kapag na mas napalawig ho natin ang kooperasyon sa turismo, bukod sa darami yung mga Canadians po na pupunta sa Pilipinas, it also contributes to the economic growth of the tourist area sa bansa. Pangalawa ho, yung the MOU on cultural cooperation, this will facilitate projects and artistic exchanges between the NCCA and Heritage Canada. So mas mapapalawak ho nito ang access ng mga Pilipino sa technology and expertise ng Canada sa iba't ibang larangan tulad ng performing arts, visual at audiovisual, music, mga aklat at publikasyon, at iba pang creative industries. This will also open opportunities for us to promote our culture in Canada. Pangatlo po, inilalarawan naman itong joint declaration of intent concerning energy and natural resources cooperation. Ito po ay nilagdaan ng sa DNR po ito and DOE and Canada's Department of Natural Resources. Yung commitment ng dalawang bansa na gamitin ho yung likas na yaman natin at pati na rin ng Canada sa tama at makatarungang paraan. Ano? Layunin po nito na palawigin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Canada sa pagtugon ng ating gobyerno sa pangangailangan ng ating bansa ng enerhiya upang maitaguyod ang ating ekonomiya. Ang panghuli po, napakalaking hakbang naman ng Joint Declaration of Intent on Labor and Migration Cooperation between the Department of Migrant Workers po natin and Citizenship and Immigration Canada para masigurado ito na ethical and tama yung pamamaraan ng pag-recruit naman and pag yung treatment sa ating Filipino workers. Sinisigurado po na natin ito na gagawa ang Canada na mahakbang rin upang madaling ma-recognize ang credentials o yung mga lisensya na at work experience ng ating mga professional workers nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa para sila ay makapagtrabaho sa Canada. So yun po yung apat na kasunduan na nalagdaan.
5: Opo.
11: Opo. Sa Canada po. Yes.
5: Yes. Ma'am Ratonel, kanina nabanggit niyo of course ang kahalagahan itong apat na kasunduan na ito. Now looking forward, halimbawa dun sa sektor ng turismo and allied sectors, nabanggit niyo, no? Mas pinatibay na ugnayan at kasunduan sa larangan ng turismo. And of course, looking forward, pag sinabing turismo at uunlad ng tourism ng Pilipinas, halimbawa, ito ay guaranteed na job generator ito, Ma'am Annalyn, di po ba?
11: Of course, kasi siyempre sa tourism industry, no, iba-iba yan. May mga resorts, hotels, kahit yung mga food sector natin, no, affected yan lahat at may increase ang demand. So talaga hong makakontribute sa economic growth ng tourist areas dito po sa bansa.
5: Ayan. So ibig sabihin, maliban sa higit na mapopromote ang magagandang tourism o tourist destination dito sa atin sa Pilipinas, ay nariyan din ang malaking posibilidad na patuloy ng pag-generate ng mga trabaho na may kaugnayan sa turismo, ma'am.
11: Yes, tama ho kayo, Mr. Alan.
5: Opo. Now, dun sa isang aspeto naman, yung pagdating sa aspeto ng paglilingkod o pagtatrabaho, halimbawa ng mga Pilipino sa Canada, you mentioned na ang palalakasin ang pagkilala sa mga qualifications na taglay ng mga Pilipino para sila ay lehitimong makapagtrabaho o makapaglingkod doon sa Canada, Ma'am Annalyn.
11: Yes, ito po yung purpose nung kasunduan na yon, no, na gagawa ng paraan para mas mapabilis ho, kasi at this point no, at hindi ho nakakapag-practice ang ating mga kababayan doon nung mga professions and educational qualifications po nila na natapos nila dito sa Pilipinas. So meron ho kasi silang kailangan pa silang kumuha ng mga courses doon bago talaga nila mai-practice yon. So ito ho, because of this agreement, tinatry ho na mas mapadali.
5: Ayan.
11: Na ma-recognize. Opo.
5: Of course. Ang isa sa mga tanong, pagka ganyan, of course, may mga paparating na investment sa papasok sa Pilipinas, ano, yung sektor, Ma'am Annalyn, ng mga micro, small, and medium enterprises o yung mga maliliit na negosyante. Ano naman, ika nga, what can this particular sector look forward to pagdating po dito sa matagumpay na pagbisita ng Pangulo sa Canada, ma'am?
11: So, nagkaroon po ng commitment, no, na pabilisin ang negosasyon po ng ating free trade agreement with Canada, Philippine-Canada agreement, free trade agreement before the year ends. So, ito po, mahalaga po ang free trade agreement para sa ating bansa dahil magkakaroon ng access ang mga businesses po natin sa Canada. So, mas malayo na pong makakapasok ang mga produkto sa Canadian market. Kaakibat po ng isang FTA, ang pagtaas ng demand ng Philippine products abroad. Kaya naman dadami din ang mga trabaho sa mga kumpanya, ang mga SMEs po natin dito sa Pilipinas. At maipopromote din natin ang mga produkto sa Canada. Last month lang ho, actually, nakapag-export po ang Pilipinas ng around 100 boxes of mangoes patungong Toronto, no, Canada. And alam naman natin, isa sa pinakamasarap, kung hindi ang pinakamasarap na mangga sa mundo, ay galing sa Philippines. So kapag po nagkaroon tayo ng free trade agreement, hindi lamang mangga ang may export natin, kundi ang other high-value crops, katulad ng kape, kalamansi at iba pa, hindi lamang sa Toronto, pati sa ibang lugar na rin sa Canada. So, on the other hand naman po, mas mapapadali rin ang pag-invest sa Pilipinas ng mga Canadian companies, lalo na ang mga IT and BPM companies in Canada, ng Canada. So, this will also generate more jobs in the Philippines para sa ating mga professionals. So, kasama rin po sa ninenegotiate ng DTI, ang lead agency po ng free trade agreement, no?
5: Apo.
11: Ang pagbibigay ng access sa ating professionals para makapag-practice at magamit din ang kanilang skills sa Canada.
5: Ayun, okay. Nako, ma'am, salamat po na marami ha, sa mga impormasyon na ito at sa mga updates na inyong pinagkaloob mula po sa Department of Foreign Affairs, ma'am. Thank you so much.
11: Maraming salamat po, Mr. Alan, for inviting us.
5: Thank you and good morning, ma'am.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Nakausap po natin ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs, Ma'am Annalyn Ratonel. Philippine Standard Time, meron tayong 26 minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Ano po ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit namin sa inyo kanina-kanina lang, tayo ay makikipag-ugnayan sa Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang makakausap natin ang kanilang head, si Sir Cesar Roldan S. D. Cool. Sir Cesar, magandang umaga po.
17: Yes, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
5: Yes, sir. Good morning. We understand Batanes is under cyclone wind signal number 1. Nice lang po namin kumustahin ang Batanes at alamin ang inyong mga paganda kaugnay ng maaring maging epekto ng bagyong Inday. Sir.
17: Yes po. Sa ngayon naman po ang ating kasalukuyang weather dito sa Batanes ay medyo maulap lang po pero maganda pa naman ang panahon. Bagamat ang ating karagatan ay medyo maalo na po. Kaya, tapos ang paghahanda po namin dito sa Batanes ay simula pa ho last week kami ho'y patuloy na nagbibigay ng advisory sa ating mga kababayan na mag-ready, maglagay ng tali sa bubong kung kinakailangan, maglagay ng tapangko o di kaya window shutters pagka kailangan. Kasi hindi natin masasabi kahit na medyo malayo ang bagyo, eh hindi natin masasabi kung ano pong may dudulot nito. Iba yung pag-iingat lang po ang ginagawa namin. Tapos yung ating mga mangingisda ay natapos na rin po silang magtaas ng kanilang mga bangka mula dun sa dalampasigan para i-secure na po sila. Ganun po.
5: Ayun, of course. Well, ang ating mga kababayan dyan sa Batanes, kumbaga eh, nasa top of mind pala palagi ang pagiging handa kasi Batanes isa sa mga lugar sa ating bansa na madalas talagang madaanan ng mga bagyo, sir, di ba?
17: Yes po, tama po kayo dyan. Bagamat masasabi nilang resilient na kami dito sa Batanes dahil sanay na, ganun pa rin ho eh hindi pa rin ho namin ayaw namin magpakampante, ika nga kasi opo, mahirap na po. Lalong-lalo na at kami medyo malayo sa mainland Luzon, kapag nangailangan, minsan ang nagiging unang problema ay komunikasyon, minsan napuputol. Awan ng Diyos, kahit pa paano, ay meron tayong Starlink na available dito, na siyang parang redundant communication natin just in case na mawala po ang mga telcos dito. So, yun po lagi ang ating tinitingnan, lalo na ang kuryente. Sa ngayon ay sapat naman po at wala naman pong brownout.
5: Ayun. Okay. Meron din bang mga areas dyan sa inyo, sir, na talagang nagkakaroon din ng mga pag-i-evacuate o preemptive evacuation in anticipation sa maaring maging epekto ng ganito? Halimbawa, ng bagyo, sir?
17: Minsan po pagka talagang malakas na yung saka po pumapayag yung mga residente na mag-evacuate. Pero minsan sinasabihan namin sila kailangan na maaga mag-evacuate. May mga sumusunod pero sa ngayon naman po ay wala pa naman po tayong naitala na mag-evacuate dahil lang isa rin kasi sa uso namin dito or kultura namin dito.
5: Opo.
17: Ay yung adapt a neighbor. Kumbaga pag malayo ang evacuation center, kung mas matibay ho yung kapitbahay nyo, lilikas na po sila doon sa kapitbahay. So, adapt a neighbor po ang aming kultura dito.
5: Napakagandang konsepto niya na adapt a neighbor. Ibig sabihin, kung yung bahay mo naman ay mas matibay, mas matatag, mas ligtas, ika nga. Secure. Eh, mga, oh, mas secure. Yung mga kapitbahay, eh, doon muna mananatili habang kinakailangan, sir, no?
17: Yes po. Ganun po ang ginagawa namin. Kunyari, nasiraan yung kapitbahay mo.
5: Opo.
17: Tapos mas patibay yung bahay. Doon na muna sila tutuloy sa regardless kung yan ay kaaway mo o kaibigan o hindi. Basta po, ganyan po yung ano ang namin dito, ugali dito.
5: Kaligtasan muna ng lahat. Ika nga ang priority, sir, ano? Opo. Sir,
17: yes po, tama po yun.
5: Opo. Meron na rin po ba halimbawang mga prepositioned goods na kinakailangan dyan? Mga food packs, non-food items para sa mga pamilya o sa mga kababayan natin na maaring maapektuhan ng bagyo, sir?
17: Yes po. Bawat munisipyo po ay meron na po tayo mga naka-prepositioned na family food packs na yun ay sapat pa sa buong bayan. At the same time, meron din mga hygiene kits, mga shelter repair kits po na naka-preposition na. So, even kitchen kits. Yan po ay naka-preposition sa bawat munisipyo para just in case nakakailanganin ay agad nilang maibibigay. Ganun pa man, meron pa rin po tayong karagdagang stocks na family food packs and kitchen kits dito sa province.
5: Opo.
17: Na kahahatid lang po last week na sa tulong ng DSWD at World Food Program. So, meron pa tayong dagdag na 7,000 family food packs po.
5: Ayun, kasi naisip ko rin, halimbawa, maliban dyan sa Basko, halimbawa, ano, eh, maraming mga isla rin within the Batanes group, di ba? At challenge palagi dyan ang sitwasyon ng karagatan, sir. Ano? Iniisip ko tuloy nga, eh, napakahalaga na may mga pre-possession na maging sa mga isla ng mga relief goods, food packs, hygiene kits, and the like. Sir, ano po?
17: Yes po, tama po yun. Lagi po namin tinitingnan yun na hanggat maari ho ay magawa namin ng paan.
5: Opo.
17: Kasi yan ang tinitingnan natin doon na hanggat maari, accessible po sa mga ating mga kababayan just in case na kailanganin po.
5: Ayun. Okay. Well, of course, syempre, mahalagang from time to time ay napapaalalahanan natin ating mga kababayan na nariyan sa Batanes. So, yung pong mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa mga oras na ito, mensahe po ninyo para sa kanila, of course, with the assurance ng ating provincial government na everything has been anticipated at handa ang provincial government. Sir Roldan, please go ahead po. Mensahe po ninyo.
17: Yes po. Thank you. Para po sa ating mga kababayan, bagamat medyo humihina na ang bagyo at medyo lumalayo, huwag po tayong magpakampante, patuloy

0: Local Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan Esdicol. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 35 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ngayong umaga, hingilin tayo ng update direkta mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Makakausap natin ng spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, ma'am, magandang umaga po.
11: Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Opo, hingi lang po kami ng update, ma'am. Of course, sa mga preparasyon, paghahanda ng ating DSWD kaugnay ng mga posibleng epekto ng bagyong Inday. Asik, ma'am.
11: Yes, Alan, nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development na tumugon sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan na maaaring maapektuhan nitong si Bagyong Inday. Sa katunayan nga po, nasa mahigit 4.7 million family food banks ang nakapreposisyon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon lamang po, meron tayong nasa mahigit 2.5 million family food banks na nakapreposisyon. Maliban po sa mga family food packs, meron din tayo mga ready-to-eat food boxes at mga non-food items na nasa mga warehouses po natin at ready po iyan na ma-distribute in case kakailanganin nga po ng karagdagang tulong ng mga LGUs.
0: Ayun. So, ibig sabihin talagang naka-prepossession na ang

0: Mga food items, non-food items, hygiene kits, tubig at iba pang maaaring kailanganin nating mga kababayan doon sa mga maapektuhan ng bagyo, ASEC ma'am.
1: Tama, Alan. So aside from the family food packs, meron nga tayong ready-to-eat food boxes, non-food items, and of course, meron din tayong standby funds, ano? Nagkakahalaga ng mahigit 644 million pesos. At yan ay maaring gamitin kung kinakailangan. And kami naman po, naka-standby dito sa DSWD, and we're in close coordination, of course, with local government units and other national government agencies para sa paghahanda hinggil nga sa posibleng maging epekto nitong bagyong Inday.
0: Opo. We understand ito, ASEC, on another topic naman, ano. We understand na magiging abalang-abala muli ang DSWD ngayong umaga, among others, dito sa Pasay, ano. Magkakaroon kayo ng activity dito sa Pasay kaugnay pa rin ng direktiba ng Pangulo, da, yung higit na pagpapalawak ng walang gutom kitchen program ng ating pamahalaan through the DSWD. Update lamang po tungkol dito, ASEC Irene ma'am.
1: Yeah, tama Alan, ano, meron tayong walang gutom kitchen. Just to provide a brief context, no, ito yung soup kitchen natin.
0: Opo.
1: Na kung saan nga po naghahain tayo ng mainit na pagkain. Breakfast and lunch hanggang supplies last. Mula Lunes po yan hanggang Linggo para sa mga pamilya nga po na nakakaranas ng kagutuman, pamilya, mga individual na nakakaranas ng kagutuman. Aside from Pasay, Walang Gutom Kitchen, meron na rin tayo in Cebu. At most recently, ano, meron tayong binuksan sa Zamboanga City. At ang utos nga po ng Pangulong Marcos Jr. ay solusyonan natin o tugunan ang kagutuman one kitchen at a time. Kung kaya nga po, ngayong araw, ay magtutungo naman tayo sa Walang Gutom Kitchen sa Pasay para magpakain naman sa mga bata. Kasi we wanted to give special attention to children because we wanted to address hunger experience, involuntary hunger experience by children because napakahalaga na mamuhunan tayo sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata dahil marami po silang potensyal, maganda po ang kanilang kinabukasan kapag sila po ay malusog at nabibigyan ng tamang nutrisyon.
0: Opo, at napapag-usapan itong inyong walang gutom kitchens, this are actually mobile kitchens, ano po. At yung mga tumatao dito at nagpe-prepare ng mga meals halimbawa for the children at iba pa, ano, may mga special training din ang mga ito, ASEC Irene ma'am, ano ho?
1: Actually, Alan, yung mga nagvo-volunteer, marami po dyan ay mga from the private groups, marami din from yung mga from government agencies na tumutulong sa pagluluto at paghahain ng mga pagkain sa mga clients po natin sa Walang Gutom Kitchen. Apart from that, marami rin pong nagbibigay ng mga donasyon, especially from the private sector, yung mga miyembro po ng hotel and restaurant associations. So yung kanila po mga food surplus dinadala at niluluto at hinahain nga po natin dyan sa Walang Gutom Kitchen. So we basically operate through donations and volunteer work. Ngayon po, syempre, meron ding konting orientation or briefing na ginagawa para sa ating pong mga volunteers para maging maayos yung pong ating pagbibigay serbisyo.
0: Ayan. Okay, isang puntos pa, of course, may sakunaman o wala. Sabi niyo, patuloy ang pagre-replenish ng supplies natin to be sent to the various parts of the country. And dito sa inyong mga hub, meron dito sa Luzon, meron sa Visayas, meron din sa Mindanao, itong mga DSWD hubs na ito. Sa ngayon, meron pa bang pangangailangan halimbawa para sa mga volunteers na tutulong sa pagre-repack ng mga goods na ipapamahagi sa ating mga kababayan na nangangailangan kung sakasakali? ASEC.
1: Yes, speaking of volunteers, dahil sabi ko nga sa Walang Gutom Kitchen, may mga volunteers tayo.
0: Opo.
1: Gayun din po sa ating major production hub na matatagpuan nga sa Pasay at sa Mandaue City. So,

0: sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 3 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
8: Bangon, bayang mahal!